0: Di lang natin alam kung nahanap na nila kahapon o kagabi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, sa sight and contempt nila yun pagka nahanap nila yung pong mga nanghabol doon kay Senator Bato.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pag natuko yun, yung mga agent na yun, kulong kayo dyan po sa loob ng facility ng Senado.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan po yung resulta ng pag-uusap nila kahapon. Lockdown, bibigyan ng protection yung pong Senado, yung pong Senador, patapos ay pinapahanap yung pong mga agent na nanghabol po kay Senator De La Rosa para po i-shiton content.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kulong doon po sa loob. Ngayon, habang nandyan yan, yung kaganapan naman, sabay doon po sa House of Representatives.
2: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
0: Si ano kasi, Trillanes talagang may eksena rin talaga doon eh. Biroy mo, kasama pa ng NBI, siya mismo yung magsaserve. Hawak niya yung warrant of arrest eh. Kaya talagang uminit yung sitwasyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nagbigay ng pahayag yung pong senador, si Senador Bato De La Rosa. Minungkahi niya na umalis, paalisin yung pong mga agent, pati na rin si Senator Trillanes sa loob po ng building ng gusali po ng Senado.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi lang natin alam kung talagang napaalis yung pong si Senator Trillanes kasi kahapon nung doon siya, tinumpok-tumpukan din talaga ng mga media.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi, request daw ni Senator Bato na siya ay sumama doon po sa pag-serve ng warrant of arrest. Kaya nandoon po yung dating senador kasama yung mga agent ng NBI.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi lang nila matagpuan, hindi lang nila makita. Hinahabol pa nga nila pero hindi naabutan. Sabi nga ni Trillanes, kung nandoon daw siya sa paghabol, baka naroon na pusasa na. Pero wala siya doon, kaya nakapasok sa loob at nakasali sa session. Ito pong si Senator Bato De La Rosa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, dito naman sa House of Representatives, mainit din po ang nangyari, mainit din po ang kaganapan.
2: XFM. Impeachment coverage.
0: Ito talaga yung pong sinusundan at sinusubaybayan ng publiko. Ano, nakatutok talaga dito kahapon, full coverage yung pong mga media para ho maibalita yung pong kaganapan, mangyayaring butuhan sa Kongreso.
2: XFM. Impeachment coverage.
0: Napakahalaga po kasi itong proseso na ito, yung pong impeachment process para doon sa impeachment trial. Kinakailangan po ng article of impeachment na manggagaling po sa House of Representatives, paakyat, i-endorso para ho doon sa trial sa Senado.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, inabangan ng lahat, nagkaroon po ng nominal voting. Wala nang sulat-sulat. Ano na kaagad, doon na, malaman na kaagad kung ano ang boto mo, yes or no, abstain.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang naging boto, ang resulta ng butuhan sa House of Representatives.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Eto ho, malayo talaga, hindi dikit, hindi katulad doon sa Senado dikit, pero dito, ang resulta ng House plenary vote ay, sige Renz, pakita natin.
1: Bullseye! Bullseye!
2: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
0: Yun ang resulta ng botohan sa House plenary. Yung pong mga gusto bumoto ng yes to impeach the Vice President. Nasa 255 na mga mambabatas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 255 na mga congressmen.
2: XFM. Impeachment coverage.
0: Samantalang ang ayaw at hindi ho pumabor na i-impeach ang pangalawang pangulo, ang bilang ng mga congressman na bumoto ng no ay nasa 26 lamang.
2: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
0: Malaki yung diferensya. 255 ang yes. Ang no naman ay 26 lang. Samantalang yung pong nag-abstain ay nasa siyam lang. 9 ang nag-abstain. Ang laki ng diferensya. Marami pa rin po ang pumabor para sa mga congressman na i-impeach si Vice President Sara Duterte.
2: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Ito naman po yung bilang talaga na inaasahan at nasusundan doon sa mga balita, mga nababasa natin, mga napapanood natin, na malaki yung bilang na makukuha para ho doon sa yes. Nasa 205 lang sana inaasahan, pero mas umakyat pa ito ng 255. Kahit pa bago pa nagkaroon ng botohan sa kongreso, meron ng anunsyo. Ito pong PDP laban. Ito pong PDP laban kung saan ang presidente nito ay yung pong si Basti Duterte. Meron po silang anunsyo na kung sino, yung pong mga congressman na boboto ng yes para po i-impeach si Vice President Sara Duterte, ay hindi na nila tatanggapin. Blacklisted kayo sa PDP laban.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nako. Eh di ba, ganun naman po yung mga congressman, mga senador, pati iba pang mga opisyal. Pagka sino yung namumuno, tatalon lang po yan. Lilipat na naman sa kabilang partido. Pagka iba naman ang presidente at ibang partido, lilipat naman yan. Di ba, marami sa atin na mga opisyal na gobyerno na balimbing, yung bang papalit-palit ng partido, nung nakaraan talagang majority PDP laban sa panahon po ni Pangulong Duterte. Nung napunta dito po kay BBM at humiwalay, nawala yung unity, naglundagan na rin po yung mga congressman. Nagbalingbing na rin sila. Marami naman ang umalis sa PDP laban at napunta dito po sa partido naman ng presidente.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, hindi na bago sa atin yan. Ganun talaga eh. Kinakailangan din nila ng mga suporta na manggagaling sa taas para naman ma-deliver nila doon po sa kanilang mga nasasakupan. Kaya ang iba, marami, ay talagang balimbing. Palit-palit lang yan, walang paninindigan. Iilan lang ang talagang kayang manindigan at manatili sa iisang partido. Kadalasan talaga, lipat-lipat lang yan. Diba? Ganun lang ang gagawin yan. Kaya nga ang bilang ngayon, 255. Kung ito naganap nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi ganyan yung bilang. Mababa. Kasi nandoon sila sa partido na kasalukuyan. Malamang, pagdating ng sa susunod na 2028 election, kung sino ang mananalong presidente.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ah, mas dadami naman ang kanyang nakasuporta o susuporta. Halimbawa lang, dahil na nagdeklara pa lang naman na tatakbong presidente sa 2028 national election ay si Vice President Sara Duterte.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ah, kung sakali man, dahil sa mga survey, siya naman po ang malakas. Okay? Sunod sa kanya, sana si Lenny Robredo, kaya lang nag-anunsyo ho yun na ayaw nang tumakbo sa national level. Kahit pa vice president or president, ayaw na. Mananatili lang daw muna siya doon po sa Bicol region sa Naga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di malakas at mukhang wala pang nakikitang kalaban na didikit. Matapos po na magdeklara na tatakbo sa 2028 national election, ito pong si Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pag dumating yung panahon na siya po ang presidente, malamang marami sa mga congressman na naman yung pong lulundag, yung pong babalimbing.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero paano bang yayari yun na meron pong anunsyo yung pong PDP laban? Na hindi ho kayo tatanggapin ng kanilang partido kung sino man ang boboto ng yes para po i-impeach yung pong Vice President.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, 255. Sino-sino itong mga congressman na ito?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mahaba-haba ito kung talagang babanggitin natin isa-isa. Pero sa atin, meron tayong tatlong congressman bukod doon sa Pinoy Workers at tatlo. Ito mo na, yung sa 1st District, 2nd District at yung pong 3rd District.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sinubaybayan din natin at inabangan din natin yon dahil Palawan nagre-represent yung pong tatlong congressman. Dala yung pong Palawan. Ano ba ang pulso natin, mga kababayan, mga katropa dito po sa Palawan? Sa 1st District, payag ba kayo na i-impeach? Natanggalin sa pwesto bilang Vice Presidente si Vice President Sara? Sa 2nd District, ganun din ba? Pabor din ba kayo na patalsikin bilang Vice Presidente ito pong si VP Sara? 3rd District, Aburlan at Puerto Princesa, ganun din ba ang pulso ninyo? Tanggalin na yung pong Vice Presidente. Ang mga kinatawan, yung pong representative natin na bumoto kahapon, alam nyo kung anong boto nila?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alam nyo kung nasaan sila? Kung sila ba ay nasa yes? Kung sila ba ay nasa no? O nag-abstain?
2: XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Una, 1st District. Congressman Salbami.
2: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage. Coverage.
0: Congressman Salbami, bumoto ho ng yes.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasama ho sa 250 na mga congressman, si 1st District Congresswoman Salbami. Pasok siya dyan sa botong yes. 1st District Congressman Salbami, yes. 2nd District tayo. Dito naman sa bahaging sur ng ating pong lalawigan ng Palawan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Congressman Jose Chavez Alvarez. Congressman JCA.
2: XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Ang boto ho ni Congressman JCA.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Abstain! At nakita rin natin na nagsalita. Sabi niya, nasa labas daw siya nung tinawag siya, yung kanyang pangalan, at nagpahayag siya. Sabi niya, siya ay abstain.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nabanggit din po, dito naman tayo, 3rd District, Puerto Princesa, Bayan ng Aburlan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kinatawan ng ikatlong distrito, Congressman Kabarangay Gil Acosta Jr.
2: XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Ang boto ni Congressman Acosta, ni Kabarangay Jr. Gil Acosta.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pasok din siya sa 255 na bumoto ng yes. Pabor din siya dito po sa isinusulong na impeachment laban po sa Vice Presidente.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So dalawa ang yes, Congressman Salbami, Congressman Acosta, pabor dito po sa Article of Impeachment.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pabor na ma-impeach ito pong Vice Presidente.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Abstain lang, nasa gitna lang, Congressman JCA.
2: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage. Coverage.
0: Pero maganda ang pulso ng taong bayan. Ano ang pulso ng ating mga katropa? Pabor ba kayo na i-impeach? Medyo nalilito lang yung iba doon sa mga binabasa na sabi, na-impeach na raw, na-impeach na. Hindi pa ho tapos eh. Sa level, sa lower house pa lang po yun. Sa kongreso pa lang siya na-impeach. Kinakailangan po kasi ng proseso. Ang proseso ay manggagaling po sa House of Representatives. Na-impeach na sa kanila, na-i-process na sa kanila, so yung pong pagsusumite ng Article of Complaint o Article of Impeachment ngayong araw po yan. Dadalihin ho yan ng Secretary ng House of Representatives papunta po sa opisina rin ng Secretary ng Senado. Pupunta ho yan doon, isasubmit, isusumiti po nila yung pong Article of Impeachment.
2: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o convictado.
0: Yung trial, yung po talaga yung pinaka-inaabangan naman. Yung bola tapos na sa House of Representatives. Tapos na ang trabaho ng mga congressman. Ay, hindi pa pala. Kasi mayroon pang uupo. Magpo-prosecute yung mga congressman. Mag-a-appoint pa yan na magiging, kumbaga sa korte, kinakailangan pa rin ng mga abogado. So sila yung tatayo ng mga abogado para ipaglaban yung pong Article of Impeachment.
1: Bullseye!
0: Oh, pero in majority, yung desisyon ng nakararami sa House of Representatives alos tapos na. Ilang mga senador na lang, ilang mga congressman na lang din naman ang uupo doon po sa trial.
1: Bullseye!
0: Pero ngayon, bola na po ito ng Senado.
1: Bullseye!
0: Sila na po ang ahatol, ang magdidesisyon.
2: VP Sara, absuelto o convictado.
1: Convictado.
2: The Impeachment Coverage.
0: Ngayon, yung bilang na ipinakita natin kanina, ibalik natin. Ito yung bilang po butuhan doon sa House Plenary ng Congress. Ito naman yung pong sa House or doon po sa Senado. Kasi tumahimik eh. Kung kailan nagkaroon ng butuhan sa Kongreso para po i-impeach yung pong Vice Presidente, siya ka naman nagkaroon ng palitan ng liderato sa Senado.
1: Bullseye!
0: Sumabay talaga araw ng Lunes.
1: Bullseye!
0: Nagkataon o itinaon talaga?
1: Bullseye!
0: Baka nagkataon lang talaga na pareho kasing may sesyon eh. Baka naman tadhana lang ano yung pong umayon sa sitwasyon.
1: Bullseye!
0: Palit eh. Pagdating po doon sa Senado, pagbabago, eh yung pong mga nakaupo na ngayon, yung pong dalawa kasi yan eh. Merong majority black at minority black. Yung pong minority ngayon, sila yung majority ng mga nagdaang panunungkulan nila. Pagkatapos po ng butuhan, sabay pala. Habang nagkakaroon ng butuhan sa House of Representatives.
1: Bullseye!
0: Nagkaroon ng butuhan doon po sa Senado. Yung pong mga minority nito mga nakaraan, majority na ho sila. Sila na ho ang nakararami. 13! Eto, tignan nyo. 13 po yung mga senador. 13 na mga senador yung pong pumabor, napalitan, yung pong liderato ng Senado. Yung pong naupo na Senate President ngayon, si Senator Alan Peter Cayetano.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kilala nating lahat sa buong Pilipinas. Alam naman natin yan. Yan po ang Vice Presidente nung tumatakbo pa lang na presidente si dating Pangulong Duterte. Kilala na supporter talaga. Etong si Senator Cayetano, dikit po talaga yan sa mga Duterte.
1: Bullseye! Bullseye!
0: E maliban doon, yung iba pang mga, yung kabila naman na numbers.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Friends, pakita natin yung sa Senado naman.
1: Bullseye! Bullseye!
0: E yung pong iba pa, sa 13, na mga senador na bumoto para kay Senator Alan Peter Cayetano na maging Senate President.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga kaalyado rin po yun ng Duterte. Nandyan si Senator Robin Padilla, si Senator Bato de la Rosa, na siya na ngayong committee chairman ng Peace and Order, Aroy.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Senator Bongo, lalo na. Yun po yung aninoy. Laging nasa likod po ni dating President Duterte.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At na kahit na Marcos, pero talagang tinutulig siya niya rin po yung Marcos. Senator Aimee Marcos, kilala rin na talagang nakasuporta rin sa mga Duterte.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tanyo na yan, 13 yan. At marami pa na mga senador. Senator Jinggoy, nandoon din. Kasama rin yan. Marami pa na mga senador na nakasuporta sa Duterte. Ngayon, pag iniakyat na ngayong araw ito pong Article of Impeachment, makakaapekto ba doon po sa trial ito pong pagiging supporter ng mga senador? Makakaapekto ba yung, kasi ang pinakadulo talaga nito, yung decision, buboto rin talaga yung mga senador.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Kung sila ay pabor na tanggalin na sa pwesto o mananatili pa rin vice-presidente, nasa kanila pa rin ang desisyon sa dulo. Ang magiging hatol ba ay makakaapekto doon po sa pagiging supporter ng mga senador na ito sa pamilyang Duterte?
1: Bullseye! Bullseye!
0: O nakadepende doon sa proseso o pag-deliver sa trial.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero tignan natin, kaabang-abang ito. Yung pong kaganapan na ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mainit, ano? Matagal-tagal pa. 2028 pa yung pong election. Pero matindi na yung pinagdadaanan ngayon ng Vice President.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang nakakabilib yung isang congressman eh. Pero i-play muna natin itong yung video. Baka hindi nyo nasundan, may mga ganap pa kahapon after ng butuhan doon sa Senado. Ito, papanood namin sa inyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige. Sige, yung mga reaksyon ninyo, babasahin natin yung mamaya ng konti. I-present ko lang sa inyo yung mga nakasalansan ng mga exhibit namin dito po sa Bullseye.
1: Bullseye!

0: Senado. Di ba may video ako na tinitignan kanina? Yung merong kasing ano doon, may hinihila yung NBI. Nadala yata nila yun eh. Kunin mo na ha. Kahit ka-assassin. Wala namang nagawa yan. Okay, sige, nandiyan na. Ito, yan o, yan. Sige, play natin. May audio yan, di ba? Ayan o, yan o yung inatak eh. Ginagawa niya lang doon trabaho niya eh. Diyan yung pilit na inahatak eh, di ba? Sergeant at Arms, nakapalibot sa kanya. Roy! Ay, sasakay daw, isasakay. Yung naka-jacket na black, NBI na yan eh, di ba? NBI na yan, naka-black. Roy, kukunin siya. Sa Senado ito, sa Senado. Talagang pilit sinasakay, ayaw talaga siya makinumama, oh. Aroy, pinili talaga.
1: Kalma.
0: Ayaw sumakay.
2: Lumalabas na yung tropa namin, pinipigilan. Anong violation namin?
1: Walang tayo niya.
2: O yun, magkano yung palabasin?
0: Ang sabi, napakinggan natin doon yung video na yon kasi nakita natin eh, nakaupo pa yon. Tapos nanghihina, tumiiyak. Inaakay nila hanggang sa makalabas. Nung nakalabas, pilit nilang sinasakay doon po sa pickup.
3: Bullseye!
0: Ayan oh, mga taga NBI, nakapalibot eh, nakajakit na itim. Yan, sila-sila yan, mga NBI yan. So dinala nila itong lalaki na ito, isinakay nila sa pickup, nakikita ng lahat eh, ng mga nandoon na nagko-cover ng mga media. Ito yung masarap eh. Pag mga ganyang ganap, Ayoko na nandito sa ano lang, nakaupo. Gusto ko nandun din ako eh. So ma-action din.
3: Bullseye!
0: Kaya lang, wala ko dun eh. Sa Manila ito eh, sa Pasay.
3: Bullseye!
0: Ay, kung nandun lang tayo, baka napasama pa tayo doon sa loob ng pickup. Samahan ko yun. Lalaki na yun hanggang mapunta doon ng NBI.
3: Bullseye!
0: Kaya lang, baka palabasin din ako ng sasakyan. Pero ang ganda ng coverage pagkaganyan eh. Ngayon, sinakay nila sa loob. Sumisigaw eh, huwag po, may pamilya naman ako eh.
3: Bullseye!
0: Pero nasakay talaga sa loob. Tapos habang nasa loob na, yung pong lalaki, merong agent na nagsasalita na, ano ba nangyari? Hinabihan niya yung agent, tapos sabi ng agent, palabas na yung tropa eh. Palabas na yung tropa, pero hinaharang pa.
3: Bullseye!
0: So, yun ang paliwanag ng pong NBI. Mukhang lalabas na sila, tapos hinaharang pa. Ngayon, yung humarang yun na. Kinuha na nila. Eh, nagpaliwanag naman yung Sergeant at Arms eh, ng Senate. Ang sabi, may advice nga. Lockdown nga.
3: Bullseye!
0: Sumagot naman yung NBI. Lockdown nga, pero may pinapalabas naman.
3: Bullseye!
0: Kaya kasi ni-lockdown yun, yung pong buong gusali ng Senado, kasi hinahanap yung pong nang habol doon po kay Senator De La Rosa.
3: Bullseye!
0: Ikukulong din ano kung sino man yung agent ng NBI na nang habol kay Senator De La Rosa, ang advice po ng Senate President ng Majority, lockdown, hanapin yung mga nang habol kay Bato De La Rosa, ikulong, cite in contempt doon sa loob din mismo ng facility po ng Senado.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Biruin mo, halal ka na opisyal. Kumbaga sa pamilya, bahay mo yan eh. Nasa loob na ng bahay mo, hinahabol ka pa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya nasabi ni Senator Bato na walang respeto yung pong NBI doon po sa paghabol sa kanya. Yung bang pagpasok niya, hinaharang siya, kailangan niya pang tumakbo-takbo para lang makapasok sa loob.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, sa side naman ng NBI, kaya naman nila inaharang kasi gusto nilang iserve yung pong warrant of arrest na hawak nila na galing ng ISIS.
3: Bullseye! Bullseye!
0: So, November pa yung date eh. November 5. Eh, ngayon lang nagpakita. Kaya ngayon lang i-serve. At ang mag-serve pa dito, pambihira kasama si dating Senator Trillanes.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sa side naman ni Senator Trillanes, kaya siya nandoon Hindi siya kawani ng NBI, ha? Hindi rin siya Interpol.
3: Bullseye! Bullseye!
0: O, hindi rin siya ICC.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Siya ay ordinaryong tao. Kaya lang, nung pong mga unang pahayag ni Senator Bato, make my day. Kahit ikaw pang sumama, pusasan mo ako. O, yun ang naging basihan ni Senator, dating Senator Trillanes. Kaya siya sumama sa pag-serve ng Warrant of Arrest.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pero ang paninindigan po ng Senado, po-proteksyonan. Ha? Po-protektahan yung kapwa nila, Senador. At hindi basta-basta ibibigay. Liban na lang kung dito na sa atin, yung batas na ng Pilipinas ang iiral at magbibigay ng search warrant.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sa ngayon, yung search warrant ay galing po ng ICC, kaya hindi pa rin po kinikilala ng Senado.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. 8:33 po ng umaga.

0: balik ko tayo. Walang komersyal lang ha, tapos pabalik din po kagad. Chaglit lang po ito.
1: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
2: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix.

0: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Supple Plus Gold.
5: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
1: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy booster. Santum Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santum Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santum Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santum Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
13: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula Kapari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakamainit.

Pagkatiwala ang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: balik tayo sa Balatuntunang Bullseye. Station manager Kalawi po nasa munisipyo ng Rojas. Sunod na rin kami doon. Mike Scott. Silang namin yung mga program bago BBI na rin. Kita-kita ko tayo dyan sa munisipyo po ng Rojas. Para ho sa bangkarera magaganap bukas. Magaganap sa May 13. Araw ng bukas dyan po sa pier ng Rojas Bangkarera. Nayayahan namin ha, manood kayo, lalo na yung mga taga-Rojas. Yung mga malalapit na mga munisipyo at barangay na pwede hong manood. Punta lang ho kayo, rain or shine, tuloy ang Bangkarera sa munisipyo ng Rojas. Mga reaksyon ninyo dito sa ating pinag-uusapan. Masahin natin yan. Darrell Berta Auriara. Highlight, Sherdan, patawarin mo ako, Kajaral Gales, please, parang awa mo na. Ano ibig sabihin po? Huwag ka naman pong kasalanan sa akin. Bago ka pa magkaroon ng kasalanan, pinatatawad na kita. Ano ba ito? Darrell Bert Aurera. Ayan, sabi niya, highlight, Sherdan, patawarin mo ako, Kajaral. Jerry Field, sana sa barangay may impeachment din. Kumbira kaya Jero. Sa barangay, pinag-uusapan nandoon sa House of Representatives, sa Senado, pag-aksa yung barangay. Wala sa barangay. Kaya mo malapit na yung eleksyon. Malapit na yung eleksyon. Godfrey Uyos, pag yes ka, paldo. Ba talaga naman ganun ba? Sabi ni Godfrey Uyos, pag yes ka, paldo. Pag no ka, perde. Ganun ba yun? Dahil sigurado wala kang budget sa MAIT, AX at TUPAD. Wala rin budget sa infra. Ibig sabihin, zero balance, zero budget ah. Mga nag-no na congressman. Alam na rin yan na mga yes na congressman yung pros and cons for their action. Nasigurado mababawasan sila ng boto sa 2028. Yun, oo. Ito pala yung mga pamantayan, no? Sabi ni Godfrey Uyos. Pag ikaw ay yes. Pag ikaw, para ito sa congressman na bumoto ng yes or no dito po sa hinihinging yung pong isusumite na article of impeachment. Okay? Pag yes ka, paldo. Pag no ka, perde. Dahil sigurado, ito sabi ako, siguro lang sa kanya, sigurado talaga eh. Wala kang budget sa MAIP. Wala kang budget sa AX. Itong AX na ito, nakakainis ito eh. Hindi may bigay ng tama eh. Pabor-pabor lang ito eh. Bullseye! Kung sino lang yung malapit sa sandok, yun lang yun ang tatanggap eh. May patanong-tanong pa na, uy, tapos ka na, nakatatlong buwan ka na. Yung mga ganun tanong, pambira, ibig sabihin, pagkatapos ng tatlong buwan, ikaw na naman ang tatanggap ng AX. Bullseye! Marami pa mga kababayan natin ang hindi napasama at hindi pa nakatikim ng AX. Tapos magtatanong ka, tapos ka na ba sa 3 months? Di ba? Bad trip. Sabi dito, dahil sigurado wala kang pagka ikaw ay congressman. Pagka ikaw ay congressman na nag-no. Sigurado wala ka raw budget sa MAIP, wala ka raw budget sa AX, at lalong-lalo sa TUPAD. Wala ka rin budget sa infra. Arohoy, ito ang mahirap, walang budget sa infra. Ibig sabihin, zero budget, mga nag-no na congressman. At alam na rin daw yan ng mga nag-yes na congressman, yung kung sino yung nag-yes dito, yung sa 255, yung pros and cons for their action. Sabi dito na siguradong mababawasan sila ng boto sa 2028.
1: Bullseye. XFM. Impeachment coverage.
0: Bakit sila mababawasan? Dahil sa survey, alam naman ho ng nakararami sa buong Pilipinas na lumalabas na number one, on top pa rin, ang Vice Presidente. Biruin mo yun. Ikaw ang pangalawa sa pinakamataas na opisyal sa buong Pilipinas. Pero ikaw ang pinakamataas sa survey. Ha? Ikaw ang merong pinakamataas na trust rating. Oo. Ikaw ang kinikilala at binigyan ng buong tiwala sa buong Pilipinas. Pero ikaw yung gustong matanggal.
1: Bullseye!
0: Pero hindi naman yan mga tao. Kasi nagagamit doon eh. O na sa nagagamit ng ibang mga ano, nagpi-privileged speech kahapon na sabi, ito yung boses ng nakararami, kaya yes. Hindi. Yun ang boses nila. Doon lang tayo sa kung sino yung nagsasalita at kung ano yung boto niya, doon lang tayo magbase. Pero kung gagamitin yung tao, ibang usapan na yun. Di ba nalang kung meron kayong papakita na ito, nagsurvey kami oh, doon sa ano namin, sa probinsya namin, sa distrito na hawak ko, nandito yung mga pangalan, ito yung mga boto nila, kaya ito ang aking magiging basehan kung ang boto ko ay yes or no. Di ba? Pero ang survey, taas talaga. Number one pa rin talaga. Kasi siya pa lang naman nagdeklara eh, natatakbong presidente. Number one pa rin talaga sa survey. Binigyan pa rin ng mataas na boto sa iba't ibang survey firm. Yung pong pangalang VP Sara Duterte para sa 2028 election sa pagka-presidente. Kaya sabi dito ni Godfrey Hoyos, alam na rin yan ng mga congressman na nag-yes na mababawasan yung boto nila sa paparating na 2028.
1: Bullseye!
0: Pero kahit na mabawasan sila sa 2028, kasi blacklisted na sila eh. Hindi na sila po pwedeng pumasok, hindi na sila po pwedeng magpalipat-lipat. Sabi ko nga, ganun naman talaga yung mga congressman, di ba? Yung ibang mga official, palipat-lipat lang yan, balimbingan lang yan. Ngayon, dito nakikinabang, dito. Sa susunod, di ako makikinabang dyan, lipat na ako doon. Sa mayroon akong makukuha, ibig sabihin, katulad nito, sabi nga raw, mayroong budget sa MAIP, AX, TUPAD, budget sa infra. So, yung ibang mga congressman na nag-yes, pwedeng ito rin yung kanilang batayan, kaya nag-yes sila. Dahil ayaw nilang mawalan ng pondo, MAIP, AX, TUPAD, pati na po yung budget para sa infra.
1: Bullseye!
0: Pero sapat ba na maging basihan mo yan para lang bumoto ka ng yes? Para may impeach yung pong vice presidente?
1: VP Sara, absuelto o convictado? Convictado! Impeachment coverage.
0: Naganap na ang inaasahan. Tinutukan ho yan ng sambayan ng Pilipino kahapon.
1: XFM. Impeachment coverage.
0: Sa mga nagtatanong sa atin, may mga tumatawag ng chat-chat, sabi na impeach na raw. Sa ano pa lang po yun? Sa Kamara pa lang? Sa House of Representative pa lang?
1: XFM. Impeachment coverage.
0: Oo, ang kinakailangan kasi sa trial, yung pong proseso, yung pong article of impeachment na isasubmit ngayong araw ng Secretary ng House of Representatives paakyat sa Secretary din noong pong Senado ng Senate.
1: Bullseye!
0: Oo, yung pong article na yan ang kinakailangan para ho doon sa proseso. Tingnan natin kung ano po yung kasunod na mangyayari. Kung kailan magaganap yung pong trial dito po sa impeachment complaint laban po sa Vice Presidente.
1: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: Abangan natin kung ano ang kalalabasan.

0: alas 10 ng oras, oh. 9 na ulang umaga. Ano natin magpaalam? Randy, basahin ko na lang yung mga comment ninyo sa live natin. Randy Arriaga Santisas. Listening. Tamat, ha? Hello, HLR, katropang Gerald Gales. Nandito na po ang mga gwapong reporter ng SFM. Sila katropang Kuya Tuto, Rudy at CSM Calo Villarosa. Kulang pa yan, yung mga gwapong reporter na nandyan sa ROAS. Kulang pa, pa-kompleto yan. Parating pa kami dyan ni Choy Mike. Kami yan ang konti. Program pa yan. Ka-Gerald, babati naman kami dito sa ROAS, sa Barangay Aburawan. Abarawan, ROAS Palawan. Solid XFM mobile apps yan. Talaga, salamat. Ang dami nakasubaybay. Grabe talaga, oh. Salamat sa inyo, mga katropa. Naka-XFM kayo. Kahit ako, nabibili ba ko eh. Ang linis, ang linaw, ang lakas ng signal ng XFM. Quality sounds talaga. Oo. Quality. Yung output, yung audio, grabe, angat na angat. Sarap pakinggan. 104.7. Diyan na kayo sa XFM. Pakalinaw, sarap pakinggan. Bago, ang ganda pa ng mga programming. Pa na mga topic, pwede sa page ng XFM. Search ninyo ha, XFM Palawan type nyo. Tapos follow ninyo. Mga balita na meron dito, dadaan sa wall ninyo. Mas 9 na nag-umaga! Kasunod na ho ang servisyong katropa, si katropang Mike Scotejo. Ang uupo muna ha sa servisyong katropa. Medyo mabigat pag sunod-sunod eh. Sunod ng program, sentro si Katropang Alimman. Babalik naman yung regular program natin after po ng Bangkarera. Okay, maraming salamat po sa inyong pagsama, pakikinig, panonood sa palatuntunang Bullseye. Ngayon pong araw ng Tuesday, May 12. James kasama natin, Dingkoy kasama natin, si Ren. At syempre, sa ngalan po ni Station Manager ka Louie La Rosa, nakasama niyo sa palatuntunan Bullseye ka Gerald Gales. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat.
1: Inyong napakinggan ang programang Bullseye. Naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan. Bullseye. Dito lamang sa XFM. Palawan.
2: XFM. XFM.
3: FM.
4: Sister Pain.
5: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
7: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
8: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
3: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Visionix. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
10: The secret of health.
9: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
11: The secret of health.
12: Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
13: Nanay Christy.
14: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamagal. So I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
12: Santon Plus Gold.
9: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
12: The secret of health.
9: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
11: The secret of health.
12: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
11: The secret of health.
9: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Sundown Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
16: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
17: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
18: Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
19: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
23: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Sundown Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
13: Kape at gamot, ngayon, pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Sundown Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sundown Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Sundown Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sundown Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sundown Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
24: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
25: Mga katropa, exa!

0: exciting time sa buong Pilipinas. 14 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.

0: Сербишум как тропа. Сербишум как тропа.
1: Magandang, magandang, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po, Lunsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Siyempre sa buong Pilipinas, magandang umaga po. Ngayon po yung araw po ng Martes, Mayo at 12, taong 2026. Samahan niyo po kami sa amin pong pagtatanghal hanggang alas 11 ng tanghali. Dito po yan sa ating programang Serbisyong Katropa.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sa ngala po ni Katropa Gerald Gales, ako muna ang inyo po makakasama pansamantala. Ako po ang inyong lingkod, Katropang Mike Escote.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sa bahaging teknikal, kasama natin si Katropang Moises Acosta. At si James Nava mula po sa PTCI.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ang atin pong programa, hatid po sa inyo yan ng Santon Plus Golden Capsule. Mga katropa, gusto mo bang palakasin ang iyong katawan araw-araw? Subukan ang Santon Plus Golden Capsule na mayaman sa antioxidant. Mula po sa mangustin para po sa dagdag suporta sa resistensya at pang-araw-araw na sigla. Ha, madali po itong inumin, swak sa busy na lifestyle at siyempre ho, katuwang mo sa aktibong araw. Santon Plus Golden Herba Capsule, alaga sa loob, lakas sa araw-araw. Mabibili po yan sa lahat ng Yes Well Clinic natin at sa mga kapartner natin ng mga butika. Tulad po dyan sa Bayan ng Rojas, kung saan mayroong magaganap na bangkarera bukas. At nagpiprepare yung mga bankero natin ngayong araw na ito. Ha, yung atin pong kailangan, naka-Santon Plus Golden Herba Capsule kayo, mga bankero ha. At mabibili yan dyan sa Bayan ng Rojas, sa Rojas RSM, Ulem Drug House, Roxcom at sa Sian Pharmacy. Mga katropa, live na po tayo sa atin pong Facebook page. Sa 104.7 XFM Palawan. Nako, isang araw lang ako, Katropang Ali. Good morning. Isang araw lang akong na-disconnect sa social media. Ha? Dahil sa dumalo tayo sa class reunion natin dyan sa Los Biminda, Batch 2001 Los Biminda National High School. Eh, pagising ko ngayong umaga, ang dami nang nangyari.
0: Serbisyo Katropa.
1: Dami talaga, no? Good morning muna dyan sa Amacan Villas Resort kay Sir Rainier. Ha? Isang araw lang ako na-disconnect sa mundo. Ha? Biglang pagising kanina, nako, iba na ang Senate President.
0: Serbisyo Katropa.
1: Na-impeach na si Vice President Sara Duterte.
0: Serbisyo Katropa.
1: At si Senator Bato de la Rosa, nagpakita na.
0: Serbisyo Katropa.
1: Inabol pa ng NBI.
0: Serbisyo Katropa.
1: Ang daming nangyari, no? Iba talaga pag konektado ka, yung may internet ka, kaysa doon sa nasa isang area ka na walang connection. Aba, talagang hindi mo malalaman ang mga nangyayari. Parang simpleng-simple lang ang buhay. Pero pag nakakunik ka, nako! Ang dami palang nangyayari.
0: Serbisyo Katropa.
1: Ito na po mga katropa, magbigay po kayo ng reaksyon ha sa mga pag-uusapan natin sa botong 257 pabor, 25 tutol at siyam na abstain. Tuluyan na nga pong na-impeach ha, ng Kamara si Vice President Sara Duterte kahapon.
0: Serbisyo Katropa.
1: Inaprubahan po mga katropa ng Kamara ang report ng Committee on Justice na naglilipat ng Articles of Impeachment sa Senado para po sa paglilitis.
0: Serbisyo Katropa.
1: Sa 257 na boto ay higit po na kinakailangan yung 16 na boto. Ito po yung batay sa rules, no? Sa impeachment rules ay 1/3 na bahagi po ng Kamara para umusad ang impeachment po doon sa Senado.
0: Serbisyo Katropa.
1: Nalampasan po ito, ha? Ang orihinal na 240 mambabatas na sumuporta sa unang impeachment bid kay Duterte noon pong 19 Congress.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sa plenary session, inilahat po ni House Committee on Justice Chairperson Attorney Jervil Jinky Britex Luistro ng Batangas ang pambungad na pahayag at ipresenta ang mga artikulo ng impeachment laban po sa Vice Presidente.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ayon sa kanya, hindi lamang ito usapin ng bilang ng boto, kundi naitaguyod ba ang konstitusyon, nasunod ba ang wastong proseso at may sapat na ebidensya at nanaig ba ang katotohanan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Kapag may mabibigat anya na pagdududa sa paggamit ng pera ng bayan tungkol sa katapatan ng salin, tungkol sa asal at pananalita ng isang pinuno, hindi raw maaring manahimik ang House of Representatives.
0: Serbisyong Katropa.
1: Engineer, pakitawagan mo na yung ating makakausap na political analyst ha? Tungkol dito.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sabi po ni Luistro, kapag may mabigat anya na pagdududa tungkol po sa paggamit ng pera ng bayan, tungkol sa katapatan ng salin, tungkol sa asal at pananalita ng isang pinuno, hindi raw maaaring manahimik ang House of Representatives.
0: Serbisyong Katropa.
1: Binuksan naman po ng Kamara ang deliberasyon kung saan kinuwestiyon po ni na Sagip Party List Representative Paolo Henry Marcoleta, BH Party List Representative Norbert Nazal, at Davao Representative Isidro Ungab at Batangas Representative Leandro Leveste ang pagiging regular ng proseso ng impeachment.
0: Serbisyong Katropa.
1: Matapos po, mga katropa, ang mahabang interpolation mula po sa mga mambabatas na tumututol sa impeachment, naghain po si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ng Iloilo ng musyon upang ituloy ang nominal voting.
0: Serbisyong Katropa.
1: Kung saan po pinahintulutan ang mga membro na ipaliwanag ang kanilang boto matapos po ilabas ang resulta.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sa kabila po ng babala mula po sa PDP laban, partido po ng Vice Presidente, at mga pahayag mula po sa ilang grupong panrelihiyon na maaaring mawala ng suporta sa halalan sa 2028, ang mga mababatas na bumuto pabor sa impeachment.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ipinakita po ng naging resultang matibay raw na paninindigan ng Kamara para po sa pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ito na, ang Articles of Impeachment na inaprubahan po ng House Committee on Justice ay naglalaman ng apat na pangunahing sakdal laban po sa Vice Presidente.
0: Serbisyong Katropa.
1: Unang sakdal, ang umano'y maling paggamit ng higit 600 million pesos na confidential funds.
0: Serbisyong Katropa.
1: Kabilang puran dito yung 125 million pesos na naubos umano sa loob ng isang araw.
0: Serbisyong Katropa.
1: Hindi po may paliwanag na ang ito pa. Hindi may paliwanag na yaman na lumubo raw ng 7 milyong piso hanggang 88 milyong piso.
0: Serbisyong Katropa.
1: Yung yaman daw mula 7 milyon lumubo raw ng 88 milyong pesos.
0: Serbisyong Katropa.
1: Isa pang nilalaman ng Articles of Impeachment ay inaprubahan. Ang 6.7 milyong deposito raw sa bangko na nasili po ng Anti-Money Laundering Council.
0: Serbisyong Katropa.
1: Isa pa, suhulan sa DepEd sa anyo ng mga sobre na may 50,000 pesos bawat isa, mga katropa.
0: Serbisyong Katropa.
1: At umano'y pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ayan po yung mga articles of impeachment na inaprubahan po ng House Committee on Justice laban po sa ating Vice President Sara Duterte.
0: Sir Bisyong Katropa!
1: In relation to that, meron tayong mga kausap. Ito pong ating local political analyst, si Mr. Henry Santos. Sir Henry, magandang tanghali po. Live po tayo sa programang Sir Bisyong Katropa sa XFM Palawan. Si Katropa ang Mike Scotty po ito.
2: Magandang maga, Mike. Magandang maga sa iyong mga taga-subaybay.
1: Opo. Sir Henry, kahapon ay na-impeach muli ng Kamara itong si Vice President Sara Duterte sa botong 257 pabor, 25 tutol at siyam na abstain. Sa abstain kasama si Congressman GCA. No? Ano po ang inyo pong masasabi tungkol dito?
2: Alam mo kasama ko, Mike, simula nung pinag-usapan na yan at nung inilalabas na yung mga inaapos na sa kanya, tumigil na rin ako pagsubaybay.
1: Ayaw, bakit to?
2: Katawa-tawa. Alam naman natin na, sabi ko nga, pinakamagaling na mga kusinero ang nandiyan dyan sa House of Representatives. Magaling magluto. No? At it has become, sabi nga, hindi na mukhang kongreso ito. Na ito ay nagmukha ng recreation area, amusement center.
1: Amusement center na.
2: Isa-isa yung mga, sumbong kasamang Mike.
1: Ito po.
2: Matagal na pag-usapan. Even the 19th Congress, na pag-usapan niyan ngayon, inuulit lang nila.
1: Mm-hmm. So ito po, katulad po nung, yung umano'y paggamit daw ng higit 600 million confidential funds, kabilang na yung 125 million pesos na naubos lamang daw po sa isang araw.
2: Yung 125 million na naubos sa isang araw, ang paliwanag yan noon ni Vice President, matagal na siyang humihingi ng additional funding for the confidential, sa kanya for confidential fund. Dahil nung naupo siya, marami siyang pinaiimbestigahan. Doon sa Department of Education, ano? Binanggit na niya yon. Ginamit ko ito doon sa Department of Education dahil pinaiimbestigahan ko yung mga proyekto at lahat kung ano-ano pa. Kasama dyan yung pag-iimbestiga niya kay Saldico. No? Na sinasabing merong project ng mga computer at laptop na mukhang may anomalya. So yun yung sinabi niya, sabi niya, yan, isa yan sa pinagamitan ko ng aking confidential fund.
1: Opo.
2: Ngayon ganito yan, inirequest niya, Enero pa yan. Enero, inirequest niya. Inirelease yan ng December. Sometime like December 11 na yata nung nirelease yan.
1: Opo.
2: Alam naman natin sa gobyerno na pag may mga ganyang pera at hindi mo na consume, babalik yan sa treasury.
1: Correct.
2: Okay? Yung mga ginawa niya sa mga pag-iimbestiga na yan, kumbaga nakapasok na, kumbaga sa project, nakapasok na yung project, kanya lang ang payment na lang ang wala pa. So, kailangan niyang i-disburse lahat. Nung dumating yung pera, dinisburse na lahat na yan. Nirelease para mabayaran yung mga dapat pagbayaran. Maging itong sinasabi ng Mary Grace Piatos na ito na confidential yung pangalan. Kailangan ng bayaran. Otherwise, papasok na ang Christmas season, mawawalan naman sila ng pagkakataon na i-process yan. Kasi hindi lang naman ganyan yan. Pagdating ng confidential fund sa'yo sa ahensya mo, may proseso pang papelis yan.
1: Matagal
2: pa. Pagpasok ng DBM yan, paglabas ng SARO, may proseso pa rin yan. So, aabutin yan ng end of the year, hindi mapoproseso yan because of Christmas break, hindi na niya magagamit yun.
1: So, sinasabi niyo po, kumbaga, may utang na ng simula January, mayroong mga hindi na nabayaran. So, pagdating ng December, kailangan ng bayaran yung kaya kahit sa isang loob sa loob ng isang araw naubos yung 125 million so okay lang yon kasi ano na yun dapat ma-release na talaga.
2: I remember mayroong isang abogado nag-warning sa kanya doon sa DepEd na sinasabi nga it may be a trap. Kasi January mo pa hiningi yan, December na ngayon ni-release yan. It may be a trap. So ganun nga nangyari, it was a trap na sinasabing in-release yung pera, nakapos na ang panahon para ma-process, kailangan nila apurahin yung pagpaproseso niya. Kaya in one day they were able to process everything para humabol na mabayaran yan bago matapos ang taon, bago pumasok ang mga Christmas break.
1: So kung sinasabing it may be a trap, so, plinano talaga ng maganda at dinelay ng dinelay, plina at plinano.
2: Plinano talaga.
1: Okay. Sir, dito naman po sa ano, sa yung hindi raw may paliwanag na yaman from 7 million pesos, lumubo na ng 88 million pesos yung yaman ni Vice Presidente. Ano pong masasabi niyo dyan?
2: Well, makikita mo naman yung ginawa nila kay Chief Justice Corona, ganyan din yung pinalabas nilang mga issue, ano? Mga sinasabing biglang yumaman. Ang kine-claim nila doon is ill-gotten wealth.
1: Opo.
2: But they were not able to prove kung saan nanggaling yan o sinasabing paano nagkaroon ng ill-gotten wealth. Pag sinasabi mo kasamang Mike, ikaw nakakakita ka ng mga sinasampahan, no?
1: Opo.
2: Mga sinasampahan ng kaso. At this point, itong House of Representatives is just like a prosecutor.
1: Opo.
2: At yung Senate ang yung magiging korte.
1: Oh, sila yung magiging
2: so, pag nag-submit ka ng kaso sa prosecutor, you present the case kung ano yung mga bintang, and then you present them with the evidences.
1: Opo.
2: At doon susuriin ng prosecutor kung naayon ba yung pinresent mong kaso at naayon ba yung mga ebidensya at magkakaroon kung may sufficient ground, may probable cause and everything para sabihin niya may kaso nga and then iakit yan sa korte. So the House of Representatives now is acting parang prosecutor yan.
1: Opo.
2: May nagsubmit ng kaso, ito yung mga sinabit na ebidensya. Pagtingin nila sa ebidensya, ano nangyari sa ebidensya? Kulang. Kaya nga sila yung kumilos para mangalap na ebidensya. Saan ka nakakita ng prosecutor na nag-submit ka ng kaso, kahit dito nakita mo yung sinabit ng NBI, doon sa police, yung kaso Irawan case, di ba? Ano sabi? Kulang ang ebidensya nyo. Hindi yung prosecutor ang naghanap ng ebidensya. Para mag-stand yung mga kasong iniharap. Bakit ganon ang House of Representatives, isinabit mo sa kanya yung mga sumbong without the sufficient evidence, sila ngayon yung nangalap na ebidensya. Saan ka nakakita ng ganon?
1: Sa pamagitan ng pag-invite ng mga ano, ng mga opisina na
2: yes.
1: In-invite nila sa parang mini trial nga ang tawag eh. Kasi in-invite nila yung AMLAC, in-invite nila yung iba-ibang mga ano at doon sila kumuha ng mga evidence, ng ebidensya.
2: Oh, para sila yung lumabas na pulis din. Di ba? Ang pulis nangangalap na ebidensya para may submit sa prosecutor. Para sila na rin yung naghanap ng para ng ebidensya para i-present sa sarili nila.
1: Oh, sir, isa sa mga yun nga sinasabi niyo, ito na nga ebidensya, yung pong sinabi po ng AMLAC na 6.7 billion deposito daw sa na nasilip sa bangko ng AMLAC. Isa ito sa mga ano din sa articles of impeachment. Although parang mayroon ako na basa din, sabi ng BPI parang nagkaroon ng glitch, no? Doon sa ano nila. So ito ba ito kasi 'di ba meron tayong bank secrecy law. So ano ba itong ano na ito? Ano sa tingin niyo itong itong deposito na nasilip daw ng AMLAC?
2: Unang-una inamin naman ng AMLAC, no? Yung total na lumalabas na amount. 'Yun yung transaction na pumasok. Hindi yun yung total amount na pera ko. Kung siya, di ba, pinaliwanag na nga eh. Kung meron akong meron pumasok sa akin 1,000 at winidraw ko yung 1,000, dapat zero balance ako. Pero lalabas sa transaction ko, meron akong 2,000 na transaction. So parang ganun ang lumabas doon. So total transactions for the whole term na hinahabol nila, ganun kalaki. Pero pag tinignan mo, ano ba talaga yung actual amount na nasa bangko? Yeah, diyan ngayon pumasok yung glitch ng BPI. Na lumalabas na napakalaking pera na something like billions na million lang pala dapat dahil nagkaroon ng glitch.
1: Yun.
2: Hindi rin nila kinonsider yon. Dapat kinonsider nila if they invited the bank at sinasabi ng banko na nagkaroon ng glitch yan, ganito lang talaga ang pera. Eh bakit hindi nila kinonsider yon?
1: Eh, sabi ni Attorney Pua, mukhang hindi raw binasa yung sumunod na diba, sa report ng AMLAC. Hininto lang doon sa ano sa hanggang 6.7 billion yung doon sa sinasabing glitch. Mukhang hindi na rin binasa, Sir Henry.
2: Ganito yan kasamang mic. Kung ako merong gustong palabasin, no, hindi ko palalabasin yung nakita ko. Dahil sasabihin ko, pag ito pinalabas natin, hindi maniniwala yung taong gusto natin magalit, hindi na magagalit. Kaya ang habol natin dito is magalit yung tao kay Vice President Sara Duterte para lahat sila ay sumigaw na i-impeach natin at tanggalin. Ganun lang yun eh. Ngayon, palalabasin natin. Teka muna, nakamali ang bangko. Nilabas, may glitch dito, ganito. Huwag natin ilabas yan. Hayaan na natin lumabas yan. During the trial, lalabas yan. Pero right now, magagalit ang

0: bakit yung humanap sa kanya yung sinasabing kumbaga sa fraternity neophyte, bagito. Ilang buwan pa lang siya sa AMLAC, bakit siya yung pinadala ron? Bakit hindi yung hepe, bakit hindi yung pinakamagaling sa kanila sa AMLAC ang pinadala ron? Bakit itong bagong appoint na ito? At kaya nga sinasabi, nakakaduda, lahat halos ng pinadala doon sa Kongreso, lahat puro newly appointed. Alam na natin na merong dahilan. Ultimo ito sa NBA natin, si Director Matibag. Nakikita mo naman.
1: Kaya.
0: Puro bagong appointee siya ng ating gobyerno. At nakikita natin talaga, mukhang they are putting all the resources, lahat ng taong pwedeng gamitin, nilalagay nila. Para siyempre, bagong appoint yan, masigasig yan, susunod yan so kung ano yung gusto natin. Kaya yun ang nangyayari ngayon.
1: Kaya nga eh, kumbaga wala siya ng choice kasi bagong appoint eh. O bagong, kumbaga, nilagay kita dyan, magpakitang gilas ka naman.
0: Yan, tama yan.
1: Di ba? Parang ganun eh. Di ba? Katulad nito, yung suhulan sa DepEd, sa anyo daw ng sobre na may 50,000 pesos bawat isa, eh yung testigo na-appoint na. Binigyan ng posisyon.
0: Oo. Maganda na yung pwesto ngayon. Marami naman ganun eh, di ba? Nakita mo naman si General Torre, nasa LTO natin, si Marcos Lacanilao. Lahat yun, puro mga may ginawa yan na maganda na ang posisyon ngayon.
1: Kaya nga.
0: Yung suhulan dyan sa DepEd, sinasabi nga, eto pa yung mga sobre. Diba? Pinakita ni Madam Gloria yung mga sobre. Hindi ko pa ginagalaw ito. E paano niya nalaman ng 50 milan laman nun?
1: Kasi hindi niya pa nga ginalaw eh.
0: hindi pa nga binubuksan eh. Paano mo nalaman 50 mil, 50,000 ang laman ng laman ng isa? 50,000 siguro yan. Kasi 1 million, masyadong malaki.
1: 50,000 bawat isa.
0: Oo. Kaya bawat isa, sobre. Paano mo nalaman ng 50,000? Paano kung tigil 100 lang yung laman nun?
1: Kaya nga, hindi po ba nakikita eh. Hindi po nagagalaw. Sir, itong malaking ano din to, isa sa mga pinag-usapan talaga sa Articles of Impeachment, itong di umano'y pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Araneta Marcos, at kay dating Speaker Ferdinand Marcos Romualdez. Kasi ano to eh, parang conditional threat. Oo. Kasi sabi niya, di ba? Pag namatay ako, may kontrata na ako, papatay ko rin kayo. Ito ba pwedeng pagbatayan para ma-impeach ito pong Vice President?
0: Eh, alam mo naman ang batas natin, lahat ng pwedeng silipin. So, nakita mo naman noong 19th Congress, walang pilit nilang ginagawa ng issue yung sinasabing pagbabanta. Walang nagawa. Ngayon lang. No, ngayon pumasok si Matibag.
1: Kaya nga eh.
0: Hindi ka ba nagtataka? Bakit nag-resign si Director Jaime Santiago na siyang NBI chief ng panahon na 'yon? Because he was being forced. Pinipilit siya na mag-issue ng warrant or magkamakasuhan itong si Vice President Sara for making that statement. Na sinabi naman niya, wala tayong magagawang statement diyan.
1: Judge yun siya, no? Retired judge pa yun. Si Director Santiago. So, alam niya yung ano, yung kumbaga, alam niya hatunan kung yan ba ay yung conditional threat na yan ay pwedeng ma-file ng kaso.
0: Tsaka makikita mo, no? Heroes from the ranks. Ibig sabihin, maganda yung performance niya. Tingnan mo naman yung performance ng ating NBI director ngayon.
1: Ang daming lumalabas sa Facebook eh. Matindi. Yung kanya, diba? Mga
0: pati yung nagbigay ng kumain ng 121,000, nagbigay ng tip na 21,000 yata. Kasama rin siya ron.
1: Kaya nga eh. Yan ano eh. So,
0: makikita mo kung sino yung who are the people that he goes around with. Sino ba yung mga kasama niya? Makikita mo yung klase ng tao, mga kasama niya, malalaman mo kagad kung sa anong klase ng tao siya.
1: So, ito pong lahat ng ito, Sir Henry, sa tingin niyo ba ay kasi iakyat ito sa Senado.

0: Ngayon, ang nangyari sa Senado, nakundita si Senator Tito Soto at yung minority, ngayon sila na yung majority. Oh, so sabi ni Tito Soto, ni Senador Tito Sen, ay ang pagkakundita sa kanya may kinalaman daw sa impeachment. Kasi kung siya daw ang Senate President, i-convene niya kaagad yung impeachment court. Oh. So, sa tingin niyo ba itong mga articles of impeachment na iakyat sa Senado na ngayong nagpalit ang Senado ng majority at ng liderato, ito ba ay uobra?
1: Alam mo, palusot lang yun ni Tito Sen. Alam na magkakaroon ng kudita. Alam na niya yun, pero ginawa lang niya ang dahilan yun. Dahil merong batas. Pag inakyat na yung kaso sa Senate, kailangan mag-convene na sila. Maring hindi, kasi sinasabi, pinagkatalo nila yung 4th grade, di ba?
0: Nalinaw na ng Korte Suprema.
1: Oo, pero ibig sabihin, meron ding ano yan, hindi po pwedeng upuan na Senado yun. Meron tayong batas na sinasabing kailangan yung mag-convene. Maaring hindi agad-agad, pero they will have to convene. No? O hindi pwedeng upuan yan. Kaya sinasabi ni Tito Sen yan dahil lang doon sa impeachment. Alam na niya, dahil nakikita naman natin, ang daming disgusted, maraming nasusuya doon sa nangyayari sa Senate ngayon, even kay Senator Ping Lacson doon sa Blue Ribbon Committee. Ang daming nadidispaya. Pero nakikita natin na yung mga sitwasyon na yan, kung pag-uusapan natin yung impeachment.
0: Opo.
1: Alam mo, yung panahon ni Erap, luto na rin yun eh.
0: Opo.
1: Dahil sa galit ng tao kay Erap, dahil dinedrumbit nila, yan nga sinasabi ko kanina, sa Congress pa lang, palalabasin nila na napakaraming ginawa ni Vice President, magagalit at magagalit yung tao. So whatever the result will be doon sa Senate, sa kanilang impeachment court, maging yan ay guilty o hindi, pagka guilty, okay lang, tatanggalin.
0: Opo.
1: Diba? Maaaring mag-rally yung mga taong pabor kay Sara Duterte. Kung hindi malumabas, kung lumabas yung kaso na not guilty, magpi-people power pa rin yung mga taong pinid, baka nila na maraming maling information ngayon, magagalit, magpi-people power. Ganyan yung nangyari kay Erap, di ba?
0: Opo.
1: Tinignan niyo yung envelope. Sabi niya, pagbutuhan natin yung envelope, bubuksan ba natin o hindi? Alam ko, drama na yun eh. Alam nilang magbubuksan niyo yung envelope na yun. Alam nilang walang ebidensya. Kaya sinabing, huwag natin buksan. So magagalit ang tao pag hindi binuksan yan. So ano nangyari? Nag-walk out siya mga senador? Ano nagalit? Ano nangyari? Nag-overnight, people power. Ano sabi ni Erap? Bababa na lang ako. So gano'n na pwede mangyari dyan. Either way, maging yan ay pabor o hindi, lalabas yan yung taong magagalit sa desisyon. Pag sinabing not guilty, magagalit ang tao. Pag sinabing guilty, magagalit pa rin yung mga pro sa... Oo. So magkakagulo ang bansa because of that. At isipin mo naman, sa ngayong panahon na ito, na tayo ay maraming pinagdadaanan, we're all so much involved doon sa mga ganyang sitwasyon na hindi naman niya makakatulong sa Pilipinas.
0: So, ito nga po yung ano eh, yung itatanong ko, nabanggit yun na rin po, itatanong ko sana, what will be the effect to the entire Philippines itong pag-impeach ng Kamara kay Vice President at itong ang nagkaroon na development doon sa Senado. Yun nga, sasabi ninyo, ano man ang maging resulta, gulo pa rin. So, paano naman ang ekonomiya natin, sir? Ano ang sa tingin ninyo mangyayari?
1: Alam mo, kasamang Mike, ayoko lang yan, pero itanong mo na rin lang. That is how the United States works.
0: Paano po napasok ang Amerika? Paano po napasok ang Amerika?
1: Ang Amerika, pagka hindi pabor sa kanila yung administrasyon, magkikreate sila ng gulo para magkaroon ng civil war mahati. Magkaroon ng disgusto, mag-overthrow ng government. Ganyan na ginawa nila sa Syria. No? Ang Syria, ang gobyerno ng Syria ayaw pumayag, ayaw magpahawak sa US. Mm-hmm. Ano ginawa ng US? Sinuportahan nila yung kontra sa gobyerno hanggang nagkaroon ng civil war.
0: Mm-hmm. So, sa
1: so, tingin nila, natatakot ko rito sa Pilipinas yung magkaroon tayo ng civil war.
0: Mm-hmm.
1: At sila naman nandoon sa taas na hinihintay nila kasi alam naman nila pag natapos ang term ni Presidente Marcos,
0: mm-hmm,
1: baka dumating yung term ni Duterte. Eh ayaw nila kay Duterte dahil hindi magpapahawak sa US ang Duterte.
0: Mm. So sa tingin ninyo, may kinalaman sa impeachment kay VP Sara Duterte ang Amerika dito?
1: Definitely.
0: Mm. So yun po yung sinasabi ninyo ang gulo kanina na kasi ang pro China si ano eh si Vice President Sara Duterte, so ayaw nila na kasi pag kinampihan ng Pilipinas ng China, eh kailangan nila ang Pilipinas. Gateway nila ito para labanan ng China. Ganun ho ba yun?
1: Nakita mo naman ang narrative nila, di ba? Noong unang-una si Presidente Duterte nawala.
0: Mm.
1: Nakita na lang malakas si Sara Duterte, gusto nila alisin. Ano sabi ng mga Duterte? Pagka matanggal si, ma-impeach si Sara Duterte at mapapatunayang guilty, hindi na siya makakatakbo muli. Di ba? Kasi kasama yun doon sa gagawin nilang parusa. Eh bakit si Erap nakatakbo?
0: Mm.
1: Di ba? Bakit si Sara Duterte iba yung magiging desisyon nila? Bakit siya sabihin pagkayang natanggal, hindi na siya pwedeng tumakbo sa lahat ng posisyon sa gobyerno? Bakit ganon?
0: Mm.
1: Magkaiba ba ng, magkaiba ba ng ano yan? Sabi nga, eh, kung tayo ay merong penal code, magkaiba ba yung parusa na lalabas yan?
0: Mm. Yung kay, diba? Kay...
1: Ngayon, sinabi, kung di makakatakbo si Sara Duterte, andyan dyan yung mga kapatid niya.
0: Si Baste.
1: Mm. Ngayon, pinipersecute naman nila yung mga kapatid.
0: Mm-hmm. Yung
1: naman ang tinitira ngayon.
0: Yun ang sabi ni dating Senate President Franklin Drilon. May question doon kung pag na-impeach si Duterte ay kung pwede pa ba siyang magtakbo. So may mga legal question para yon. So pero po sa kabuuan, Sir Henry,
1: hindi tano? Maraming nagsasabi kasi na si Sara Duterte ay i-impeach.
0: Mm-hmm.
1: No? Yung lumabas na decision ng korte, it is already a case of impeachment and she was already impeached.
0: Mm-hmm.
1: Ang tawag doon na impeached na siya.
0: Mm, impeached na siya.
1: Ang pag sinabing na impeached na, ibig sabihin pwede na yung isang pa yung kaso mo sa
0: Senado. Korte,
1: sa Senate. Kumbaga kasi prosecution sila eh.
0: Opo. Mm-hmm.
1: Pwede na iakyat. Kaya yung Senate Tribunal ngayon, itong impeachment court ngayon, tawag nila doon impeachment court, they will decide kung guilty ba o hindi si Sara Duterte doon sa kanyang impeachment case.
0: Mm-hmm. Sir, following that statement, numbers game itong pagdating sa Senado. Kahit naman sa Kamara, numbers game. Ngayon, sa sitwasyon ng Senado, kailangan ang para manalo ka, kumaga, para mapatunayang maging guilty si VP Sara, kailangan meron kang tama ba two-thirds, kumbaga mga 16 votes pero ngayon mas marami na yung ano, mga kakampi ni Vice President Sara Duterte. So anong tingin niyo, patay na ba ito kaagad, itong impeachment ito pagdating sa Senado?
1: Ewan ko, Mike, hindi ako ang pagkakabasa ko kasi sa ganyan, ang kailangan makuha niyang boto yung magsasabing guilty siya.
0: Opo. Kaya nga po,
1: kung hindi na meet yung number of votes na magsasabing guilty siya, kahit na kulang yung sinasabing not guilty, mananalo pa rin si Sara Duterte. Mm.
0: Siyam lang ang kailangan ni Sara Duterte para hindi po siya mahatulan guilty. Eh ngayon po, yung kanyang kalya.
1: Kailangan niya ng total number of votes. May number of votes na kailangan para sabihin guilty siya. Pag hindi na meet yung number of votes para sabihin guilty siya, mababasura na yan.
0: Opo. Eh ngayon po, ang mga kalyado ni VP Sara Duterte, 13. 13. So kung siyam lang ang kailangan para hindi siya maging guilty, sobra-sobra na. So pag-akyat sa Senado, ano po ang tingin ninyo? Pag-unang,
1: doon sa ano, kasama Mike, yes, doon sa kudita, doon sa nangyaring pagpapalit kahapon, presyo yung nakuha nila.
0: Yes po.
1: Pero sinasabi, hindi doon pinag-uusapan yung impeachment. Hindi
0: yes
1: porket sabi mo itong minority, itong majority is 13, eh 13 lang sila. Maaring doon sa minority, meron pa dyan na ayaw sa impeachment. Pero
0: pwede.
1: Pumayag lang doon sa pagpalit ng siya ni President.
0: Pwede, pwedeng ganun. Opo.
1: Ayun, pwede madagdagan pa yung sasabing ayaw naming magdi-decision na not guilty. Doon sa natitirang siyam na yun, meron doon may hila doon na magsasabing dito ako. Sa not guilty.
0: Opo. Siyam lang kasi po ang kailangan ni VP Sara Duterte na boto sa Senado para maibasura yung isinampang impeachment laban sa kanya. Kung sabihin na natin yung siyam, sa bilang na siyam, meron na eh kasi nagpakita na si Bato, si Senator Bato. So, kompleto na yung siyam. Unless, yun nga, kumbaga, kung hulihin pa rin, i-gate na hulihin talaga si Bato. Pero, kung gano'n ang sitwasyon, dahil marami na yung kaalyado ni ano, first day pa lang ba, basura na kaagad ito? Kasi kung marami na yung kaalyado niya eh.
1: Hindi siguro gano'n ang mangyayari doon. Kasi ano na yan eh. Impeachment court na yan eh.
0: Halimbawa, may mag-motion.
1: Mag-motion na, huwag nang ituloy yung kaso.
0: Ano na, mag-motion o butuhan na natin ito. hindi, magagalit naman ang tao.
1: I don't think they will do that kasi masisira pangalan nila.
0: Masisira pangalan
1: nila. They have to look at it kasi kung sinasabi nilang they will go through the process, titingnan nila yung mga ebidensya ang isinampa. Kasi alam ko, as far as I know, yun din ang gusto ng kampo ng Duterte. Ipakita niyo yung ebidensya niyo at pasusubalian namin. At doon, pagka napasubalian kasi, doon mapapahiya yung mga nandun sa Kongreso.
0: Kaya nga sinabi ni
1: Sara Duterte na gusto ko ng bloodbath.
0: Yun.
1: No? Bloodbath. Ibig sabihin, madugo ang labanan. Kasi makikita rito, lahat ng binibintang nyo, parang sinabi niyang, lahat ng papeles na yan, isusupalpal ko sa mukha nyo para sabihin ko, hindi totoo yan.
0: Okay. Sir, last na lang. Sa dami ng kalyado ni VP Sara Duterte ngayon sa Senado, lagpas ng siyam, sa tingin nyo ba, kahit na mag-hearing pa, kasi numbers game yan eh. So sa tingin nyo ba, numbers game yan eh. Kung siyam lang ang kailangan niya, absolto na siya eh. So sa tingin nyo, sa sitwasyon ng Senado ngayon, na yung mga kalyado niya ay siya ng majority ngayon. So wala na. Hindi na guilty yung Hatol. Anong pong sa tingin niyo o mayroon pa kayo ibang pagtingin?
1: Alam mo, sabi ko nga Mike, hindi gagawin ng mga senador yun. Hindi gagawin ng senador yun. Kasi ang lagi nila sinasabi, kami nandito, ipaglalaban namin ang saligang batas. Pakikita nila na hindi sila tuta ng Duterte.
0: Ayun.
1: Although nandiyan yung pagkiling nila. Because if they will do that, definitely pagdating na election, tataob sila. Kasi hindi makikita, masisira yung pangalan nila eh. Na dito makikita mo na si Duterte pala ang pinagsisilbihan mo, hindi ang Constitution. So definitely they will not do that. Hindi nila gagawin yun, masisira sila. They will go through the process, makikita nila, ilalabas sila yung mga ebidensya. At alam naman nila, sila mismo rin, para sinasabi ko na alam ko naman ang magiging resulta, matatalo yung mga ebidensya ang nilaban nila. Lahat ng ebidensya nilabas ang Congress, kaya pa sinungalingan. So bakit pa natin itatago? Ilabas natin sila once and for all, we have to decide on this para makita na. Kasi 19 Congress pa yung piatos na yan eh.
0: Opo.
1: 19 Congress pa yan kung ano-anong lumalabas yan. So hanggang ngayon, 28th Congress, kung palalabas sila naman nila ganyan, pagdating sa susunod niyan, pag lumaban si Vice President, lumabas na naman yung issue ngayon. Hahanap-hanapan na naman nila ng kaso yan. Hindi matitigil.
0: Okay po. Last na lang, Sir Henry. Ano po ang kailangan paghandaan ng taong bayan?
1: Well, sabi nga natin, pag tiningala, alam mo, sa social media, pag tinitingnan natin yung mga pag may nag-comment, tinitingnan natin kung sino yung naglabas ng mga balita.
0: Mm-hmm.
1: So, tapos makikita ka doon sa mga sumasagot. Halos lahat, puro mga troll eh.
0: Mm-hmm. No?
1: Isipin mo, halimbawa ako, maglalabas ako ng isang post doon, sasabihin ko, si Sara Duterte, ganito. Makikita mo, ang daming lalabas doon, sumusuporta doon sa sasabihin ko. Lahat yun, puro troll yun.
0: Mm-hmm.
1: Ganon ang drum beating, ganon nila pinalalabas yun para magalit ang tao kay Sara Duterte. Ganon din sa presidente. Pag may naglabas si BBM ganito, makikita mo lahat na sasangayon doon sa sinabi ko na si BBM ganito, puro troll din. Both sides, may mga troll siya. Both sides, may mga keyboard warriors yan. Kaya sinasabi natin, huwag tayong basta-basta maniniwala doon sa nababasa natin sa social media dahil yun naman ang ginagamit nila ngayon para magalit ang taong bayan.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan maging practical ka. Tingnan mo, mag-research ka. Ano ba sinasabi ng batas? Kung wala kang alam sa batas, huwag ka nang magdagdag. Huwag ka nang magsabi na, uy, tama yung sinabi nito kasi mga troll yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo naman malalaman kung totoong tao yan. Tama yung sinabi nito kasi yun ang nabasa mo. Di may mababasa ka na naman na iba. Sasabihin na, tama rin na. Ano ba talaga?
0: Mm-hmm.
1: So kailangan tingnan natin yung source ng mga balita na yan, yung mga nababasa natin. Ano ba talaga? Tingnan natin yung nangyari sa Senate kahapon. Pagpasok na yung NDI doon.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba ang purpose nyo, NDI, ba't kayo dumating doon? Nag-coordinate kami kay Senate President Soto. Anong purpose nyo? Para arestuhan si Bato? Ano arrest warrant sila? Meron ba silang arrest warrant? Ang may dala na arrest warrant na galing sa ICC, si Trillanes, hindi yung NDI.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Okay. Ano ang papel ni Trillanes? Person of in authority ba siya? Hindi nga siya, wala. Ano ba civilian siya eh?
0: Mm-hmm.
1: Bakit siya may hawak noon? Kung natatanda mo si Presidente Duterte nung inaresto,
0: opo,
1: si Marcos Lacanilaw ang representative ng Pilipinas,
0: mm-hmm,
1: na counterpart ng Interpol.
0: Opo. Mm-hmm.
1: Siya yung nando doon.
0: Dapat siya nando.
1: Dito ngayon, asan yung sabi nga, Center for Transnational Crime,
0: mm-hmm,
1: yung PCTC. May representative dapat ng PCTC. Asan yun? Wala. NDI ang nagpunta ron. Anong papel ng NDI ron?
0: Mm-hmm.
1: So nakikita mo talaga na dito, ay ito na, pinasok na si Bato, hinahabol na ng NDI, etc., mm-hmm, etc. Pag tinignan mo batas, wala naman dapat papel ng NDI ron eh.
0: Mm-hmm. Lalo na may sesyon ng Senado.
1: Mm-hmm. Hindi lang yun.
0: Mm-hmm.
1: Coordinated, okay, coordinated.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi dapat ganun ang ginawa nilang panghabol, pati nga yung binugbog na sa ano eh, yung
0: Senate Sergeant at Arms.
1: Sa operation na yung tao nila.
0: Mm.
1: Makita mo, ganong klaseng tao, NDI, hindi ko inaakalang, hindi ko maakala ang kalahing gawin ng NDI yung magbubog na ganon eh.
0: Mm-hmm.
1: So doon natin makikita kung anong klaseng pamamalakad ang meron tayo ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Na nakikita natin, dinadaan sa dahas, hindi dinadaan sa diplomasya, sabi nga ni Senate President Cayetano eh.
0: Opo.
1: Bakit ganon? Mm. Bakit kailangan may habulan?
0: Opo. Mm-hmm.
1: Di ba? If that was coordinated, pabayaan mo pumasok si De La Rosa sa loob,
0: mm-hmm,
1: then pagdating doon, eto, nakipag-coordinate ka na rin lang kay Senate President Soto eh. Sabi mo, eto na, nakipag-coordinate kami. Wala pang kundita si Soto. Kung pinabayaan na pumasok si
0: Bato,
1: tapos sumunod sila, dala nila yon, okay, coordinate, eto, auto si Senate President Soto pa at that time, eto, coordinated ito and everything. Ano ang gagawin natin dito? Are we going to arrest him? Papayagan ba kayong? Papayagan nyo bang ma-arresto siya?
0: Mm-hmm.
1: Hindi. Kwersahan ang ginawa nila. Kaya ang pangit ang resulta, makikita mo, lalabas sa international media, naghabulan sa loob ng Senate.
0: Kaya nga. Nagalit kasi ba to eh? Sir Henry, so yan man lamang muna po for the meantime. Maraming maraming salamat po sa mga insights na binigay niyo po sa atin po mga kababayan sa atin pong programa. Salamat po, mabuhay po kayo.
1: Yes, maraming salamat kasama Mike at magandang umaga.
2: Serbisyong Katropa.
0: Si Sir Henry Santos, yan po yung kanya po mga puntos no sa mga usapin ng impeachment no. So sa inyo po mga kababayan, pwede ho kayo mag-message sa amin o kaya tumawag, pwede kayong tumawag. Ano ang inyo pong pananaw tungkol po dito sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte.
2: Serbisyong Katropa.
0: 2 minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga ang ating oras. Atin po sa inyo ng Santon Plus Silver Capsule. Kalusugan ang puhunan sa araw-araw. Kaya piliin po ang Santon Plus Silver Capsule. May mangustin at moringa. Likas na may antioxidants at nutrients na tumutulong sa pangalaga ng ating katawan. Suporta sa resistensya, dagdag sa sigla at tulong sa mas aktibong pamumuhay. Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam. Bibili po yan sa lahat ng Hiasol Clinic natin at makaparte nating mga butika. Magbabalik pa ang programang Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
5: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
8: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili
11: sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit.
9: Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Premium D3.
17: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
18: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
21: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Maaasahan
22: sa sakit ng katawan.
24: Santon Plus Herbal Oil.
25: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
26: Mapibili sa mga butika.
27: Tara, kape tayo!
28: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
29: Mga katropa, excited!

0: serbisyong katropa.
1: Balik po tayo sa ating pong programang serbisyong katropa. Okay, si Katropan Gerald, kung naando na siya doon sa Comelec. Subukan natin sir, para may turnover ngayon ng opisina ng City Comelec. Diyan po sa dating terminal sa Barangay San Jose. Mga katropa. Nandoon na yung mga taga City Comelec. Mga darating din sila Comelec Chairman George Garcia at iba pang mga commissioners natin. So, yung opisina po ng City Comelec ay doon na magiging sa Barangay San Jose na. Good morning muna kay Sir Eko Echalar. Katropang Mike, morning. Kape po tayo ng Santon Pasco Femix. Pakibati po kami dito sa Barangay Abarawan Rojas. Pakibati na rin po ang mga gwapong reporter ng XFM. Sila katropang Kuya Toto Roni, SM Calvila Rosa, Mike Scott, Gerald Galis at Alison. Kitakits tayo dyan sa bayan po ng Rojas bukas sa ating First Mayor Bangkarera. Okay, sige. Godfrey Hoyos, kaya magulo na ang Pilipinas. Pinasok na ata ang Pilipinas ng deep state ng Amerika. Ayan, gulo-gulo. Isteria Omis Alpha, good morning po mga katropa. Sir Deng Estrella, good morning katropa. Philip Palan, gandang araw po katropa at kagawad Mike. Thank you po. Pag-usapan din natin yun pong warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa.
0: Serbisyong katropa.
1: Kinumpirma na po ng ICC na meron pong warrant of arrest. Ito pong si Senator Bato de la Rosa dahil sa ang sinasabit nga siya dito sa Crimes Against Humanity na kaso rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil siya po yung chief of police yung ng Davao tsaka naging PNP chief ng Buong Pilipinas during the presidency of His Excellency former President Rodrigo Roa Duterte. Panoorin po natin yung sa ICC muna. Yung announcement ng ICC. Meron pa lang parang una, pwedeng secret lang. Pwede pa lang ganun. Tapos, merong i-reveal na. Kaya parang, hindi mo malalaman na meron ka palang warrant kasi meron pa lang ganun. Yan. So, panoorin muna natin yung announcement mismo, yung confirmation ng ICC.
0: Serbisyong Katropa!
2: Today, the judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unsealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025. Mr. de la Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018, during which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. De La Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. Mr. De La Rosa is alleged to have been involved in a common plan that lasted from approximately the 1st of November 2011 until the 16th of March 2019 to kill alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production. During that period, Mr. De La Rosa was a police officer and he held various positions in the Philippine National Police, in the Davao region, and in the PNP Intelligence Group and Directorate for Human Resource and Doctrine Development, the position of Chief of the Philippine National Police, and the position of Director General of the Bureau of Corrections. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC.
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Ayun, kumpirmado na yung tinatago-tago na arrest warrant para kay Senator De La Rosa, kinumpirma na ng ICC mismo para sa crimes against humanity for murder. 32 persons daw yung namatay. Diba, kala ko libo-libo.
0: Serbisyong Katropa!
1: Dati na-accused libo-libo, diba? 32 lang pala.
0: Serbisyong Katropa!
1: At kahapon nga po, personal pong iniharap ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa Senado ang warrant of arrest ng International Criminal Court na inisyo po laban kay Senator Bato de la Rosa.
0: Serbisyong Katropa!
1: Nagtungo po si Trillanes sa Senado kasama ang National Bureau of Investigation upang gawin daw po yung pag-aristo.
0: Serbisyong Katropa!
1: Sa panayam po ng media, sinabi po ni Trillanes na nagtungo siya sa Senado dahil na rin po sa kahilingan ni De La Rosa na una sumama ang dating senador sa pag-aristo sa kanya. At iyon nga, kinumpirma po ni Trillanes na hawak ng NBI ang arrest warrant ni De La Rosa na biglang nagpakita sa Senado kahapon at kasama po ang senador na nagpatalsik sa pwesto kay dating Senate President Vicente Tito Soto III.
0: Serbisyong Katropa!
1: Kailangan makompleto yung 13 na boto kaya kailangan niyang magpakita. Sinabi po ni Trillanes na aaristuhin na dapat ang NBI si De La Rosa pero ayaw namang lumabas ang senador. Yan ha? Itinanggi naman po ni Trillanes na kasama siya ng mga NBI na sinasabing humabol kay De La Rosa mula po parking lot ng Senado papasok po ng session hall.
0: Serbisyong Katropa!
1: At yun nga po, nagkaroon nga po ng paghabol. Yan, pakita ko muna yung paghabol. Hinabol po ng mga NBI. Ito, yan po, naglabas po ng CCTV footage sa ang Senado kung saan po hinahabol nga po ng NBI si Senator De La Rosa.
0: Serbisyong Katropa!
1: Pero nabigo po ang National Bureau of Investigation na damputin si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos mapong mabilis, ha? Parang kidlat na nakatakas sa mga ahente ng NBI na umabot sa kanya mula po parking lot ng Senado hanggang sa session hall na nasa ikalawang palapag ng Senate building.
0: Serbisyong Katropa!
1: Ito po yung unang pagkakataon mga katropa na nagpakita si Senator de la Rosa simula po nang umabsent po ito noon pong November 2025 noong nakaraang taon.
0: Serbisyong Katropa!
1: Agad po na inireklamo po ni de la Rosa nang pumasok sa session hall ang ginawa sa kanya ng mga ahente ng NBI na pinigilan umano siyang dumalo sa session at ipinakitang may sugat pa siya sa daliri.
0: Serbisyong Katropa!
1: Pag hindi kasi siya nakadalo, kulang ang bilang, 12 lang. So kung 12 lang, hindi po mapapalitan si Senate President Tito Soto.
0: Serbisyong Katropa!
1: Kaya kailangan niya talagang makapunta sa Senado. Itong NBI, talagang sinubukan pero nabigo.
0: Serbisyong Katropa!
1: Ha? Isa pong video nga, yung presenta sa session hall kung saan may kitang hinahabol ng mga ahente ng NBI si De La Rosa at parang nadapa pa nga eh, paket ng hagdan.
0: Serbisyong Katropa!
1: Nadapa pa eh. Ha? Iginit po ni Senator Rodante Marcoleta na dapat ilagay si De La Rosa sa protective custody ng Senado hanggat hindi nagagamit ang lahat ng legal na paraan para makontra ang pag-arestos laban sa kanya.
0: Serbisyong Katropa!
1: Napurbahan po yan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang paglalagay kay De La Rosa sa protective custody ng Senado.
0: Serbisyong Katropa!
1: Iginit po ni Cayetano na dapat na hindi dapat hinabol si De La Rosa At dapat nagkaroon po ng koordinasyon ang mga NBI sa liderato po ng Senado.
0: Serbisyong katropa!
1: Sabi ni Caetano, hindi dapat tinabos si Senador. Dapat pumunta sila dito sa itaas, nakipag-usap sila, guardyahan nila lahat ng pinto, hindi dapat makipaghabulan kahit na sa sinong senador dito po sa loob.
0: Serbisyong katropa!
1: Ay, si Director Matibag, wala na yan. Siyempre, utos na yan ni Presidente. Gawin mo. Bago lang yan. Nagpapakitang gilas yan. Bire mo, kung na-aresto niya yun ng mga tauhan niya, na si Senator De La Rosa, nako, talagang grabe ang lakas, kumbaga grabe yung magiging appreciation ni Pangulong Bongbong Marcos kay Director Matibang, di ba?
0: Serbisyong katropa.
1: Para General Torre ang magiging dating
0: serbisyong katropa.
1: Kaya po ipinunto rin po ni Caetano kung papayagan lamang daw po ng mga senador ang mga NBI agents kay De La Rosa, hindi sila dapat magtaka kung makita ang checkpoint sa bahay nila.
0: Serbisyong katropa!
1: Balak po ng Senado na ipakontemp ang mga ahente ng NBI na humabol kay De La Rosa. Ha, mga katropa. At yun na nga, mukhang nakontemp na nga.
0: Serbisyong katropa!
1: Pagkontemp, arestado ka dyan sa Senado, kayo naman yung mga taga-NBI naman yung arestado.
0: Serbisyong katropa!
1: Galit na galit si Senador De La Rosa Ipakita mo yung video. Yung nandun siya sa loob, galit na galit siya. Engineer. Yan. Panoorin natin, may audio yan.
0: Serbisyong katropa!
1: Pakinggan natin.
3: Ngayon, papakalang hindi papasokin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Hinara ko ni mga NBI. Nag-wrestling ako doon. Kasugat-sugat ako.
4: Why are you here?
3: Papasok! This is the statement! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Ganun ang NBI. Ha?
4: Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa sa
3: pag-usap kami. Ibig gawin namin.
4: Why
3: are you here? Ayaw kasi ng Senator Republic. Kung hindi ko mapasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako bumapasok. Lahat yan trabaho ng Senator.
5: It's okay.
3: This is the worst government.
0: Serbisyong katropa.
1: It is the worst government.
0: Serbisyong katropa.
1: Sabi niya, hinahanap niya ako. Nung hindi ako pumapasok, nung pumasok na ako, haharangin niyo naman ako.
0: Serbisyong katropa.
1: Uga naman . Pagka absent, hinahanap. Pagpapasok, ayaw papasukin.
0: Serbisyong katropa.
1: Sabi nung nagtanong may kinalaman ba yan sa para makabuo ng 13, trabaho daw ng senador yun.
0: Serbisyong katropa.
1: Yun. Ha? Kung napigilan, kung naaresto si Senador De La Rosa, talagang hindi mapapalitan si Tito Sen. Kaya nga lang, sumablay ang NBI!
0: Serbisyong katropa!
1: Yari si Matibag. Yari nito kay, ha? Matibag! Nako, bukang malapit ka ng matibag.
0: Serbisyong katropa!
1: Sumablay . Sa pagsablay ni Matibag, napalitan si Tito Sen.
0: Serbisyong katropa!
1: Yun. Sumablay . Kung hindi sumablay, ang laking ang laking tama nito kay Matibag . Ha? Kasi kung hindi sumablay, hindi mapapalitan si Tito Sen, yung minority, hindi magiging majority. At numbers game nga yan sa impeachment, siyempre, mas marami na yung kaalyado ni VP Sara Duterte, 13 na sa Senado, aba, paglabas ng resulta ng impeachment, Not guilty, siyempre.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ito ha, para sa akin lang yun ha. So, yun ang sa tingin ko. Di ba? Oh, ngayon, nagbago ang kwento sa impeachment na yan dahil nga po, sumablay si Matibag, hindi na pigilan si Bato de la Rosa.
0: Serbisyong Katropa.
1: Yun, di ba? Oh, yun ang problema nila ngayon. Malaking problema nila. Kaya kamot ulo si Pangulong Bongbong Marcos. Dakaw, Matibag, anyare!
0: Serbisyong Katropa.
1: Hindi mo napigilan. Ngayon, ang daming masasakripisyo.
0: Serbisyong Katropa.
1: Maraming tinamaan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Si Trillanes daw yung kasama ng NBI. Kung ako kay Matibag, ginawa niya dapat yung ginawa ni ni General Torre. Siya talaga mismo yung pumunta.
0: Serbisyong Katropa.
1: So, mga tauhan niya lang di ba? So, ewan ko lang, baka naserbo na ito. Si NBI Director Matibag, ewan ko lang, hindi napigilan dahil sa hindi napigilan, ayaw na. Nag-iba na yung naratibo ng impeachments dyan sa Senado.
0: Serbisyong Katropa!
1: Yan lang ay sa tingin natin. Sa tingin natin, pero siyempre baka meron kayong ibang pagtingin. Ha? Desi Casiano Castillo, good morning po, watching from Riyadh. Mrs. Wow Lambiday, good morning, Sir Mike. Ito talaga, napaka-tindi na mga pangyayari po sa atin pong bansa ngayon. Habang ang mga Pilipino ay naghihirap sa oil crisis.
0: Serbisyong Katropa.
1: Habang ang mga Pilipino walang makain.
0: Serbisyong Katropa.
1: Habang ang mga Pilipino kakarampot ang kita lalo na sa transport sector.
0: Serbisyong Katropa.
1: Yung mga multi-cab driver natin, yung mga tricycle driver, yung mga mangingisda at mga magsasaka na nahihirapan sa panahong ito.
0: Serbisyong Katropa.
1: Nag-aaway ang ating mga leader. Imbis na kapakanan ng kababayan natin ang atupagin, yung mga leader natin, yun, nag-aaway.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sana po, ako mas gusto ko, umpisahan na yung impeachment, na yan, mag-convene na yung Senado, tapos ibigay na agad ang desisyon. Okay, ano ba ito? Ilatag na kaagad. Oh, ayan. Oh, decision na natin 'yan para ang taong bayan ay maka-focus na po tayo doon sa totoong problema ng ating bansa.
0: Serbisyong Katropa.
1: Kakulangan ng pagkain, kakulangan ng oportunidad sa trabaho, maliit na sahod ng mga manggagawa, mataas na presyo ng bilihin at marami pang iba na dapat pagtuunan ng atin pong pamahalaan na ngayon ay tila nakakaligtan dahil po sa impeachment laban sa Vice Presidente ng ating bansa.
0: Serbisyong Katropa.
1: Napakasakit ng pangyayari, mga ordinaryong Pilipino, ha? Habang yung nandyan po sa mga liblib na lugar, lalo na yung mga karutubo natin, ay kulang sa oportunidad. Tayo namang mga leaders, may mga leaders naman tayo, sobra-sobra ang oportunidad, sobra-sobra ang pera sa maleta.
0: Serbisyong Katropa.
1: Hindi naman magkasundo para sa kapakanan ng taong bayan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Alas 10, imidya na po ng umaga, mga katropa. Ang atin pong oras hatid po sa inyo na Vision Express Capsule para yung mga leader natin luminaw ang kanilang paningin at makita ang totoong problema ng ating bansa. Kailangan mag-Vision Express Capsule kayo, ha? mga congressman, mga senador, sa araw po nang nakatutok sa cellphone, computer at television, alagaan po inyo po mga mata. Subukan ang Vision X Plus Capsule na may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga nutrients na tumutulong sa eye protection, inaw ng paningin at laban sa eye strain. Suporta sa kalusugan ng mata, lalo na para sa palagiang baba sa screen. Madaling inumin, suwak sa daily routine. Vision X Plus Capsule para sa mas malinaw na paningin. Yan po ay mabibili dyan po sa Kuyo, sa Griserlin Drugstore, sa Taytay, sa P Drugstore at sa Pharmamed dyan po sa Port Barton. At sa lahat ng Yes to Health Clinic natin. Magbabalik pa ang inyong programang Servisyong Katropa makalipas na ilang patalasta.
0: Servisyong Katropa. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!
6: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, Pharmamed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, Pharmamed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
10: Santone Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson.
10: Desminuria.
12: No more.
10: Santone Plus Herbal Oil.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Coffee break na naman.
16: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
17: Sister Pain. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil
5: mensahe sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhid.
17: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
18: If symptoms persist, call your doctor.
17: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
20: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
17: Fish.

0: Healthy? Importante, always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
4: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may natural energy booster. Santum Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santum Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santum Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santum Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Servisyong Katropa.
1: Balik po tayo sa ating programa. Good morning muna kay Sir Eustachio Ferrer. Sir Ferrer, matagal na tayong hindi nagkakasama sa mga operasyon na.
0: Servisyong Katropa.
1: Ano ang inyo pong hatol? Guilty or not guilty kay VP Sara Duterte sa kanya pong impeachment? Mga katropa, pwede ho kayong magbigay ng inyo pong opinion. Guilty or not guilty? Ito yung talagang malalaman natin kung ano ang magiging boto ng ating mga kababayan. Guilty ba o not guilty? Ha? Ano po ang sa tingin ninyo? Yung ating mga congressman, si Congressman GCA ay abstain. Si Congressman Hila Costa Jr. ay absent. At si Congressman Salvami, yes yung kanyang boto. So kanyo po, ano po ang boto ninyo sa atin pong sa impeachment na dapat po kay Sara, kay Vice Presidente Sara Duterte.
0: Servisyo Katropa.
1: 10:41 ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa. Kinatabayan lang natin si Katropang Gerald kung naando na. Paki-ano mo ulit kung naando na siya dahil yung opisina ng COMELEC, City COMELEC ay dyan na po malilipat na from City Coliseum, malilipat na po dyan sa dating terminal.

0: Diyan po sa barangay San Jose. At hindi natin alam kung darating si Comelec Chairman George Garcia. Kasi ang sabi ng City Government, City Information Office, ay darating daw po si Comelec Chairman George Garcia para maitanong na rin natin. Para maitanong na rin natin, tuloy ba yung barangay eleksyon?
1: Serbisyong Katropa!
0: Tatabayan na lang po natin.
1: Serbisyong Katropa!
0: Yung bangkarera natin, bukas na! Yung mga preparation, pakita mo, engineer, yung mga preparation na naganap kanina. Nagkaroon ng pagpupulong si Station Manager Calo Villarosa para po sa Bangkarera 2026 First Mayor Bangkarera 2026.
1: Serbisyong Katropa!
0: Excited na ba ang lahat? Mga taga-bayan ng Rojas, para sa ating Bangkarera bukas, aarangkada na ang Bangkarera dyan po sa bayan ng Rojas kauna-unahan. Ayan po. Ayan po yung preparation dyan. Mga katropa, nakita nyo naman, gaganda ng bangka, oh. Talagang mga panlaban. Oh, inaayos na yung katig. Bangkarera, ha, bukas yan dyan sa May Pier ng bayan po ng Rojas. Ang ganda ng bangka nila, oh. Talagang pagka tumakbo sa dagat, parang lumilipad-lipad, maninipis, eh. Oh, natusok pa, oh. Alaga naman, oh. Oh, yan, oh. May audio ba yan? Si manager ang kasalita. Pakinggan natin yung preparation niyan, eh. Yan, ha. So, subukan natin kung may audio.
2: Ayun. Ni Mayor Felisa Mando, kaugnay ng kanilang panalaminan at kasuwi festival. So, simula first time ni Mayor, at gusto niya subukan dito sa Rojas yung bangkarera na ginagawa ng Superto. No, nakita niya naman yung mga development, at ang sabi niya, sa susunod na taon, lakihan pa natin, pagandahin natin, kasi ngayon, tinitingnan niya kung anong kulang, anong mas maganda. Nakita niyo naman yung lugar, no? Sakto to. Medyo kulong dito, di ba sa yung alon? Tapos may buhangin doon. So, ang ganda. Para sa inyo. Hindi ka talaga doon sa iba na malon, na may walk, mahirap. Di ba? So, dito tayo, mami, papaliwanan natin kung saan kayo titake off. Yung role ko dito, yung alam niyo na rin yan, di ba? Umpisa tayo bukas ng alas 7. Alas 7 ng umaga kasi hindi tayo pwede magtagal ng hapon. Dalawang araw na kami dito, inobserbahan namin mga alas 2, alas 3 sumalakas.
1: Bisyong Katropa!
0: So, ayan si Station Manager Calo Villarosa. At nandoon na nga po sila, yung team ng XFM Palawan, para po maihanda yung bakbakan bukas, bangkarera dyan po sa bayan po ng Rojas, kaugnay po ng sineselebrate po na Panalaminan Festival at Kasoy Festival. Ganda nung ano nila, oh, si ambulance. Alaga naman, oh, meron pang si ambulance si Mayor Pérez Sabando. Yan po, napakaganda ng area, oh. Mga katropa, dyan po sa barangay Poblasyon 4 sa bayan ng Rojas. Yan, oh. So bukas, kita-kits tayo dyan, ha? Mga katropa, ha? Gaganda ng mga bangka, oh. Malaga naman. Oh, mga panlaban yan, eh. Merong semi-stack at saka stack. Tsaka bugsay, yan tatlong kategory na yan. Yan ang atin pong mga categories at you know, may nagpa-practice, no? Talaga, ganda ng ano, may isla pa, makikita pa yung isla, no? Talaga naman, no? Instagramable yan ha. Kaya pagka na-picturean kayo niyan, talaga napakagandang pang-Instagram, pang-post sa Facebook yan ha. Bukas, ay magdala kayo ng pananggalang sa init ha. Magpaypayong, okay, sombrero, medyo mainit po yung panahon, tsaka tubig, magdala kayo ng tubig. Para po makanood talaga ng maganda. Ha, makanood tayo ng maganda bukas. Salamat pala sa Virginia Foods Incorporated kay team ni Ma'am Jelly Katingob. Kasama rin natin yan sila dyan bukas. Bukas po may palibring ano dyan. Palibring hotdog ang Virginia. Talaga naman ha. Kaya maaga pa kayo. Punta kayo doon maaga ha, sa may Pierre dyan sa Barangay Poblacion 4. Mga katropa.
1: Servicio Katropa.
0: Final Minan Festival at Kasoy Festival. At syempre ang main, isa sa mga main event. Ha? Ay ito pong First Mayor Pedro Sabando Bangkarera 2026.
1: Servicio Katropa.
0: Ito po ang partnership po ng XFM Palawan at ng LGU Rojas para po sa inyo pong mga kababayan natin sa bayan po ng Rojas.
1: Servicio Katropa.
0: Lalo na yung mga maingisda natin. Ito yung panahon na talagang makakapag-relax sila kahit kunti lang, kahit isang araw lang. Makaka-relax yung ating mga bangkero dyan po sa bayan po ng Rojas. Si Nanay Evelyn Alcantara tsaka si Tatay Alex gusto nga sanang manood eh. Kaso lang medyo malayo yung Brooks Point eh. Yan na, good morning muna kay Nanay Evelyn Alcantara pati kay Tatay Alex na nakikinig sa atin ngayon through their transistor radio dyan sa bayan ng Brooks Point. Yan o, napakaganda po ang bangkarera mga taga Rojas, mga taga Puerto. Kung gusto niya pumunta po dyan, manood po, alas 7 ng umaga bukas. Mag-uumpisa na po yung bangkarera. Bangkarera 2026. Hatid sa iyo ni Mayor Pedro Sabando. At siyempre ng XFM Palawan. Boss Bobby Balami, Boss Mike, ano team song nyo sa bangkarera? Yung kanta ng Bini, yung karera. Joke lang. Hindi ko pa alam eh. Doon, bukas, malaman natin yan. Kung ano yung team song ng ating pong bangkarera kung meron po, ha? Sir Bobby Balami, punta ka doon, ha? Manood ka? O yung mga maingisda natin, makaka-relax sila bukas. Dahil sa bangkarera na yan, siyempre paminsan-minsan lang yan eh. Sa isang taon, isang bisis lang eh. Kaya samantalahin nyo na po ang panonood po ng atin pong bangkarera dyan po sa Bayan ng Rojas bukas.
1: Servicio Katropa.
0: Bago tayo magtapos, pasalamatan ko lang si Punong Barangay Ladi Himang ha, sa pagpapadala po ng tanod doon po kagabi sa Amacan Villas Resort yan sa Barangay Los Bibinda para po may mag-secure sa amin po na class reunion dyan po sa isang resort sa Barangay Los Bibinda. Salamat po Kapitan at salamat din po sa atin pong mga barangay tanod na makikisig at thank you very much po sa inyo pong pagtulong sa atin.
1: Servicio Katropa.
0: Mga katropa, ang ating oras 10 minuto bago sumapit ang alas 11 ng tanghali. Ang ating oras atin po sa inyo yan ng Cess the Pain. Marami ngayong pag masakit yung katawan mo. Diba? Ay, yung mga bankero natin naka-Cess the Pain yan eh. Para hindi masakit yung pagka tinamaan yung muscle, pag tinamaan ka ng muscle aches, sakit ng ulo o lagnat, dulot po ng pagod o trangkaso, naku, may maasahan ka na. Cess the Pain. Yung mga bagayro natin, ha? O kaya yung mga gustong manood, medyo nilalagnat ka ngayon, mag-Cess the Pain na kayo para makanood po kayo bukas sa ating bangkarera. May paracetamol po ito na tumutulong magpababa ng lagnat at mapagaan ang pananakit ng katawan para makabalik ka sa normal na galaw. Kasabay po ng pahinga at tamang pag-alaga, ginhawa ang hatid kapag may pakiramdam na may sipon o ubo. Mag-cease the pain! Mabibili po sa lahat ng Yeswell Clinic natin at atin pong mga kapartner, mga butika. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, sa PharmaMed Drugstore, meron po yan. Sa CureMeds Pharmacy, Medson Pharmacy, Gendis Pharmacare, La America Pharmacy, Pharmastop, Edesa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Jinx Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Ridley Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, Medici Pharmacy, Best Life Pharmacy, at sa PharmaLife, mga katropa. Walang minuto bago sumapit ang harap na alas 11 ng tanghali. Wala tayong oras at panahon. Sabi ni Nanay, good morning, God, Mike, Scotty, awa ng Diyos. Narinig na namin ulit yung boses mo. Nasa ano lang po tayo kahapon, ha? Sa reunion. Batch Los Pepitas National High School, Batch 2001. Salamat sa mga teacher pala namin na dumalo. Kay Sir FM Malabuet, Lorante Malabuet, kay Mami Mabelia, kay Magdalena Latoga, kay Ma'am Elibito, kay Ma'am Tanyo, at siyempre kay Ma'am Eleonor Morales Heredero. Yan, ha? Maraming salamat, of course, sa mga classmates natin ng mga dumalo kahapon. Maraming salamat. Nakita-kita tayo after 25 years. Yan, ha? Silver, ano kasi, reunion.
1: Serbisyo Katropa.
0: Binabati ko rin pala ng good morning yung mga taga City Solid Waste natin. Yung kumukuha ng basura doon papunta sa Princeville. Yan ha, nakikinig sila palagi sa ating programa. Magandang tanghali sa inyo.
1: Serbisyo Katropa.
0: Pero pa nagpapabati sa Sir Rinier, ha? Sir Rinier dyan sa Amacan Villas Resort. Thank you very much. Wala tayong oras at panahon. Maraming salamat po sa inyo pong pagkantabay sa ating programang Serbisyong Katropa. Sa ngalan po ni Katropang, andali lang, batiin ko lang, may nag-message. Yung ano daw, yung mga kalipunan ng pinag-isang Pilipina. Ha? Diyan sa siksikan, merong bagong grupo, Katropang Ali, kalipunan ng pinag-isang Pilipina. Ano ang abbreviation nun? Ikaw nang mag-abbreviate. Ka? Merong kalipi, di ba? Sila ay mga ka? Ayoko banggitin eh.
1: Sir.
0: Ang presidente raw nila, si Ate Hilda Lorenzo.
1: Sir.
0: Ang advisor. Mag-o-taking daw sila kay Kagawa Joan eh. Yung ano eh, kalipunan ng pinag-isang Pilipina. In short, ka? Ayoko ikaw na magbanggit.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ay, talaga naman. Oh, yan ha. Puro kalukuhan kayo dyan ha. So, binabati ko kayo. Kailangan daw batiin sila eh. Sir Robert Enriquez, magandang tanghali. 5 minuto bago sumapit ang harap na alas 11 ng tanghali. Susunod ka agad ang programang sentro. Si Katropang Alison Salvatos muna ang hawak niyan. Dahil paubos na yung boses ko yan. Maraming salamat po sa pagantabay sa ating programa sa ngalan ni Katropang Moises Acosta at ni James Nava sa bahaging teknikal. Ako naman po yung Katropang Mike Scotte. Magandang tanghali. Mabuhay po ang sabayan ng Pilipino. Mabuhay po ang mga tunay nagmamahal sa ating bansa. Salamat po. Bye-bye. See you. Rojas.
1: Serbisyo Katropa.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!
1: Samsung Plus Gold.
6: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa pa lang po talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: The Secret of Health.
7: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Vision X, marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
1: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
7: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
1: Santon Gold, live testimony.
9: Daniel Francisco, dumanggi niya Nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napag Gold. Pero kumis sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang ang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
1: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
7: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
1: The secret of health.
7: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
7: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: Setting time, mga katropa, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang sesentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.

0: sa pong napakainit at magandang patanghali ng umaga. Umaga talaga, tanghali na nga, umaga pa. Gulo mo. Patanghali, mga kabayan, mga katropa. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Siyempre ko rin po sa iba't ibang munisipyo sa buong nalawigan ng Palawan. Araw po ng Martes, ika-12 sa buwan ng Mayo 2026. Alam po ng ating partner sa bagay technical, Engineer Moises Acosta. Ama ang ating pong intern mula sa PTC, James Nabal. Nabal, no? Hindi po, walang L, di ba? Nabal lang. Baka tinagdagan ko ng L. Sino yun? Siyempre, ako sa ngalan din po ng buong parsa ng XFM Palawan. Ano muna kami ni Katropang Mike, ha? Ati muna. Dahil meron po silang mahalagang importanteng lakad ngayon. Kanila katropang Gerald. Kanila katropang Ken Vincent Dancel. At Rene Boy. Bibiyake. Siyempre dyan sa bayan ng Rohan. Para sa ating pong Bangkarera 2026. Araw ng bukas. Kabayan, mga katropa, katropang Alizon Salvatos po muna ang ino po makakasama sa ating pong palatuntunan ng Sancho. Siyempre, abay papaalala po sa inyo, ha, mga sir, mga ma'am. Mainit ang ating pong paligid. Tubig. Laging baon ng tubig, ha. Po, pag tayo ay nadali ng awag din eh. Stroke. Laging papresko, ha, mga sir, mga mama. Ayan, mamaya-maya siguro baka pwede nating mapuntahan si katropang Gerald, katropang Moise. Umpisa na ba? Yung ano ba ito? Turnover ng bagong opisina kasi ito ng ano? Anang Comelec. Diyan, dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Nandiyan na po sila sa Government Center sa San Jose, yung dating terminal. Mga kabayan, mga katropa. Ayang importanteng mahalagang tao na kanilang naimbitahan. I mean, naging bisita pala. Hindi po naimbitahan na bumisita dito sa lungsod ng Puerto Princesa eh itong si Comelec Commissioner Garcia. Mga kabayan, mga katropa. Timbre mo lang kay katropan Gerald kung okay na siya at mag-set trip na lang muna. Ano? After Balayong. Aba talaga naman. Kasama pa si Katropan Geraldine. Masarap yung kanilang pupuntahan kainan. After daw doon. Aba talaga naman. Okay, mamaya na konti mga kabay, mga katropa, ha. Pwede na naman itong mga in-upload niya, Engineer. Pero mga ikli lang ata to eh. Ayun. Meron palang mensahe. Katropang Engineer Ken. Paki-upload na lang yan at kung ano, yan ang lang ipi-play natin mamaya-maya, ha? Kung hindi na po pwede si Katropang Gerald, alam kong nag-aapura ito. Ha? Okay, nako, mga kabayan, mga katropa! Andiyan na? Ang bilis, ha? Sige, papusukin na natin si Katropang Gerald mula doon sa bagong opisina ngayon ng City Comelec. Andiyan sa dating terminal sa San Jose, government center ng city government, ha? Katropang Gerald!
1: Report. Magandang umaga, Katropang Ali, at magandang umaga sa ating mga tagapagsubay sa XFM Palawan. Tapos dito na tayo sa bagong ano, opisina ng City Comelec dito sa atin sa Puerto Princesa. Sa ano to, ha? Sa dating terminal. Sa ating terminal, San Jose Terminal.
0: San Jose, oo. Ano na yan eh, pinaganda ng city government eh, city, government center din yan eh, katrabang Gerald eh.
1: Oo, integrated building na ito ngayon ng city government. Mm. Isang bahay o isang space, kasi may yung kabilang space pagka nakatayo sa building ito, yung gawin kanan, hindi pa natin alam kung ano yung sinado eh yung sa liwa. Oh. Yung space na yan, para sa ito na. At yun nga, sa seremonya, turnover ceremony, nandito si Mayor Lucido Bayron, nandito rin si, si Police Colonel Dennis De Leon.
0: Oo,
1: kita ko dumalo rin dito sa, turnover ceremony. Hmm. At lalo na, yung si Attorney Julius,
0: Cuevas.
1: Nandito rin siya. Mm. Pero ang highlight talaga yung pagpunta pagdalo tungo personal ni Comelec Chairman George Erwin Garcia dito sa atin sa Puerto Princesa. Siya mismo, sa kanya mismo itinanover ni Mayor Lucido Bayron itong building na ito para magamit. At ipapagamit ito, walang bayad.
0: Hindi
1: nauupahan sa city government.
0: Uy, ayos yan ah. Oo, okay na yan. Kesa naman dito sa City Hall, sa Coliseum. Madami na rin kasing mga umuuko pa rin na katropan Gerald. Nagsasalabid-salabid minsan, lalo na kapag registration, di ba? Daming tao, katropan Gerald.
1: Oo, ang sabi nga ni Mayor Bayron, yung building na pag-aalisa ng City Comelec, matagal din talaga na nag-opsina dyan. Kailangan din talaga pag mayroong mga convention, gagamitin yung Coliseum. So yung space na yun, may pagagamitan din talaga.
0: Mm.
1: And maganda na rin dahil yung bagong opisina, malawak, malaki, talagang friendly rin sa lahat ng mga pupunta para sa opisina. Di katulad doon kasi sa luma.
0: Oh, oh.
1: Maliit lang. At saka ang hirap kumilos.
0: Oh, oh.
1: Di ba? Pag nandaan tayo, pag nagko-coverage tayo,
0: hindi
1: kaya pagka mayroong mga registration, pambira, pagkahapa-hapa ng pila.
0: Mm.
1: Abot hanggang sa labas ng Coliseum. Iba doon para tutulog sa may daming taunting, di ba? Pero kahapa.
0: Kaya nga. Oh, di, dyan sa bago, yung mismong loob ng magiging opisina nila, gano'ng kalawak yan, katrapan Gerald?
1: Oh, malawak. Oh. Hindi ko lang maibigay siguro.
0: Yung isakto, oo. Pero sa...
1: Bigay isakto, pero ang kailangan talaga nila dito, maraming upuan.
0: Yun.
1: Kung maraming upuan, maraming mga ipapasok sa loob. Malaki, kudrado na, na building, na space, yung kanilang gagamitin. So... Paala na sila yung City Comelec kung paano i-arrange, saan yung mga table na sa kanila na yun. Pero yung malaking space na ibinigay sa kanila, pwede talaga itindan natin. Yun nga, kailangan lang sa malaking maraming upuan. Then pagka may oras na o araw na registration, tuloy-tuloy pa naman registration, ano?
0: Ito,
1: makikater nila, magiging komportable yung mga gusto maparehistro. O yung mga merong lakad sa City Comelec.
0: Yun, oo. So tapos na, katropan Gerald, yung programa.
1: Lately lang yung program na ginawa ng nagbigilan ng mga insay, tayo naman pinilita natin na ma-ambush yung interview natin, si Mayor, si Chairman Garcia, and si Colonel. Kasi may mga resulta pa sila mga event, ipagpunto pa ng balayong, dala sa isang restaurant, and bukas mayroong press con. Yan na rin yan, yung laman na yan, kaya kung mapapansin mo yung interviewer, sa kulay nagtatanong kasi schedule or lalakanin pa rin ang press kung bukas ni dito pa rin, dito pa. Hindi lang natin alam kung magbago yung schedule ni ni chairman ko dito pa. Parang mamaya hapon may press con bukas.
0: Pero
1: press con pa rin. Inunahan lang natin kagad kasi may retay schedule bukas.
0: Yan,
1: pero kagad na interview kayo na chairman Garcia.
0: Iyon. At yun nga, since na ngayon ay tapos na rin ang programa, katropan Gerald, play na lang namin siguro itong mga nakuha mong video. Maya-maya siguro, sa naging mensahe. At alam kong kayo ay nagmamadali na. Tanghali na, mainit ang biyahe. Katropan Gerald. Maraming salamat na lang, Katropan Gerald. At ingat, hindi ka na ba susunod doon sa, doon sa kanilang, mga kasamahan. Nagpadala na ng, nang iinggit na yung mga kasamahan mo dyan kanina.
1: Iyon na nga eh. Ibali, ayos lang yan. Ay, marami ko namang pagkakataon.
0: Iyon.
1: Ang may dagdag ko lang, walang plano na magdagdag ng tauhan yung Comelec kahit palumaki yung kanilang opisina. Kasi may tulong din pala yung city government, may mga JO, sinusweldo na city government, yung ilang mga empleyado.
0: Oo, naka-detail dyan. Oo, naka-detail dyan. Yun.
1: Oo, wala silang para magdagdag sa kanan. Sa ngayon, yan pa lang.
0: Yan lang. Mga
1: tao. Sila mo rin ang tatrabaho.
0: Sila-sila lang muna. Oh. Yung mga JO, oh, mga pang-alalay lang yan dyan. Oh. Mga anong karamihan dyan, mga clerical work yan eh. Oh, yung mga... At least, yung mga sensitibo, siyempre yung mga usapin, siyempre yung mga regular na mga empleyado ng Comelec na.
1: Yan, oo. Yan.
0: Okay. Oo, maraming salamat, Katrapan Gerald. Sa bukod dyan, wala na bang ibang naipangako? Labang pangako si Chairman Garcia?
1: Meron pa. Napag-usapan din namin or natanong din natin yung tungkol sa BARM election.
0: Oy,
1: at
0: BARM.
1: Yung sa barangay election. Dahil natin yung BARM. Yung BARM kasi mauuna sa September magaganap. So ilang buwan na lang ito, May, yung July or September. So sabi, tuloy yung BARM.
0: Mm-hmm.
1: Election na yan doon sa Max Lamore, Autonomous Region, Max Mindanao. So yun. Walang ano nun, walang hadlang doon na nakikita. So matutuloy yan.
0: No, yung barangay.
1: Ang ubong kasi... yung sa barangay election.
0: Iyon nga eh.
1: Oo, yung barangay election na magaganap ngayong May, November 2.
0: Oo.
1: Oo, ano ba yung November? Araw ng mga kaluluwa, di ba?
0: Araw na, All Souls Day, yan, oo.
1: Oo, yan ang schedule ng barangay election nationwide.
0: Mm.
1: Sabi nga nila, kung ang Komelikan tatanungin, wala ka naman silang tatanggap na kautusan para ipagkaliban yung election na yan.
0: Yun.
1: So, tuloy-tuloy yung kanilang preparation na tapos na para sila sa pag-imprinta ng mga balota. So, sila handa sa paparating na barangay election in November 2. Pero, kung sakali man na maamiyandahan ng batas
0: nako.
1: At may sulong yung mga plano ng Kamara at apiyat ng Senado at mga pipa ng Pangulo, walang problema sa kanila.
0: Yun
1: so, dito at dito sila pag naipagtaliban yung natitimpong barangay election.
0: Yan naman, oo. May dami nga nagtatanong eh. Lalo na yung mga medyo nag-a-aspire. Oo, tutuloy ba o hindi? Alam mo na kung bakit nagtatanong yan. Siyempre, di ba? Kailangan nila... Oo. Susulitin din nila yung magiging budget. Kukumpitin nila, katropang Gerald. Kung hindi matutuloy, magsasayang lang sila, di ba?
1: Talaga lang. Pero ako talaga, kahit na incumbent ako, kahit na nangyayindahan ako, gusto ko rin talaga na matuloy kasi alam naman yan eh, karapatan din na iba na tumakbo. Binigyan naman ng hangganan yung termino. Huwag namang sobrang haba. Sabagay, papasok pala din kami sa tatlong taon, pero walang problema kahit na mag-election si, kaya ko naman kumarap sa ating mga kabarangay na trabaho tayo. Wish buhay pa ka, piliyoso ang trabaho pa ka. Dahil tinututukan natin yung mga operation, mga kaya, drugs.
0: Oh, kaya nga eh. Yan nga, katropa nga, Mike, ano? So, well, anyway, sige. Kung ang sabi ni Chairman eh, as of now, wala pa naman silang mga natatanggap na mga, siyempre, official yan. Dapat kailangan official. Regarding, kung makakansila man o hindi, tuloy yung kung anong naka-calendar ngayon sa kanilang activity, katropa nga, Gerald.
1: Oh, tuloy yan sa version comment. Tungkol sa paghahanda nila.
0: Iyon, sige. Eh, maraming salamat, Katrapan Gerald.
1: Maraming salamat mula dito sa barangay San Jose sa bagong napakalinis na kakalaking opisina ng City Comelec. Gerald Gales, XFM News.
0: Maraming salamat, Katrapan Gerald. Bago, malaki, magiging opisina ng ating pong City Comelec. Yan po yun dyan sa may dating terminal sa San Jose. Yan naman rin pong extension ng government center ng city government. Yung mga national offices na nagre-renta katulad na lang LTFRB. Nailipat na rin dyan. Yung Comelec. Diyan na rin. Para doon sa ating pong mga kababayan, yan, andyan na po yung magiging opisina, ha? Pero mayroong pong satellite registration yung sinasagawa ngayon, ha? Sa isang mall, dyan sa bayan, yung SM City na. SM City, Puerto Princesa. Para kung ayaw yung medyo Init-init yung pakiramdam, mainit ang pakiramdam nyo. Pay-pay kayo ng pay-pay. O, doon na lang sa satellite registration sa SM City, ha? Mga kabayan, mga katropa. At yun nga po, mga kabayan, mga katropa, no? So, hintay lang na natin. Yung pong papatawag na presko ni Chairman Garcia. Mga kabayan, mga katropa. May kaugnayan pa rin yan. Siyempre, dito sa nalalapit nga pong barangay at SK election, kung hindi mauudlot, ha? Mga kabayan, mga katropa. Sige! Sa oras na 21 minutos, makalipas ang alas 11 ng patanghali, andyan na ba yun? Yung video ni ano? Yung nagsasalita si Chairman Garcia. Pakinggan na lang, nalangin muna natin yan. O ha? Ito po yung kuha ni katropang Gerald kanina. Yung may kaugnayan nga po doon sa turnover office of City Comelec. Mga kabayan, mga katropa. Hali kanina lang yan. Mga alas 10, mag-aalas 11. Kaya nagkakamali. Ano ba yun? Sige, ayan. Yung mga kasamahan doon sa kabila. Oh. Talaga naman, o. Oh. Okay na? Yung naka-blue. Yung may salamin. Okay na. Sige, pakinggan natin yung mensahe. Maikinig lang naman daw ito, ha? Sige, ito mga kabayan, mga katropa, si Comelec Chairman Garcia. Personal nga pong dumalo sa turnover ng office ng City Comelec dito sa lungsod ng Puerto Princesa.
2: Muli yung aming pagkakausap sa pasasalamat. At sana hindi makalimutan yung araw na ito, na ito yung araw na ang biyaya ay naibigay sa Commissioner Chairman. At sana yung susunod na balik natin, medyo may puro na may naman-naman na ito. Diba? Kaya naman tayo, hindi na lahat dito ng ating election, City Election Director, para lang ganun lang dito eh. Yun naman ang mensahe sa amin medyo. Natapit na kayo naman ang laman nito, La Mesa, etc. Naibigay na lang. Naibigay na lang sa ating susunod ko lahat dito. Pwede naman. Kung talagang ipagkakalimutin ngayon sa susunod na term, supplemental budget number 4. Kasama na.
0: Bahagi lang po yan. Yan po si Comelec Chairman Garcia, mga kabayan, mga katropa. Bahagi lang ng mensahe. Nagpasalamat siya sa pamalaang panlunsod sa pag sa pag-cater nga po ng opisina ng City Comelec dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Yung sumunod na video, Engineer Moises, yung sa baba. Yung after niya, yung kaharap na si, yung kasama niya si Mayor Engineer Pasuyo. Yung natin yung pagtatanong na ni Katropang Gerald. Mga kabay, mga katropa. Ito na yung mga ilang katanungan na ibinato ni Katropang Gerald at ibang kasamahan sa pamamahayag na dumalo at dyan po sa turnover ceremony, mga kabayan, mga katropa. Sige!
3: Wala kay Mayor po muna, siguro. Marami po sa inyo muna.
4: Ano yan?
3: Para po sa public ba, na important din po na meron tayo.
4: Kanina nga, tinurnover natin yung sinang road sa City Comelec, sa Comelec, sa City Comelec, para makapag-submission ng tayo sa mga pangkaya ng Princesa na pinaglilingkuran din na natin. Masaya kami na makapag-ita ng naging importante yung mga pangkaya at saka yung mga empleyado ng City Comelec.
5: Mayor, paano po natin napili na yung kung Comelec yung mag-opisina dito po sa building na ito?
4: Kasi yung kasal ko yung opisina nila doon sa Coliseum, maingay doon pag kami event. Kanina na sabi ko nga na pinupromote namin na gawin talagang venue yan ng mga convention. Nire-renovate siya eh. Na sa ngayon nga, 4,400 na pwedeng nga pumunta sa mga convention. So mas lalong makikinig. Hindi magiging komportable pa din. So naisip namin na
5: libre po ba ito na ipapagamit o meron?
4: Oo, lang bahala. Ang babayaran lang nila yung ilaw at saka tubig. Ang pumilik ang babayaran.
5: Okay, sige. Thank you po, Mayor. Chairman, message mo na after po na ito po, ma-donate po ng o may paggamit po ng city government ito pong building na ito para po sa City Comelec.
6: Nag-uumapaw ang pasasalamat ng Comelec sa local government unit sa pamumuno po ng mayor, ng city vice mayor natin kasama sa mga komunidad sa pagkakaloob sa atin ng espasyo ng gusali na ito. Sabi ko nga, bagamat hindi ganun kalaki, pero alam niyo po, hindi po basta-basta nagbibigay ng ganito, kaya papasalamat kami sa LGU. Ito po, madami na po mga LGU ang tumutulong sa Comelec upang magkaroon kami ng sarili namin opisina. At sabi ko sa instruction natin sa mga local Comelec natin, ay hindi siya pa nagbibigyan lang kami ng ganitong klaseng biyaya. Dapat pinapakita natin that we deserve itong mga regalo na ganito. Sabihin, dapat napaglilingkod sa sambayan, siguraduhin that nobody is excluded. Lalo na kung pag-usapan ay pagpapalisto at pagboto. Sapagkat dapat walang naiiwan kapag kapagboto ang pinag-uusap.
5: Paano po natin nakikita, Chairman, na makakatulong itong building na ito? Kasi po doon sa Luma, nagkakaroon pa tayo ng mga satellite registration, hindi po kumakasya doon. Pero ngayon, ito malaki na yung building.
6: Maaari hindi pa rin kumasya. Sapagkat pagka kasi talagang dumagsa ang mga mamamayan natin, ay talagang kahit gano'ng kalaking espasyo, kinakapos. Kung kaya meron din kami satellite registration, isa nga special registration program sa mga lugar katulad halimbawa ng SM Puerto Princesa. Pinagkakaluban tayo ng management ng mga mall owners and operators ng mga lugar kung saan namin ginagawa yung mga registration site. At again, inuulit ko muna ba? Kasi eksakto, sa mga mamamayan natin, mga kababayan natin dito sa Puerto Princesa, na ang registration natin ay matatapos ngayong darating na 20 ng Mayo. Kaya yung mga hindi pa nagpaparehistro, yung mga magta-transfer ng kanilang registration, yung mga magpapabago sa kanilang registration o magpaparevive o reactivate ang kanilang registration, marapat na dumapo na kayo sa opisina ng local public natin o kung saan man nakatayo yung nandiyan yung tinatawag na satellite registration. Tapos na po, wala na po yung special registration anywhere na kahit na hindi ka, halimbawa, ikaw ay taga-Aborlan, pero nandito ka sa Puerto Princesa, pwedeng-pwede kang dito magparehistro sana. Pero wala na po yan, tapos na po yan. Ang atin na lang po available ngayon ay yung regular registration ng mga taga-Puerto Princesa. Dito po sa kung saan yung lugar, kung saan na nakalata yung registration natin. So, pagkatapos po nito, siyempre, paghahanda na ang public para sa barangay NSK elections ng November 2. May mga alingas-ngas, may mga nagsasabi, baka doon hindi ituloy ang barangay NSK elections. Siyempre, sa part ni Comelec, hangkat hindi nagbabago ang batas, pananatili ang batas na nagsasabi ang eleksyon sa November 2. Tuloy na tuloy ang halala. In fact, yung mga balota na imprinta na natin, tapos na kami sa lahat ng mga balota, tapos na rin kami sa ilang parte ng preparasyon natin. Konti-konti na lang yung natitira po sa atin. So, doon sa mga planong tumakbo, sa mga incumbent, ewan niyo pang baka sakali na baka hindi matuloy ang ating eleksyon. Sapagkat mahirap din po na basta ipagpaliban dahil tatandaan ng lahat sa 2028 na lalapit na, ay mas crucial po yan dahil presidential at vice presidential election.
5: Kamusta po yung sa BARM election?
6: Tuloy na tuloy din po yan sa September 14, ang BARM parliamentary election. May mga nag-aagam-agam na baka doon hindi matuloy ang parliamentary election sa Bangsamoro. Ito po'y kauna-unahan sa ating kasaysayan. Ilang beses din itong nare-reset o na-postpone. Ang Comelec, tayo po, wala naman po sa amin kasi ang kapakyarihan na mag-postpone. Yan po ay nasa Kongreso. Pero kung kami ang tatanungin, dapat ituloy na ang election natin sa Bangsamoro sa September 14. Masyado na po hinihintay na mga kapatid natin mo ng halala na yan. At so far, nagkaroon po tayo ng filing ng candidacy nitong Mayo 5 hanggang 7. Napaka-successful po nung nangyayari filing. Wala kahit isang untoward incident o pangyayari na gumambala sa katahimikan ng filing ng candidacy. Sana nga, patungo at malalapit sa eleksyon, sana mas maging maayos pa yung paghahanda at yung pagkakontak natin ng halala para sa kauna ng Bangsamoro Parliamentary Election.
5: Chairman, magdadagdag ba tayo ng tauhan dito o kailan po tayo magsisimula mag-opisina?
6: Yung sa amin dito, binibigyan din kami ng city government ng ating mga tinatawag na casual employees. Apo. Napapasalamat din tayo sapagkat kulang po kasi talaga yung mga empleyado ng community. Sa buong Pilipinas, hindi namin kayang punan yung lahat ng opisina mabigyan ng mga dagdag na empleyado. Buti na lang, sa buong Pilipinas din, ang mga LGU, binibigyan kami yung mga tinatawag natin casual employees na ang magpapasweldo, nagbibigay ng benepisyo ay ang city government. Regular po nila yung pinagkakalit din sa public. So, yung pagdaragdag, baka hindi naman natin kakilanganin pa. Sapagkat sapat naman yung meron sa kasalukuyan. At matatapos na rin naman yung registration ngayong 18.
5: Yes.
6: Siguro, pag malapit yung mga election, baka pwede magkaroon tayo ng mga dagdag. Pero hindi pa natin nakikita sa kasalukuyan yung pangangailangan nito.
0: Yun, mga kapay mga katropa, si Comelec Chairman na Garcia. Medyo maingay lang background. Nasa kulub sila kasi, oo, nasa kulub sila at medyo may mga ano doon sa gilid-gilid. Well, anyway, laging maayos naman po yung pong mensahe ni Chairman Garcia, mga kabay, mga katropa. Kung sa kanila lang daw, kung sila lang masusunod regarding doon sa barangay at SK election, eh, sana matuloy na. Diba? Kung sa kanila, kung sila lang daw masusunod. So, siyempre, yung mga ganyang bagay, dumadaan din naman po sa proseso. Mayroon pong mag-i-endorse na yan ay pansamantalang isuspindi muna. Uli! Mga kabay, mga katropa, nasa mga mambabatas na rapo natin yan. Ha? Dadaan yan sa Senado, dadaan sa Kongreso, Senado. Tapos ipirmahan ng Pangulo. Medyo mahaba-haba. Mahahabol pa ba yan? Ngayong medyo mainit din ang usapin nga. Ngayon, dahil tatawid na yung Article of Impeachment from the House of Representatives, patungo na po yan sa Senado na kailangan ding mag-convene ng Senate. Magiging sila ang trial. Magkaano sila diyan, magbubuo ng mga magta-trial dahil sa Article of Impeachment laban sa Vice Presidente, mga kabay, mga katropa. Ihabol pa kaya nila ito? Maisingit pa kaya nila yan? Marami kasi nagtatanong, ha? Mga kababay, mga katropa, ano ba? Kasi may naglabas na balita itong simula ng krisis o sa kalagitnaan tayo ng krisis sa energy. Mga nagpapanukala, mga mababatas na baka naman daw pwedeng ipagpaliban uli. Ito nga ang nalalapit na barangay at SK election para daw po makatipid ang gobyerno. Marami po yung mga kababayan natin ang tumaas din ng kilay. Nakaw! Sabi ng iba. Ikaw yung pagpapatuloy. Nako, wala na. Wala na mangyayari sa barangay namin. Mga ganun bang mga ano. Alam nyo na. Kasi yung mga iba raw po mga nakaupo ngayon. Nakaw. Wala raw pong nagagawang mga proyekto sa kanilang mga barangay, ha? Sabi nilang iba yan, ha? Pero sabi nga ni Chairman Garcia, kung sila'y masusunod, gusto nila matuloy na. Dahil nakapreparado na eh. Nakakalendar na yung mga activity nila hanggang sa election mismo. Sa buwan ng Nobyembre. Siyempre yung bar, medyo tuloy, talagang wala nang hadlang. Tuloy-tuloy na yung election sa bar. Susunod nila nga si Kasuin, after ng bar election, eh yung barangay at SK election nationwide. Eh kung may mga sabi nga, kung may mga kautusan, mayroong pronouncement, legal, dokumento na magpapatigil sa nakataklang election, eh wala naman sila magagawa. Susunod lang daw po sila, mga kabayan, mga katropa, ha? Yan talaga naman, o. Oy, 35 minutos makalipas na ang alas 11 ng patanghali. Saglit lang po mga kabayan, mga katropa. Magpabalik pa rin po ang ating pong palatuntunan. Ang sentro, nahandog naman po sa inyo ng Vision X Plus Softgel Capsule. Opo, sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan na nakakaranas po ng panlalabo ng paningin. Para po maipanumbalik yan sa pagkakaroon ng malino na paningin, mag Vision X Plus Softgel Capsule araw-araw. Taglay po nito yung mga bitamina at mineral na kinakailangan ng ating mga mata araw-araw. Gaya po ng lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ang ating pong Vision X Plus ay dumandi po sa pagsusuri ng FDA. Patunayan ito po ay safe at effective. Vision X Plus, available po yan sa mga butika, parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.

0: takot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake nun. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
1: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
1: Santon Gold Live Testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.

0: iPhone Plus Gold.
1: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkill Estrera, isang...
1: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sistapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sistapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapain lang ang mabisa.
4: Sistapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sistapain! Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
4: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagal.
6: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
4: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
9: Mga katropa, exa!

0: 46 minutos, makalipas na po ang alas 11. Anang patanghali, mga kabayan, mga katropa. Init sa palawan, init sa labas. Tubig. Sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan, lalo po yung mga nagtatrabaho. Mabilad sa init. Huwag masyadong pabibilad, ha? Magandang patanghali muna, ay katropang Eko Echalar. O, dapat daw matuloy na ang eleksyon ng barangay at SK. Marami po yung mga nagsasabi niya. Mga sir, mga ma. Kung kay Comelec Chairman Garcia, kung sila nga raw masusunod. Mga kabayan, mga katropa, dapat nang matuloy. Iyong pong eleksyon na yan. Sabi niya, malaman para, basta sila patuloy lang sinusundan yung kanilang calendar of activity, mga kabayan, mga katropa. Mainit daw na tanghali sa Abaruan, Oas, Palawan. Pa-shoutout na rin daw kay Kagawad Honrado. At talaga naman, Honrado. Kagawad, magandang patanghali raw, sabi ni katropang Eko Echalar, ha? Ayan. At siyempre, kay Manong Ding Estrella, magandang tanghali. Manong Ding, Ate Jo, Abrugar Estrella, magandang patanghali sa inyo, ha? Marisa Presbetero, yan, magandang patanghali rin po sa inyo, ha? Init ang panahon, ha? Sa dito sa Puerto, grabe kainit. Ayan, degree na lamang kaya ang damang init natin ngayon, ha? Ma'am Merlin Billones, mainit nga adlaw, katropang Ali, watching. God bless po. Matamang salamat, Ma'am Merlin, ha? Yan, sa purok niyong prinsesa, tinigiba. Well, Ma'am Nalika, Sheridan na rin po. Thank you very much. Ate Maribel Gasita, Santa Monica. Magandang tanghali rin dyan, Ate Mabel. At kay Kuya, kay Taygalo, ha? Mayad nga ugto, kanilong darwa dyan. Yan, ako ay... itong panahon ngayon, mga kabayan, mga katropa. Diba? Dapat lagi tayong hydrated. Ang iba naman, naghahanap ng alternatibo. Sabi na, kasawa naman ng tubig. Plain na plain. O ito, mga kabayan, mga katropa, mainam din pong gawing pamatid uhaw. Bukod sa tubig, yung tsaa. Di po ba, mga kabayan, mga katropa? Yung tsaa na masustansya. Iyon pong meron pong benepisyo para sa ating pong katawan, siyempre sa ating kalusugan. Narito, mga kabayan, mga katropa, yung ating pong Santon Gold, herbal tea. Bagay na bagay ito sa ating pong mga kabayan, mga katropa, lalo na katatapos pa lang hong mananghalian at sa mga manananghalian pa lang, o pwede po ito na gawing cold tea. May cold coffee, meron din cold tea. Pwede mong lagyan ito o itimpla sa malamig. Siyempre, ang gagawin mo muna, tutunayin mo muna yung tsaan natin, ha? Sa mainit na tubig. Huwag direkta doon sa ano. Huwag direkta sa malamig gabi. Hindi man mag-ano yung ating tsaan, ha? Yung teabag natin, malinigas lang yan. Idampi mo muna sa mainit na tubig. Mga kalahating tasa. Habang yan ay unti-unti na pong nagkakakulay yung tubig ninyo. Pagpatuloy lang. Piga-pigain. Yung tibag. Para masagad yung katans na mga natural na sangkap ng ating pong Santon Gold Herbal Tea na moringa powder, turmeric, at cinnamon bark. Ayan ang mga natural na sangkap ng ating pong Santon Gold Herbal Tea, ha? Pagkatapos, sali mo na, lagyan mo na lang ng ice. Oo, yung mainit na tubig na pinagtunawan ng tsaa, lagyan mo na ng ice at halu-haluin. Hindi po mawawala yung tamis niya na dulot naman po ng stevia, ha, katropa. Subukan ko na yan, eh. Ayan, sarap. Sarap. Tama pa, pwede siyang pang-alternate sa mga pang-dehydrate natin. Tubig, di ba? Minsan parang nasawar tayo sa lasa ng tubig. Lagyan natin ng kulay. Tsaa, pwede naman po yan, ha? Especially yung ating pong Santon Gold Herbal Tea. Mabibili na po ninyo mga kapay, mga tropa, sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health to Wellness Centers. Mag-absent talaga ako bukas para manood ng bangkarera. At talaga naman o, ha? Sige, katropang ego at salam. Alam ka na kay Boss Dingdong. Mamamesta ka lang sa poblasyon. Pangkarera doon. Para daw makita niya sila katropang Kuya Totoroni. Andiyan na si Kuya Totoroni. Katropang Mike. At katropang Gerald. At yung mga magagandang DJ. Pwede kayo magkita niyang bukas dyan, katropang Eko, ha? Ako, magpapaiwan ako rito. May ang taong bahay dito ni katropang Moises, ha? Sige! Oo, nako, abay, 8 minuto na lang, mga kabayan, mga katropa, bago po ang alas 12 ng tanghali, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, pag alas 12 na po, asa sa inyo na po ang ating pong XFM News Nationwide. XFM Balita Nationwide. Balita sa tanghali. Kaya pansamantala, bukas ha, antabayanan po ninyo mga kabayan, mga katropa, unang saltada pala ng alas 7, o sa alas 7 ng umaga, na tayo po ay dadako sa bayan ng Rojas para sa ating pong bangkarera 2026. Siyempre, handog po yan sa inyo ng XFM Palawan at siyempre ng local government unit ng Rojas. Siyempre sa kay Mayor Pedi Bautista sa bando, ang sangguni ang bayan ng Rojas, kay Vice Mayor Inojas. Handog po niya nila sa inyo mga kababayan nila diyan sa bayan ng Rojas, ha? Yang Bangkarera 2026. Sa ngalan ng ating pong partner sa bagong technical ngayon, kay katropang Moises Acosta, ating intern James Nava. Siyempre, sa ngalan din po ng buong pwersa ng XFM Palawan. Mga kabayan, mga katropa, kung naman ang inyong nakasama, ang inyong pong kaibigan at katropa sa radyo, katropang Alison Salvatus. Nag-iwan na po sa inyo ng isang magandang tanghali na Pilipinas.
1: Sa inyo ang kabuuan ng programang Sentro. Sa damdamin ng mga nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga katropa.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri
9: ng Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika. Sister Pain.
11: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Pabili sa mga butika. Santon Plus Gold.
12: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
0: Ako

0: kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pangunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Senator Bato de la Rosa, isa ng suspect sa ICC case ni dating Paulong Rodrigo Duterte, senador, nagain po ng omnibus motion sa Korte Suprema para sa kanyang proteksyon.
2: Duterte block sa Senado, walang planong harangin ang pag-convene ng impeachment court.
1: Kampo ni VP Duterte, mga katropa, handang depensahan ang Vice Presidente sa Senado.
2: Interpol red notice laban kina dating Bucor chief, Bantag at iba pa, inilabas na.
1: Walong Pinoy crew ng hantavirus hit ship, sasalang sa 6-week quarantine.
2: Sa balitang regional, mga kongresista ng Cebu, hati sa boto sa ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Balita international, US President Donald Trump tinawag po na nasa life support na lamang ang umiiral na ceasefire sa Iran.
2: Sa balitang showbiz, Daniel Padilla nag-soft launch sa TikTok. Aktor, tanging ang rumored girlfriend na si Kayla Estrada lang ang following.
1: At sa sports, New York Knicks pasok sa Eastern Conference Finals matapos pong padapayin ang Philadelphia 76ers.
0: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na tayo ngayon ng Tuesday, May 12, 2026. Live po tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phone.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, tinuturing ng suspect ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber o Pre-Trial Chamber 1 si Senator Bato de la Rosa sa kaso ni dating Paulong Rodrigo Duterte. Di matapos ay sa publiko ang warrant of arrest laban sa senador.
3: The judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court concealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued a secret on the 6th of November 2025. Is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018. During which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC.
1: Si ICC spokesperson Orian Mele, samantala sinabi ng Philippine National Police, i-implement lamang po ang contingency plan kung sakaling mayroon ng warrant mula sa International Court, katropa.
0: XFM News Nationwide.
2: Naghain naman ang omnibus motion ng kampo ni Senador Bato de la Rosa sa Korte Suprema upang humiling ng agarang proteksyon at pigilan ang anumang planong pag-aresto o pagsuko sa kanya sa International Criminal Court o ICC nang walang kaukulang warrant mula sa mga lokal na korte. Iginit ang panig ng senador na nakakabahala ang mga hakbang ng pamahalaan kabilang ang pagbuo ng task force ng DILG at pagkapadala ng subpoena ng PNP-CIDG sa kabila ng kawalan ng formal na judicial warrant na inisyu sa loob ng Pilipinas. Kasabay nito, humingi rin sila ng temporary restraining order o TRO at injunction upang matiyak na hindi siya madidetene o may sasailalim sa international authorities habang nililinaw ang mga legal na issue at prosesong dapat sundin sa ilalim ng jurisdiksyon ng Pilipinas.
0: FM News Nationwide.
1: Iginiit ni Vice President Sara Duterte na mali ang ginawang pagsisilbi ng National Bureau of Investigation. At ni dating Senador Antonio Trillanes de Port kaugnay sa International Criminal Court warrant sa Senado laban kay Senator Bato de la Rosa kahapon. Ayon kay BP Duterte, kailangan munang i-present sa Korte ng Pilipinas ang anumang warrant of arrest mula sa labas ng bansa. Anya, ang nangyari kahapon ay katulad lamang sa naging senaryo noon ng pag-pipresenta rin ng ICC warrant kay dating Paulong Rodrigo Duterte. Samantala, ginagalang naman ang Vice Presidente ang pagpapalit ng liderato sa Senado dahil ang mga member ng mataas na kapulungan lamang ang tanging may kapangyarihan na magdesisyon ng balasahan sa kanilang hanay.
0: XFM News Nationwide.
2: Dating Senador Antonio Trillanes IV na nawagan kay DILG Secretary John Vicrimulya na huwag patakasin si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Narito ang report. Nawagan si dating Senador Antonio Trillanes IV kay DILG Secretary John Vicrimulya na tinawag niyang Mr. Dragnet na tiyaking hindi makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos makumpirma ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa isang Facebook post, derechahang hinimok ni Trillanes Vicrimulya na ituloy ang pag-aresto kay de la Rosa na kasalukuyang nasa ilalim ng protective custody ng Senado. Matatandang nabigo ang mga otoridad na arestuhin si de la Rosa noong Lunes na nauwi sa tensyon sa pagitan ng Senado at law enforcers. Nanatili si de la Rosa sa loob ng Senado habang iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi ito maaaring arestuhin hanggat walang inilalabas na warrant mula sa lokal na korte. Pansamantalang sinuspinde ang sesyon ng Senado bandang alas 10:30 ng gabi nitong Martes matapos marsulba ang usapin sa kustodiya ng mga ahente ng NBI. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, iniulat po ni dating Senate Sergeant at Arms, retired Major General Rene Samonte, na ipinakita ng kinatuwa ng NBI ang ICC arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa ulat ni Samonte kay Senate President Alan Peter Cayetano, nangyari ito dako alas 2 ng hapon noong May 11. Sinabi rin ni Samonte na alas 7 pa lamang na umaga ay nakipag-coordinate na umano ang NBI sa kanya hinggil sa pagsisilbi ng warrant kay De La Rosa. Nagbitiw sa pwesto si Samonte matapos mapalitan ni Cayetano si dating Senate President Tito Soto. Pinalitan naman siya ni retired Police Major General Mau Aplasca na inirekomenda umano ni De La Rosa.
0: XFM News Nationwide.
2: Normal ang operasyon sa Villamor Air Base sa kabila ng ICC warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa ayon sa Philippine Air Force. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live Report.
4: Nanindigan ng Philippine Air Force na walang pagbabago sa operasyon ng Villamor Air Base sa Pasay City sa gitna ng mga ulat na may nakahandang eroplano para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, wala silang namomonitor na anumang kakaibang aktibidad o espesyal na galaw ng mga eroplano na may kaugnay sa usapin ng International Criminal Court o ICC warrant. Ito ay matapos ang tangkang pagsilbi ng dating Senador Antonio Trillanes de Port kasama ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI ng warrant of arrest mula sa ICC laban kay De La Rosa. Samantala, sinabi ng abogado na senador na si Atty. Israelito Torion na may nakaistabay umano eroplano para kay De La Rosa na kalitulad ng estrahiyang sinubukan noong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Nag-deploy ang National Capital Region Police Office, NCRPO, mga katropa, na mahigit sa 200 tauhan mula po sa Civil Disturbance Management Unit at mga K-9 unit sa paligid ng Senado ngayon para bantayan ang ginagawang programa ng mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa. Personal ng pinangasiwaan ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin ang operasyon para check-in na mananatiling maayos ang daloy po ng Kiros protesta at walang magaganap na kaguluhan sa bisinidad ng mataas na pulungan. Pinalalahanan din ng kapulisan ang maralista na pairalin ang disiplina at nagbabala na hindi magdadalawang isip na kumilos ang kanilang hanay sakaling magkaroon ng anumang paglabag sa batas. Samantala, magit 100 pulis din ang pinadala ng Southern Police District para tumulong sa pagbabantay.
0: XFM News Nationwide.
2: Nanindigan si Senador Bongo na walang balak ang Duterte Block na sa Senado napigilan ang pagbubukas ng impeachment court kapag formal nang naihain ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Go, kikilos ang kanilang hanay alinsunod sa mandato ng konstitusyon at gagampanan ang kanilang tungkulin bilang mga senator judge na magiging patas sa pagdinig upang lumabas ang katotohanan. Ang pahayag ay ginawa matapos ma-impeach ang Vice President sa Kamara noong Lunes, May 11, sa ikalawang pagkakataon sa pamamagitan ng botong 257-25-9.
0: XFM News Nationwide.
1: Binigyang diin ni mamamayang liberal Representative Leila De Lima na ang pag-aprubahan ng Kamara sa Articles of Impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte ay isang tagumpay para sa proseso ng pananagutan sa bansa. Hinimok na mambabatas ang buong Senado, partikular na mga bagong leader nito na gampanan ang kanilang mandato sa ilalim ng konstitusyon at huwag biguin ang taong bayang nagbabantay sa magiging takbo ng paglilitis. Nagbabala rin si De Lima na hindi lamang ang Vice Presidente ang isa sa ilalim sa paglilitis, kundi maging ang mga senador ay huhusgahan din ng publiko base sa kanilang magiging paninindigan at katapatan sa hustisya.
0: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Defense Council ni Vice Presidente Sara Duterte ang kanilang kahandaang ipagtanggol ang opisyal na darating na paglilitis sa Senado na magsisilbing impeachment court matapos itong opisyal na ma-impeach sa Kamara sa botong 257-25-9. Nanindigan ang kampo ni Duterte na nasa panig ng mga nasasakda lang mabigat na tungkulin na patunayan ang kanilang mga aligasyon base sa batas at ebidensya, habang binigyan din na may mga kaugnay na isyu pa silang hinihintay na maresolba sa Korte Suprema. Sa kabila ng desisyon ng mababang kapulungan, kumpiyansa ang legal team na malalagpasan nila ang pagsubok na ito sa tamang forum upang mapasinungalingan ang mga paratang na naging mitya ng ikalawang impeachment laban sa pangalawang pangulo.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, isa sa naging dahilan ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice kung bakit siya bumoto ng abstain sa naganap na plenary voting sa Kamara kahapon ay dahil politically motivated na ang nasabing impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. Sa naging panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, niliwanag po ng kongresista na tumanggi siya makibahagi sa nasabing proseso dahil naniniwala siyang ginagamit na ang mga ahensya ng gobyerno para sa personal at political na interes na unti-unti umanong sumisira sa pundasyon ng demokrasya sa Pilipinas.
5: Na hindi pinayagan ng isang miyembro na makapagtanong sa mga witnesses at mga resource persons. Yun yung unang dahilan.
1: Opo.
5: Ano ba na obserbahan ko na nagamit yung mga ahensya na dapat neutral i-persecute ang isang opisyal na gobyerno.
1: Opo.
5: Pangatlo, sa umpisa pa lang ay tainted na yung proseso. Yung dahilan kung bakit ayoko maging bahagi na proseso. I am not for Duterte nor for Marcos.
1: Yan si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice ay sa mambabatas sa mga katropa. Ang ganitong sistema hindi po nakatutulong sa Pilipinas dahil nawawala ang tunay na diwa ng katarungan at nadidiktahan na lamang ng kung sino ang nasa kapangyarihan.
0: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ni Interior Secretary John Vicrimulya na opisyal nang isinailalim sa Interpol Red Notice sina dating Corrections Director Gerald Bantag, negosyante si Atong Ang at Rafael Dumlao III, kaugnay ng mga kasong kanilang kinakaharap. Sa kabila nito, inamin ng kalihim na nananatiling hamon sa mga otoridad ang pagdakip sa tatlo dahil sa daming isla sa bansa. Maluwag na seguridad sa mga border sa Katimugan at ang kakayahan ng mga suspect na gamitin ang kanilang yaman at koneksyon upang magtago. Dahil dito hayagang sinita ni Remulla ang mahigit 200,000 na puwersa ng pambansang pulisya sa isang command conference at hinamo ng mga ito na paigtingin ang operasyon kasabay ng babala na may iba pang matataas na opisyal na posibleng isailalim sa subpoena habang gumugulong ang investigasyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Ang Pilipinas, tinitingnan naman ang Africa at Latin America bilang posibleng oil suppliers. Katropa natin sa balita, Deudy Guzman, XFM, Mega Manila.
6: Tinitingnan ng Pilipinas ang Africa at Latin America bilang posibleng mapagkukunan ng langis. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng nagpapatuloy na krisis sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, ikinukonsidera ng pamahalaan ang pag-aangkat mula sa non-traditional suppliers para matiyak ang katatagan ng oil supply ng bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos na kabilang sa pinag-aaralan ang posibilidad ng pagkuha ng supply mula sa ilang bansa sa Africa at Latin America kung matutuloy bilateral agreement umano ang magiging setup dito. Ayon sa ibinigay na impormasyon, kabilang sa malalaking oil producer sa Africa ay ang Nigeria. Sa Latin America naman ang Venezuela na may isa sa pinakamalaking oil reserves sa mundo.
7: And beyond that, we were also looking for other suppliers, so what we can refer to as non-traditional suppliers, all the way out to Africa, to Latin America, who before we did not really get a supply from.
6: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deudy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa ilalim sa 6 linggong quarantine sa Netherlands, ang 38 na Filipino crew members ng MV Hondius matapos makapagtala ng mga kaso ng hantavirus sa nasabing cruise ship na ikinasawi ng 3 dayuhang pasahero. Bagamat negatibo sa rodent-borne disease ang lahat ng Pinoy seafarers, sinabi ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak na kailangan makasiguro na hindi natamaan o nahawa ang mga ito sa o bago bumalik ng Pilipinas. Tiniyak naman ni Kakdak na tuloy-tuloy ang kanilang sahod at benepisyo habang binabantayan ang posibleng sintomas sa loob ng 42 araw. Dahil sa insidente, magpupulong ang Maritime Industry Tripartite Council kasama ang DOH upang reviewin at paigtingin ang mga health and safety protocols para sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa mga cruise ship sa buong mundo.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18, katropa sa XFM News Nationwide. Live din po tayo na napapahinggan sa XFM Cebu, 88.3, XFM Pagadian, 89.5. At syempre sa XFM Mega Manila sa 99.5.
0: Balitang regional.
1: Unahin po natin sa Cebu ang mga ganap, mga kongresista ng Cebu hati sa boto sa ikalawang impeachment complaint nito laban kay VP Sara Duterte. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
8: Hati ang buto ng mga kongresista mula sa Cebu sa ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives kahapon. 3 kongresista mula sa Cebu ang kabilang sa 25 mababatas na bumuto ng no sa impeachment. Kabilang dito sina Cebu City 1st District Representative Rachel Margaret Cutie Del Mar, Cebu 3rd District Representative Karen Flores Garcia at Cebu 4th District Representative San Shimura. Bumuto rin ng no si Party List Representative Gerly Veloso. Samantala, 8 namang kongresista mula sa Cebu ang kabilang sa 257 na mga mababatas na bumuto pabor sa pagpapatuloy ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kabilang sa mga bumuto ng yes, sina Lapu-Lapu City Lone District Representative Junard Ahongchan, Cebu 1st District Representative Ria May Golyas, Mandawi City Lone District Representative Emarie Lulipap Uwano Dizon, Cebu Second District Representative Itzel Galios, Cebu City South District Representative Eduardo Rama Jr., Cebu 7th District Representative Patricia Calderon, Cebu 5th District Representative Vincent Franco Duke Frasco, at Cebu 6th District Representative Daphne Lagon. Ayon sa nasabing mga mababatas, ang kanilang desisyon ay nakabatay sa konsultasyon sa kanilang mga kinatawang mamamayan. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almimata, XFM News.
2: Senador Ronald Bato de la Rosa nasilbihan na rin ang subpina sa kanilang bahay sa Davao City. Katropa natin sa balita, Juvet Espanyol ng XFM Davao City.
9: Kinumpirma ng Police Regional Office o PRO 11 na naiserve na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang subpoena kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa kanyang bahay sa Barangay Magtuod, Davao City at sa kanilang ancestral house sa Santa Cruz, Davao del Sur nitong Mayo 11 taong kasalukuyan. Ayon kay PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete, wala ang senador nang dalhin ang subpoena na may kaugnayan sa muling pagbubukas ng investigasyon sa umano'y human rights violations at extrajudicial killings o EJ case noong panahon ng kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon at habang hepe pa ito ng Davao City Police Office o DCPO. Ibinunyag din ni Rosete na hindi tumugon si De La Rosa sa mga naunang sampina na ipinadala sa kanya. Ngunit nilinaw niyang walang kapangyarihan ng CIDG na ideklarang in contempt ang senador kahit hindi ito sumipot sa pagpapatawag.
10: Ano siya nagsipin na
9: Nabatid naman ay pinapadalo si De La Rosa sa CIDG Major Crimes Investigation Unit sa Camp Crame sa Mayo 14 upang magsumite ng affidavit at magbigay ng karagdagang impormasyon kaugnay ng investigasyon sa mahigit 100 kaso na may kaugnayan umano sa EJ case sa Davao Region. Sa kabilang banda, una nang nilinaw ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na hiwalay ang subpoena sa umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC at bahagi lamang ito ng lokal na investigasyon ng PNP-CIDG. Samantala, matapos ang mahigit 6 buwang pagkawala sa publiko, muling nagpakita si Senador De La Rosa sa Senate session kahapon kung saan isinagawa rin ang leadership shake-up sa Senado at kung saan isinailalim siya sa protective custody sa gitna ng tensyon kaugnay nagdapaulat na ICC warrant. Sa ngayon ay wala pang sagot ang kampo ng Senador hinggil sa mga kinakaharap na reklamo. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
1: Namataang crater glow sa Bulkang Canlaon, katropa. Dulot daw ito ng superheated plume at hindi lava flow ayon po sa PBOC. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario, XFM Bacolod.
8: Ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX na ang nakikitang liwanag o crater glow sa Bulkang Canlaon ay hindi nangangahulugang may umaagos na lava flow. Ayon kay PVOX Director Dr. Tereseto Bacolcol, ang nakikitang ningning mula sa crater ay dulot ng superheated volcanic plume na may dalang mainit na volcanic gas, abo at water vapor na umaabot ang temperatura hanggang 500 degrees Celsius. Dagdag pa niya, matagal nang may aktibidad ang vulkan mula pa noong 2024 at naging visible lamang ito dahil sa kasalukuyang kondisyon at ash emissions ng Canlaon. Samantala, nagbabala ang PVOX na posibleng tumaas pa ang aktibidad ng vulkan sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na nakikita ang crater glow na maaaring senyales na malapit na sa crater ang magma. Nananatili pa rin sa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon, ngunit posible itong itaas sa Alert Level 3 kung magpapatuloy ang paglala ng volcanic unrest. Nagbabala rin ang PVOX na sakaling pumutok ang vulkan, maaari itong magdulot ng pyroclastic density currents, ashfall, lava flows, at iba pang mapanganib na volcanic hazards. Patuloy ding ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone habang pinapayuhan ang mga lokal na pamahalaan na maging handa sa posibleng paglikas.
11: mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinato, XFM News.
2: 2 taong gulang na batang babae patay matapos malunod sa drum ng tubig. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo ng XFM Iloilo.
12: Patay na namatagpuan ang 2 taong gulang na batang babae matapos sumanong malunod sa pinapaliguan nitong drum sa Barangay Balantang Haro, Mayo 11 ng hapon. Sa panayam ng XFM News Team sa pamilya ng bata, nagtaka umano ang ama nito kung bakit napakatahimik na ng kanilang bahay. Agad na hinanap ng ama ang kanyang anak at laking gulat na lamang nito nang matagpuan na nakasubasob na sa loob ng drum ang paslit. Naniniwala ang pamilya na posibleng sinubukang abutin ng bata ang tabo sa loob ng naturang drum na may lamang tubig. Posibleng nakasanayan na umano ng bata na pumasok sa kanilang banyo upang maligo o kaya'y maglaro. Napag-alaman na may ginagawa umano ang ama sa kanilang kwarto habang nagtatrabaho naman ang ina ng bata. Ayon naman sa lola ng bata, nakatulog umano siya sa mga oras na iyon. Kung saan ang tanging nagbabantay sa bata ay ang mga nakakatandang kapatid nito na mga minor de edad rin. Napag-alaman na sinubukan pa i-revive ng doktor na naroon malapit sa kanilang bahay ang bata, subalit idiniklara ring dead on arrival pagkarating nito sa ospital. Labis naman ang pagdadalamhati ng pamilya dahil sa nangyari sa kanilang kaanak. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
1: At panghuli, construction worker sugatan matapos saksakin dyan sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM Santiago.
9: Patuloy na inoobserbahan sa pagamutan ang isang 35-anyos sa construction worker matapos sumanong saksaki na kanyang kainuman na naganap sa Barangay Buenavista, Santiago City. Kinalalang biktima na si Elias Mar na residente ng barangay. Samantala, agad namang inaresto ang suspect na si Elias R, 45-anyos na byudo na residente din ng nasabing lugar. Batay sa paunang investigasyon ng Police Station 1, habang nagiinuman umano ang biktima at suspect na nanoy na uwi sa mainitang pagtatalo ang kanilang inuman hanggang siya magkaroon ng pisikalan na komprontasyon. Sa gitna ng away, kumuha ng kitchen knife ang naturang suspect at sinaksak ang biktima kung saan nagtamo ito ng tig isang saksak sa kaliwang tagiliran at kaliwang braso. Agad namang isinugod ang biktima ng kanyang pamilya sa isang pribadong ospital para mabigyan ng lunas. Sa isinagawang pagresponde ng mga otoridad ng Police Station 1 at ang Mobile Patrol Unit, nagkuha sa pinangyarihan ng insidente ang ginamit na panalim na tinatay ang may haba na 10 pulgada at pinaniniwala ang ginamit sa pananaksak. Kasalukuyan nasa kusodiya ng mga otoridad ang suspect na nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz ng 104.9 XFM Santiago, XFM News.
0: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Brian, napanatili ng low pressure area si dating Bagyong Kaloy ang kinalalagyan niya sa layong 690 km silangan ng Katarman, Northern Samar. Habang patuloy na binabantayan ang pag-asa sa pang-LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
2: Katropang Buddy, inaasahan namang makararanas ang Metro Manila at mga nalalabi pang bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated na pag-ulan dulot ng localized thunderstorms.
1: Ang pagtama po ito, matindi, 45 degrees. Ang init sa Tugigaraw City, Cagayan. 44 dyan sa Ichagi, Isabela, Kasiguran, Aurora, Kamiling, Tarlac, San Jose Occidental, Mindoro, Cuyo, Palawan at Barangay Eastern Samar. Aabot naman sa 41 mga katropa hanggang 42 dito sa Metro Manila. Lalatigit po sa bahagi ng NAIA sa Pasay at Science Garden sa Quezon City.
2: Sumikat ang araw kaninang alas 5.29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.06 ng gabi.
0: Balitang international.
1: Balitang international na tayo. Hatid po ng Santon Gold, katropa, inilarawan ni US President Donald Trump na nasa life support na lamang. Ang umiiral na ceasefire matapos magpadalang Iran ng tugon sa mungkahi ng Amerika na tinawag niyang piece of garbage dahil sa layo na makondisyon ng dalawang bansa. Iginit ng Iran ang pagtigil ng digmaan sa lahat ng fronts, kabilang ang Lebanon, kasabay ng hiling ng kabayaran sa pinsala ng giyera, pag-aalis sa naval blockade at pagbabalik ng sa kanilang oil sales sa Strait of Hormuz. Sa ngayon, mga katropa, na haharap si Trump sa krisis kung saan ay bumaba ang bilang ng sumusuporta sa kanyang liderato mula po sa mga botanteng Amerikano dahil sa mataas na presyo ng gasolina.
13: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagkagulo ang mga Daniel fans matapos opisyal na buksan ng kapamilya star na si Daniel Padilla ang kanyang TikTok account na may username na Mang Daniela. Agad na nakakuha ng libo-libong followers at like ang unang post ng aktora. Naging kapansin-pansin din para sa mga netizens na tanging ang rumored girlfriend na si Kyla Estrada lamang ang following ng account. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting.
0: Balitang sports.
1: Ang balitang sports sa atid po ng Premium D3, katropa. Tuloy ng winalis ng New York Knicks ang Philadelphia 76ers 4-0 standing. Matapos pong magpakita ang gilas ng record-breaking na 25 three-pointers para makuha ang score na 144-114. Naging daan para umabante sa Eastern Conference Finals sa ikalawang sunod na taon.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide, mga katropa.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Ngayon pong tanghali, magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide. XFM.
14: Ito na mamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
15: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
17: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
18: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
16: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.
19: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga secret at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwaan pa rin po natin ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong puntahan at pwede niyo pong mapagpakonsultahan. Sa kanan po ni Doc Remilito, ay atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live ngayong araw. At syempre, atin hindi po makakapanayam ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor. Isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
20: Isang malusog na araw, Doc Michelle, at sa lahat natin mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. At sana po ay nasa maayos tayong kalagayan. Bagaman yung iba siguro puyat. Sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa mga kaguluhang pampolitika, stressful sa bansang Pilipinas. Pero remember, unahin natin ang kalusugan.
19: Okay.
20: Bago ang iba. Kasi kapag lagi tayong mainit ang ulo, laging wala sa kondisyon, apektado po ang kalusugan. I'm very sure of that. So, kaya ano man ang ating pinagkakaabalahan, ha? Kulang tayo. At unahin natin ang paano ba natin titiyakin na ang kalusugan natin ay laging nasa tamang kondisyon.
19: Tama, Doc, ha? Kinakailangan na nasa ano talaga unahan ang kalusugan natin, ano? Lagi nating pinapriority, mga kababayan, ha? Ano man ang atin pong nararanasan, ano man ang sitwasyon natin, mahalaga pa rin na atin pong isalang-alang ang atin pong pangangatawan. Kaya amin po kayo na imbitahan na makinig, samahan po muli tayo dito sa atin pong palatuntunan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan, ha? Kung meron kayong mga inquiries about your health, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag po kalimutan, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At sa mga nagbabalak pong bumisita, ha, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, eh narito ang atin pong mga address.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-483.

0: Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Healthy habits, healthy life, the secret of health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Atin po muling dagdagan ang ating kaalaman. Paano po natin papangalagaan na malusog at malakas ito. Ano? At syempre malayo sa samot-saring mga karamdaman. At pag-uusapan po natin itong isa sa mga problema na kinakaharap din ng atin pong sosyalidad. Ano? Itong problema sa metabolismo ng atin pong pangangatawan or mga metabolic diseases. Ang metabolism sa katawan natin, ito yung nagko-control kung paano nagiging maganda yung postura ng atin pong pangangatawan. Ano? Pagka nagkakaroon ng problema sa metabolismo ang pangangatawan natin, maaaring sobrang bibigat ka o maaaring sobrang papayat ka. Depende sa bilis o sa bagal ng metabolismo ng iyong pangangatawan. So, paano nga ba, Doc, nagiging problema itong metabolismo na ito sa atin pong pangangatawan at paano din ito masusolusyonan ng atin pong mga kababayan?
2: So, tama ka, no? At actually, ang isa sa pinakamahirap na common na problem sa ating metabolism, yung tinatawag na metabolic syndrome. Mm-hmm. Ano? So, yung metabolic syndrome, hindi siya sakit talaga, pero ito ay cluster or grupo ng mga at least tatlong basic risk factors na pwede mag-increase na ating pagkakaroon ng mas seryosong problema. O gaya ng heart disease, yung mga stroke, type 2 diabetes, at ito ay tinatawag din na syndrome X or insulin resistance syndrome. Kasi pag may metabolic syndrome ka, ang isa sa pangunahing nakikita nila, yung katawan natin ay mayroong intolerance sa insulin. Ibig sabihin, even though we have insulin, enough insulin in the body, nakakapag-produce ang katawan, pero hindi ito effective dahil hindi ito, kumbaga nire-resist ito ng ating katawan, yung mga four process or uses of insulin. So mayroong limang key risk factors para malaman mo kung meron ka ng development of metabolic syndrome. For example, meron kang tatlo sa mga babanggiting ko, ano? Eh malamang kailangan mo na magpa-check up kasi ang metabolic syndrome ay isang pangunahing dahilan kung bakit marami ho yung nagkakasakit ng malala at the middle age, kumbaga at the age of 30 pataas, nagkakaroon sila ng mga metabolic disorders. So unang-unang palatandaan, ano, risk factor is yung pagkakaroon ng waist circumference na medyo malaki. Common yan doon sa nagkakaroon ng abdominal obesity. So sa mga kalalakihan, sukatin nyo inyong mga mga waist. Ano, kapag more than 40 inches or 102 centimeter, ano na yan, pasok na yan doon sa red flag ng development ng abdominal obesity. Sa mga babae naman, 35 inches. Okay? Bakit mas malaki ang threshold sa lalaki? Kasi talagang likas ang lalaki, medyo bulk compare mo sa mga kababaihan. Mm-hmm. Ano? So yung mga kababaihan, pag umabot na ng more than 35 inches or 88 centimeter, masasabi mo na ito ay pumapasok na doon sa abdominal obesity. So yung ganitong klase ng obesity, kung saan yung fat ay nai-store sa palibot ng abdomen o parte ho ng tiyan, ay particularly risky. Okay? Hindi lang sa hindi magandang tingnan, kundi ito ay isa sa pangunahing risk factor sa development ng napakaraming sakit. Kaya makikita mo agad yung unang sign eh. Kapag ang tao lumalaki na yung tiyan na hindi controlled, kahit na anong gawin talagang medyo malaki, kinakailangan mag-ingat na, no? At tingnan yung other risk factors, baka meron din sila. Pangalawa, yung mataas

0: yung triglyceride level mo. Kapag nakikita nila ng pag may mga ano ka, mga laboratory check-up ka, tapos lumalabas lagi na mataas yung triglyceride mo. Okay? Mga 150 mg/dl o tinatawag na milligram per deciliter, mm-hmm, or higher kahit na ikaw ay medyo lower dyan pero you are given medication, may binibigay ang doktor na magamot sa iyo for triglyceride, ibig sabihin mataas yung risk mo. Okay? Ang triglyceride ay isang uri ng taba sa ating dugo na commonly nagiging dahilan ng mga pagbabara, especially sa ating coronary artery. So, kapag mataas ang triglyceride, take note, 150 mg/dl or higher, kinakailangan na ito ay i-note mo. Ano? O kaya kung meron ka ng medication for triglyceride na reseta ng doktor that you need to take for a longer period of time. Another is, kapag mababa ang iyong HDL cholesterol or high-density lipoprotein cholesterol, pag mababa ang iyong HDL, or sabihin na natin mga less than 40 pag lalaki, less than 50 sa babae, or meron ka medication para i-treat yung mababang HDL cholesterol mo, usually binibigay niya ng mga supplement, mm-hmm, para tumaas yung good cholesterol. Kasi hindi lang yung bad cholesterol ang kailangan tingnan. Kailangan din tingnan yung good. Kapag ang good ay bumaba sa normal level, ibig sabihin, wala kang katuwang sa pagkokorek sa balance ng fat sa iyong katawan. So, malaki yung chances of development ng mga sakit na may kinalaman sa daloy ng dugo. So, yun pa lang yun, ha? Ikatlo pa lang. And ikaapat, kung meron kang high blood pressure. Okay? So, kung high blood ka, ang iyong systolic pressure ay umaabot ng 130. Okay? Tapos, yung diastolic mo is higher than 85 or 90. Ibig sabihin, medyo ano yun, medyo elevated na yun, ano? Hindi mo man niya sinatawag na hypertension, pero ang tawag doon elevated blood pressure. O kung meron ka na maintenance for hypertension na binigay ng doktor. So yun yung ikaapat, ha? Take note. Ang ikalima, if ang iyong fasting blood sugar or FBS is more than 100 mg/dl, or meron ka ng medication na binigay ang doktor for blood sugar control. Okay? Ibig sabihin, ito ay sign na meron kang insulin resistance or tinatawag nating pre-diabetes. Kasi hindi naman ibig sabihin na ganun pa lang yung blood sugar mo, magiging kampante ka na. Ang tawag doon is pre-diabetes. Lahat ng diabetic patient nang galing sa pre-diabetes. Mm-hmm. Kaya pag nakita ng doktor yan, depende sa doktor, either they will give you advice na, oy, mag-ingat ka sa ganitong diet, or they will give you medication for prevention. Lalo, depende kasi kung marami kang ibang mga sakit na tinataglay. Mm-hmm. So, ito yung mga binanggit natin, mga kaibigan. Itong lima na to lahat, ito yung pinakang matinding risk factor sa development ng tinatawag nating severe metabolic syndrome. Okay? Mm-hmm. Ibig sabihin, kung meron kang tatlo sa mga nabanggit ko, confirm na meron kang metabolic syndrome. Yung tinatawag na syndrome X or insulin resistance syndrome. So, yun po yun. Okay? So, ano yung mga symptom na pwede mong makita? Isa-isahin ko para hindi kayo malito. Ano? Pag lumalaki na yung waistline, pag madalas ka nang nagkakaroon ng parang uhaw ka lagi, madalas kang umiihi, yung urge to urinate, lagi kang pagod, ang pakiramdam, laging napapansin ang vision mo, paningin mo, parang lumalabo, ano? Parang nagbablard. And nagkakaroon ka ng mga, ito, very significant, mm-hmm, yung acanthosis nigricans. Ibig sabihin, nagkakaroon ng darkening or skin dark patches, mm-hmm, sa mga singit-singit. Pwedeng sa batok, pwedeng, mm-hmm, sa liig, pwedeng sa kilikili. Pag ikaw ay nagkaroon ng ganyan, na kahit anong gawin mo, hindi nawawala, yun yung tinatawag na acanthosis nigricans, yan ay isa sa napakaliwanag na sign ng syndrome X or insulin resistance. So, yan ang kinakailangan yung babantayan. So, pag ganyan, kailangan nyo ng mag-proceed sa tinatawag na preventive therapy. Okay? Kasi maraming pwedeng maging dahilan ng pagkakaroon ng metabolic syndrome. Mm-hmm. Pwedeng yun nga, yung mga overweight kayo, may insulin resistance kayo. Pwede rin ito ay dahilan sa physical inactivity or sedentary lifestyle. Pwedeng genetic o sa family ninyo, meron talagang history ng type 2 diabetes or meron mga kapamilya ka na meron ng metabolic syndrome, tataas ngayon yung panganib sa pagkakaroon nito sa iyo. O yung edad, ang metabolic syndrome, habang tumatanda tayo, tumataas din yung risk kasi nga bumabagal ang ating metabolism, physical vitality natin habang umiedad tayo. Kaya dapat ang gagawin, lagi kong advice sa mga patient ko nga na kapag ikaw ay tumatanda na, ang focus mo habang tumatanda ka is more on wellness and nutrition. Kasi baliktad ngayon eh, habang tumatanda ang tao, dumadami yung gamot. Kasi hindi nila binigyan pansin yung priority while we age. Okay? So, habang tumatanda tayo, tumataas yan. Yung other condition, for example, meron kang PCOS o polycystic ovary syndrome. Di ba nakikita mo pag may PCOS ka, yung babae? Tumataba sila, no?
1: Yes, doc.
0: Tapos, nagkakaroon sila ng hindi magandang pakiramdam lagi. Nagkakaroon ng problema doon sa buto nila. Laging masasakit ang kalamnan. So, because it's tinatawag natin na hormonal changes. So, hormonal changes can also help na lalakas yung possibility of development ng metabolic syndrome. Unhealthy diet, kung meron ka nang risk factor because of genetic, tapos meron ka pang hormonal imbalance, tapos ang diet mo pa puro processed food, puro matataas na carbohydrates, puro asukal, tapos matataba pa, mahilig ka pa sa mga butter, sa mga tinatawag na trans fat, di ba? Saturated fat. Ah, mahilig ka pang mag-milk tea, mahilig ka pang mag-soft drinks. Nako, sabi sa pag-aaral, 20% ang increase sa risk sa pag-develop ng mga critical illness kapag meron kang unhealthy diet. Ayan, at sinabi ko na kanina yung tungkol sa hormonal imbalance. Ano? So, kung ikaw ay may hinala na ikaw ay malamang nagkakaroon ng metabolic syndrome, punta ka sa doktor because the doctor will recommend physical examination, iba blood test ka, titingnan kung meron kang diabetes, like type 2 diabetes. At mas maganda nga na magpa-complete health check-up ka kapag ikaw ay may nararamdaman na doon sa mga binanggit natin kanina. Yung lima na yun. Ano? At ang puntos kasi nito para maiwasan mo yung complication ng metabolic syndrome.
1: Kasi Doc, yan yung mas delikado eh.
0: Yes, yung metabolic syndrome, kumbaga, yan yung pinakang foothold ng mga sakit that are killers, like yung heart disease o heart attack, yung mga stroke. Yan yung common reason why tinatamaan tayo ng ganun nakamamatay na sakit. Ngayon, kung ikaw ngayon, parang pag natulog ka, grabe ka humilik, di ba? Tapos nagkakaroon ka ng hindi magandang amoy sa katawan, masyado kang pawisin. Marami kang napapansin na hindi maganda sa iyong katawan. Aside from yung mga binanggit ko kanina, lahat yun ay nagtuturo na posibleng ikaw ay metabolic syndrome. Okay? So dito, ang nakakatuwa dito, ang metabolic syndrome is completely preventable and treatable kung aagapan natin. Oh, very simple lang naman eh. Yung sinasabi nila kapag meron ka metabolic syndrome, number one, lifestyle change. Ang focus mo na ngayon, yung tinatawag na heart healthy diet. At sa listahan ng mga heart healthy diet, nangunguna na yung plant-based diet. Okay, ibig sabihin, kakain ka ng mga pagkain, majority ay plant-based. May tinatawag silang DASH diet or dietary approach to stop hypertension. Pag-uusapan natin yan bukas ano tungkol sa DASH diet, ano, para may idea kayo. Yung iba naman, binibigyan nila ng Mediterranean diet style of food and ini-increase yung activity, physical activity, at least 30 to 60 minutes of moderate intensity exercise pwedeng every week. Ma-reach mo yan, yung ganyang 30 to 60 minutes, ano. Kailangan gumawa ka ng way to lose weight. So maraming paraan ng paglulose ng weight. Pwedeng mag-fasting. Pwedeng, ang pinaka-popular na highly recommended ko doon kami sa L, yung tinatawag nating intermittent fast. Yung 16-8 protocol, walang masyadong complication yon. Anybody can do it. Kasi ang bibilangin mo lang naman doon yung oras kung kailan ka pwedeng kumain. Walong oras, then 16 hours kang hindi kakain. Only water or sabihin na nating herbal tea. Gawin nyo yon to lose weight. Yan ay guaranteed eh. Kaya lang medyo kailangan mo sanayin yung sarili mo, ano, yung katawan mo. Kung naninigarilyo ka, quit smoking. huwag uminom ng alak. Okay? Isa yan sa pinakamahirap sa iba, no? And if you have stress issue, you need to do everything to manage your stress. Maraming pwede.
1: Control your stress.
0: Yes. Kasi may mga tinatawag na emotional, physical stress. Mm-hmm. So yung physical stress can help emotional stress. Mm-hmm. Ang pinaka-the best na panlaban natin dyan, yung hilot-tugpungan. Ano?
1: Yes, oo.
0: Ito, Kwendel. So marami kasi hindi nila maintindihan, bakit ako'y parang laging stress na stress? Mm-hmm. Hindi nila alam, meron sila mga subluxation, meron sila mga kalamnan na naiipit yung ugat. Mm-hmm. Maraming ganun, may mga pains. So it can contribute to more stress. So yung mga ganun, mga relaxation technique. Matulog daw, pinaka the best, 7
1: matulog
0: to 9 hours.
1: Matulog ng sapat.
0: So nabasa ko, pag hindi daw tayo natutulog ng sapat, the brain itself. Kaya pala, pag lagi tayong puyat, para tayong minsan ang bobo-bobo natin. Napapansin, parang alam mo naman yung isang bagay, pero hindi mo masabi, hindi mo ma-express, at bumababa yung intellectual performance. So ito pala yun, ano, sa pag-aaral. Kaya ang pagtulog po, 7 to 9 hours ang quality sleep na tinatawag. Kinakailangan i-check natin na sinusunod natin ang ating doktor. If the doctor prescribe you with medication, diba, to control your blood pressure, to control your cholesterol, to control your blood sugar, you need to follow your doctor. Okay? Kasi minsan...
1: Huwag matigas ang ulo.
0: Kasi kami sa naturopathy, hindi naman kami kontra sa maintenance medication pag kinakailangan. Ang kontra kami, sa totoo lang, is yung medication na self-medication. Another thing is, naniniwala kami na hindi talaga natin kailangan ng maintenance if we can follow a healthy lifestyle. Kasi, pag healthy lifestyle ka, hindi matitrigger kasi yung mga ganyang condition. Yeah, pero, so, kung matigas ang ulo natin, in spite of there are some methods na pwedeng hindi tayo mag-maintenance, at sinabi ng doktor, talaga wala kang choice, you need to follow your doctor. And while following your doctor, you can apply naturopathic modalities. Ang tawag dun is integrative approach to health, or integrative medication. So yun yung mga kinakailangan natin, mga kaibigan, if we have metabolic syndrome. Kasi sa totoo lang, pag may metabolic syndrome ka, para kang isang makina na punong-puno ng kalawang, na punong-puno, nalapot yung mantika o yung langis. Napakahirap pag may metabolic syndrome because tumakbo ka lang ng konti, lumakad ng mabilis, hinahapo ka na. Hindi ito maganda sa ating sistema. Kaya ang pinaka-the best dito, if you have clue, meron ka ng tatlo doon sa nabanggit ko kanina, right now, gawin mo na yung pinakamaganda para sa health mo. Wellness, diet, lifestyle change. And don't forget, kaya natin nilabas yung Santon Plus Gold, yung premium D3 at vitamin C. Ang number one talaga na nilalabanan niyan ay yung metabolic syndrome. Kasi yun ang common problem natin sa Pilipinas na hindi napapansin ng karamihan na kaya pala itong talunin. Ano? Basta tama lang yung information, tamang gagawin natin, tamang diet, etc. Kaya nga itong pala tuntunan natin, huwag niyong pagsawaan na pakinggan kasi kahit pakunti-kunti ho na mga information, ay marami ho kayo dito mapupulot na magiging kapakipakinabang ho sa inyo. Kasi napakahirap kapag lumala yung sakit mo, ba, tumaas yung BP mo, tumaas yung cholesterol mo, pwedeng nagkaroon ka ng bara sa iyong puso, which is hindi siya madaling gamutin at magastos. Kailangan mo ng milyon para matanggal yung bara sa coronary artery mo. Pag na-stroke ka, kahit anong posisyon mo sa buhay, kahit pa kung sino ka, mayaman ka man, politiko ka man, o ano, mawawala lang sa'yo yun pag na-stroke ka.
1: Tama, doko.
0: Diba? Kaya nakikita mo yung importance ng ano, ng preventive approach. Yan. Kaya yun ho mga kaibigan ha, sana doon sa mga sinabi ko ngayon, no, pinag-usapan natin tungkol sa metabolic syndrome, meron na kayong idea. At warning na ito sa inyo, kung may nararamdaman kayong ganito, you know what to do. And pwede nyo bisitahin ang mga Yes to Health Clinic para mabigyan namin kayo ng guide. Kasi meron tayong tinatawag na metabolic detox eh. Yung program for detox natin, nakafocus talaga sa metabolism that can help you prevent metabolic syndrome.
1: Thank you so much, Doc, sa napakaraming infos na to, ano, about this problem. At alam ko, marami sa mga kababayan natin ang namoproblema sa ganito rin pong mga karamdaman, mga kaibigan. Tulad na nabanggit ni Doc, ay huwag nating hayaan na ito pong mga sakit po na ito ang mamalagi sa atin pong pangangatawan. Ano? Kung napansin nyo or nakikita nyo yung mga sinyales na ang ganito pong mga problema o mga karamdaman, agapan na po kaagad-agad, mga kaibigan. Baguhin na kaagad kung ano man yung atin pong mga maling gawi, ano? Lalo na sa atin pong mga kinakain, kasi yan naman talaga ang primarily na dahilan kung bakit nagkakaroon ng iba't ibang ganito pong problema in relation to metabolic problems, mga kaibigan, no? So, i-change natin yung atin pong lifestyle, change our diet, and then huwag kalimutan, take po tayo ng mga supplementation. At yun nabanggit ni Doc, ano, take your medications, mga prescriptions sa inyo ng inyong mga medical doctors. I-take po ninyo yan, mga kaibigan, as long as nananatili pa rin yung mga problema na yun sa atin pong pangangatawan. Ano? Kasi naniniwala tayo na yung mga sakit naman na yan, kung atin makakontrol, hindi yan pang habang buhay. Lalo-lalo na kung alam po natin kung paano po ito susolusyonan or aagapan, mga kaibigan, ha? Kaya yan, sa mga kaibigan natin, ha, huwag kalimutan uminom ng ating pong Ultimate Trio. At bumili na po nito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The secret of health. Santon Gold, live testimony.
3: Hello po, ma'am. Ano po yung name natin?
4: Christina Salen, 51 years old.
3: Taga saan po kayo, ma'am?
4: Asuncion, Davao del Norte.
3: Ano nga po yung product ng Yes to Health yung nasubukan at ginagamit nyo po ngayon, ma'am?
4: Santon Gold Capsule.
3: Wow, bakit nyo po naisipan na subukan po yung Santon Gold?
4: Gumamit na po ako ng herbal, madami na akong na-try ngayon. Ginamit ko ay Santon Capsule, yung bago, yung gold.
3: Kamusta po? Ano masabi nyo after masubukan po yung capsule natin?
4: Maganda ang Santon Gold. Yung problema ko sa tiyan, nawala at pati pagtulog ko naging maganda.
3: Wow! Ano po yung masasabi nyo ngayon, ma'am, sa mga hindi pa po nakatry ng ating Santon Gold Capsule?
4: Sa mga may karamdaman dyan, magaling ang Santon Gold Capsule, kaya gumamit na kayo.
3: Ano nga po ulit yung name natin, ma'am?
4: Christina Salen, Asuncion, Davao del Norte.
3: Maraming salamat po, ma'am, and God bless po.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ma'am, good morning po. Ano pala natin?
6: Ninya po.
5: Ninya. Ma'am, ano pong reaction niyo sa kape namin?
6: Malasa po siya. Tsaka masarap yung pagka-timplada niya.
5: Alam niyo po ba kung anong sangkap niyan? Siyang mangustin, malunggay, at siyempre, meron siyang glutathione.
6: So, ganun ba?
5: Iyon siya sabi, nagkape ka na, gumagwapa ka pa.
6: Ay, sana all.
5: So, maraming salamat po.
2: Okay. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
1: Welcome back, mga katropa, mga kaibigan, sa atin pong programang The Secret of Health. Kasama niyo pa rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algy Bakla.
0: Magandang araw ho at welcome again sa ating palatuntunan.
1: Sa mga kababayan natin, ha, mga katropa natin dyan, nagsumakavail ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto. Puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar at hanapin ang atin pong mga products. Ha? Always check sa atin pong logo, tatak na Yes to Health, para po makasigurado na inyo pong inumin ang inyo pong gagamitin ng mga produkto. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Sa mga kababayan din, ha, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa atin po numero. Atin po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
0: Bigyan lang natin sila ng mga information, ano, para sa ating mga schedules, especially sa mga darating po ng mga araw. Sa darating na ano, Thursday. Ang petsa sa Thursday is May 14. Bilis naman ng... Malapit na naman tayo mga lahati, ano?
1: Tama, Doc. Oo.
0: Eh, nandiyan po tayo sa Batangas City Branch para po sa ating regular consultation schedule. At sa lahat ng mga nais sa kumonsulta sa ating pong naturopathic medicine, magsadya po kayo dyan. Mula alas 10 po ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. So, located po tayo dyan. Ulitin ko doon sa mga hindi nakapag-take note. Nandiyan po tayo sa City Mart Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. At pwede po ninyong puntahan yung ating Yes to Health Wellness Clinic mula po Linggo hanggang Biyernes. Open na ho yan, 9 a.m. hanggang 5 p.m. Pero yung consultation natin, starting 10. So pwede na ho kayong pumunta doon para sa ating konsultasyon sa naturopathic medicine.
1: Yun, ha. Sa mga kababayan natin dyan na gusto pong makapagpakonsulta at makapagpa-check up, mabigyan kayo ng holistic assessment sa inyo pong pangangatawan, bisitahan ang atin po mga Yes to Health Clinic. Okay? Ayan, Doc. Ito, mayroong mga may katanungan dito, ha. Bigyan natin ng pansin. Mm-hmm. Ito ang isa sa mga nag-text po sa atin. Doc, 67 years old na po ako at may hypertension. Uric acid, mataas po. At ganoon din ang aking creatinine. Ask ko po, pwede ba akong uminom ng Santong Plus Gold every day? Hmm. Mary Ann Quizon po ito ng Bagong Sikat, Puerto Princesa.
0: Naku, salamat. Magandang idea po yan. Kasi ang Santong Plus Gold, meron siya mga sangkap na nakakatulong sa daling ng dugo.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga nutrients, particularly dyan, yung garlic, mm-hmm. okay, garlic extract. Meron din siyang ampalay extract. May moringa, may mangustin. Ito mga to ay meron mga phytochemicals, especially yung quercetin, di ba? Yung mga iba pang mga sangkap niyan na pwedeng mm-hmm. makatulong sa daloy ng ating dugo. At nagpapalakas din ng ating puso. So, pwedeng-pwede po. Kasi alam niyo naman na kapag may hypertension tayo, mas kailangan natin ng mas maraming sustansya
1: mm-hmm.
0: para patatagin yung mga commonly affected ng hypertension. Eh, kasama yung hypertension sa metabolic syndrome
1: mm-hmm.
0: na pinag-uusapan natin kanina. At common ito sa Pilipinas. Bihirang-bihira ka lang makakita ng isang bahay na walang may hypertension mm-hmm. sa family nila. Halos karamihan.
1: Very common talaga. Siya.
0: Very common siya.
1: Oo. So sa mga kababayan natin, especially Doc, mataas ang creatinine niya, mataas ang uric acid. So bagay na bagay sa yung Santon Gold Herbal Capsule natin.
0: Yes.
1: Since meron siyang mga content na nakakatulong din para i-normalize yung mga ano na yun, mga waste kasi yan Doc, no?
0: Mm-mm.
1: Mga waste product yan ang katawan natin na kinakailangan maitapon.
0: Tama.
1: At maalis sa dugo natin.
0: At kailangan din kung may chance kayo na makapagpa-detox, ano? Meron tayong mm-hmm. mga detoxification program for specific like hypertension para matulungan kayo. Kasi alam mo yung hypertension, kaya pabalik-balik yan. Nasa katawan na mismo natin kasi yung mga pagbabara, yung mga nakakaabala sa sistema natin na kailangan nating ilabas sa ating katawan. Na ordinarily, sa mga regular na pagkakataon, araw-araw, hindi mo makayang ilabas yan. Ng, hindi mo tutulungan yung sistema mo na mapabilis yung trabaho ng ating mga responsible organ
1: mm-hmm.
0: para ma-detoxify ka. At pag na-detoxify, ibig sabihin natanggal yung mga anong yan, barabara ng mga nagko-cause ng disruption sa ating good circulation, gaganda na yung ano mo, yung blood pressure mo. Kasi ang blood pressure naman, ako nga, ang tingin ko dyan, hindi naman talaga sakit yan. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Sa naturopathy, ang tawag natin yan, imbalance.
1: Tama,
0: hindi balance yung viscosity ng ating dugo. O, na pwede itong maging dahilan ng mga mas malalang nakamamatay na sakit, kaya ng heart attack, di ba? Stroke. Kaya dapat lagi nating babantayan yung katulad na kondisyon na hypertension.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan natin dyan, ha, na tumataas palagi ang presyon ng dugo, mag-ingat po ng husto, lalo na sa mainit na panahon. Kapag mainit ang kapanahunan, mas mabilis tumaas, Doc, ang presyon ng isang tao.
0: Yeah.
1: Ha? Nai-trigger kasi yan sa init ng panahon.
0: Oo.
1: Tapos kung na-expose pa kayo sa direct heat, direct sunlight, mas lalo na, mga kaibigan. Ha?
0: Mm.
1: Kaya mag-ingat po ng husto at gumawa ng mga precautions, ha, para mapanatiling normal ang presyon po ng dugo. Ha? At kabilang na dyan ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule natin, sabayan na rin nila, Doc, ng Premium D3 at Santone Vitamin C. Ang mahalaga kasi dyan, Doc, mapanatili na maganda yung elasticity ng inyo pong mga dugo.
0: Tama.
1: Para kahit papano, makaka-cope up ito dun sa lakas ng pressure na nandun sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Kasi problema pagka laging mataas ang presyon mo na kumbaga nai-stress out yung mga kaugatan ng ating pangangatawan.
0: Tama.
1: Kaya nga iba, Doc, pumuputok, di ba? Nakakaroon ng aneurysm.
0: Oo.
1: At iba pa.
0: Maraming ganyan ngayon, nagkakaroon ng aneurysm na yun nga, isa sa maituturong dahilan yung
1: mm-hmm.
0: paghina ng wall ng ating arteries.
1: Arteries, oo.
0: Na ito ay napapalalapan ng hypertension.
1: Mm-hmm.
0: O, kaya take note, sabi nga nila kapag may high blood ka, it's a ticking time bomb.
1: Mm-hmm.
0: Oo, na pwedeng anytime magbigay sa iyo ng isang malalang complication.
1: Ayan, ha? Ito, Doc, another inquiry. Doc, mayroon po akong bukol na maliit sa bandang leeg. Ang sabi ko, kulani daw. Pati sa singit ko, mayroon din na maliliit na bukol, Doc. Kulani lang din daw po ito ang sabi nila.
0: Kulani?
1: Mm-hmm.
0: Alam mong kulani, nagpapakita yan ng problema sa either infection. Or... Kasi ang mga ano natin, mga lymph nodes mm-hmm. natin. So, ito ay mayroong tinatawag na main purpose.
1: Mm-hmm.
0: Ang main purpose
1: niya.
0: Oo. Actually, para itong, maliliit na checkpoint eh, sa ating katawan. Kumbaga, kung titignan mo yung kinaroroonan ng mga lymph nodes, for example, dito sa kilikili, sa leeg, dito sa singit. So, mga checkpoint yan na kapag merong infectious pathogens o something lang na nakapasok sa sistema natin, halimbawa, nagkaroon ka ng sugat, na infectious sugat, mapapansin mo, nagkakaroon ka ng kulani. Halimbawa, kung sa paa ka na sugatan, magkakulani ka sa singit.
1: Tama daw.
0: Kasi nga, itong mga kulani ay nagsisilbing parang barracks ng ating immune defense. Okay, meron tayong mga lymph fluid na tinatawag na nagtatrap ng mga germs and foreign particles at nagpo-produce ito ng immune cell na tinatawag na lymphocytes, di ba? So tumutulong itong mga lymph nodes na to na labanan ng infection. So ibig sabihin pag may namamagahang lymph nodes, may matinding nangyayaring laban sa iyong katawan. Wala ba magkakaubot sipon ka, di ba? Dito ka nagkaka-lymph node sa parting leeg.
1: Oo.
0: Kasi nga yung sa lungs natin. So, yun ho yung... Kaya pag may lymph nodes kayo, lalo lumalaki, namamaga, ang pinakang sure at the best na gawin, una is magpa-check up. Kasi ang doktor ang magsasabi kung ano yung possible na dahilan, baka may infection po kayo na pwedeng mas maging critical kapag hindi po naagapan. So, tandaan naman natin na ang kalusugan, pinaka-importante dyan, maagap tayo. Hindi yung reactive lamang yung magiging ano natin na kung kailan matindi na, saka lang tayo gagawa ng hakbang. So, sa health, hindi po ganun. Sa sasakyan nga, may tinatawag na preventive maintenance. Katawan pa kaya. Yung sasakyan, pwede mong palitan ng pyesa, yung katawan natin, hindi. So, hindi sa sinesermonan ko yung texter. Ang suggestion ko lang, pa-check up kayo. Kung talagang hindi nawawala, pa-check up po kayo. Pwede rin kayo mag-take ng ating mga suplemento dahil ang health supplement natin sa Anton Plus Gold ay mayroong malaking tulong sa ating immune system, sa overall health and protection ng sistema natin. So, pwede kayo mag-take ng Santon Plus Gold at least one capsule 3 times a day. Then, yung Santon Vit-C, isang uri ng vitamin C na acidic. Mahalaga yan sa ating immune system. Take din po kayo niyan. And yung ating premium D3, isang mahalaga namang source ng mga essential fatty acids na kailangan din sa ating metabolic function. Kaya, yun lang. Yun lang yung suggestion ko po sa inyo. Dahil hindi maganda kapag may lumulobong kulani.
1: Oo. Kumbaga, in general approach, ang kulani ay nagtatrap ng, ng mga pathogens. Ha? Either bacterial or virus man yan na nakakapasok sa pangangato natin para mapigilan yung pagdami nila pagkalat. Ano? Kasi pagka kumalat ng gusto yun, maraming parte ng pangangatawan mo ang maapektuhan. Especially, yung mga na-compromise area dun sa katawan mo, mas mabilis yun silang maapekt. Kaya nga nandiyan yung mga kulani na yan para magsisignal din eh. Bilang warning sa katawan.
0: Parang lagnat din yan. Tsaka mga inflammation. So lalo na kung ang kulani mo, 2 linggo hanggang 4 linggo na nandiyan pa. Kailangan mo na pa-check up talaga. Tapos matigas, naka-fix, and commonly painless. Yun yung mga ganun. Pag hindi masakit, kasi usually masakit, possible infection. Pero pag matigas, lumalaki, tapos hindi masakit, iba na yun. Medyo mas may problema ka dun. Tapos mabilis siyang lumalaki. Yung iba naman, kulani, may kasabay na lagnat. Yung iba parang pumapayat na hindi maintindihan. Yun po ha, yun yung mga red flag na kinakailangan talaga ng immediate medical attention.
1: Doc, another inquiry. Doc, ask ko lang po. Nakakaranas po ako ng paranakit ng kanang balikat ko. Makirot po at mga laydok. Ano po ba ang pwedeng igamot dito?
0: Yung balikat niya.
1: Makirot at nangangalay.
0: Yan ang mahirap. 2. Hindi ko maintindihan kung makirot at mangalay. Lalo na kung masipag ka. No? Commonly pag ganyan po ay ang dahilan, frozen shoulder. Kasi ang frozen shoulder, ibig sabihin, yung iyong mga kalamnan na nagkocontrol sa galaw ng iyong arm, nagkakaroon ng problema. Sabi nga ni Doc Wendell, hindi nagkakasundo yung mga muscle. So, pag nag-command ka ng movement, nagkukontrahan sila. Kaya nga prosen yung ating galaw na ano. So, masakit talaga yan, especially kung ito ay medyo malala na yung sitwasyon. Ano. Ngayon, yung ngalay, naapektuhan yung mga nerve natin, especially pag may problema yung tamang function ng ating pong muscle dyan po sa ating balikat. Kaya yung mga ngalay na nararamdaman natin, usually, pwede yun ang dahilan. Pwede ring nerve ang nagiging pangunahing dahilan. or pwedeng ito ay kakulangan ng tamang sirkulasyon or meron tayong problema sa carpal tunnel. So yung mga yon, yung mga possible causes ng pangangalay. So anong gagawin natin? Unang-unang first aid dyan is yung mga hot packs. Lalagyan mo ng hot fomentation, yung iyong parte ng katawan na nananakit at nangangalay. Pwede mo rin isunod yung therapy. Yung mga therapy na pwede dyan, yung pwede yung hilotugpungan, yung hilot, ano. Haplasan nyo ng santon plus herbal oil na isang natural organic na pampahid na mayroong mga essential oil at herbal extract na nakakapagparelax ng mga kalamnan at nakaka-release ng mga tensyon. And of course, pwede mo rin gamitin ng acupuncture kung mayroong mga acupuncturist o kung makapunta kayo sa Yes to Health Clinic para ma-release yung energy flow na hindi maganda. Kasi alam mo, yung acupuncture, ginagamit talaga yan para pagandahin yung flow ng energy.
1: Tama daw ko.
0: Sa iba, yung energy kasi, o tinatawag na chi, Chinese, hindi nakikita yan. Pero yan, for thousands of years, yan ay napag-aralan na from ancient Chinese, Korean, and Japanese healing art, yan ay napag-aralan nila as part ng Oriental medicine. So, yun po yung mga pwede nyong gawin. At the same time, mag-umpisa na kayong uminom ng mga vitamina para sa kalamnan at nerve, katulad ng B vitamins. Yan. Sa Yes to Health, meron kayong mabibiling mga supplement na katulad po niyan na mga plant-based na mga supplement with B vitamins. And of course, don't forget yung ating tatlong supplement, Santon Plus Gold, Santon Beet C, and Premium D3. Malaking bagay po yan sa mga katulad po ng nararamdaman nyo.
1: Mm-hmm. At kung may kasabayan na paranakit, ha, ng mga kasukasuan, subukan nyo yung napakasarap na kape natin, Doc. Santon Gold Coffee Mix, ha. Mamamangha kayo. Hindi lang kayo na sasatisfy sa pagkakape. Ma-observe mo yan unti-unti. Nawawala yung mga tumutunog-tunog dyan sa atin po mga kasukasuan. Oo, mas lumalakas yung mga joint area natin, ha.
0: Tama.
1: Kasi may collagen yan, Doc.
0: Oh, maraming ganyan ang problema ngayon. Yung uumpisa sa parang mga pumuputok-putok.
1: Mm-hmm.
0: Yun pala. Kaya pumuputok-putok, nagkakaroon ng pagbabawas ng synovial fluid.
1: Yan,
0: Yung synovial fluid, pag bumaba ang bilang niyan, kumbaga sa mga joints, ng mga sasakyan, may mga lagatok na kasi kulang sa grasa.
1: Tama.
0: Tapos pag kulang na sa synovial fluid, yun yung dahilan bakit nagkukuskusa na yung mga mga joints ng na ating kasukasuan.
1: Bone ending, no?
0: So, nagkakaroon ng wear and tear. So, kaya ganun ang nangyayari. So, Santon Gold Coffee Mix, merong collagen, tama ka, na isa sa pinakapangunahing kailangan para ma-stabilize. Kasi meron naman tayong collagen sa katawan. Ang malungkot nga lang, habang umiidad tayo, na bumabagsak yung kanyang production capacity. So, kailangan mong bigyan talaga ang katawan ng additional supply. Given yun. Pero kung mga bata pa kayo, mga 20s, hindi yun ang priority. Pero alam mo, yung mga nakakaramdaman naman yan, pag umidad ka na ng 40, pataas, ayan, simula na yan.
1: Oo.
0: Kasi kumbaga, for 40 years, ang dami mo nang ginawa sa mga kasukasuan mo. Lalo na kung mabigat ang timbang mo. Sabi nga, halimbawa, ang normal weight na dapat sa body mass index na normal range is 50 kilograms o 55. Ang timbang mo, 80. Gaano ka kabigat yung excess weight na
1: binubuhat mo.
0: Baggage mo everyday. Para kang may pasampasang isang sakong bigas o kalahating sakong bigas, di ba? So, yun yung nagbibigay ng extra weight dun sa yung kasukasuan.
1: Yeah, so mga kababayan natin na ganito ang problema, ha? Maraming kayong bagay na dapat pong isaalang-alang at kabilang po dyan mga kaibigan na isabay nyo itong atin pong mga produkto, especially ang Santon Gold Coffee Mix natin. Pwede po yung ma-avail sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Doc, bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa mga kababayan natin na natulungan at napasaya sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
7: Si Rachel Samson, nagatira sa Barangay San Jose. Ako po ay mayroong naramdaman na diabetes, taas ang sugar ko, nasa 200. Tapos ngayon, nagsubo ko sa Santon Plus Gold, nag-inom ako ng kape sa Santon Plus Gold. Ngayon, okay na ang aking naramdaman. Nagbaba na ang aking sugar. Nasasabi ko sa iba kung sino yon ang may mayroong naramdaman na diabetes, sana magsubo kayo sa pagbili ng Santon Plus Gold. Salamat po sa Panginoon at natuklasan ko ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika. The secret of health.
1: Ayan mga kababayan, mga katropa, sa mga kaibigan natin dyan, ha, na nakakaranas ng pagtaas ng blood sugar level sa inyo pong pangangatawan. Huwag pong hayaan ha, na ito ay nating lipong nasa mataas na kondisyon. Dahil marami po ha, ang maapektuhan nito na mga organs and systems sa atin pong pangangatawan ha. Minom ka agad ng Santone Gold Herbal Capsule. Ito Dok, ay meron pong mga content ano, na nakakatulong para i-stabilize ang sugar level natin. Primarily, yung Ampalaya extract na nandyan sa ating pong Santone Gold. Meron yung mga bioactive compound tulad po ng P-insulin. Alam niyo ba ang P-insulin? Parang ano yan siya? Insulin-like yung kanyang process pagdating sa atin pong pangangatawan. Kumbaga, ano yun eh, minimimik niya ano, o ginagaya niya yung trabaho ng insulin sa katawan po natin at mas ginagawa niyang sensitive yung atin pong mga selula ano, para mas maka-attach ng maayos yung mga insulin dun sa insulin receptor ng ating mga cells at magamit ng atin pong mga selula, mga kaibigan. Ha? O, sa mga nahihirapan dyan at nag-struggle sa pagpapababa ng sugar level sa kanila pong pangangatawan, take note, meron po tayong Santone Gold Herbal Capsule, meron din po tayong Santone Gold Herbal Tea, Santone Gold Coffee Mix. Yan, mga friendly po yan sila para sa mga kababayan natin na diabetic. Ha? O, kaya wag pong hayaan na marami ang maapektuhan, lalo na yung mga nerbyo, mga nerves atin pong pangangatawan. Kadalasan yan, Dok, ang nagsasuffer pagka yung sugar natin ay mataas. Ano?
0: Yes, kasi syempre kailangan din ng nutrients ng ating mga nerve. Pero kapag mataas ang ating blood sugar, yung nahahamper niya yung normal delivery of oxygen and nutrients.
1: Yes.
0: Kaya nagiging dahilan, nasisira yung, especially doon sa pinaka-farthest area ng ating pong katawan, yung sa peripheral circulation. Kaya nga, commonly dulo ng daliri sa kamay, dulo ng daliri sa paa, commonly nararamdaman yan. Talampakan, pinaka-lowest na yung talampakan Kumbaga, pag malapot ang dugo mo, nagkakaroon ng stagnation.
1: Mga lalaki, Dok, may dulo din na naapektuhan. Yes. Yung pinakamalaking ugat
0: kasama
1: daw.
0: Kasama na yung pinakamalaking dulo.
1: Oo, pinakamalaking dulo.
0: Sa kalalakihan.
1: Ayan, ako. O,
0: kaya naman tayo sa Yes to Health, syempre, alam na natin, commonly problem yan. Meron naman tayong isang sagot dyan. Yung tinatawag nating turbo dietary supplement for men. Kasi alam mo, pag diabetic ka, isa sa pinakang possible scenario na mangyayari sa inyo. Common kasi sa mga diabetics, habang hindi nila alam na meron silang mataas na blood sugar, isa sa unang nararamdaman ng lalaki, yung pagkakaroon ng erectile dysfunction. So, halimbawa, at the age of 40s, hindi pa naman yung panahon na ikaw manlalambot, di ba? Nawawalan ka na ng tikas. Kumbaga, lagi ka na ka-6:30, hindi na ka-6 o'clock, ano? Si barangay captain. check nyo po yung sugar nyo. Kasi commonly, ang sugar, it affects our reproductive organ, mga kalalakihan. Kaya naman, pag ganun na sitwasyon, kailangan mo na talaga ng medication. Punta sa ating doktor. Then, pwede nyo isabay ang turbo dietary supplement for men. Kasi ang turbo ay mayroong mga sangkap na nakaka-influence sa ating normal hormone production at ganun din sa normal blood circulation. Kaya pag pinagsama mo yun, yung pag-accelerate at pag-boost ng ating hormone production, ang lalaki naman, ang pinakang hormone na dominant is yung testosterone, di ba?
1: Tama daw ko.
0: So once na matake natin tong maka-enclavuasca, which is traditionally for hundreds of years ginagamit sa South American countries, katulad ng Peru, Ecuador, Colombia, Amazon, na vitality booster ng mga kalalakihan doon, di ba? So, because they need it every day. Iniinom nila every day yan, kinakain nila every day. So, napatunayan yan. Kaya nagkaroon ng interest yung mga siyentipiko, mga mananaliksik, na pag-aralan nila yung sikreto ng halaman na yun. And they found out na hindi pala haka-haka lang ang claims, yung mga traditional claims sa paggamit ng mga halaman na to. So, napatunayan nila na meron itong ability to help our reproductive system. And of course, Clavuasca is for libido and vitality ng isang lalaki. O kaya ginamit natin yon sa sangkap ng Turbo Dietary Supplement for Men na pwede nyong inumin every time na kailangan nyo po ito or kung may piniprevent kayong isang uri ng problema sa inyong reproductive system.
1: Iyan ha, mga kababayan natin. Huwag na huwag pong hayaan na natiling mataas ang level ng sugar sa inyo pong dugo dahil napakarami ng komplikasyon na maaaring maidulot niyan sa atin pong pangangatawan. Inuman ka agad yan. Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, Doc. Ang Santone, ang Vitamin C ay napaka-importante sa pagpapanatili ng malusog at healthy na mga nerves and arteries at iba pa mga kaugatan sa atin pong pangangatawan. Ha? Ang Premium D3 naman, tumutulong naman yan para sa myelination process ng atin pong mga nerves. Ha? Kung nagkakaroon na ng problema yung mga nerbyo ng atin pong pangangatawan dahil natutuklap na yung mga ano ya, parang insulation dun sa nerve natin, which is the myelin sheath. Ano? Ang Premium D3 ay meron pong mga content na tumutulong dun sa myelination process or pagsasaayos ng myelin sheath ng atin pong nerve area. Kaya inumin po yung ultimate trio natin, araw-arawin yan siya para mapangalagaan ang atin pong pangangatawan. Sa mga mga may pahabol lang katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa atin po numero. Atin po text line 0969-609-6545. Dok, ano pong dahong berde ang sagana po sa vitamin C? Salamat po.
0: Ay, huwag na tayong lumayo. Mm-hmm. Moringa o malunggay? Yan,
1: pinaka-common pinaka-mayaman din.
0: Yes, oo. Oh. Kasi ang malunggay, doon nga sa subdivision namin, daming mga malunggay na tanim eh. Kumbaga, kung medyo hindi ka mahihain, kakato ka lang yun, at tihingi ng malunggay. Ayan. Kasi ang malunggay nga is, una, sa Pilipinas, ito ay isang local na pananim. Walang kahirap-hirap yan at marami ka makukuha. So, kung kulang ka sa vitamin C, mag-take ka ng extract ng malunggay.
1: Yeah,
0: ganun din sa mga prutas, given na yan. Prutas talaga, isa sa pinakang vital nutrients yan, vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang tanong niya, berding gulay.
1: Mm-hmm.
0: Yung dahon ng sili.
1: Mm-hmm.
0: Mayaman din sa vitamin C yan, ang dahon ng sili. Actually, halos lahat naman. Kaya lang may mga percentage kasi yan ng concentration ng vitamin C in every kind of green leafy vegetables.
1: Mm-hmm.
0: O kaya nga kinuha natin ng moringa, yung extract mismo niya, nandun sa Santone Plus Gold, nandun sa coffee natin, para kahit papaano yung mga kababayan natin na walang ibang vitamin ang iniinom, habang umiinom niyan, may makukuha silang vitamin C.
1: Yes.
0: Sure. At lalo na kung direktang vitamin C, yung Santone na bitsi natin, direct source po yun ng non-acidic vitamin C every day.
1: Mm-hmm.
0: So may nagtanong nga, ilang beses ba iinumin? Ako, sa tingin ko, kung regular, kahit makainom ka lang ng isang kapsula, wala ka namang ibang health issue, as a maintenance of vitamin C, pwede na yun. Ano? Pero kung sa tingin mo, meron kang iniindang karamdaman, I think you need to take at least 1,000 milligram per day. Ginagawa ko nga yung 1,500 milligram pag may sakit. Kasi nga, ang vitamin C, hindi naman sumusobra yan. Kadalasan kulang. At saka, hindi ka naman ma-overdose sa vitamin C kasi in case na sobra yung intake mo, ang gagawin ng katawan, ipa-flush out ito sa system. Yun nga lang, sayang. Kaya dapat nandun ka sa range ng, kumbaga, allowable daily need ng ating katawan for vitamin C. That is from 500 milligram to 1,500 milligram. May ibang doktor nga nagsasuggest at least 2,000 to 2,500 milligram per day. Especially kung may mga sakit like cancer, merong immunodeficiency, mayroong mga problema sa baga. So, kailangan talaga medyo mataas-taas ang vitamin C content ng katawan.
1: Sa mga kababayan natin na kulang or bumababa ang level ng vitamin C sa atin pong pangangatawan, napakaraming nakakompromise, Doc. Hindi lang immune system po natin. Halos lahat ng functions ng ating pangangatawan ay kumbaga nakasalalay dun sa vitamin C po na iyan, mga kaibigan. Even yung pag-absorb ng other nutrients, mga micronutrients sa katawan natin, mga trace minerals sa ating mga pagkain or sa mga supplementation natin, nakasalalay sila dun sa work or functions ng vitamin C na iyan. Ha? Kaya wag na wag dapat yan magkukulang sa atin pong pangangalawan. Kaya nga, amazingly, ang vitamin C, Doc, halos lahat ng mga plants ay merong content na vitamin C. Tulad na nabanggit mo kanina, ano? Meron lang iba na mas nakakaangat yung concentration nila kesa dun sa iba, ano? Pero halos lahat ng mga halaman, mga herbs, fruits, vegetables ay merong certain amount ng vitamin C.
0: Na alam mo ba sa mga fruits yung sili?
1: Mm-hmm.
0: Amazingly, sili. Ang taas ng vitamin C.
1: Oo nga. Kahit manghang yan, ha?
0: Oo, kaya di ba yung mga ibon? Mm-hmm. Sabi nga ng isang, ano eh, ng isang narinig ko na magaling na lecturer, mm-hmm. bakit daw yung mga ibon sa nature hindi nagkakaroon ng ubo sipon?
1: Mm-hmm.
0: Siguro ubo. Ah, sipon.
1: Sipon.
0: Kasi hindi naman inuubo yun. Oh. Kasi nga daw, kumakain sila ng sili.
1: Sili.
0: Oh. Parang natural immune booster mm-hmm. nila yun kasi mataas ang vitamin C. Totoo nga naman, sa wala din silang alburanas.
1: Mm, oo.
0: So, ibig sabihin po, ganun talaga kahalaga yung nutrients na yan.
1: Mm, oo. Okay, Doc. Last na nagtanong, ay nagpadala ng kanyang mensahe. Ano? Doc, wag po kayong magsasawa na magpaliwanag. Tama po mga payo po ninyo. 84 na po ako, dating magsasaka. At nilagay po ng Diyos yung mga paranim na yan para gamitin po namin, natin. Marami akong mga herbal, Doc.
0: O,
1: mga tanim-tanim daw niya ng mga herbal.
0: Uh-oh.
1: At malakas pa po ako.
0: 84 na.
1: Oh, 84 na.
0: Oh, just imagine. Ang sikreto kasi, alam mo, lahat ng mga pasyente ng Yes to Health na, na ang edad nasa ranging from 80 to 90. May mga ganun tayong pasyente. Ganyan na sinasabi nila. Gulay ang kinakain nila, herbal ang iniinom nila mula noon. Kaya ganyan kahabang buhay. Kasi ang mahalaga, kung gusto mo humaba ang buhay mo, yung first half of your life, yung foundation, yun ang foundation.
1: Foundation
0: Kaya tama yung sinasabi mo eh, na if you take care of your body within 40 years, then your body will take care of you for another 40 years. Totoo yun. Because, kaya nga yung mga ano, mga nagpapa, alam ba, nag-radotech. Yung radotech kasi isang way to determine yung vitality profile ng katawan, every organ. Alam mo, pag mga edad 80 pa taas, ang ganda ng ano nila, radotech analysis nila. Pero pag yung edad na mga generation ngayon, nako, talagang pumapalo yung nasa pula lahat ang parameters.
1: Grabe.
0: O kasi sila yung laging puyat, laging babad sa mga, basta maraming ano, bad habits ang generation ngayon, sa totoo lang. Comparing the last generation ng mga umaabot na 80. Ano bang generation sila? Yung mga 80s na? Hindi, yung mga 1950s, 1960s.
1: Yan, yan.
0: Oh. Maganda pa yung kanilang foundation of health. Kasi nung panahon na yun, naalala ko, napaka-organic ng pamumuhay ng tao.
1: Tama
0: doon. Eh, bata pa nga ako eh. Ang mantika nga nila eh. Yung lola ko, nagbebenta ng mantika sa barangay namin. Siya ang gumagawa ng mantika. So, organic talaga. Yung mga noodles noon, yung mga instant noodles, alam mo, pag mayroon ka mag-anak ka sa abroad at nagpadala ng balikbayan box, ang laman noodles.
1: Grabe.
0: Eh ngayon, siguro pag nagpadala sila ng noodles, magagalit pa kasi ang dami.
1: Ang dami ng noodles ngayon.
0: Umabahayan dyan sa mga grocery stores. O, ganun, ibig sabihin, yung foundation ng diet, very simple yung panahon.
1: Ayan na sa mga kababayan, kung gusto nyo na mapahaba ang buhay, hindi naman talaga yung ano nga natin, Doc, 100 nga eh, ano? Kung maabot sana natin yan, maganda. Oh. At maabot natin yun na malakas pa po tayo, ano?
0: Oh.
1: Eh, napakainam yan.
0: Sabi nga eh, hindi daw mahalaga yung lifespan. Ngayong panahon. Ang mahalaga daw ngayon, health span.
1: Yan.
0: Kumbaga, kung pinapangarap mo mabuhay ka ng 100 years old, eh dapat naman during that time dapat hindi ka naka-wheelchair, hindi ka bedridden. Dapat healthy ka.
1: Oo.
0: Kasi ang pangit naman nun, 100 taong gulang ka tapos from 80 years old
1: bedridden
0: ka. Hindi maganda.
1: Hirap na.
0: Kahit sino mga tao pag gano'n ang magiging sitwasyon, ako ayoko na umabot ng 100 years old.
1: Yeah, maraming sabi, mas gusto ko na lang mamahinga, Doc.
0: Oo, ganoon talaga. O kaya ngayon pa lang sa mga katropa natin, isipin nyo yung pundasyon ng kalusugan. Huwag yung isipin yung masarap lang yung hinakain. So maraming consequences eh. Kaya itong programang ito, tama yung sinabi ni nanay, hindi po kami titigil sa pagbahagi ng mga kaalaman, sikreto, dahil ito po yung kailangan nating lahat sa panahong ito.
1: Yun. No, Doc, napakabilis ng oras natin, Doc. Baka ipahabol ka pa mensahe sa ating mga tagapakinig.
0: Siyempre, maraming salamat, katropa, sa inyo pong pagsubaybay sa ating pong palatuntunan. Hanggang sa muli po, magkasama-sama tayo sa programa pong ito. Maraming salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon, Doc Algie po mula sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin dyan, mga katropa na lagi nakaantabay at laging nakikinig sa atin pong mga palatuntunan. Sa alam po ni Doc Rimilitoy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
8: The Secret of Health.
9: Sa pagtatapos ng ating programa, naway
2: may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!

0: exciting time. It's 1:45 p.m.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: Ay, magandang hapon mga katropa natin. Thanks God, it's Tuesday. Magandang hapon po sa lahat ng mga katropa natin ngayong araw na naiinitan. Talaga namang sobrang hot ng ating Mother Nature. Sobrang init ng kapaligiran. Sobrang init. Hindi matapos na init. Sana ganito din kainit bukas. Dito lang sa puerto. And syempre doon din sa ating bangkarera bukas na magaganap. Talaga namang magpapasiklaban yung ating mga mandirigma sa karagatan. Yung ating mga bankero, mali mo may bankera din, na sumali bukas. Magkakaalaman tayo bukas, magkita-kita po tayo dyan. May 13, 2026 dyan po sa bayan ng Rojas, Palawan para saksihan ang matindi naglalagablab. Wow, may apoy. At talaga namang pasiklaban ng ating mga mandirigma pagdating sa pabilisan, pagalingan ng mga tricks or kung ano-ano man yan mga katropa natin. DJ, ba't ka pumasok? Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Katulad na lang din ng mga kumakalat ngayon na viral. Pag wala ako, hinahanap nyo ko. Pag nandito ako, tatanungin nyo, bakit may program ako? Nanggigigil ako sa inyo. Talaga naman, ang cute ninyo. Para kayong si ano, Senator Chenitenity Poo. Eh, syempre, sa lahat po ng mga katropay natin, pwede nyo po akong samahan ngayong hapon na makipagkwentuhan, makipagbulatsingan, makipag-utuan, charot. Makipagkwentuhan ko, meron po kayong mga erereklamo, meron po kayong mga gustong idulog, ay, talaga naman. Meron po kayong mga gustong ipanawagan. Mga katropa natin, pwedeng-pwede nyo po akong itawagan sa ating hotline numbers. Wala pala akong cellphone. Bekeneman, yung aking cellphone dyan, pahiram. Mga katropa natin, sa 0985-0022713. O di naman po kaya sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na pwede nyo pong i-text at i-call. Diba? Wala na. Kapag nagkaroon... Oy, kura... Kuraroy. Kuraroy! Kuya Roy, nanonood ka sa atin, ha? Good afternoon sa iyo, Kuya Roy, sa ating driver tomorrow. Talaga nang pakondisyon ka, Kuya Roy. Mapapalaban ka bukas sa tawanan habang bumabiyay. Eh, syempre, good afternoon muna kay Parsayang sa aking kumare dyan sa Barangay San Manuel. Kay Daryl Bertsis! Wala na. Pag may kasalanan, di na pinapatawad, Charles. Sino ba naman ako para hindi magkaroon, hindi magpatawad? Ang ganda mo talaga, DJ Sus. Para naman tayong ano siya. Nakakainis ka. Nakakainis ka talaga, Jerian Bustani. Para naman lagi-lagi mo na lang ako. Wish talaga. Pumunta ka lang dito sa may ano, para lang tirik-tirikan ako ng mata mo, lintik ka. And syempre, good afternoon kay Ma'am Grace, all the way from Singapore. Good afternoon, DJ Girlicious, at mga katropa, di pa ako makamove on kay Senator Bato. Ma'am Grace, mag-move on na tayo, tapos na yun. Tapos na ang habulan ng mga mandirigma. Dito na tayo ngayon, bukas ano na, Ma'am Grace. Bukas magkakaalaman na tayo kung ano yung gagawin natin bukas. Good afternoon po, Ma'am Girlie. Handa na ba para sa bangkarera? Ay, talaga naman. Ano yung binura? Ate, tinanggal mo? Very good. I love it. I love your sense of humor. Just... Hayaan mo lang yung sa basher ko yun. And syempre, Kuya Roy, wala naman tayong magagawa, Kuya Roy. Kailangan talaga natin maging handa, maging pulpors. Mapapalaban tayo bukas dyan po sa bayan ng Rojas, Palawan. Malalaman natin kung sino nga ba yung magwawagi ng tumataginting na 1,000,000 piso. Chas! Siguro, no, kung 1,000,000 yung ating, ano, patawag nito yung grand champion, ewan ko na lang, baka punong-punong-puno ang bayan ng Rojas, Palawan. Pero charing lang po yun, hindi po 1,000,000 yung ating grand prize. Hindi ko rin alam kung magkano yung grand prize natin, eh, kasi hindi pa sinabi ni, ano, ni, ng ating LGU. Hindi pa natin alam. And syempre, thank you, Tito Let, sa pag-share ng ating Facebook Live. Kay Emil Fred o Mapas Pylon, salamat sa pag-share. Diyan kay Unay. Unay, matulog na para ikaw ay tumangkad, sabi ni Mama Mo. And syempre, good afternoon din sa ating mga katropa. Ayan, may tumatawag na, wait a minute, kaping mainit. O, diba? Pinatay mo. Yan ang problema sa inyo. Sabi ko, sandali lang. Hindi kayo marunong maghintay. Gusto nyo ura-urada. Gusto nyo agad-agad. Kapag tumawag kayo, gusto nyo kausap nyo ko kaagad. Talaga naman. Daming sinabi. Hello po. Good afternoon.
1: Hello, ma'am. Maganda nga po sa'yo.
0: Mas maganda ka pa sa hapon. Mainit ba dyan sa inyo?
1: Mainit dito, ma'am.
0: Kaya nga, init din dito sa amin, nanay. Diyos ko, para akong matutuyuan ng brain cells.
1: Ay, nako. Dito nga ako sa lalim ng punong kahoy.
0: Ayan, maganda dyan matulog. Tapos merong duyahin. Ay, sarap sa sabor.
1: Ito, ma'am.
0: Masarap matulog dyan.
1: Oh, may duyan.
0: Oh, di ba may duyan tapos kumakain ka ng kamoteng kahoy na sinausaw sa bagoong.
1: Sige, maganda sana yan, ma'am, kung may muti kahoy.
0: Sabay-sabay tayong magutom ngayon. Talaga naman, yung bagoong na maanghang-anghang kaunti tapos may kalamansi. Hay!
1: Oh.
0: Talaga naman. Pagkasarap. Ayan.
1: Busog talaga. Kung may bagoong.
0: Busog talaga, busog na busog ang puso ni Natividad. Charot. Ayan, sige po, nanay, bumati po kayo.
1: Ginabati ko ang aking mga anak dito sa Malulunan at si Maricar doon sa May Mali, sa kanya asawa na si Michael Sigan, dalawang niya anak na si Maika at si MM. Bago ginabati ko dito mga kapitbahay ko, si Junjun na Lakaw-Lakaw at si Janine Antolino, kanyang mga pamilya at si Benji na Milyones, ginabati ko sila lahat ng magandang hapon at si Inday na Berge doon sa May Imulnod na Okinario, ginabati ko sila ng pamilya na lahat sila. Ginabati ko sila ng magandang hapon. At si Nunoy na Pablo na dyan sa Baryo Sikat Gawi, ginabati ko sila lahat ng magandang hapon. Yan lang, ma'am. Bago may request ako na awit.
0: Ano pong request niyong kanta, nanay?
1: Yung Mahal Kita, Aking Sinta.
0: Mahal Kita, Aking Sinta.
1: Bago mayroon pa, ma'am, na request dito kapitbahay ko na si Junjun na Lakaw-Lakaw, yung request na yung kung sakali.
0: Kung sakali. Kung sakaling ikaw ay lalayo,
1: hindi yan, ma'am.
0: Dalhin mo na rin lahat ng damit mo. Ganun ba yun?
1: Hindi.
0: Ah, hindi.
1: Hindi yan, ma'am.
0: Hindi.
1: Hindi yan. Kung sakali lang, ma'am.
0: Kung sakali. Kung sakaling tayo'y magkitang muli.
1: Yung nag-aawit yan, ma'am. Ang nag-aawit yan sakali, ma'am, yung si Michael daw.
0: Si Michael, pangilinan.
1: Hindi man.
0: Hindi rin, sino?
1: Ay, huwag ko ba, sinong kalimutan ko yun.
0: Si Michael, oh, sige, hahanapin natin yan. Tropa James, hanapin mo itong kung sakali daw. Kung sakali.
1: Bago, ano, yung sa akin kanina, mahal kita, aking sinta.
0: Mahal kita, aking sinta. Okay, sige po nanay, pa-play po natin yan nanay.
1: Sige, pakinggan ko mamaya, ma'am.
0: Okay po sige, nanay. I love you too, Nanay Susan.
1: Na-miss, na-miss kita, ma'am.
0: Miss na kita, nanay. Mwa-mwa. Ayaw niya tanggapin yung kanta ko, pero hindi naniniwala si nanay sa aking skills. And syempre kay Doc Jason, Doc Jason! Shout out sa tropa kong in love ngayon, Kenneth Ponce de Leon. Oy, sana all in love. Sana all in love. Ano ba yung nagagawa kapag in love ang isang tao? Ano yung isa kung sakaling ikaw ay lalayo? Anday ko alam eh. Nakalimutan ko na, senior citizen na pala si Senator Bato, pero nang dahil sa Santon Products, nakapaghabulan pa sa mga NBI personnels. Oh. Diba? Nakikita nyo ba dito yung ating ano, yung ating tawag nito, yung ating pinaka-user din talaga ng ating Santon Plus Coffee Mix ay si Senator Bato de la Rosa. Ayan, hello! Good afternoon!
2: Maganda ka ba sa hapon, madam?
0: Tax talaga naman, yun. Totoo ba ito o panaginip lamang?
2: Hindi po, totoo yan.
0: Totoo talaga. Ay, kamusta naman dyan sa inyo? Mainit ba dyan?
2: Mainit yung pagmamahal, ma'am.
0: Tax naman. Sana all nagmamahal kahit bawal.
2: Ay, kumakas. Ano mo na ako?
0: O, sige na, bumati ka muna.
2: Pa-request muna ako.
0: O, sige.
2: Para sa ito, ma'am, iingatan ka.
0: Iingatan ka daw, katropong James. Hindi na ako, si James ang iingatan.
2: Grabe, parang ka sa'yo, pag iba, sa iba ako pa tiniulat.
0: Ay, nako, talaga.
2: Lutrak, tabakay muna ako para mas maganda. Binabati ko pala yung maganda na DJ, si DJ Girlie. Bago yung mga kasamahan ko, si X-Men, binabati ko rin. Si Toto na Bilinario, si Nonoy Nausan. Pati na yung supervisor ko para medyo palakasunti. Kapronik na Okindo, Joel Alandoli. Yan lang, Idol. Maraming pong salamat. Bago, ano pa?
0: Ano pa? Ano pa ang gusto mong mangyari?
2: Wala na po.
0: Wala na. Yun lang ang gusto mo mangyari. Bumati ka. O sige. Pagbibigyan kita.
2: Yung request ko, huwag mo kalimutan ha.
0: Oh, Yera.
2: Sige po. Thank you.
0: Okay. God bless. Oy, good afternoon muna kay Ma'am Rose. Diyan po kay Rose Jenny Jen. Pa-shoutout po dito, DJ from X... ang XFM. From Yes to Hell Clinic, Rojas. Uy, magandang hapon po dyan, ha? Speaking of Yes to Hell Clinic, dyan po sa Bayan ng Rojas, Palawan, mga katropa natin bukas. Sobrang daming tao at ina-expect na natin. Marami din yan susugod dyan sa ating clinic sa Yes to Hell. Kaya naman, i-ready nyo na po yung mga gusto ninyo. Kung bibili po kayo, may mga gusto kayong bilihin, meron po kayong gustong ipatingin sa inyong mga kasukasuan or meron kayong nararamdaman, pumunta lamang po kayo sa clinic ng Yes to Health dyan po sa bayan ng Rojas, Palawan. Ayan, sige, hello! Good afternoon!
3: Yesterday, can I meet you?
0: Oh my God!
3: Mrs. pala, Mrs. Biggie.
0: Kamusta naman ang magdamag?
3: Nakatulog.
0: Nakatulog ka din. Nakatulog ka ba? O napapaniginipan mo ba si Senator Bato?
3: Hindi ako nakatulog, DJ, kasi nag-update.
0: Kasi bantay ka ng bantay sa update, di ba?
3: Ginabi
0: na tayo umuwi kahapon sa kaka-update kung ano nangyayari dyan sa habulan na yan. Diyos niyo. Marimar, ano ba yan? Talagang parang ako, parang napapatakbo na rin ako.
3: Bati ako sabi ko, uy, Santon Plus. Umaling ko talaga yung Santon Plus.
0: Grabe talaga, oh. Grabe si Senator Bato de la Rosa. No, ang bilis niya tumakbo, promise. Diba? Ang bilis niyang tumakbo kasi natakbuhan niya talaga yung ano, yung NBI personnel. Kasi kung hindi
3: bakit siya... Bakit escalator?
0: Kasi kung mabilis
3: ko... escalator doon?
0: Kasi kung hindi siya mabilis, Ma'am Grace, tumakbo, maaabutan siya. Tama, diba? Ibig sabihin talaga, mabilis talaga.
3: Iba rin, na-kidnap na.
0: Iba rin talaga ang fit, diba? At saka hindi yan, hindi yan ilalabas yung CCTV kung sakali man. Diba? Itatago yan yung CCTV na yan. Alam na natin yan.
3: Dapat another endorsement yan ng ano, Santon Plus.
0: Yung ano yung sa kanya tawag nito, hindi na Santon Plus Coffee. Ano na talaga, ang tawag nito, mga hindi rin Cess the Pain eh. Kasi ang Cess the Pain, pang sakit sa katawan. Ano bang bag?
3: Yung
0: turbo. Turbo talaga. Kasi yung
3: turbo pa yun.
0: Oo, kasi yung turbo, Ma'am Grace, hindi lang naman siya pampatayo ng poste ng paliko. Ano din siya?
3: Aktibo to.
0: Oo. Pang ano rin siya, pampalakas ng stamina. So yung pagtakbo niya, lumakas yung stamina niya, tumakbo. Kaya nakaturbo din siguro ito si Senator Bato.
3: Talaga naman, napaka ng ano, ng SOR. Tapos biglang nag-ano yung ano, uy, Senator Bato.
0: parang grabe ka real quick kahapon, no? From X-rated, biglang habulain.
3: Grabe ka, thrilling kahapon sa Senate, tapos sa SOR.
0: Hindi ko na maintindihan kung sa kabila ako manood o sa kabila ako manood. Saan ba talaga? Tapos pare-parehas may pinapalitan.
3: Diyan ako sa inyo nakanood ng ano eh, ng SOR kahapon. Tapos biglang may nag-ano, may notification. Uy, sabi ko, ano yun?
0: Hindi mo na alam kung saan ka manunood. Dalawa-dalawang monitor na kami kahapon. Saan ba talaga tayo manunood?
3: Nawala yung antok ko eh.
0: Ano bang uunahin nating panoorin kahapon? Sobrang daming nangyari. Grabe.
3: Kaya nga, grabe ano.
0: Pero ano eh, tawag nito. Kailan kaya yung ulit? May nilabas ba, Ma'am Grace, na ano? Kung kailan ulit yung susunod na ano nila? Na meron pa ba? Hindi na ako nakapag-update.
3: Wala na,
0: last na yun.
3: Parang sa Senate, kung ano pa, parang may hihintayin pa siya bago.
0: Diba, matagal-tagal pa.
3: Sa Senate.
0: Baka mga months, mga months pa yan ulit or weeks. Huwag na muna kayong makisabay sa amin. May bangkarera pa kami bukas. Just me. Huwag muna bukas, ha? Parang awain nyo na.
3: NBI karera.
0: Hindi na namin tuloy. Alam ko ano uunahin namin. Yung karera ba ng NBI? O kung ano? Yung bangkarera ba namin ng mga bangka? O yung bangka nyo dyan sa Senate? Just me, yo.
3: Pasabak-sabak ka muna kay ano, Eli.
0: Ay, speaking of, talaga namang mapapasabak tayo.
3: Kailan ang show niya doon sa Rojas City?
0: Ano, sa tawag nito, sa 14.
3: Ay, 14. Ano ba yun? Ano yun? Akala mo nakapunta.
0: 14.
3: Wow, taya.
0: Yes, talagang susulitin talaga na. Aamuyin talaga natin to. Kung ano ba talagang amoy ni Elias.
3: Baka mamaya may magpasabak na doon na yung mga... yung mga kwanta naman ng XFM 104.
0: Kasi imposible rin na si admin yung magsasabak ka diri kay Elias. Pwedeng dalawa kami ni Ate Be, magkakasukatan kami bukas. Ay, sa susunod na gabi.
3: Idol ba niya si Elias?
0: Ay, talaga naman. Pasimple-simple lang ito. Pero talaga nakakaintindihan din kami nito pag mga ganitong usapin. Magkakaalam yan, Ma'am Grace, kung sino nga ba yung makakasabak ka diri. Wow! Awa na lang talaga. Kinabukasan talaga pagka 15 or 14, 15 pa lang na madaling araw, wala na talaga. Palayasin na lang sa bahay namin. Kapag talaga may nakita, may nagsabak-sabak talaga, sabak ka rin talaga. Layas ka na, dalhin mo na lahat ng damit mo. Ayan ha, inaayayahan po namin kayo sa Rojas sa May 14 para magkaalaman tayo kung sino sasabak kay Elias, kung sino nga ba ang magwawagi, diba?
3: Tubang karira, tubang karira, NBI karira, to sabak-sabak.
0: Ay, talaga naman nakakaloka.
3: Para ang saya rin. Para nakala mo walang Walang ano-ano crisis, ano.
0: Kala mo, wala pa yung problema dito sa puwerto. Relax lang, oh.
3: Bakit anong problema yung dyan?
0: Wala namin makain. Pero matataba pa din kami. Bakit kayo ganun, no?
3: Ganyan daw ang maganda pag mataba. Kasi kung yung mga payat, pag yung crisis na kung yung wala na makain, yung mga payat patay na tayong mga matataba.
0: Lumalaban pa. Lumalaban pa talaga tayo. Okay, noted. Magkakaalaman talaga tayo. Oh, sige, Ma'am Grace. Bumati ka muna, Ma'am Grace.
3: Sino bang babati? Senator Bato.
0: Si Senator Bato, batuhin mo. Batiin mo! Ano ba yan?
3: Pati sa group chat namin, sabi niya, ala, ang galing, ang senior citizen na pala si Senator Bato. Pero ang ano pa rin, bilis pa rin tumakbo. Sabi ko, siyempre, santong product.
0: Pero ikaw, Ma'am Grace, if ever lang, ano ka ba, favor ka ba or not favor sa impeachment? If ever.
3: Solid DDS ako ito.
0: Ah, okay. Solid DDS ka pala. Pero alam ko talaga, yes. Ano ka eh. Fan ka din talaga ng DDS. Pero at least, di ba? Kasi iba din kasi talaga yung mga accomplishment before. Yung mga nagawa.
3: Oo.
0: Sa...
3: Pero loyalista rin. Bumoto rin ako kay BBM.
0: Oo.
3: Nabudol.
0: Oo, kasi may mga ganun. Kasi akala natin, ganito, ganyan. So, depende lang. Change of heart.
3: Hindi, saka... yung pinagtampo ko lang talaga yung ginawa nila kay Tatay Digong. Okay lang sana kung napalpak yung panggobyerno, yung pamamalaka. Duwag lang yung ginawa ng ganun ba? Di ba?
0: Di ba si ano nga,
3: merong
0: lumabas ngayon, Ma'am Grace, na sabi ni Senator Bato, sabi niya, ano yon, sana wag niyo kong ipadala sa The Hague.
3: The Hague.
0: Nabasa mo na ba yun? Na nakiusap siya, niya sabi niya, wag niyo akong ipadala dun. Parang sabi niya kasi, kung nakagawa ko ng, parang ito lang yung tot ha, kung nakagawa ko ng kasalanan or something, dito na lang ako magbabayad sa Pilipinas, sa local na lang. Wag na doon sa mga dayuhan.
3: At saka, di ba yung ginawa ni Tore noon? Sabi niya, trabaho lang. Simunod lang siya sa superior niya.
0: Uh-oh.
3: Eh, ganun din naman ginawa ni Senator Bato, diba?
0: So,
3: at saka sinabi naman ni PAR din noon, sabi niya na, I will take full responsibility kung magka-problema sa Jaguar. Oh. Eh, ngayon nandun na si Tate Digong. Bakit dadarin pa si Senator Bato?
0: Kaya nga.
3: Eh, sumunod lang naman siya sa utos ng presidente, diba? Kasi siya ang chief PNP noon.
0: Chief PNP before. So ibig sabihin pag may nangyaring hindi maganda, pwede ring madampot si Tore.
3: Okay
0: kasi sumunod
3: diba?
0: Lang din siya. Diba?
3: Diba yun naman ang pinaulit-ulit ni Tatay Digong noon ni TRRD na kung magka-problema sa Jaguar, I will take full responsibility.
0: Yes.
3: Kaya nga andun siya. O bakit idadamay pa nila yung mga chief of police niya noon? Trabaho lang naman. Yan ang tatwiran ng mga ano ngayon, di ba? Pati NBI, trabaho lang. Oh.
0: Trabaho lang, walang personalan. Wow! Pero namimersonal.
3: Oh. Tsaka yung mga PNP noon, sinator ba ito nang nagtukhang sila? 5,000 ba na mga polis ang dinadala nila pag nagtutukhang?
0: Di ba?
3: Di ba?
0: Magkakaalaman yan. Sa 2028. sabi nga, may mga babawi daw, may mga lalabas ulit, may mga mabubunyag. Malalaman natin yan after 2 years. Ano, hindi na pala 2 years. 1 year and a half na lang.
3: Pati yung mga nag-yes or no.
0: Yes or no. Mga nag-yes or no, humanda kayo dahil malalaman natin yan sa 2028 kung anong mangyayari sa yes or no na yan.
3: Ako naman kasi hindi ako naniniwala na nag-corrupt si BP. Hindi. Wala yan.
0: Magkaalaman tayo. Sige po, Ma'am Grace. Yan lang po muna. May request ka ba na song?
3: I don't like to sleep alone.
0: I don't sleep. I don't sleep alone. Yun ba yun? I don't love, I don't,
3: yeah, I don't like.
0: I don't like to sleep alone.
3: I don't like to sleep alone.
0: Kahit ako naman, ayoko din naman. Na malungkot yun. Hanap tayo ng...
3: Thank you very much.
0: Hanap tayo ng guyabano.
3: Mag-expire na kasi yung load ko sa 22.
0: Ayan.
3: May $9 pa pala.
0: Buti na lang na itawag pa. Sige, Ma'am Grace. Thank you, Ma'am Grace. Sige. God bless.
3: Sige, ingat, DJ.
0: Okay,
3: love
0: po.
3: You.
0: Love
3: bye-bye.
0: You. God bless. I love you.
3: Right, right. Thank
0: mwah,
3: you.
0: Mwah, mwah, chup, mwah. Chup. Mwah. Talaga naman si Ma'am Grace. I don't like to sleep alone. Yun yung request ni Ma'am Grace. Ayaw niya raw matulog mag-isa. Kahit ako din naman, ayoko matulog mag-isa. Yayain na lang dyan sa Rojas si Senator Bato para sobra ang says. Yan talaga. Pag yan binaay, inimbitahan natin si Senator Bato, ewan ko na lang talaga. Sige po, hello! Good afternoon!
4: Alone. Hindi request.
0: Hello po.
4: Ayaw niya raw matulog mag-isa. Ay, ako din. Matulog mag-isa.
0: Hello.
4: Yeah. Senator Bato para so.
0: Hello.
5: Hello, ma'am. Good afternoon.
0: Yes, good afternoon. Hello po. Sino po ito?
5: Si Lonely Boy.
0: Si Lonely Boy. Talaga naman yung Lonely Boy. Bakit naman Lonely Boy? Malungkot ka ba?
5: Malungkot, ma'am, kasi mainit eh.
0: Nadala na ng natunaw na yung pagmamahal niya sa'yo, kaya nalungkot ka na. Sa sobrang init.
5: Kaya, yun na, ma'am.
0: Nasas talaga naman, no? Ah, sige na, bumati ka muna, Lonely Boy.
5: Okay, ma'am. Binabati ko mga pamilya Gurin, pamilya Salam, Lahon. Yun po, ma'am. Salamat.
0: Yun lang?
5: Pwede mag-request.
0: Okay.
5: Opo, ma'am. Pwede mag-request, ma'am.
0: Ah, sige po. Ano po request ninyo?
5: Iniibig kita.
0: Iniibig Lakan. Din kita. Iniibig mo siya, iniibig kita, mag-ibigan tayong lahat.
5: Tapos,
0: ang Pilipinas. Di ba para, para hindi tayo away-away, magmahalan tayo.
5: Tama yan, ma'am.
0: Bergol. Para walang gera-gera.
5: Okay, ma'am.
0: Okay, kaayo.
5: Okay, ma'am. Salamat.
0: Okay, sige po. Thank you po.
5: Salamat po.
0: Okay po. Hello! Good afternoon! Hello po!
5: Tama yan.
0: May tumatawag, pero ang kausap ko yata yung radyo niya. Hindi talaga siya nagsagot. Anong klase yan? And syempre, may possible din na mahuli si General Tori Katropang Girlicious sa palagay ko lang po. Ah, diba? Depende naman kasi yan. Depende siguro sa chaos. And syempre, kay Franklin Abike, good afternoon, ma'am. Pabati ako. Kay Christopher Lozada, good afternoon, DJ Girly. Ganda.
6: Sana.
0: Kainis ka talaga.
6: Sana.
0: Parang dyan, pag nakita talaga kita, yari ka talaga sa akin. Christopher, tamo lang talaga. Pabati po kami dito sa Sitio Crusher, Barangay Malatgao, Quezon, Palawan, nanununood sa FB Live. At nakikinig sa radio, paplay ng awiting Nagmamahal Kahit Bawal. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nagmamahal kayo, alam nyong bawal. Diba? Hello po! Good afternoon! Sa cellphone po kayo makinig, huwag sa radio. Hello po! Hindi talaga. 0905, gusto mo i-plug ko na yung number mo. Ano ba to? Ang tawag nito? Pagtatawag kayo sa akin, sa ano kayo makinig? Sa cellphone? Kasi yung radio natin, delay po yan. Kaya hindi mo naririnig na nag-hello na ako. Kakalurky. And syempre, good afternoon kay Bobby Balami. Good afternoon, katropang girly, per request ng Carrera by Bini for theme song sana ng Bang Carrera at Habulan sa Senado kahapon. Ano daw, katropang James? Carrera. Talaga naman ito si Bobby Balami. Ang dami talagang exhibition na alam. And syempre, Sabi dito ni ano, meron ako nabasa dito kanina, natatawa nga ako, wait lang. Sabi niya dito, DJ. Binabasa ko kanina, sabi niya, DJ, ang, ay to, from Anis Giga Banat, o Gibanat, chubby ka pala, DJ. Sakit ka minsan mag, ano ha, sakit ka daw. Sino yung nagsasorry? So yun? Tigilan mo ko, baka talaga, James, kita mo talaga to. Sabi ko lang talaga sa'yo, James, kala mo lang, huh? Talaga naman kayo. Hello po. Good afternoon.
6: Good afternoon din po.
0: Yes. Sino to?
6: Si Nonoy po ng San Vicente.
0: Si Nonoy ng San Vicente. Nonoy!
6: Yes po.
0: Nakita mo na ba?
6: Wala po. Magpa-follow up na po na ako. Kung...
0: Magpa-follow up ka na. Oh my God. I'm sorry, Nonoy. Two weeks na. Hindi pa din kita nahahanapan, Nonoy. Sana mapatawad mo ko. Sana mapatawad mo ko, Nonoy, ha? Hindi ko nagawa yung responsibility ko. Nahanapan ka talaga ng jowa.
6: Okay lang po. May panahon pa naman.
0: May panahon pa naman. Okay lang na maghintay ka.
6: Ay,
0: ah, okay. Sige. Okay lang na maghintay ka ng matagal, walang problema.
6: Yes, kahit 10 taon pa po.
0: Kahit 10. Nakakaloka ka, Nonoy. Ay, nako. Talaga naman, di bale. Meron naman kasi ako ipapakilala dapat sa'yo. Eh, ang problema nung nakaraan, hindi ka na tumawag.
6: May trabaho lang kasi ako.
0: Ay, may trabaho ka na? Oh my God!
6: Nakakahiya naman kasi sa mahahanap ko kung...
0: So, ibig sabihin, inspired ka na, Nonoy?
6: Oh, yes po. Inspired na.
0: Kanino ka naman nai-inspired?
6: Sa future na ano ko po, yung sakaling kumakilala.
0: Kung sakali ganito, Nonoy, kunyari, magkita kayo ng ipapakilala ko sa'yo, ano yung una mong sasabihin sa kanya?
6: Ay, yung sasabihin ko po, ay maraming salamat sa tagal ng aking paghahanap. Sa wakas, nahanap na rin kita.
0: Tapos ano pa? Saan mo siya dadalhin, Nonoy?
6: Sa ano po? Dadalhin ko po sa tabi ng dagat. Magmuni-muni kami itong dalawa.
0: Sa tabi ng dagat? Tapos anong gagawin nyo sa tabi ng dagat, Nonoy?
6: Sasabihin ko po na napakasaya ko. Ako na ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo ng...
0: Eh ano namang ibibigay mo sa kanya pag nagkita kayo?
6: Tatlong bulaklak ng gumamela?
0: Bakit naman tatlong bulaklak ng gumamela?
6: Mga ano po kasi, tanda po ng wagas na pagmamahal.
0: Anong ibig sabihin ng tatlong bulaklak ng gumamela?
6: I love you po.
0: Ayan ha, sinasabi ko sa inyo, ewan ko na lang pag hindi pa kayo na in love kay Nonoy, bibigyan kayo ng tatlong bulaklak ng gumamela, tanda ng kanyang pagmamahal, na ang ibig sabihin ay I love you. Talaga, Nonoy, talagang ready ka na talaga, Nonoy. Feeling ko talaga, Nonoy, makakahanap ka na bago matapos ang buwan. Mahahanap po na talaga yung the one.
6: Kahirap po kasi kay taglamig na po yung panahon ngayon.
0: Hindi taglamig, tag-init ngayon.
6: Sa madaling araw po, malamig.
0: Malamig, nalalamig ka ba pag madaling araw?
6: Yes po, lamig na lamig, walang kayakap.
0: Tiis-tiis ka lang muna. Kaya, konting tiis na lang. Makakamtan mo na rin yung dalawang bagay na gusto mong gawin.
6: Sana nga. Naiingit nga ako sa iba?
0: Ha?
6: Naiingit nga po ako sa iba.
0: Bakit ka naman naiingit sa iba?
6: Sila kasi may kayakap.
0: Sus, huwag kang mag-alala, Nonoy. Pag dumating na yung the one mo, talaga naman sila naman yung maiingit sa'yo.
6: Sana nga.
0: Oo naman. Siyempre, ano ba yung katangian ni Nonoy na wala sa ibang lalaki?
6: Sobrang bait po.
0: Sobrang bait. Akala ko pa naman sobrang gwapo. Sa bagay, okay lang naman kahit hindi ganun kagwapuhan, basta't mabait. Nonoy, meron ako isang tanong. Mahaba ba ang iyong pasensya?
6: Mahabang-mahaba po.
0: Mahabang-mahaba. Confirm! Sana mahaba daw ang pasensya ni Nonoy. Malaki ba, Nonoy, ang puso mo?
6: Malaki po.
0: Malaking malaki. Malaki. Ay, talaga naman, yes, mahaba na malaki pa.
6: Yes po, nilakihan
0: mo. Nonoy, mababaliw ako pagkausap kita. Talaga naman. Kaya bumati ka na at mag-request. Sinasabi ko sa'yo.
6: Binabati ko po yung mga kapitbahay ko dito na mababait na nakikinig po ngayon. Yun lang po.
0: Wow, ang dami.
6: Ano,
0: ano request mong song?
6: Yung ano ko po, yung ang request ko po na song ay Sayang na Sayang.
0: Sayang na Sayang.
6: Yes po.
0: Sayang po. Na sayang. Oh, no. Oh. Okay. Sige, Nonoy, sige, salamat. God bless. Yes, hahanapin natin yan. Oo.
6: Okay po.
0: Good luck sa trabaho mo, Nonoy, ha. Pagsipagan mo pa.
6: Sana nga po makaipon na.
0: Oo, makaipon ka na ng para sa inyong, ano, para sa inyong baby. Baby agad.
6: Yes, sir, baby.
0: Okay, Nonoy. Sige.
6: Salamat sa ulit.
0: Okay. Talagang pagkausap ko si Nonoy, talagang bumabaliktad talaga ang ano eh. Talaga eh, yun yung mga dapat na lalaki. Merong ano, nag-iisip talaga siya ng future para sa kanila ng magiging future asawa at baby niya daw. Kahit hindi pa nangyayari, pinag-iisipan niya na. Ganon ang tunay na lalaki katulad ni Nonoy. Matikas. Hello! Good afternoon!
7: Hello po! Good afternoon!
0: Hello! Good afternoon!
7: Hi, nako!
0: Hi, nako! Bumati ka!
7: Naano ka na, dadigyan din sobrang init.
0: Talagang ang init ng panahon. Sa sobrang init, parang hindi na gumagana yung brain cells ko. Nakakalimutan ko na mag-isip ng tama.
7: Pwede yan, DJ. Basta wag ka lang makakalimut na yung mag-isip ng tama.
0: Grabe ka na sa akin. Super ka na talaga. O, sige na. Bumati ka muna. Jeneline, Jennifer, attorney.
7: Batiin ko lang po yung lahat ng nakikinig. Tsaka, batiin ko din yung mga ate ko din sa Santa Lourdes. Tapos yung nahanap ko dyan sa San Pedro. Ngap nila sa work. Palikas pa akong DJ ng song.
0: Ano song?
7: Yung ano po, Bakit Mo Nagawa by... Alam niyo po yun yung nag-awit.
0: Bakit mo nagawa? Hindi ko din alam, Janeline, kung bakit niya ginawa yun sa akin. Hanggang ngayon, tanong ko pa rin sa sarili ko, bakit niya ginawa? Bakit paulit-ulit? Bakit ang sakit-sakit? Oh, sige na! Kung ano-ano tuloy na iisip ko, yung mga naaalala tuloy ako na dapat hindi ko naaalala, Janeline. Talaga naman. Ah, sige, bye-bye, Janeline. God bless.
7: Sige po.
0: Bakit niya daw nagawa? Hindi ko din alam. Kay Cynthia Tahil Alisangaw, good afternoon, DJ Girlie. Choose pa, request naman po ako ng song na Larawang Kupas by Jerome Abalos at Akin Ka Na Lang by Morissette. Salamat po, DJ. Ganda. Sara all. And syempre, good afternoon pa rin sa ating mga katropa dito, ha. Mamaya po sa ating pagbabalik ay tatanggap pa rin po tayo ng ating mga caller. Pero from the meantime, mga katropa natin, magbabalik po ang programang X-Rated.
8: XFM.
9: XFM.
8: The Sis the Pain.
9: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the Pain.
8: Sis the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
10: Hi, ako po si Ana. 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
11: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
11: may collagen
10: at glutathione pa.
11: At sa lasa,
10: kape-kape.
11: Panalo ka dito.
10: Ayan, subukan nyo.
11: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Gawa sa pinaghalong mangustin,
11: moringa,
10: spirulina,
11: garlic,
10: plus
11: collagen
10: and glutathione.
11: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na,
11: lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
13: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
14: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
15: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Sister Pain.
2: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Danfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Ayan, mga katropa natin, nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated. And syempre, good afternoon pa rin sa ating mga katropa natin dito sa ating text line. Hi po, kamusta po DJ? Pabati naman po ang family Sikmad, family Denras, family Made. Falage po, falage. Grabe naman sa falage. Pati yung pag-type niyo, mabasa ko na. Palagi ako nakikinig ng programa mo pa request ng Heaven. Dadalhin from Renaline Buhoy. Hello po, Ate Renaline. Hi, ma'am. Good afternoon po. Pwede po ba pa-request ng kanta Pasulyap-sulyap from Andrea Sagrada at isa pa, Manhid Ka? Oy, anong kinalaman ko dyan? Bakit ako inasabihan mo na manhid? Wait lang. Hello! Good afternoon!
1: Maganda nga po, DJ.
0: Yes, maganda nga po.
1: Pabati lang, si X-Men pala to.
0: Si X-Men! Si X-Men, X-Men, binati ka rin kanina ng iyong kaano, katropa? Narinig mo ba? Si Kamandag ng Barge Loring.
1: Ah, si Kamandag ko lang. Bati lang ko din yun eh.
0: Ah, sige po.
1: Maaboring.
0: Okay, sige.
1: Bati ko lang yung ano, yung mga tropa ko dyan sa ano, sa Lubing, sa Commander Kamandag. Tapos si Roms na Banyadera, si Nenenem, tapos si Saldi Cabulao, Muhibin, sa lahat sila, Kapronex, lahat ng Tagalogin, mga gwapo yun dyan.
0: Naks
1: tapos bati ko na rin ito sa Benefician yung ano, kasama ko na tropa ko si ano, si Dandana Amar.
0: Si Dandan na Omar.
1: Amar po, Amar.
0: Amar. Sana patawad mo ako, X-Men, ha?
1: Tapos ano, pa-request ako ng song kasi, ano?
0: Anong song?
1: Muling ibalik? Hindi. Yung Di Kita Marit.
0: Yung?
1: Di Kita Marit.
0: Hindi kita marit?
1: Yun.
0: Okay.
1: Tapos yung ano? Yung isa pa? Pwede isa pa?
0: Okay.
1: Yung ano, yung Mahal Kita.
0: Mahal Kita. Mahal ka ba niya?
1: Regular.
0: Mahal ka ba niya?
1: Yun lang, hindi ko alam.
0: Yun lang, yun ang problema. Mahal mo, pero di mo sure kung mahal ka rin. Pero dahil dyan, gagawin natin yan paraan. Ipatutugtog na lang natin yan para malaman natin kung mahal ka ba niya.
1: Batiin pala ko dyan sa, ano, hindi isa pa. Kasi,
0: sino?
1: Sinigin niya sila. So, ang sinigin ko dyan si, ano, dyan si Mr. Nakula dyan sa bahay niya, nakikinig dyan. Yung anak ko dyan, yung anak ko na nag-iisang bubay na dyan sa kanila, mag-uwi ka na din, gabi ang hapon nito. Maglaba ka doon, maglaba.
0: Ading, umuwi na ading, maglaba.
1: Hapon na ito.
0: Hapon na, galit na si Papa.
1: Yun lang, DJ.
0: Okay, thank you po. God bless. Oy, bago ko makalimutan, good afternoon din nga pala kay Kuya Boots dyan po sa bayan ng Brooks Point, Palawan, and syempre kay DJ Baloko sa Jorte family, sa Lindog family, Colde family, Palete family, and syempre sa lahat-lahat pa po, and syempre sa Lipura family. Kay Nanay Susan, good afternoon din dyan ha sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Kay Kylie Dom, hi DJ, gandang hapon, pa-request po ng song na Miss Na Kita by Norhaima. Ako DJ, naghahanap po ng mapapangasawa joke. Ano ba to? Hanap-hanap na lang tayo ng asawa. Hintayin nyo, darating din yan sa tamang panahon. Pag hindi dumating, mangagaw na lang tayo, chas. Charot! Eh, syempre mga katropa, bago tayo magpaalam, gusto ko munang anyayahan ulit mga katropa natin yung mga taga Rojas, Palawan, mga karatig na munisipyo dito po sa bahagi ng Norte na makita-kita po tayo bukas dyan po sa gaganapin nating Bangkarera 2026 sa bayan po ng Rojas, Palawan. Kaya naman mga katropa natin ay eto, panoorin muna natin yung mga ginagawang preparation ng Bangkarera natin.
2: basihan ang tapang, lakas at husay na mga bangkero sa matinding laban sa alon. Hatid sa inyo ng LGU Roas at ng XFM Palawan sa hampas ng alon, sa lakas ng hangin, isang laban ang muling sisiklab. Iba't ibang bangka, iisang adhikan. Saksihan ang tapang, lakas at husay na mga bangkero sa matinding laban sa alon. Hatid sa inyo ng LGU Roas at ng XFM Palawan sa hampas ng alon, sa lakas ng hangin, isang laban ang muling sisiklab. Iba't ibang bangka, iisang adhikari. Ngayong Mayo at 13, samahan nyo kami sa Bangkarera 2026 sa pagdiriwang ng 75th anibersaryo ng Bayan ng Rojas, kasabay ng Panalaminan at Kasuy Festival. Ito ang laban ng tibay, diskarte at tapang. Bangkarera 2026, matira ang matibay. Handa na kami!

Ayan, mga katropa natin, yung ating mga real station handang-handa na rin po sa magaganap na bangkarera bukas. Grabe, boses pa lang ni Sir Louie, parang dumadagundong na. Bangkarera 2026, matira, matibay! Ayan, ito yung First Mayor's Bangkarera na magaganap po dyan sa bayan ng Rojas, Palawan. Kaya naman, sa ating mga bangkero na hindi pa po nakakapagparehistro, mga katropa natin, meron pa po kayo chance ngayong araw na magparehistro para mapabilang, mapasama po kayo sa gaganapin po nating Bangkarera 2026 dyan po sa bayan ng Rojas, Palawan. Kasabay po yan ng ating inaabangan na Elias JTV sa May 14. Diyan din po yan sa bayan ng Rojas, Palawan. Sabay-sabay din tayong sumabak kadiri kay Elias JTV. And syempre sa ating mga kababaihan dyan, ako muna bago kayo bukas ha. Sa susunod pala na araw, sa 14. Bago kayo lumapit kay Elias, ako muna. Winarningan. Ayan mga katropay natin, kita-kita po tayo dyan bukas sa bayan ng Rojas, Palawan. And ako pa rin pong inyong nakasama ngayong hapon, DJ Girlicious, para sa programang X-Rated.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.

0: Tumlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium B3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium B3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium B3 Coffee Mix.

0: to pay.
1: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, alisang manhit.
0: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Supple Plus Gold.
5: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Campaign na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: Santhon Plus Gold.
7: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santhon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Santhon Gold Coffee Mix at Santhon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drug Store.
8: XFM.

0: Sis the Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalag raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
2: may collagen
3: at glutathione pa.
2: At sa nasa,
3: kape-kape,
2: panalo ka dito.
3: Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
3: lalakas, at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: XFM

0: XFM. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanto Plus Gold. Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Magsanto Plus Gold.
4: Ang ako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: FM.
1: Samsung Plus Gold.
2: Ako po si Emeldata Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pampanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: Mga katropa! Exciting dito!

0: Exciting time, mga katropa, ganap na pong 7 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.

0: Magandang hapon na po, mga kababayan, mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa. Hapon na. Ngayon po ang Martes na ika-12, sa buwan ng Mayo 2026. Welcome na po sa ating pumbalatuntunang asintado at siyempre! O mga kabayan, mga katropa, ang sarap ang kape. Samahan mo ng ano yan, okoy. Ay, lako naman, lumpiang gulay. Sana kape na healthy, ha? Mga kabayan, mga katropa, kaya dyan sa ating mga katropa, mga hindi pa nakapag-memeryenda, oy. Higop na ng kape. Mahaba-haba pang oras. Lalo na sa ating po mga empleyado ng gobyerno, hanggang mamaya pa, sa isang pasok nila, ha? May oras pa para mag-merienda. Sabi ko nga, sana yung kape na inyo pong iinumin. Healthy coffee! Healthy coffee, gaya po ng ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Santon Plaza Coffee Mix! Nakapag-kape ka na, ginagamot ka pa. Kahit na medyo mainit ang ating pong hapon. Mga kababayan, mga katropa. Okay lang yan. Iba nga dyan, ano eh. Dito. Ginagawa ng cold coffee. Pwede naman po yun, mga kabayan, mga katropa. Cold coffee. Itimplay nyo muna siyempre sa kalahating tasang tubig na mainit bago nyo nalalagyan ng ice. Ay, yung ating Santon Plus Coffee Mix. Oh, pamatid, init na rin yun. Oh, pero yung karamihan sa ating mga kababayan, mga katropa, mainit man o malamig ang panahon, basta kape. Tinawag daw ang kape, kailangan timplayin sa tubig na mainit. Huwag na natin pagtalunan yan kung pwede ba sa mainit or malamig. Pwedeng-pwede po yan, ha? Ang importante dyan, mga kababayan, mga katropa, may kape ka. Kape na nakatutulong para ikaw ay lumusog. Hindi kape yung nakakadulot lang ng sakit sa katawan. Lalo pa yung mga nakasanayan ninyo, mga 3-in-1 kape. Huwag na, palitan na po ninyo yan. At bas palalalain pa lang yung kondisyon ng inyong katawan. Ha? Switch na sa healthy coffee. Narito ang ating Santon Plaza Coffee Mix. Gawa po sa mga natural na sangkap. Andyan po mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. Yan na. Non-caffeinated pa. Kaya kahit bata, pwede pong uminom nito. Ang Santon Plaza Coffee Mix. Mabibili na po ninyo yan, mga kabayan, mga katropa, sa mga butik at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Kaya po dyan sa bayan ng Rojas. Speaking of Rojas, dyan sa Rojas, RSM. Available yung ating Santon Plus Coffee Mix dyan. Sa Olim Drug House, available din po yan. Ang sa Roxcom, available din po yan. At sa Cian Pharmacy Rojas, mga kabayan, mga katropa. Bukod sa akin po mga nabanggit na mga butika dyan sa Rojas, meron din po tayong Yes to Health Wellness Center dyan sa Rojas. Harapan lang po ng ASMES, yung Veronica Gabriel Building. Andyan po yung ating Yes to Health Wellness Center. At bukas po yan, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, nandyan din po ngayon ang ating pong health consultant, si Dr. Jemart Ebet. Sasagawa po yan ng libreng konsultasyon. At sa araw po ng bukas, sa ating pong mga kababayan dyan sa Rojas, na manunood po ng Bangkarera 2026, meron pong boost. Yung ating pong Yes to Health Wellness Center dyan. Pwede po kayong bumili ng mga produkto dyan. Mga kabayan, mga katropa, hanapin nyo lang po. Hindi ko alam kung saan ba na ilalagay. Pero meron pong booth dyan. Yung ating pong Yes to Health Wellness Center. Dahil bukas, ang bakbaka na. Digmaan sa karagatan. Ng mga magigiting, magagaling. Ng mga mandaragat. Mga kabayan, mga katropa. Kaya sugod na bukas sa Bangkarera 2026. At syempre, bilhin na rin po kayo ng Santon Plus Coffee Mix, ha? Ayan, nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Samantala, oy, Tres! 12 minutos na po makalipas ang alas 4 ng hapon. Narito muna ang mga ulo ng ating pong mga balita. Headlines. Ngayong hapon ng Martes, ika-12 sa buwan ng Mayo taong 2026, motorsiklong ninakaw sa Quezon, Palawan. Abay isinangla. Isinangla raw po sa bayan ng Rizal. ₱500,000 mula daw sa Tiesa. Aprobado para sa unang yugto ng water supply upgrade sa El Nido, Palawan. Ang motorista sugatan matapos mag self-crush sa barangay Punta Baja, Rizal. At political analyst sa lalawigan ng Palawan, nakikitang may posible di manong impluensya ang Amerika sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Samantala, medical mission para sa mga Quezonian inilunsad. 49 na mga senior citizens sa El Nido tumanggap naman ng cash gifts mula daw po sa National Commission for Senior Citizens. At mahigit sa 20 milyong pisong halaga na ang inihinalang cocaine natagpuan ng isang manging isda sa Rizal, Palawan. At 100,000 pesos na ibigay na sa isang centenarian sa Rojas, Palawan. Mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayong hapon. Andog naman po sa inyo yan ng Santon Plus Herbal Oil. Tama-tama sa mga sasabak bukas sa Bangkarera 2026. Kondisyon na po ang katawan. Relax. Magpamassage po kayo dyan. Dyan sa bayan na Rojas, yung ating pong mga mandirigma sa karagatan. Magpamasahe kayo ngayon para kondisyon ng katawan para sa araw ng bukas. At ang gamitin po ninyong panghaplas, mga kabayan, mga katropa, yung ating pong Santon Plus Herbal Oil. Na meron pong mga natural ingredients na naku naman, makapagbibigay ng ginhawa. Mga kabayan, mga katropa, gaya na lang po ng moringa seed oil, yung peppermint oil, virgin coconut oil, at yun rin po ng mineral oil. Meron po pa yung menthol, yung nagpapalamig-lamig ng pakiramdam. At vitamin E, mga kabayan, mga katropa. Santon Plus Herbal Oil, mga sir, mga mama, ginhawang atid sa ating pong katawan, ating pong mga muscle, ating pong mga kalamnan. At pwede rin pong gamitin laban dun sa mga tinatawag na lamig sa katawan. At bukod sa ginhawang atid nito, mayroon pong proteksyon laban sa kagat ng lamok. Sa ating pong mga nanay, o mga tatay, mga guardian, may mga anak po kayo na malilikot, takbo rito, takbo roon, suot kung saan-saan. Para maiwasan pong makagat ng lamok, mga kabay, mga katropa, aplasan po ninyo ng Santon Plus Herbal Oil. Ay, sulit po yan, mga kabay, mga katropa, ha? Dahil nga po sa mga natural na ingredients nito, hindi lang po ginhawa yung atid. Meron pang protection laban sa kagat ng insekto. Ang ating pong Santon Plus Herbal Oil, mabibili na rin po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika, parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at yun po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 17 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Pwelo lang tayo, mga kabayan, mga katropa. Gandang hapon muna doon sa ating pong mga kababayan. Ako, nakaabang na. Para sa araw ng bukas dyan sa Rojas. Yung ating pong Bangkarera 2026. Wala bang advice? General Moy, wala ba silang advice doon? Walang advice ano? Sige, baka nakamonitor din sila doon. Okay, mamaya, oo. At yan po, magiging live coverage po yan, ha? Ng XFM Palawan sa araw po ng bukas. At banggit ni manager kanina, alas 7 po lang, magbibitaw na raw sila, eh. Dahil pag ganung oras, yung dagat daw dyan, sa harapan ng pantala ng Rojas, ay, kalmada. Masarap. Masarap pa daw sa ng mga bangka na mabibilis. Antabay po kayo. Live po yan, ha, dito sa atin sa XFM Palawan. At ganoon din sa atin pong XFM Facebook page. Antabay kayo. Ano rin? Utang. Bumakba ka siguro ng singalong, eh. Sariyoin yun. Ayan, pabiyakay na yung ating pong mga kasamahan. Papatungo na dyan sa bayan ng Rojas. Ayan, tabay kayo, ha? Yung ating pong Bang Carrera 2026. Siyempre, kasama po natin dyan yung LGU Rojas. Sa pangunguna po ni Kagalang-galang Mayor Eddie Bautista sa bando. Kasama dyan, siyempre, yung sangguniang bayan sa pangunguna naman ni Vice Mayor Inohas, mga kabay makatropa. At siyempre, ang buong konseho ng Rojas, mga kabay makatropa. Andog dyan sa inyo, siyempre, ng inyo pong LGU at ang XFM sa inyo pong pagdiriwang ng panalaminan at Kasuy Festival, mga kababayan makatropa. Ano, sasama ka rin? Sige, sama ka na doon. Mauna ka na. Si DJ Girlicious daw po. Ang hinahabol niya doon, si Elias. Sa ano po yan? Sa Webes. After ng Bang Carrera, Elias naman. Mga kababayan makatropa, talaga namang hindi rin tala padadaig. Ano, ha? Mga aktibidad dyan sa bayan ng Rojas. 20 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Sa maikling break muna tayo. Coffee break. Mag Santon Plus Coffee Mix muna tayo, mga katropa. Sa pagbabalik niyan, utong haya na po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita. Kaya dyan lang kayo. Magbabalik ang Asintado.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
5: Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo, dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
6: Iba ka sa lahat.
3: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
17: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
18: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mga katropa, exciting dito.

0: exciting time, 27 minutos. Makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Samantala, mga kabay, mga tropa, oras na yan. Handog naman po sa inyo ng Cess the Pain. Ako sa ating po, mga kabay, mga tropa. Mga papalit-palit yung ating pong panahon. Init, tapos uulan, uulan, iinit. Iba, nako, yan po yung iba dyan ay nagkakasakit po ng trangkaso. Diba? Nako, matinding pananakit ng katawan at pananakit ng ulo ang naranasan ng isang taong meron pong trangkaso para po maibsan ang pananakit ng ulo, ang pananakit ng katawan, pananakit ng kasukasuan. Narito po ang Cess the Pain, mga kabay, mga tropa, makatutulong para pag-aangin ang inyong pakiramdam, yung masamang pakiramdam dahil po sa trangkaso. Ang Cess the Pain po ay meron pong paracetamol na makatutulong tanggalin ang pananakit ng ulo, pananakit ng buong katawan. Cess the Pain, mga kabay, mga tropa, available po yan sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang lalawigan, iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Oh, mga kabay, mga tropa, 28 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Samantala, ay bago sa ating pong ibang mga balitang lokal na mula sa ating pong mga kasama mga field reporter, makiki-update lang po na tayo sa ating pong Bangkarera 2026 dyan sa bayan ng Rojas. Ano na, kasi kayo na nagsagawa na ng final briefing. Yung organizer natin, kasama dyan sila station manager Carlo Villarosa at siyempre yung kinatawa ng LGU Rojas, mga kababayan, mga katropa. Alamin natin yung huling ganap, ano na po yung mga aktibidad ngayong hapon na ito. Nagpa engine checkup na rin sila. Kanina may mga nag-inspection na sa mga makina, mga kababayan, mga katropa, para masiguradong lahat ay pantay-pantay by category yun. Talaga, gwapong-gwapo. Gwapong-gwapo yung ating station manager doon. Ayan, puntaman na natin ang bayan ng Rojas. Manager, good lang hapon.
1: Hapon na pinapanghali at sa mga makikinig sa atin no, yung mga hapon ito. Alas 4 ay medya.
0: Mm-hmm.
1: At tayo, pangalawang araw na dito sa munisipyo ng Rojas. Magkatropang hali, katatapos lang ng mag-class. Baka may mga video tayo dyan, pakita mo lang mga voice. Yung mga video na ipasa natin dyan, para lintasin ko yun.
0: Mm-hmm.
1: Patatapos ng backlash ng mga makina.
0: Oh,
1: yung mga register natin, ano? Siya yung lahat ng makina ng 7.8 horsepower ng semi at saka stop. Babaklasin yun para i-check kung may karga, may binago.
0: Mm-hmm.
1: So, yung makina na yun, i-stack yun sa isang lugar. Kantayan ang bantay dagat Rojas ng 24 hours at pwede nilang kunin bukas ng mga alas 4 o 5 para ikabit naman sa mga kailangan. Yun ay after makabit 7 o'clock magbibitaw na kami ng bangka dito sa munisipyo ng Rojas. Dito lang sa Mayfair. Kaya pangali, may mamaya babak nagmamatching na dito yung ating race director. Ibig sabihin ng matching, pinapare-parehas na ngayon yung first set ng elimination sa semi at saka doon sa start. So after yung manalo, yun na yung maglalabad naman sa final. So nandiyan na kami sa prosesong yan, yung
0: matching.
1: Pag na-matching, pagpada sa manok, mag-uulot.
0: Ulutan na.
1: Lutano, hindi maglalaban-laban. Meron tayong pagpasaya dito. May, yan na yung entry natin. Yeah?
0: Sa Bugsa yan.
1: Bugsa. 17. Yung Bugsa ay Cebuan.
0: Mm-hmm.
1: Ang gagamit. Ito ni Mayor, pwede masaya yung local dito. Sa Cebuanan, yung Cebuan lang.
0: Oo. Oh.
1: Kahit ang ko, dalawa.
0: Dalawa?
1: Oo. So, ito pang isa sa Bulya, doon sa Mendoli, siguro mga isang kilometro bago mabalik.
0: Uh-huh.
1: So, isang detail lang yun. Isang detail lang. So, this is sa Eastwood. Kung sino yung mauna, 5,000. 3,000, 2,000, 3,000. Meron pang mga consolation price na ibibigay.
0: Mm-hmm.
1: At pangali, no? Uh-huh.
0: Manager,
1: Apo,
0: yung sa Bugsaya natin, lahat ng lumahok dyan ay mga lokal na dyan sa Rojas. Tama ba, manager?
1: Yung sa Bugsaya, sa mga Cebuanan, mga taga rito.
0: Mm-hmm.
1: Kasi gusto na mayroon po, pasayahin yung mga lokal dito sa municipio ng Rojas, yung mga mangusta.
0: Ayun.
1: Masaya to. Kung, anyway, kung hindi mo makakarating, mga kababayan natin, mapapanood nila ng live yan sa Facebook page ng XFM sa kasa YouTube.
0: Yun.
1: Ito nga, maganda to, masaya to. Pero ang mas exciting dito, yung 7.8 at saka yung 7, yung stock at saka yung semi.
0: Mm. Alin ang unahin, manager? Alin ang unahin? Yung stock muna o yung may konting karga? O stock muna?
1: Palit-palit. Kaya namin yung semi, bago mm-hmm. stock. Semi stock, palit-palit yun.
0: Ah, yun. Oo.
1: Kaya ito pangalo, elimination. So, first set ng elimination, yung mga mananalo doon, semi-finals.
0: Yun.
1: Kaya buti ng hapon. Inignata namin yung hapon eh.
0: Mm-hmm. Kaya
1: binag-chip ng bantay na dito, usually, pagka Cedo Barat, kinalang yun, di ba?
0: Oo.
1: Usually, pag hapon, medyo tumataas yung alon. Yun ang ayaw ng mga bantero natin. Kasi medyo lumilipad-lipad, mahirap.
0: Pagkain
1: yung mga alon, baka meron pang madisgasa.
0: Mm-hmm.
1: So, kailangan bilisan katropang alon. Kaugnay ngayon yan, yung chip ng bantay dagat, kumakain lang ng, hindi pa kasi ano ito, simula kanina, di pa kumakain dahil talagang tutok na tutok dito.
0: Mm-hmm.
1: Si chip ay dagarat na bantay dagat. Sir, asan na tayo sa federation ngayon? Last minute, bukas karera tayo.
2: Okay, salamat ka, Louie, at katropang Ali. Magandang hapon.
0: Magandang hapon, Sir Ed. Oo, kamusta ang preparasyon na?
2: Sa last part na tayo ng katropang Ali, dahil na ating pag-set dito sa ating ating karera bukas
0: mm-hmm.
2: ng umaga. At yung ating primary dahil katropang Ali, nakiyan na natin ito, pati mga bangka.
0: Mm-hmm.
2: So, yung ating, kumbaga sa matukos yung at racetrack, okay nito eh.
0: Okay na.
2: So, also sa Katropang Ali at sana ang bilhin ng natin na mabigyan tayo bukas ng magandang panahon.
0: Yun, oo.
2: Dahil para mas magandang abuelo yung ating mga karunista kasi pag medyo malaking karo Katropang Ali, hirap yung mga mga bangga, no?
0: Oo.
2: Malilip. Kaya sana, sabi nag-usap kami ni Karawi kanina na bukas ng umaga,
0: agahan lang.
2: Agahan natin na magbitaw ng bangga kasi pag umaga medyo kababa yung dagat
0: mm-hmm.
2: at yun nga 7 o'clock ng umaga bukas
0: may bitaw na
2: ng bitaw
0: mm-hmm.
2: at ito pa din ang ating buting alcalde ni Mayor Freddy Bautista sa bando
0: mm-hmm.
2: yung kanyang pag-imbita sa lahat ng ating kababayan hindi na sa bahay na Rojas
0: mm-hmm.
2: Maging sa buong nalabigan po ng Palawan dahil itong ating pagkarera sa Rojas Katropang Ali, ito ay anti-municipality.
0: Mm-hmm.
2: So, meaning to say, Katropang Ali, lahat ng mga munisipyo, meron tayo mga kasamahan dito na mga south part pa ng Palawan, ng Paraiso.
0: Mm-hmm.
2: At pa south part, Katropang Ali, sa Vicente, Taytay, may mga tangentserto na tumunta dito. So, all in all, Katropang Ali ay also na po
0: mm-hmm.
2: ating ang area dito at iis na lang ngayon yung ating pinagandaan yung panahon dun sa Katropang Ali sana mabigyan tayo ng magandang panahon.
0: Oo. At kamusta naman yung pagtanggap ng ating mga kababayan dyan sa Rojas Palawan itong sa bangkarere nito Sir Ed?
2: Actually Katropang Ali very overwhelming ngayon mga pagtanggap kabayan sa Ruas. Hindi lang nga sa Ruas kagaya ng kinabalik ko kanina. Nag-go sa ibang mga sitio. Dahil pinayagan natin sa mini-mayor na i-open natin yung bangkarera para naman hindi lang mga tao sa mag-enjoy. Magiging ibang mga taga munisipyo katulad pa ng Ali ay makapag-participate dito sa ating bangkarera. At yung mga taga Ruas mga katulad pa ng Ali talagang nakakatuwa dahil sabi nila mas malaki ang pagkakaiba. So, hindi naman sa pagkukumpara sa mga mukha-mukha ng administrasyon katulad pa ng Ali. No? Pero yun yung magiging bukamibig ngayon na ating mga kababayan katulad pa ng Ali.
0: Yan, oo. At meron nga ang bugsayan na kategory at karamihan dyan ay mga taga-lokal lang ng Rojas, Sir Ed, ang lalakok.
2: Yes, tama ka din katulad ng Ali. No? Mabuti na banggit mo yan. Open pa din. Ngayon yung ating registration hanggang ngayong araw na lang para sa mga bugsay o yung mga sagman. Dalawang tao katulad pang Ali yung sakay ng bangga ng bugsay para mabalansin nyo na. Dahil sabi nga ni Kaluwi, baka pag isang tao lang baka hikain. Yung magsasagwan. At yun na nga, dalawang tao katulad pang Ali. But so far, nabanggit ni Kaluwi kanina na marami-rami na rin yung ating participant sa Buksay Katropang Ali. Ito talagang sinabi ni Mayor Pedi na sana huwag lang yung mga karirista yung mga makina yung pabigyan natin this time. Sana magisama din pabigyan natin yung mga maliliit na mga isda Katropang Ali dahil alam mo naman na malapit yung ating kalgabi sa mga isda. Kaya sabi niya na why not na bigyan din ang pagkakataon yung mga maliliit na mga isda na participate dito sa ating bangkarera at isang nga katropangali na naisipan natin sa edi na Mayor Pedi na lagyan ng bugsay katropangali.
0: Yun, oo. Doon sa bugsay yan, Sir Ed, meron bang tamang sukat yung bangka na gagamitin, Sir Ed?
2: Hindi tayo gano'ng nahigpit katropangali okay. Doon sa mga bugsay. As long as talagang tayo yung sakay ng bangka. Kung baga, yung basya dito katropangali, yung makina 7.8 lang kailangan. No? Ito naman, as long as dalawang tao sa katropang aling naman, pwede. Mahala ka kung dalawang tao mabusay sa kasi na kinamadumot natin. Oo. Diba? Basta ito yung say. Pag ito katropang aling, bugsay dalawang tao lang ito katropang aling.
0: Oo, mukhang malayo-layo ata ang iikutan ng bugsayan na sa halos isang kilometro ang layo. So kinakailangan pala yung mga magbubugsay dyan, kinakailangan ng malakas na stamina, Sir Ed.
2: Yes, katropang Ali, pero

0: Si Carlo di Karina, sa mga kitirin na, matingin ang turbo kanina, sa sabit mo, yung turbo sa akin, yung nakaraan, diba? Sa mga kitirin ulo, pwede pala yung turbo. Kaya,
1: ah, talaga.
0: Kaya, siyempre, makinit ang panahon, sabi ko, Carlo di Karina, turbo, ayun. Takata ko lang sa kitirin mo na yung Carlo di Karina.
1: Ayun. Wala na ba yung Sir Ed? Opo, oo. Imbita. Imbitasyon sa ating pong mga kababayan dyan sa Bahay ng Rojas para sa araw ng bukas sa ating pong bangkarera. Nasaan nyo po yung pagkakataon, Sir Ed?
0: Opo. Maraming salamat, Kapitang Ali, sa pagkakataon, sa pagpapaunlak sa amin, sa iyong malawakang programa ng 104.7 ng Kapitang Palawan. Gusto ko po hingihin yung pagkakataon dito na invite po yung ating mga kababayan sa bayan po ng Rojas na manood po tayo dito ng ating bangkarera para sa araw na po ng bukas. At hindi nyo po mga tagarawas, mabigyan nyo mga ibang munisipyo na kung meron kayong time na pumunta dito, ito na yung araw ng bukas yung pinakamagandang pinakatapang-alid dahil gaya nga sabi natin, 13 bukas, pagka 14, yung Ilias JTV band na.
1: Iyon na.
0: Yung ating mga abangan sa bayan po ng Rojas sa pinakamagandang alid. Isumagalin po ng mga ibang munisipyo na pumunta po sa bayan po ng Rojas para manood po ng bangkarera para kinabukasan, meron tayong Ilias JTV at sa 15 naman, yung ating pong mucha ng Rojas. So, tatlong araw, katulad ng alihan, sumulang bukas, samantala na po natin itong mga kababayan bilang po sa bayan po ng Rojas yung pagkakataon na ito dahil alam mo naman na yung bangkarera ay isa po sa mga main event dahil labahan po ng ating kababayan sa bayan po ng Rojas. At yung pagkakataon na rin na makita po natin si Ilias ng personal dito sa bayan po ng Rojas. So, yun lang po, katulad ng alihan. At itinapang po din po ni Mayor Pedy yung kanyang pasalamat sa buong team ng SFM Palawan dahil yung full support ng SFM Palawan sa pangunan po ng social manager, Carlin Barosa, ay talagang marandaman po natin sa ngayon yung mga tropang hali dahil alos lahat, yung mga pagkahapon, yung preparation nila Halloween, yung nakatropang Toto, nila nakatropang Axel Bonamaredes, talagang tumituloy kasama yung ating rest director, si Sir Daniel Ignacio. So yun lang po. Sa muli po, inimitahan ko po yung ating mga kamayan na mawag po tayo at mag-enjoy sa mga event po na gagawin po natin sa mga parang sa araw bukas at sa mga kisita ng pangari. Yun na po. Parang salamat at magandang hapon.
1: Sir, Sir Ed, may pahabulan dito. May pahabulan. Yan. Sir Ed, may pahabulan. Okay. Sir Ed, may pahabulan. Si Sir Roy Alcantara, sabi niya, Sir Ed, darating daw siya dyan. Prepare mo lang daw yung sapatos niya. Aba talaga naman, si Uncle Roy talaga, umihirit pa.
0: Ito katripan yung Kaluit, pero tingnan natin kung magkasimpa kami ni katripan Roy. Pero anyway, pasaya nito sa Bayan ng Rojas para masaya mag-inipay katripan ng
1: Ali. Ayan, sige. Maraming salamat, Sir Ed, Dagarap, ng Gabay Dagat Rojas, at good luck sa activity sa araw ng bukas.
0: Yung cellphone ko, ano naman?
1: Ano nangyari? Opo, Barger.
0: Yung race director natin, hindi ko, ano, si Darin. Pansago, para halaman natin ilan na yung matching at sumali.
1: Yun.
0: At paano yung magiging dati. Para po ngayon yung ano, kung makikita natin, may camera tayo nakaharap sa dagat ngayon, si Patropang Toto ang kumukuha. Yan yung harap natin. Ang banda rito, itang-kita mo yung dadaan yung ano eh. Yung mga, kaya mag-aagandang oh,
1: yun. Yun.
0: Yung mga birit ng mga pangkwak. Patropang Ali. Kaya maganda siya panuorin dahil asarapan mo lang eh. Ikot-ikot sila, ocho. Ikot-ikot na yung mga si Daryl, alam mo na, si Torbin, wala pang pay na to, kahapon pa to. Para ma-perfect lang itong karera na ito na first time na pagawin sa municipio ng Rojas as per request ni Mayor Pedy Sabando para mapasaya yung mga kababayan natin doon. Sir, si Sir Allison, bigyan ko si ano, yung ating nga race director.
1: Sige po, oo. Sir Dan, magandang hapon, Sir Dan.
0: Opo. Magandang hapon, mga katropang kami.
1: Opo, Sir Dan, oo. Kamusta na po ang preparation natin sa ating pong activity o bangkarera 2026 para sa araw ng bukas. Kamusta po yung ating pong mga kalahok, Sir Dan?
0: Matinding preparasyon yung ginagawa din sa ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, tapos na sila nag-practice, nag-check na kami.

0: ng makina at ngayon na sa kasalukuyan naming inaayos yung kanilang ano itong bunutan para sa elimination yung machine.
1: Oh, slot. Oo, oo, oo. Bunutan pala yan Sir Sardan.
0: Opo, para walang reklamo yung mga sabi. Yung iba kasi pag hindi bunutan, bali pinipili lang yung kalaban. Pinipili yung mabagal. So, kaya ginaan natin sa bunutan para maayos yung kanilang, ano, yung nabunot nila at hindi na sila makakatanggit.
1: Yun, oo. Yan yung tinatawag kanina ni manager na ulutan. Mag-uulutan na.
0: Opo, opo.
1: Kung sasabong, ulutan eh. O, ito ngayon sa inyo, bunutan na lang pala, Sir Danny.
0: Opo. Pumutan na lang po, patrepan
1: mali. Opo, o. Sir Dan, doon sa, di ba, dalawang kategory yung sa ating dimakina, isang stock at isang semi. O, ilan po yung mga naging, magiging contestant, karirista natin dyan, Sir Danny?
0: Sa kabuuhang total po, ito kulang 50 na bangka na sa ngayon.
1: Uy, dami, o.
0: Oh. Oo, mahigit 20 yung sa stock.
1: Mm-hmm.
0: At saka yung sa ano,
1: sa semi
0: open, mahigit 20 na rin. O, pero may mga parating pa sa ngayon, may mga nagtawag sa akin na sa kasalukuyan, magbabiyahe pa lang sila, baka yung iba gabihin. Ngayon, yung kadayanan ko rin na dumating, para makilis sa yard dito sa atin, ngayon, kahit gabi na ito, every time may tumamaya, pag-dip ng mga makina nila.
1: Ayun, oo. Oo nga pala, kanina nag-check na kayo ng mga makina. Binaklas na yung mga makina niyan sa mga bangka, no? Okay. Sir Danny?
0: Opo, opo. Katropang Ali.
1: Mm-hmm. Oo, yan po ay bago po nila ikakabit, bukas po ng madaling araw. Ano, Sir Danny?
0: Opo, siguro pwede nilang kunin yung engine nilang bukas na ano, mga 5 PM, mga kanila mga pre-pay ng bangka. Kasi bago
1: bitaw na.
0: Magbibitaw na tayo.
1: Yun.
0: Para habang yung time up, ito kalma, walang hangin. Kaya para yung mga karirista natin, talagang makita natin yung kanilang tulin sa kanilang pagdadala sa bangka.
1: Yun, opo, oo. Matanong ko na rin, ano? Sir Danny, bukas ang umaga, high tide ba dyan or low tide?
0: Ang dagat kasi ngayon, katropang Ali, ay sabi nila sa Bisaya, kaya ay yung walang walid, walang babaw.
1: Oo, yung...
0: So, ito parang maintain lang siya. Hindi naman siya.
1: Maintain. Para maintain. Kung sa kuyo, nung papahugton, ang tawag nila dyan eh. Atras abanti lang ng konti. So, ayan, ako. At talagang handang-handa na. Ay, yung ating pong mga mandirigma ng karagatan na Sir Danny.
0: Opo, ito, sa kasalukuyan, yung di ba, talagang grabing preparasyon yung ginawa. Yung iba, nagaling pa sa ibang munisipyo, ibang galing dyan sa Puerto Princesa. Para makisaya lang dito sa kung gaganapin na pangalaminan at kasoy festival ni ano, Mayor PD at ang XFN.
1: Opo, oo. Oh, Sir Danny, meron bang karirista ang bayan ng Rojas na kasali dyan, Sir Danny?
0: Opo, mayroon sila rin ditong mga taga bayan ng Rojas na nag-prepare. Ito, nagpalista na rin, nagpalit na rin ang kanilang mga makina. Ay, pagkakataon na nilang nasumali kasi dito na mismo sa kanilang bayan ginanap yung karira.
1: Oh, at ito, puyatan na ito, Sir Danny. Kailangan pala, nakaturbo ka rin dyan, Sir Danny, ha?
0: Opo.
1: Oo, kay manager, alam ko may bit-bit yan eh.
0: Oo, dito mawalan ng turbo si manager.
1: Kita mo naman yung pagiging aktibo niya ngayon, Sir Danny. Kailangan masabayan nyo yan. At syempre, yung ating mga mandirigba ng karagatan, makatikim na sana ng turbo, ano, Sir Danny, para kondisyon na kondisyon.
0: Kung mananalo sila, siguradong makaturbo din sila.
1: Ayun, talaga lang, oo naman, oo. Wala naman, Sir Danny, nasa inyo po ang, baka may mga paalala pa. Oo, sa ating pong mga kalahok, at syempre, dun sa ating pong mga manunood sa araw ng bukas. Go ahead po, Sir Danny.
0: Paalala ko lang sa mga panglalaro natin, bukas, sana mag-ingat tayo sa bawat takbo ng ating bangka kasi hindi natin inaasahan yung mga distresya, mga pangyayari na hindi natin sinasadya.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ingat-ingat na. At sana sa mga manonood, masayahan naman sila.
1: Okay.
0: Yun lang po.
1: Sir Danny, natalong ko lang. Oo, kasi ngayon, siyempre, preparation niya na kondisyon ng katawan, yung ating po mga mandirigma sa karagatan, na bawal mo muna, bawal po, po muna ba silang mag-take ng alcohol ngayong gabi, Sir Danny?
0: Sa mga hinipi, siguro, huwag na sila mag-inom ng alak.
1: Yun.
0: Para bukas, presentation ko yung isip nila sa laban na kanilang haharapin.
1: Yun. Oo. Oh, oh.
0: Kahirap kasi na medyo nangangamoy alak ka ng Uber kasi oh, wala ka ng bangka. At hindi naman natin hiningi yung ano, yung disgrasya.
1: Yung nga eh.
0: Na. Kaya ingat ka lang muna, ipang tabi na lang muna yung mga inom ng alak sa mga hinipi. Oo, pagkatapos na lang.
1: Yun,
0: oo. Hindi naman silang mag-inibit kahit talo, kahit panalo, pwede na silang mag-inom.
1: Yun, oo. Wag lang ngayon para kondisyon, para bukas. Sir Danny, okay. Opo, maraming maraming salamat po ha, at good luck para sa ating pong event sa araw ng bukas, Sir Danny.
0: Okay. Maraming pong salamat at
1: propokasyon. Yun. Sige. Manager.
0: Ayan, so, also, mga kaibigan, bukas ng umaga, sa program mo din, maglalangin kami kaagad kasi yung program nito, sa buong maghapon, after natin magbita ng 7, mapapanood ito ng live sa YouTube natin, YouTube channel, at saka sa ating
1: Facebook page. Naputol. Nawala. Manager? Yan ako, mga kabay, makatropa, preparado na ha, yung ating pong mga kalahok. Para sa ating pong bank karera 2026 diyan sa bayan na, ng Rojas. Ito nyo yan, no? Nakapag-engine check na rin, engine inspection. Yung pong ating organizer, si Sir Danny. Para sabi nga, masiguro lang na lahat ng mga makina ay pasok doon sa kategory, ha? Walang makalulusot, lalo na po yun sa stock. At siyempre doon sa semi, siyempre may mga may mga ano yan. Sabi nga mayroong mga pamantayan na pinapatupad yung ating pong race organizer, ha? At siyempre ang importante ay mapasaya yung pong ating pong mga kababayan diyan sa bayan ng Rojas. Mga kababayan, mga katropa. Sa ating pong mga katropa sa bayan ng Rojas, Taytay, San Vicente, El Nido, or Araceli Dumaran. Yan, kayo po iniimbitahan ng LGU Rojas na saksihan yung kanila pong bank karera 2026 sa araw po ng bukas na yan, mga kababayan, mga katropa. Manager!
2: Silingi pa, si Hello, tropa Ali.
1: Yun po, oo. So, ngayon, mayroon pa rin pa mga hahabol. Sabi ni Sir Danny,
3: Ano na?
1: May mga hahabol pa raw na magpapa-register.
3: Yung iba kasi tumawag pa kay Race Director Daryl. On the way pa lang. So, darating yan dito siguro mga gabi. Siyempre, overtime yan. I-check pa yung makina niyan.
1: Yun nga eh.
3: Tapos, babakasin, iwanan nila. Bukas pa nila ng umaga ayusin. Kasi, alam mo, yung dapat maaga yung mga bangker natin, yung mga hinete. Kasi, first time to sa Rojas eh. Yung racetrack, kumbaga sa motor racetrack.
1: Okay na.
3: To. Kasi pag bitaw namin, din lang kabisado, kanina pinapaliwanag namin, kanina pang umaga, baka mag-iwahiwalay ba, yung isa papuntang norte, yung isa papuntang sur.
1: Ayun lang, oo.
3: Kasi, kailangan, susunod sila doon sa 8. Sabay-sabay bitaw, tapos ikot, paikot-ikot, 8. So pagka di mo alam,
1: malilito
3: ka eh. Oo. So mawawala ka, disqualified ka nun, sayang.
1: Nako, yun. Yun lang, oo. So letter number 8 pala yung magiging forma ng takbo. Okay, okay. Ano.
3: Alam mo kasi sa karera, yung unang straight, sabay-sabay yan.
1: Oo.
3: Sabay-sabay, pabilisan eh. Pero pagdating ng kurbada, doon na nagkakatalo, doon lumalabas yung discarte nila.
1: Yun.
3: Ng mga hinipin nito.
1: So kaya talagang, kaya talaga naging forma ay 8. Doon magpapakita.
3: Paikot-ikot siya, paikot-ikot. Tapos kung last stretch, doon yan nagbubumbahan ang kanilang mga signator.
1: Iyon. Oo. Para magpaunahan na, manager.
3: Paunahan. Yung unang darating, yun. Magagaling to. Kanina, ang practice nila, grabe. Alas na, yung bangka nila, hindi lumalapat ng dagat eh. Umilipad.
1: Lipad na.
3: Oo. Tsaka magandang laban to. Nandito yung mga magagaling talaga. Yung iba, champion ha.
1: Mm.
3: Yung iba talagang kasado. Discarte na lang to ng mga hinete.
1: Iyon.
3: Sa mga magpamaneho ng kanilang mga bangka. Patro. Kaya maganda to. Magandang panoorin sa Facebook natin. At saka kung yung mga dito sa Roa, sigurado itong lugar namin mapupuno to.
1: Mm-hmm.
3: Dito kasi yung mga mangisla dito.
1: Sigurado yan. Sige, manager, oo, imbitasyon para sa ating po mga kabayan, manager.
3: Okay, so nagpapasalamat tayo no, sa LGU Roas, sa panguna ni Mayor Teddy, dahil tayo na imbitahan dito, partner ito ng HFM Palawat ng LGU. Kasama natin dito yung Yes to Health, katropang Ali, yung mga produkto natin, kasi alam mo, ang gusto ng boss natin, si Boss Tohen, no?
1: Mm.
3: Yung esports kasi to.
1: Esports, opo. Oo.
3: Nakakasitray tayo dito sa healthy body. Pag may healthy body ka, pwede kang sumali sa mga ganito. Bira yung mga nagmamaneho ng ganito, yung talento nila. Kasi wala itong ano, kumbaga, ang ginagamit nito para lumiko yung katawan eh. Yung kumakalo, no? Kakaliwa. Kanya-kanya mga talento. Tsaka talagang esports ito. So, yun yung dala-dala natin, yung mga Yes to Health products natin. Na ini-introduce din sa kanila dito sa munisipyo ng Roas at yung XFM Palawan ka Tropangali.
1: Ano po?
3: At pangalawang araw natin dito, bukas pa, palit-palit kami ng perto after ng karerang ito.
1: Iyan.
3: Tropangali. Itipit ko lang yung boses ko, mukhang pawala na eh.
1: Nako, huwag mo na. Bukas, magapong ka pa. Iyon talaga naman noon. Sige po, ay, manager, bukas pala, meron pang booth yung ating Yes to Health Incorporated dyan, manager?
3: Oo, nindipaan ko sila dito, si, yung doktor natin dito sa Yes Rojas. To Health Clinic ng Rojas. Pupunta siya rito para mag-introduce ng mga produkto.
1: Iyon.
3: Na ating introduce na makapapakinabangan ng mga pangisla natin at mga taga-Roa.
1: Iyon. Sige po. Manager Louie, maraming salamat at ingat po kayo dyan, manager.
2: Thank you, Ali. Balik muna sa'yo. Live report.
1: Mga kabayan, mga tropa, mga huling ganap para po sa ating pong Bangkarera 2026 sa araw na po ng bukas yan dyan sa bayan ng Rojas. All set? Ayun pong racetrack. Baga, sabi nga ni Gabay Dagat Head ng Rojas, all set na yung kanilang racetrack. Magiging lugar na pagkakarerahan. Ang magiging system number 8. Numero 8. Daming liko-liko talaga yan. Doon daw kasi nagkakatalo sa diskarte kung paano mo ililiko yung bangka mo. Natapos sa nasa high speed ang takbo. Letter 8. Letter 8. May letter 8 pala. Number 8 yung magiging ano niya, forma ng racetrack ng ating pong Bangkarera, mga kabay, mga katropa. Ha? First Mayor Bangkarera 2026, mga kababay, mga katropa. May mga paparating para pong mga lalakok. Siguro galing pa sa ibang malalayong munisipyo yan. Ha? Pero yung karamihan po nandun na. At na-check na rin po yung kanila pong mga engine. At syempre, para doon sa mga kababayan natin sa Rojas mismo, yung Bugsayan. Baka may gusto pang humabol dyan. Bugsayan, dalawa katao sa isang bangka. Pwede. Habol na kayo. Nandyan pa sila, Sir Ed Agarap ng Gabay Dagat Rojas. Ipag-ugnayan po kayo dyan. Baka mayroon pang gustong sumali. Mga sir, mga ma'am dyan sa bayan ng Rojas. Good luck! At sana po mapanood ang ating mga kabayan dyan sa Rojas. Yung mga talagang hindi talaga makakaten, huwag po kayong malungkot. Dahil yan po ay full coverage ng ating pong istasyon. magmula alas 7 pa lang ng umaga. Sa unang bitaw pa lang, naka-live na po tayo. Mga kabayan, mga katropa, dyan sa bahay ng Rojas. Kaya standby kayo sa ating pong Facebook page at sa YouTube channel. Mga kababayan, mga katropa, iyan ang ating pangkarera 2026. Oras po natin, mga kabayan, mga katropa, garap na pong alas 5 ng hapon. Couple break lang kami saglit ni Engineer Moises at sa pagbabalik yung atin naman pong mga balitang lokal. Sa pagbabalik pa rin po yan ng programang Asintado.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM Network Philippines.
5: Una sa balita, angat sa musika,
4: angat sa komentaryo,
5: angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
5: Ang katropa mo.
4: Exciting!
6: Exciting!
7: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
8: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
10: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
11: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
12: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Bili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
23: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
24: Ayos yan!
23: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
25: Premium D3.
26: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
27: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
28: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
29: Ha!
0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Tara, kape tayo!
15: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
20: Mga katropa! Exciting dito!

0: minuto makalipas na po ang alas 5 ng hapon ang ating pong tamang oras, mga katropa. Balik po tayo sa ating pong palatuntunang asintado at sa oras na ito, nahandog po sa inyo ang Cess the Pain sa ating pong mga karerista dyan sa bayan ng Rojas bukas. Makakaramdam kayo ng pananakit ng katawan, siyempre, preparation pa lang ngayon. Mga mananakit ng inyong mga katawan, ako, mag-Cess the Pain po kayo, ha? Mga kababayan, mga katropa, may paracetamol para tanggalin ang matinding pananakit ng inyong pong nararamdaman sa inyong katawan. May trangkaso ka, matinding pananakit ang ulo, ngipin. Yan, mag-Cess the Pain, katropa. Samantala, sa detalye ng ating pong mga balitang lokal, unahin na natin ang balita ni katropa nga Ray El Garan, yun daw pong motorsiklong ninakaw sa Quezon. Ito yung kamakailan din nga na ibalita at naipost. Abay, isinangla daw sa bayan ng Rizal, Palawan. Alamin po natin ang detalye ng balitang ito, katropa natin, Ray El Garan.
1: Report. Isinangla umano ng tal ang motorsiklo Raider FI 150 na kulay maroon na ninako kamakailan sa barangay Tabon, Quezon, Palawan, na ito ay pagmamayari ni Ginoong Duran Carl Tabang, kung saan sa naging post ng isang influencer blogger na si Sidney Medina o mas kilalang si Buskipay ay may isang concern na situation ang nagkomento matapos may post ni Medina sa social media kaugnay sa ninakaw na motor na mayroon daw na isinangla sa barangay Kanipan na batid ng may ulat na ninakaw ang motor matapos may park sa harap ng tindahan na nilatabang na aksidente na iwan na susi at ang gagamit niya na sana ay dito na hindi makita. Samantala sa ngayon ay nabawi na ni Ginoong Duran Carl Tabang ang motorsiklong ninakaw at sinangla ng kawatan, habang sa ngayon ay wala pang pahayag si Tabang kung magsasampa ito ng kaukulang kaso laban sa kawatan. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium Detroit Coffee Mix. Kating masarap at sumuk na, kaya subukan niyo na ang Premium Detroit Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray El Garan, XFM News.
0: Trapang Ray!
1: Hanga po, katong pangalisong.
0: Oo, isa nang la pala sa Rizal naman itong motorsiklo.
1: Yes, tama-tama, katropang alison, no, marahil na matapos man itong may tago, matapos manakaw dito sa Quezon ay marahil kinabukasan ay binahi agad ng Rizal, katropang alison. Kasi ayaw dito kay Tabang, yung ating pagpapanayam sa kanya, isang litro lang daw na gasolina yung nailagay niya sa motor.
0: Yun.
1: So marahil na hindi ito agad nabiyahe sa Rizal, katropang alison, maaaring kinabukasan.
0: Oo, kasi gabi, ninakaw, siyempre, naubusan. Hindi makatakbo yan. O, say, tinago muna.
1: Yes, tama-tama, katropang alison.
0: Oo, hindi ba nabatid kung yung nagsangla, nakilala ba nung pinagsanglaan, katropang Ray?
1: Marahil, katropang alison, kinala yan. At maaaring rin na naisabi rin, no? Dito sa mismong mayari kung sino yung nagsangla sa kanya.
0: Yun.
1: Ang problema dito sa pinagsanglaan, ay dapat bago niya tinanggap yon, no, ay dapat hinanapan niya ng papel ng motor.
0: Tama,
1: katropang alison. Ang problema ay parang tinanggap niya lang kagad, katropang alison. So walang hinanap na
0: dokumento
1: dito sa motor na ito.
0: Yan,
1: tama.
0: Okay, kung ganoon, maring kakilala talaga ng pinagsanglaan, yung nagsangla. Katropang Ray, hindi na nabanggit kung magkano sinangla, katropang Ray?
1: Wala na naibanggit, katropang Alison, basta sa ngayon ay masaya na, no? Itong may-ari ng motor kasi nga nabawi niya. Abakin mo, mo naman ang karating na Rizal. Katropang Alison, so sobrang layo talaga buwan dito sa Quezon.
0: Ang malas lang nung pinagsanglaan. Wala siyang, parang nagtapon siya ng pera. Ganun lang yun.
1: Yes, tama-tama, katropang Alison. Ganun talaga. Parang sinayang niya lang yung pera niya, katropang Alison.
0: Kaya nga, para mabawi niya, kasuhan niya rin yung nagsangla sa kanya.
1: Mas maganda, katropang Alison, kung ganun yung mangyari, katropang Alison.
0: Magkaisa sila nitong may-ari ng motor na sampahan ng reklamo, itong kawatan na nagsangla sa kanya, para mabawi niya yung pera niya. katropa nga Ray.
1: Yes, yes. Mas maganda, mas maganda talaga katropa Alison. Mm. Kung ganun yung mangyari, no? Katropa Alison, sampahan niya ng kaso itong nagsanglaan sa kanya na galing pala sa nakaw itong motor.
0: Yeah.
1: Katropa Alison.
0: Oo. Oh, oh. Sunod, huwag tatanggap ng basta-basta lalo kung walang kaukulan dokumento. Dahil pag na yan ay sinakyan mo, ginamit mo, mapadaan ka sa mga checkpoint, hanapan ka ng papel. Ay kung wala ka mapakita, ay talagang pag-iinalaan kang iyan ay nakaw. Katropang Ray.
1: Yes, tama-tama, katropang.
0: Hmm.
1: Pabala yung ating talaga mga otoridad, katropang Ray, so hindi nila dyan.
0: Yan.
1: Kung sakaling merong magsangla, ay hanapan talaga ng RCR, saka CR, no, yung motor, katropang Ray, para walang sablay kung sakaling makadaan sa checkpoint.
0: Sige, maraming salamat, Katropang Ray.
1: Salamat, Katropang Ray. Soon, yun lang muna update. Mula pa rin dito sa Barangay Soon, Ray Algaran, XFR News.
0: Samanta, oy, maraming salamat, Katropang Ray. At least nabawi, malas lang ng pinagsanglaan. Siyang lugi, nabawi na yung motor eh. Wala na siyang magagamit na motorsiklo. Magamit maman yan, kung yan ay nakatimbre sa mga otoridad, nako, mas mahirap na madawit ka. Ay, kung kilala mo yung nagsangla sa'yo, makipag-ugnayan ka sa mga otoridad o sa may-ari. Kung magsasampa ng kaso, yung may-ari ng motorsiklo, na kailangan yung identification ng suspect o yung nagsangla para makasuhan. At ikaw naman na pinagsanglaan, mabawi mo rin yung pera. Doon. Although may konting sablay ka rin kasi hindi mo hinanapan ang kaukulang dokumento. Or kung kakilala mo yung nagsangla sa'yo, yun ang problema. Nagtiwala ka. Yun lang ang problema. Pero sa mga ordinaryo na mga kaso pa ganyan, siyempre unang-una magsasangla sa'yo. Sasakyan. Oo, dapat unang-una hinanap mo ORCR na nakapangalan sa kanya. Para makasigurado kang walang sablay. Tulad niyan, tinanggap mo, wala kang hinanap dokumento, may sablay ka rin doon. Buti na lang, sinauli mo. Dahil kung nagmatigas ka, ika rin, isa ka rin sa makakasuhan. Anti-pensing law. Mga kabayan, mga katropa. Tama ba? Anti-pensing yung bumibili ng nakaw. Ayan, may mga ganyang instance na nakakasuhan pati mismo o yun nagbenta o pinagbentahan o pinagsanglaan kapag hindi nakipag-cooperate ka. Buti sa'yo, binalik mo. At least, ligtas ka doon. Maliban na lang doon sa nawala sa'yo na halaga, yun ang talo mo. Sige, nako, sa iba pang balita, mga kabayan, mga katropa, 500 milyong pondo mula sa TIESA aprobado para daw po sa unang yugto ng water supply upgrading sa El Nido, Palawan. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
2: Inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng El Nido ang pag-aproba ng 500 bilyong pundo mula sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA para sa Phase 1 upgrading ng water supply system ng bayan. Ayon sa LGU, ang naturang pundo ay magmumula sa travel tax collections ng TIESA at ilalaan sa pagpapabuti ng supply ng tubig sa mga barangay na nakakaranas ng lumalaking pangangailangan dulot ng pagdami ng populasyon, negosyo at turismo sa El Nido. Pangunahan ng TIESA ang implementasyon ng proyekto mula sa bidding hanggang konstruksyon bago ito tuluyang ipasa sa LGU para sa operasyon at pangmatagalang pamamahala. Na-endorso na rin umano ang proyekto ng Sanguniang Bayan ng El Nido, Municipal Development Council at Provincial Development Council. Batay sa visibility study ng Falcon Geo Environmental Services Company, may sapat at maasahang surface at groundwater sources ang El Nido na kayang suportahan ang pangangailangan ng tubig hanggang lampas taong 2050. Nakatakdang simula ng Phase 1 sa huling bahagi ng 2026, at tututok sa 9 na prioridad na barangay kabilang ang Maligaya, Masigana, Buenaswerte, Kurungkurong, Villa Libertad, Barutuan, Bucana, Pasadena at Canigiban. Kabilang sa mga gagawin sa proyekto ang pagdalagay ng modular water treatment facilities, pagdevelop ng karagdagang water sources at pagpapalawak ng transmission at distribution lines. nasaang makikinabang dito ang humigit kumulang 48,958 na mga residente at libo-libong turista na bumibisita araw-araw sa bayan. Sa kasalukuyan, nagpapatupad din ang El Nido Water Supply System ng pansamantalang hakbang upang mapunan ang kakulangan sa supply ng tubig, kabilang ng pagpapatayo ng dagdag na pumping stations at pagpapataas ng water production capacity, lalo na bilang paghanda sa epekto ng El Nino. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision Express ka na katropa. Magbibili ito sa mga butika nationwide. Para rito sa bahay ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, bilang mo siya, XFM News.
0: Maraming salamat, katropa ng Belia. Samantala, isang motorista naman ang sugatan matapos di manong mag-self-crush sa bahagi ng Barangay Punta Baja sa bayan ng Rizal. Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
3: Isang motorista ang sugatan matapos mag-self-crush sa bahagi ng Rancho Dos sa pasado alas 7 ng umaga ngayong araw May 12, 2026. Ayon sa nakalap na impormasyon ng News Team, nagtamo ng pinsala sa tuhod at ulo ang motorista na garing dinala sa pinakamalapit na ospital sa tulong na rin ng Imdar Morizal na napag-alaman namang residente ng Barangay Kinlugan sa bayan ng Quezon ng individual. Samantala, hindi pa batid ang kalagayan nito matapos ang pangyayari. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Janice. Samantala, political analyst dito sa Dalawigan ng Palawan, nakikitang may posible naman ng impluensya ang Amerika sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Katropa natin sa balita ay si Pakaldo.
4: Naniniwala ang political analyst na si Henry Santos na posibleng may impluensya ang Amerika sa usapin ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Santos, hindi umano maiiwasang ikonsidera ang papel ng Amerika sa mga usapin pampolitika, lalo na kung may kinalaman ito sa direksyon ng pamalaan at ng ugnayang panlabas ng bansa. Hinihalin tulad din niya ang sitwasyon sa mga nagiging hidwaang pampolitika sa Amerika kung saan nahahati ang suporta ng publiko at lumalala ang tensyon sa pagitan ng mga kampo ng mga leader. Giit pa ng analyst, maaaring magkaroon ng mas malalim na epekto ang impeachment issue sa katatagan ng politika sa bansa, lalo na kung magpapatuloy ang matinding bangayan at pagkakawatak-watak ng mga grupong pampolitika. Yan ang balita atin sa ating Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang IZ. Samantala, oras natin, mga kababayan, mga katropa, ganap na pong 22 minutos makalipas na ang alas 5 ng hapon. Samantala, medical mission para naman sa mga Quezonia na ang inilunsad sa naturang bayan. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
5: Report. Inilunsad kamakaila sa school ang medical mission kung saan ang naturang programa ay nilahukan ng mga residente mula sa iba't ibang barangay na siyang nasasakupan ng munisipyo. Ayon naman sa datos, ilang lamang siya na ibigay na serbisyo ng ahensya ay ang libreng tuli, adult consultation at iba pa. Samantala, labis naman ang pasasalamat ng mga residente na nakatanggap ng serbisyo, lalo ito raw ay libre. Napatid na ang layunin ng aktibidad ay para magatid ng libre at madaling ma-access ang serbisyong pangkalasugan, lalo na sa mga walang sapat na tumungo sa mga pagamutan at sa mga doktor. Yan ang balita tinaman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ng Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, 49 na mga senior citizens. Sabay naman ng El Nido, yun daw pong tumanggap ng cash gift mula daw po sa National Commission for Senior Citizens. Katra pa natin sa balita, Belly Amucha.
2: Matagumpay na isinagawag kahapon, Mayo 11, 2026 sa Municipal Covered Court ng El Nido ang pamamahagi ng cash gift sa kabuuang 49 na benepisyaryo sa ilalim ng Expanded Centenarians Act Program sa panguna ng National Commission for Senior Citizens. Mas naging makabuluhan ang programa sa pagkilala sa dalawang centenarians senior citizens na umabot na sa edad na 100 taong gulang. Bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag at mahabang buhay, tumanggap ang bawat isa ng 100,000 cash gift alinsunod sa Republic Act No. 11982 o ang Expanded Centenarians Act of 2024. Layunin ng nasabing programa na parangalan at kilalanin ang kontribusyon, katatagan at pamana ng mga nakakatandang mamamayan sa komunidad. Nagpahayag naman ang pasasalamat ang lokal na pamahalaan sa National Commission for Senior Citizens, Office for Senior Citizens Affairs, El Nido, MSWD Office at Local Government Unit ng El Nido sa kanilang patuloy na suporta at malasakit para sa kapakanan ng mga senior citizens ng El Nido, Palawan. At yan ang balita rin sa atin ng Santo Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, pag Santo Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bilyan mo siya, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Balikan natin din si katropang Dennis. Mahigit naman sa 20 milyong pisong halaga ng hinihinalang cocaine na tagpuan ng isang mangingisda sa bayan naman ng Rizal. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
3: Isang pakiti ng hinihinalang cocaine na nagkakalaga ng 20 milyong piso ang na-recover ng mga otoridad matapos itong matagpuan ng isang mangingisda sa karagatang sakop ng Barangay Tabori sa Rizal, Palawan itong Sabado, May 10, taong kasalukuyan. Bandang 4:20 ng hapon, voluntaryong isinuko ni alias James, 31 taong gulang, isang mangingisda at residente ng Barangay Tabori, ang isang pakiti ng puting bulbos na pinaniniwala ang cocaine. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, natagpuan ni alias James ang nasabing cocaine na palutang-lutang sa umigit kumulang 25 milya mula sa dalampasigan ng Purok Pag-asa habang siya ay nangingisda. Agad namang rumisponde ang mga otoridad sa lugar na pinangunahan ng Rizal Municipal Police Station kasama ang Palawan Police Provincial Office o PPO, Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, First Palawan Mobile Force Company at PIDEA. Tinatayang 2 kilo ang kabuhang bigat ng na-recover na cocaine na may street value na 20 milyong piso. Samantala, sa ngayon ay nasa kustodiya na ito ng mga otoridad para sa tamang disposition. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
0: Salamat, katropang Dennis. Samantala, sa uling bukso ng ating pong mga balita, isang centenarian sa bayan ng Roas, Palawan, nakatanggap ng 100,000 pesos mula sa ating gobyerno. Katra pa natin sa balita, Girly Kadasyo.
6: Formal nang naibigay ang halagang 100,000 pesos bilang centenarian cash gift mula sa National Commission for Senior Citizen kay Isidro Conde Magbanua ng Barangay Fort Rojas, Palawan. Kasabay ito ng iginawad rin na Certificate of Recognition at mensahe ng pagbati mula sa Office of the President bilang pagpupugay sa kanyang pag-abot sa ika-100 taong gulang nito, isang inspirasyon ng katatagan, karunungan at pagmamahal sa pamilya at komunidad. Patunay ng programang ito na patuloy na pagpapahalaga ng pamahalaan sa kapakanan at kontribusyon ng ating mga senior citizen na nagsisilbing haligi ng lipunan sa loob ng maraming taon. Yan ang balita natin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium tea coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo X, XFM.
0: Maraming salamat, katropang Girly. Bihira na. Alam mo, nakakaabot sa ganyang mga edad. 100 years old. So, ano yun? 19? 19? 26? Pinanganak. Ngayon, 2026 na. Tama ba ako? Pakikorek lang po ako kung tama ako, mali ako ha. Bibihira na po talaga yung nakakarating sa mga edad na ganyan. Kaya doon sa ating pong mga olds, yung mga nakatatanda, pangalagaan po ninyo ang inyong kalusugan ha. Malaking tulong po para sa inyo, mga lola, lolo, ha? Yung ating pong mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes Talk Incorporated. Dahil ang mga sangkap nito ay puro natural po, galing sa kalikasan. Katulad po ng ating Santon Gold Herbal Capsule, yung Premium D3, yung ating Santon Plus Coffee Mix. Yan, mga sir, mga ma'am. Inam po yan para sabi nga ma-maintain natin yung ating pong kalusugan. Makaabot man lang tayo ng 80, 90, ako malaking bagay na po yan. Alas 5:30 na po mga kabayan, mga katropa, ang ating pong tamang oras. At ang mga balitang inyo pong napakinggan, handog naman po sa inyo yan mga kabayan, mga katropa, ng Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix, at ng Cess the Pain. Opo ha. Siyempre lahat po ng mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ganun din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, mga kabayan, mga katropa, medyo maaga lang ang ating pong extra ngayon. So bago tayo umextra, magandang hapon muna doon sa ating mga katropang naka-tune in sa mga oras na ito, at yung sa mga nanonood sa ating pong Facebook Live, Sir Vicente Paalan, dyan sa Mangingista, True Radio, nakikinig daw sila. Meron din si Ma'am Diane Mungaya, ha? Maraming salamat po, Ray Mark Arzaga Gadi. At ganoon din kay Manong Ding Estrella at Ate Josephine Abrugar Estrella. Magandang hapon sa inyo, ha? Samantala, mga kababayan, mga katropa, wag po ninyong kakaligtaan yung ating pong Bank Carrera 2026. Live po natin yung ibibigay sa inyo, ihahatid sa inyo. On time. Bukas po yan, mga kabayan, mga katropa, after lang ng ating pong express balita sa umaga, datakuin natin ang bayan ng Rojas. Live din yan po ninyo mapapanood dito sa ating pong Facebook page, 104.7 XFM at XFM Palawan Facebook page, ha? Antabay po kayo yan, ha? Araw po ng bukas yan, mga sir, mga ma'am. Sa ngalan po ng ating nakasama sa bahaging technical engineer Moises Acosta, sa ngalan po ng buong pwersa ng XFM Palawan, sa pangunahan ng ating pong station manager Kaluwi La Rosa, mga kabayan, mga katropa, ako naman po ang inyong nakasama, ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alison Salvatus. Iniwan na po ng isang magandang hapon, Pilipinas!
7: Sumainyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan, dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado!
8: Ito ang XFM Palawan.
9: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
8: XFM Network Philippines.
9: Una sa balita, angat sa musika,
8: angat sa komentaryo,
9: angat sa serbisyo publiko.
8: This is XFM.
9: Ang katropa mo.
8: Exciting!
10: Exciting! Ang Santo Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Elisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drugstore. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Elisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drugstore.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
14: Santone Plus Herbal Oil.
15: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
14: Santone Plus Herbal Oil.
16: Isang pahid lang sa puson.
14: Desminuria.
16: No more.
14: Santone Plus Herbal Oil.
17: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Coffee break na naman.
20: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
21: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, ay isang manhit.
22: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
23: If symptoms persist,
22: consult your doctor.
23: Sa mga butika.
22: Santone Gold Coffee Mix.
24: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
22: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
25: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
26: XFM.
27: XFM.

0: Mga katupa, exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Exciting!
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
12: Good evening muli mga katropa, nandito muli kami kasama ang iyong katropang Cynthia, ang inyong lingkod. Nandito po muli kami upang magbigay patnubay sa mabuting kalusugan dito po sa programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. At sa may mga katanungan po nating mga katropa dyan, maaari po kayo mag-text sa aming numero 0907-3324-367. Ulitin ko po, 0907-3324-367. 0917. Sa mga may katanungan po kayo or may makaramdaman, maaari po kayong mag-text ng inyong katanungan upang masagot po namin. Good evening, Doc. Kumusta po?
13: Good evening din sa katropang Cynthia at good evening din sa ating mga katropa na laging nakaabang sa ating programa para magkaroon ng dagdag kalaman paano magkaroon ng masigla at malakas na pangangatawan. At muli naman tayong magpaabot sa kanila katropang Cynthia ng kaalaman ng mga simptoma ng sakit at yung mga pamamaraan paano agapan i-prevent yung sakit na para hindi mauwi sa mas malalang condition sa katawan.
12: Ayan mga katropa, stay tuned lamang po kayo para marami po tayong matutunan sa gabing ito. At syempre mga katropa, maaari pong pumunta sa aming klinika. Open po kami from Sunday to Friday simula 8:30 a.m. to 5 p.m. From Sunday to Friday. Close lamang po kami every Saturday mga katropa. At syempre matatagpuan po ang Yes to Health Wellness Center sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Ayan po, sa taas lamang po yan ng Nokinox mga katropa. May signage po sa second floor, makikita nyo kahit nasa baba kayo. Tumingala lang kayo dun sa taas ng Nokinox, nakikita nyo po ang Yes to Health Wellness Center. Ayan, open po kami from Sunday to Friday. At meron po tayong free consultation every day at mismong araw ng Sunday, Thursday and Friday. Ayan, mamimit nyo po dyan ang ating wellness consultant na si Doc Jemar Ebet. Yan po yung kanyang schedule. At syempre, meron din po tayong mga branch dito sa Palawan. Meron tayong 5 branches. Ang una, matatagpuan po dito sa Puerto, gaya ng nabanggit ko kanina. At pangalawa, dun po sa Rojas. Matatagpuan po yan sa Barangay 2, Rojas, Palawan. Sa harap lamang po yan mismo ng ASMES, yung elementary school po doon. At syempre, meron din po tayo sa Nara. Matatagpuan po yan sa Caltex Compound, Purok Masagana, Nara, Palawan. At syempre, meron din po tayo sa Brooks Point. Matatagpuan po yan sa Jacob's Place, door number 1. Makikita nyo naman po ang mga signage ng Yes to Health, kaya mabilis po siyang makita. At syempre, ang panglast po nating branch dito sa Palawan ay ang Cuyo Branch, na matatagpuan po yan sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Ayan, meron po tayong 5 branches dito sa buong Palawan at syempre, hindi lang po tayo Palawan, nationwide po tayo. Ayan mga katropa, so kung gusto nyo pong bumisita, mag-text lamang po kayo sa aming numero 0907-3324-367 or maaari po kayo mag-message sa aming Facebook page. I-search nyo lamang po ang Yes to Health Clinic Puerto Branch. Okay Doc, good evening muli. Ano pong ating tatalakay sa gabing ito?
13: Ang atin namang tatalakayan sa gabing ito, katropang Cynthia, itong tinatawag na hay fever or allergic rhinitis. Ito yung isang allergic, katropang Cynthia, na nangyayari kapag ang katawan ay nagre-react sa mga bagay sa hangin tulad ng yung mula sa halaman.
12: Yes.
13: Alikabok, balahibo ng hayop at amag. Yan. O yan yung mga dahilan, katropang Cynthia, isa sa mga dahilan na magkakaroon ng allergic rhinitis. At yung pinakadahilan ay nagiging overactive ang immune system.
12: Yes.
13: No? Akala ng katawan ay kalaban. Kaya ang gagawin ng katawan ay magpo-produce ng histamine. At ang resulta naman yan ay magti-trigger siya ng pamamaga. Kaya yan yung mararanasan ng ating mga katropa, no, na may mga allergic rhinitis. At yung mga simptoma naman nito, katropang Cynthia, ay madalas na pagbahing, sipon o baradong ilong. Makating mata, ilong o lalamunan. Luha ang mata. Minsan nga, katropang Cynthia, namamaga yung mata eh. Lalo na pag ilang araw na na-atake sa allergic rhinitis, katagalan namamaga yung mata. Nagluluha. Minsan, pagkapagod o sakit ng ulo. Yung mga simptoma, katropang Cynthia, na ma-experience ng ating mga katropa na may mga allergic rhinitis.
12: Yeah.
13: At matrigger din yung katropang Cynthia pag hindi maingat sa pagkain. Mahilig sa mga matatamis na mga inumin, matatamis na mga pagkain, maliban lang sa mga prutas, katropang Cynthia. Yung mga prosesong mga matatamis na mga inumin, mga pagkain, talaga yan ay nakaka-trigger sa allergy. Kasi nga, pinapahina yung mga resistensya ng organ. No? Pinapahina yung resistensya ng katawan pag mahilig yung mga tao niyan. Lalo na pag may mga allergy rhinitis. At mahilig din sa mga refined carbohydrates, gaya ng tinapay biscuit. Yan ay nakaka-trigger, katropang Cynthia. No?
12: Yes.
13: Dahil sa mga additives na na nilalagay dyan. No, kaya hindi siya maganda kainin. No, sa may mga allergy rhinitis, yung gatas din hindi maganda. Yung mga malalamig na inumin. At mas maganda, Katropang Cynthia, sundin talaga yung kalinisan. Kasi isa din yan sa dahilan na mag-trigger yung allergy. Pero ang pinakadahilan talaga nito, Katropang Cynthia, bakit nagkakaroon ng ganito ay sobrang active yung immune system. At ang dahilan naman yan, dahil sa walang na-supply sa katawan habang masigla pa yung katawan. No, walang na-supply ng mga supplement, walang na-supply ng mga vitamin C. Kasi as long na tumataas yung edad ng tao, Katropang Cynthia, yung katawan din ng tao niyan humihina. Yes, humihina. Mas daling kapitan ng ibang sakit, lalo na itong allergy rhinitis. Actually, Katropang Cynthia, sa medical ay talagang walang kagamutan itong allergy rhinitis. Ang tanging solusyon lang nila ay yung tanggalin yung mga simptoma, no, ng allergy rhinitis para magaan-gaanan yung naramdamang simptoma, yung mga mabibigat na simptoma ng allergy rhinitis. At sa natural naman, Katropang Cynthia, pwede kang makarecover sa ganitong kondisyon. May kagalingan pa, no? Pero kung sa mga over-the-counter na mga gamot, talagang tinatanggal lang yung mga symptoms para magaan-gaanan yung pakiramdam ng mga pasyente. Pero sa natural, Katropang Cynthia, ay pwede pang gagaling yung mayroong mga ganitong kondisyon sa katawan. Basta maingat lang sa pagkain, Katropang Cynthia. Susundin yung mga pag-iwas sa mga bawal at magkain ng mga masustansyang pagkain. Mga pagkain na matataas ang fiber at saka yung mga pagkain na matataas ang mga antioxidant. At iwas sa mga tinapay biscuit, gatas, at mga seafoods, mga red meat, at mga prosesong matatamis na mga inumin. Mga sugary drinks, sugary food, ay talagang yan ay nakaka-trigger ng allergy. Hindi lang yung na-expose ka sa mga alikabok. No, pati sa pagkain, pwede ding mag-trigger ng allergy. Kaya hindi ka gumagaling, Katropang Cynthia, yung mga katropa natin, hindi gumagaling sa ganitong kondisyon kasi nga ini-enjoy pa rin nila yung mga bawal na dapat iwasan. Kaya dyan sa ating clinic, Katropang Cynthia, pag sila ay pupunta, mag-avail ng ating libreng check-up, ay bibigyan talaga sila ng dietary guideline para masunod nila yung tama sa pag-iwas sa mga bawal at pagkain ng mga pwedeng kainin, no, na nakakasigla ng katawan. Dyan sa ating clinic ay araw-araw po mayroon libreng check-up dyan sa ating clinic at meron din tayong check-up na may bayad, Katropang Cynthia. No? Yung live blood natin, yan yung check-up dyan sa ating clinic na titingnan yung dugo mo.
14: Analysis.
13: Yeah, live blood analysis. O, titingnan yung dugo mo kung mataas ba sa cholesterol, mataas ba sa uric at iba pa. Kung mababa ba yung mga hemoglobin mo at yan yung pamamaraan, no, sa pagbasa ng ating live blood analysis. Kasi pag yan yung mataas sa dugo ay talagang maraming mga iindain sa katawan. No? Pag mataas yung cholesterol, uric acid, kulang sa hemoglobin, yung dugo ay mayroon talagang iindain sa katawan, Katropang Cynthia. Kaya isa yan sa tinitingnan ng ating live blood. At mayroon din tayong pre-check-up dyan na gamit yung ating high-tech machine na bumabasa ng mga mahihinang organ at mga kulang na mga vitamins, mineral sa katawan. Kasi mostly yan ay pinakadahilan, Katropang Cynthia, na nagkakaroon ng mga iba-ibang karamdaman dahil sa maraming kulang sa katawan. Kasi dyan lang nakasandal yung ating kalusugan, no, sa mga minerals, vitamins na naibigay sa ating katawan. Pag yan ay kulang, ay talaga magkakaroon ka ng mga karamdaman na mga malalala. Kaya dyan sa ating clinic, mayroong tayong check-up dyan araw-araw. Pero yung schedule po ng doktor dyan ay araw ng Webis Bernis at saka Linggo. At Sabado naman, talagang wala tayong office nyan, wala tayong clinic hour kasi yan ay sarado pag araw ng Sabado. No, kaya wag kayong pupunta pag araw ng Sabado, no, dyan sa ating clinic ng Yes to Health kasi tayo ay sarado. At mayroon tayong mga produkto dyan sa ating clinic. Produkto po ng Yes to Health, yung ating vitamin C na alkaline base vitamin C. Yan ay 100% na-absorb sa katawan dahil siya ay alkaline. Kasi pag acidic vitamin C, 50% lang yung na-absorb sa katawan, 50% yung natatapon. Kaya yung iba, tumatagal na sa pag-inom ng vitamin C pero wala silang nakikitang pagbabago sa katawan. Kasi nga yung kanilang iniinom na vitamin C ay acidic. At yan yung assurance natin sa ating vitamin C ay talagang safe yung ating vitamin C, no, dahil siya ay aprobado po ng FDA. At meron din tayong Santon Gold, Santon Plus sa ating clinic na mahusay sa may mga pamamaga. Kasi itong allergy rhinitis, Katropang Cynthia, ito ay klaseng allergy na namamaga yung loob ng ilong. no? Kaya yung iba makakaranas ng runny nose, no? Pagbabara ng paghinga, mahirap sa paghinga dahil nga namamaga sa loob. Kaya itong ating Santon Gold, mga katropa, ay magandang inumin sa may mga allergic rhinitis. Dahil isa sa target niya sa katawan ay inaayos niya yung mga pamamaga. At hindi lang sa mga ganitong kondisyon na pamamaga, mahusay din siya sa may mga goiter, may mga bukol sa breast, at saka mga bukol sa part ng katawan, ay yung Santon Gold natin ay napakabisa sa mga iba-ibang bukol, no? Bukol sa loob ng katawan at labas, yan yung magandang gamitan o inuman ng Santon Plus Santon Gold natin. At siyempre, mas maganda talaga na partneran ng vitamin C kasi yan ay araw-araw kailangan ng katawan. Araw-araw, yan din ay naitapo ng katawan. Kaya, advice sa mga eksperto, yung vitamin C dapat araw-araw inumin, Katropang Cynthia. Kaya, mas maganda din na wala ka pang naramdaman na nakaramdam ka ng allergy, ay mag-minti ng mga vitamin C na. Kasi pag masupply mo yung vitamin C, Katropang Cynthia, ay malayo ka sa may mga karamdaman na allergy. Kasi mostly, itong allergy na karanas nito, yung mga ano na eh, walang iniinom ng mga vitamin sa katawan, lalo ng vitamin C, ay prone sila sa mga ganitong karamdaman, yung allergy rhinitis. Dahil walang iniinom, it's sinosupply sa katawan araw-araw na vitamin C habang sila ay malusog pa. No? Kaya ating nire-remind na ating mga katropa na dapat habang malakas pa yung katawan, mag-inom na ng vitamin C. No? Yung ating Santon Gold, mas maganda inumin yan 3 times a day pag mayroong karamdaman. At yung ating vitamin C ay mas maganda 3 times a day din. Kasi yung advice ng mga eksperto ay 2,000 mg a day yung dapat isupply sa katawan. Kaya okay na yung 3 times a day na pag-inom ng vitamin C sa may mga karamdaman. O no? Pag may mga pang-maintenance lang, okay lang yung twice a day para ma-prevent, makaiwas sa mga iba-ibang infeksyon at iba-ibang karamdaman. At siyempre, meron din tayong premium day 3 sa ating clinic. Yan ay produkto ng Yes to Health na sa pag-aaral, yung BCO na content ng ating premium day 3 soft gel ay mayroon sila nakita na monolaurin. Pag yan ay maipasok sa katawan ng tao, nagiging monolaurin siya. At sa pag-aaral, siya ay tinatawag na powerful antimicrobial. Ibig sabihin, mabisa po siyang magpuksa ng mga virus bacteria sa katawan natin. O, lalong-lalo na sa ating immune system ay nakakatulong yung ating premium D3. At nakakadami din siya ng good bacteria sa ating tiyan. Yan yung benepisyo na maibigay sa ating premium D3. Kasi Katropang Cynthia, sa pag-aaral, yung immune system natin ay kumukuha din niya ng lakas sa ating gut, no? Sa ating mga good bacteria. Kaya kung mahina yung good bacteria mo dahil sa epekto ng hindi magandang inumin, pagkain na kinakain, ay talagang maapektuhan din yung immune system. Kaya isa yan sa i-improve din ng ating mga katropa, yung pag-inom ng ating premium D3 ay yung mga good bacteria ay pinapadami niya sa ating tiyan. At siyempre yung ating immune system ay titibay din, lalakas din. Kasi yung allergy rhinitis, isa yan sa dahilan na kumina yung immune system. No, hindi na makakakilala sa kanyang kasamahan. Kaya kahit part ng katawan ay inaatake. Kaya yan yung resulta, Katropang Cynthia, yes, mga katropa, sa walang mga isinoply sa katawan na mga vitamins, lalo na yung vitamin D3 at yung vitamin C. Araw-araw dapat yan isupply. For maintenance lang sa ating premium D3, okay na yung once a day. Pero kung mayroong karamdaman, mga katropa, mas maganda talaga sa twice a day na yung ating premium D3. At syempre, mayroon din tayong mga coffee, no? Para sa ating mga mahilig magkape. Yung natural coffee natin ay mataas sa fiber. Kaya kung hindi ka araw-araw makadumi, pag iinom ka ng ating coffee ay talagang nakakadumi ka. At nakaka-neutralize din siya ng acid sa tiyan, no? Yung ating mga coffee. Unang-una, yung coffee natin, yung Santon Gold Coffee Mix, ay masarap na klaseng kape at mataas sa fiber. Maganda din siya sa naghahanap ng first class plant-based protein, no? Yan yung benepisyo maibigay ng ating Santon Plus Coffee Mix dahil sa soybeans. At sa soybeans din, isa din siya sa nakakatulong, no, sa pag-ayos ng hormone ng babae. Kasi pag hindi maayos yung hormone ng babae, ay pwedeng magkakaroon ng bukol pag hormonal imbalance. O magkakaroon ng iba-ibang bukol, goiter, bukol sa breast, no, mayuma, mga picus. Yan yung resulta pag hindi maayos yung hormonal imbalance. At siyempre, meron din tayong premium D3 coffee mix na nakakatulong. Masarap na klaseng kape at nakatulong din siya sa pagpasigla ng buto. Kaya habang nagkakapi ka ng ating Premium D3 Coffee Mix ay tumitibay din yung buto katropang Cynthia dahil sa vitamin D na content po ng ating Premium D3 Coffee Mix. At siyempre hindi na papahuli ang ating Santon Gold Coffee, no? Yung Santon Gold Coffee natin ay mayroon pong collagen at glutathione. Yung collagen ay isa sa pinapa-improve din niya yung balat at yung buto. At yung ating glutathione din ay pinapa-improve din niya yung balat. No? Kaya sa mga naggagamit na mga glutathione ay yung balat nila ay talagang nag-improve. No? Pumuputi yung balat nila. Dati ay hindi naman puti pero nung uminom ng glutathione ay nagiging maputi, makinis yung balat. Ganon din yung ating Santon Gold Coffee. Mayroon siyang collagen, mayroon din siyang glutathione. Kaya yung sinasabi natin na habang kumakapi, tumitibay din yung kalusugan. O, lumalakas, sumisigla yung kalusugan at tumitibay din yung buto, no? Dahil sa glutathione at collagen na content po ng ating Santon Gold. At syempre, mayroon tayong Bisunix. O, yung Bisunix natin, katropang Cynthia, yan naman yung para sa mga tao na nakakaranas lagi ng panlalabo ng paningin. Nakakaranas ang panlalabo ng paningin at sa mga tao na na-expose sa mga radiation. Maghapon na nakaharap sa computer, maghapon na nakababad sa cellphone. The more na na-expose yung mata natin yan, katropang Cynthia, sa radiation, the more na naghihingi yan ang supply. Kaya yung ating Bisunix, yan ay kompleto, no, na mag-supply sa mata dahil sa apat na content niya, no, na kailangan ng mata. At syempre, meron din tayong sabon sa ating clinic, no, yung ating Santon Plus soap dyan sa ating clinic. Yan ay maganda sa may mga problema sa balat. Pampaputi na din yan, katropang Cynthia, yung ating Santon soap. At syempre, meron din tayong clear skin, no, dyan sa ating clinic. Nakapokus naman siya sa pagpapaputi ng ating balat, no, napapaputi at nagpapakinis ng balat. Kaya yung namumblima sa balat, sa mga skin problem, gustong puputi, no, yung ating produkto po ng sabon ay epektibo po sa mga problema sa balat at gustong puputi. At yan ay gawa po sa mga natural na sangkap yung ating mga produkto, kaya safe gamitin yung ating produkto po ng Yes to Health. At ang nakaganda naman nito, katropang Cynthia, ay mabibili, no, nationwide yung ating produkto ng Yes to Health. At kung kayo ay malapit din sa ating clinic at naghanap kayo ng mas lower na presyo at maabil nyo yung discount sa ating bawat produkto, mas maganda na kayo ay magpunta sa clinic. Kung senior citizen ka, ay dalhin nyo po yung inyong ID. Kung PWD, dalhin din yung ID para maabil yung discount. Actually, katropang Cynthia, yung ating produkto, mura na talaga. O, mababa na yung price. No? Mas bababa ba siya pag maabil pa nila yung discount, katropang Cynthia. At dyan sa ating clinic din, mayroon tayong therapy dyan na ino-offer sa ating mga kliyente na pupunta dyan at magsubok ng ating therapy. Mayroon tayong terahertz dyan na maganda sa hindi maganda ang tulog sa gabi at nahihilo, laging nakakaranas ang pananakit ng mga joint, pananakit ng katawan. Yung ating terahertz ay nakakaganda din sa may mga mahina circulation sa dugo. Mahusay na magpanormal ng circulation sa dugo yung ating terahertz. No, siyempre, mayroon din tayong biozapper dyan sa ating clinic na pwede nyong i-abil, mga katropa, na yan naman yung therapy na may bayad. $350 yung bayad ng ating biozapper at yung benepisyo naman niya, napakarami. At yan ay mahusay na magpuksa ng mga virus, bacteria, mga parasite, mga fungus na dahilan ng iba-ibang karamdaman. Kaya yan yung benepisyo na maibigay na ating biozapper. Nakakaganda din siya ng circulation ng dugo. Maganda siya sa mga skin problem, mga balakubak. O yung ating biozapper ay maraming nagpapatunan niya na yan yung na-observe nila sa pagkatapos na sila ay nakasubok ng ating biozapper. No, kaya ang nakaganda din sa ating biozapper ay nagdi-detox din siya ng ating katawan. No, siyempre, kung tayo ay laging kumakain ng mga bawal, maraming mga toxin sa katawan natin yan. Pag yan ay sobra na sa ating katawan, pwedeng magbunga yan ng problema sa puso, iba-ibang mga problema pa, no, mga problema sa balat at iba pang mga karamdaman pag hindi malinisan yung ating system. Kaya isa yan sa benepisyo ng ating biozapper. Nililinis niya yung mga toxin sa katawan, inilabas. Kaya kung kayo ay pupunta sa clinic, isa yan sa mga mapagpilian nyo, no, na i-abil sa clinic. May libre. Mayroon din tayong therapy natin dyan na may bayad. Mayroon din tayong check-up na libre. Araw-araw, mayroon din tayong check-up na may bayad. Kayo na ang magpili kung alin yung gusto nyo. At yung pre-check-up naman natin dyan sa ating clinic, mga katropa, ay gamit yung ating high-tech na machine, no, na nagbabasa ng mga mahinang organ at saka mga kulang na mga vitamins, minerals, mineral sa katawan, no? Kasi yan yung sinasandalan ng ating katawan, yung mga vitamins, mineral na dapat ma-supply sa ating katawan. Kaya kung nagkakaroon ka ng karamdaman, ibig sabihin yan, may mga organ na mahina at mga kulang naman na mga minerals. Kaya pag yan ay matumbok, mga katropa, mapa-improve yung organ at ma-supply yung kulang sa katawan, ay talagang madali kang gagaling. Kaya sa may mga karamdaman na pumupunta sa clinic, wala pang isang linggo, ilang araw pa lang sa pag-inom, mayroon na silang makitang pagbabago sa kanilang katawan, no? Nag-i-improve yung pakiramdam nila. Kaya madali lang ma-recover pag alam mo yung mga dapat i-improve na mga organ sa katawan at sa mga isupply na mga minerals na katawan na kulang, no, na dapat isupply.
12: Ayan, mga katropa, no? So napakarami nating natutunan sa gabing ito. Salamat, Doc, sa inyong mga health tips sa gabing ito. And syempre, mga katropa, no? So narinig natin talaga kay Doc kung ano dapat nating iwasan at yung pwede nating kainin. So yung pinakamahalaga lamang po, no, unahin natin yung ating kalusugan bago ang lahat. So para po mas mabilis tayong gumaling, so kailangan natin i-change yung ating lifestyle para mas mabilis tayong gumaling kung ano man yung ating mga iniinom na mga food supplement. At syempre, mga katropa, no, sa mga gustong pumunta, magpakonsulta, ayan ay free lamang po, maliban dun sa may mga bayad. So everyday po kami may free consultation mula Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. Ayan, mga katropa, at nandyan din po ang schedule ng ating wellness consultant every Sunday, Thursday, and Friday. At ang location po ng Yes to Health Wellness po dito sa Puerto ay matatagpuan po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At syempre, hindi lang tayo dito sa Puerto, gaya ng nabanggit ko kanina, nung panimula pa lang tayo ay meron tayo sa Rojas, Nara, Brooks, at Cuyo. At syempre, mga katropa, no, maraming salamat muli sa inyong pagsubaybay at pakikinig dito sa ating programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Hanggang sa susunod, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
13: At ito naman po inyong wellness consultant, Dr. Jay Maribit, nagsasabi, stay healthy, stay happy.
14: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
15: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kweto to, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
16: Eddie Bautista sa bando po. Bilang isang broadcaster, kadalasan na nagiging sakit namin ay pamamaga ng aming dalamunan dahil nga po sa araw-araw na pagsasalita namin sa radyo. Vitamin C ang aking iniinom araw-araw kasama ang Santon Plus Gold. Napatunayan ko na mahusay ito para sa aking kalusugan. Kaya kayo rin, mga kaibigan, subukan po ninyo ang Santon Vitamin C at Santon Plus Gold.
17: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
15: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
19: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
20: Yolito Binto Coco, Barangay Tinitian, Luas Palawan.
13: Dati sir, ano yung inihinda mo na karamdaman?
20: Sa pananakit ng katawan, arthritis po ito.
13: Arthritis. Ilang taon po nyo na inihinda yun sir?
20: Mayigit 1 taon at kalahati ang karamdaman ko na yan.
13: Ngayon na tayo po nakapunta dito sa Istuyat, kumusta po sir?
20: Sa awa ng Diyos, marami na akong napagamutan na magagamot. Walang lunas na gumaling ako. Awa ng Diyos, nakapunta ko dito sa Istuyat. Awa ng Diyos, dito ako gumaling.
13: Balik na talaga sa normal yung katawan?
20: Balik na sa normal yung katawan ko.
0: malakas na ako.
21: Nakaka-farm na?
0: Opo, farm na ko, trabaho na. Totoo lang, talagang yan ang hindi ko talaga magkakalimutan ang gamot ng Health to Heal.
22: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
23: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Ditulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
24: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
25: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
26: Kung dati ayaw mong maggabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
27: Santone Gold Coffee Mix.
28: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santone Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santone Gold Coffee Mix.
27: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
29: Ito ang XFM Palawan.
30: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
29: XFM
30: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
31: Exciting!

0: Sis the Pain.
1: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
7: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabot.

0: Absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Magsantol Plus Gold.
1: Ang tip ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: XFM.
4: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito'y malunasan.
3: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
11: Magsanto Plus Gold,
10: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
11: Magsanto Plus Gold.
12: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: sakit ng katawan?
17: Mag Santon Plus Herbal Oil.
18: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
20: XFM.
21: X.

0: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Premium D3.
14: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
15: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: XFM.

0: XFM. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
3: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo!
0: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: DJ Jam. XFM.
1: XFM. No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminuria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alisang manhid.
11: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
12: If symptoms persist,
11: consult your doctor.
12: Pagpili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: XFM.
1: XFM.

0: Mga katupa, exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
2: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
0: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
2: Sister Pain. Si Cathy Puerto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Supple Plus Gold.
10: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM. XFM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ang Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaan ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronavirus. Coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang natili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Supple Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
3: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga participante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Supple Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Supple Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para Alta Pre- presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya

0: Abot pa! Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
11: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: XFM.
13: XFM.
14: FM.

0: Katrufa. Exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Exciting!

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santol Gold Coffee Mix.
10: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santol Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santol Gold Coffee Mix.
9: Santol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santol Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santol Plus Gold. Sigurado ka dito. Santol Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
12: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Something plus cold.
3: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para itry malunasan.
0: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Ha! My pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
2: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sysdapain, alis agad ang pain. Sysdapain lang ang sakalam.
8: Sysdapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sysdapain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Premium D3.
11: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaki.

0: Ay masamata gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata.
1: Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Samsung Plus. Herbal Oil.
3: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus. Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus.
2: Herbal Oil.
5: XFM.
6: XFM.

0: FM.
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko,
7: bawal akong mag-absent sa trabaho
6: dahil
7: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
6: Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C.
7: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
6: Ako pala si Michelle,
7: isang store manager.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kweto to, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa ulo. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
12: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
12: Mabilis sa mga butika.
1: Supple Plus Gold.
13: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold.
12: Mabibili sa mga
1: butika. Boy, gising!
12: Ano ka ba?
1: Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
14: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
15: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: XFM.
17: Ito ang XFM Palawan.
18: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
17: XFM.
18: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
17: This is XFM.
18: Ang katropa mo.
17: Exciting.
19: Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
9: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis sa mga butika.
12: Supple Plus Gold.
13: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
14: Santon Plus Gold.
15: Mabibili sa mga butoy.
16: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
17: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
20: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
21: Vision X Plus. Softgel Capsule.
20: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
21: Vision X Plus. Softgel Capsule.
20: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
22: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
23: Premium D3 Coffee Mix.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Santon Gold Coffee Mix.
26: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
25: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
27: Mabibili sa mga butika.
25: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: FM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
1: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Sakit ng katawan? Mag Sansom Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
4: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sansom Plus Herbal Oil.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
7: panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sample Plus Gold.
10: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Plus Coffee Mix.

0: Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: XFM.
3: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito

0: Ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kumis sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung rin na, wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga soaking butika.
0: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
0: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Nakatupa. Exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Samsung Plus Gold.
2: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Sister Pain.
5: Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: if symptoms persist, consult your doctor.
0: Sample Plus Gold.
7: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Sample Plus Gold, mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Sample Plus Gold.
8: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, makaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Makaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Paaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uli na sakit.
7: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uli na sakit.
3: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, si sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabili sa mga butika.
3: Sister Pain.
9: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabili sa mga butika. Santon Plus Gold.
10: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Plus Gold.

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: XFM.
4: XFM.

0: XFM.
1: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
2: Iba ka sa lahat.
3: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
15: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister the Pain, isa lang tanggal agad.
16: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
17: if symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika,
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
17: Santon Gold Coffee Mix.
19: Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
20: XFM.

0: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister the Pain, isa lang, tanggal agad.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
5: if symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Ibili sa mga butika.
7: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ice yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puso.
11: Desminoria.
13: No more.
11: Santon Plus Herbal Oil.
8: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
14: XFM.

0: Pang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
0: At sa nasa, kape-kape,
3: panalo ka dito.
0: Ayan, subukan nyo.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
0: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: XFM

0: XFM. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: XFM. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
5: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon

mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain.
13: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
0: XFM.
1: XFM.
16: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
17: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
3: Coffee break na naman!
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, ay isang manhid.
5: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpili sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malin, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Supple Plus Gold.
13: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Anton Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Anton Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
1: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy?
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na

0: Bawasan ang kanilang timbang nang humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sa ito lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, "You can't say yes to everything, but you can say yes to health."
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: XFM.
4: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Ha! My pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
6: Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold, live testimony.
11: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
12: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
13: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
15: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
17: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
18: If symptoms persist, consult your doctor.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
2: Santon Gold, live testimony.
6: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
7: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
7: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sestapain!
9: Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
2: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain! If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagal.
11: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. XFM.
1: XFM.

0: from Plus Cold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Payne. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Payne, alis agad ang pain. Sister Payne lang ang sakalam.
0: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne.
6: If symptoms persist, call your doctor.
0: Pagpili sa mga butika. Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pang kamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, at namnamin ang health benefits ng matagdang nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
11: Vision X Plus Softgel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Softgel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
0: XFM.
12: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga bar boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
5: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko,
7: bawal akong mag-absent sa trabaho
6: dahil
7: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
6: Buti na lang,
7: lagi ako naka-Santon Vitamin C.
6: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
7: Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM. XFM. Centum Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
0: ko. Centum Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Centum Plus Herbal Oil.
3: Sabi ng boss ko,
4: bawal akong mag-absent sa trabaho
3: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
4: Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho.
3: Ako pala si Michelle, isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
10: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis sa mga butika.
13: Supple Plus Gold.
14: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes.
15: Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
16: Santon Plus Gold.
17: Mabibili sa mga buto.
18: Boy, gising!
17: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
16: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
17: Mabibili sa mga butika.
19: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
20: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
21: Vision X Plus. Softgel Capsule.
20: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
21: Vision X Plus. Softgel Capsule.
20: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
17: lalakas, at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
23: XFM.

0: FM. Cellphone Plus Gold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
3: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
0: Mag
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
0: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sample Plus Gold.
12: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Coffee Mix.

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Cyst the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Cyst the Pain, the best.
0: Cyst the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Cyst the Pain, if symptoms persist, consult your doctor.
4: XFM.
5: XFM.

0: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
8: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Sister Pain.
10: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and

0: Super! Exciting!
1: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
5: XFM.

0: Platform Plus Cold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mag-Santon Plus Gold.
2: Ang tiko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
10: Mga katropa, exciting dito!

Fighting Time, mga katropa, ganap na pong 10 minuto makalipas ang ika-apat na

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Good morning, Pilipinas! Magandang umaga, lalawigan ng Palawan! Lunsod ng Puerto Princesa! Uy, may adyo timprano! Maayong buntaga! Maayong aga! Iyang damal-damal! Miad nga slum! Ay sa ating pong mga kababayan, mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan. Hoy, araw na po ng Miyerkules. At 13 na po sa buwan ng Mayo 2026. Ito na po ang araw. Ito na po ang araw kung saan masisilayan na natin. Lalaman na natin. Ay, kung sino-sino ang mga magwawagi mamaya sa ating pong Bangkarera 2026, ha? Ay, nako, antabay po kayo, mga kabayan, mga katropa. Magmula ngayon hanggang mamayang hapon. Diyan sa ating pong aktibidad na yan, ha? First, PBS Bangkarera 2026. LG Eurohans. Siyempre, sa pagtulungan po ng XFM Palawan, ha? Antabay kayo at magiging exciting ang araw na ito, ha?
1: Ito ang exciting Pilipinas.
0: Yeah, nako, sa ating po mga kabayan, mga katropa, especially dyan sa bayan ng Rohan. Ay, gising na kayo, mga katropa. Mamaya-maya, ha? Oh, sakto alas 7 raw, magbibitaw na. Ating pong mga katropa na nandyan sa Rohans. Bibitaw na sila ng mga bangka na magkakarirahan. Ito naman sa Alonso Tabato Prinsesa. Oy, good morning. Sa mga kabayan natin, mga katropa natin, gising na rin sa mga oras na ito. Oy, thanks God for another life, for another day. Gabayan tayo ng ating pong poong may kapal sa buong maghapong ating pong mga gagawin, ating trabaho, at anong pa man ang inyong mga pagkakaabalahan sa araw na ito. Sa ngalan po ng ating pong partner sa Bagin Technical, Engineer Moises Acosta. Ngalan po ng buong persa ng XFM Palawan. Welcome na po sa ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas. At syempre pa ako naman ang inyong pong makakasama, ang inyong pong kaibigan at katropa sa radyo. Katropang Ali John Salvatore. Nagmamagandang umaga na po sa inyong lahat, mga katropa. Siyempre, nag-aanyaya. Oy, painit muna tayo ng sikmura. Kape! Sa ating pong mga kalahok dyan sa Bangkarera 2026. Kape muna kayo, mga boss, mga sir. Kape muna tayo ng premium D3 coffee mix. Lalong-lalo na yung ating pong mga magiging hinete. Anang kanila mga bangka. Condition na ba ang katawan? Nakapag-exercise. Stretching na. Kasi talagang sasaba kay mamaya sa matinding bakbakan. Diyan sa karagatan sa Rojas. Particular dyan sa Pantalan area. Pier area. Kape, pampagising ng ating pong diwa at pampainit ng sikmura. Healthy coffee dapat, mga kabayan, mga katropa. Premium D3 coffee mix na babagay. Para sa inyo, mga sir, mga ma'am, ha? Gawa po ito sa mga naturalasang kapa. Premium D3 coffee mix. Mangosteen powder with vitamin D3. At pinatatamis po yan ng stevia. Wala kang dapat alalahanin sa iyong blood sugar level din, eh, ha, katropa? Kapag, lalo na kung fluctuation. Lagi nagpa-fluctuate ang iyong blood sugar level sa katawan. Ito, mga kabayan, mga katropa, wala kang dapat alalahanin. Kasi kung talagang ang umaga mo ay magsisimula sa pagkakape, pero nagangamba ka dahil baka tumaas ang iyong blood sugar level sa katawan. Sa mga panahong ito, hindi mo na dapat pang intindihin yan. Dahil ang ating pong premium TV cup and mix ay meron pong isang cup na stevia. Nagpapatamis pero walang epekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. Dahil nga po gawa yan o galing yan sa stevia. Sa uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener. Ang ating pong premium G3 coffee mix, mga kabay, mga katropa, mabibili na po ninyo sa mga butika, mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa Puerto Princesa, available po ito. Siyempre, sa ating po mga partner ha, na mga butika, gaya po ng PharmaMed Drugstore, CureMed sa Pharmacy, MedZone Pharmacy, GND sa PharmaCare, La Medica Pharmacy, PharmaStamp, pili po sa Edesa Andre Pharmacy, Squad Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redley Pharmacy, and Nature's Medic, ganun din sa San Teresa Drugstore. Available din, mabibili rin po ninyo mga kapay, mga tropa sa Erica Drugstore, Western Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLive, at Palawan Drugstore. Yang ating premium D3 coffee mix mga kapay, mga tropa. Ha? At speaking of Rojas, available po dyan sa Rojas RSM, ang ating pong premium D3 coffee mix. Ganun din sa All in Drug House, sa Roxcom Rojas, CN Pharmacy. Available yan yung ating pong premium D3 coffee mix dyan. Ha? At mamaya, base sa impormasyon ng ating pong station manager, mayroon pong boost yung ating pong Yes to Health Wellness Center sa Rojas. Dyan mismo sa Pier area. Ha? Maaari po kayong bumili ng ating pong mga dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated kasama na ng ating pong premium DT coffee mix mga kababayan, mga katropa, ha? Antabay po kayo mamaya lang yan. At sa kabuuan ng ating pong palatuntunan ngayong exciting Pilipinas, dadakuin din natin ng ating pong mga kasamahan dyan na nandyan na kahapon pa sila manager, nakaraan pa Lunes pa lang. Andyan na. Hingi tayo ng update at mukhang mga oras na ito malamang yung pong mga makina na binaklas at inspeksyon masigurong walang magiging dayaan. Ngayon nila ibabalik sa kanilang mga bangka, mga kababayan, mga katropa. Ha? Aka 20 minuto sa pa mo. 20 minuto sa po makalipas ang alas 4 na po ng umaga. Headlines. Narito muna ang mga ulo ng ating pong mga balita. Dapat po ninyong antabayanan mga kabayan, mga katropa. Sa ating pong balitang National Camera, meron na raw pong mga pumili na ng mga magiging prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At Department of National Defense o DND. Wala naman daw pong namomonitor na destabilization plant. Kaugnay pa rin sa impeachment case ng ating pong Vice Presidente. Samantala, sa atin naman pong balitang international, ang gera na sinimula ng US at Israel sa bansang Iran, yung kanilang daw pong gastos umabot na sa $29 billion. Ayon daw po yan sa Pentagon. Samantala, sa atin naman pong mga balitang lokal, yung unit ng diesel tractor ibibigay daw po ng LGU Brooks Point sa mga high value crops farmers. At sa bayan ng Quezon, ang mga Quezonian na sumailalim daw po sa active finding case sa tuberculosis pumalo sa umigit 600. Mga ordinansa naman ng dalawang barangay sa San Vicente sinuri sa pulong ng Committee on Laws. Dalawang wanted person, sabay naman ng batara sa arestado. Quezon o isang barangay sa Quezon, Palawan, itinanghal bilang panalo. Bilang nagwagi. Sa kanila daw po ang sinagawang float competition. Scholarship para sa manais kumuha naman ng course ng nursing isinusulong naman ng konseho sa El Nido. At 10% tax relief. Tax relief sa mga real property tax. Lusod ng Puerto Princesa, aprobado sa konseho. Comelec, inamin kulang daw po ang kanilang espasyo para sa pang-araw-araw na transaksyon. Mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo po ng ating pong mga balita ngayon pong umaga. Handog naman po siya ngayon ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Yan po ang ating Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa. Gawa pa rin po yan sa mga natural na sangkap. Andyan pa rin po yung mangosteen powder. Andyan pa rin po yung moringa powder. Sinamahan nga lang po yan ng glutathione at collagen. Glutathione at collagen, mga kabayan, mga katropa, ay napakayaman sa mga antioxidant properties. At ganun din sa anti-aging properties. Ano ba yung may dudulot niyan? Aba, mga kabayan, mga katropa, nagkapagkapi ka na hindi ka nagkakaroon ng palpitation, mga kabayan, mga katropa, aba, ay pinababata pa ang ating pong mga balata. Dahil nga po ang glutathione at collagen na meron pong anti-aging properties na unti-unti pong nire-repair yung ating pong mga balanda na medyo kumukulubot na. Ang iba, dry. Ang iba naman ay talaga namang kahit bata pang edad, yung balat ay kung titingnan, medyo magkakaedad na. Ayan, mga kabayan, mga katropa, para hindi ka na masyadong kumasos pa. Kasi yan naman, mga kabayan, mga katropa, isang turok lang ng collagen or glutathione. Kailang may kamahalan, di ba? Copy ka na lang na merong glutathione at collagen. Iyan po ang ating Santon Gold Coffee Mix na mabibili na po ninyo sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Quatro minutos, makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Saglit lang tayo, mga kabayan, mga katropa. Higup lang kami ni Engineer Moises ng kape, ng Premium D3 Coffee Mix at Santon Gold Coffee Mix. Sa pagbabalik, tutunghayan na po natin ang ating pong mga balita. Dito lang yan sa
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
8: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili
14: sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
21: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
22: Ice yan!
21: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Premium D3.
24: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
25: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
26: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
27: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
28: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
29: Santon Plus Herbal Oil.
30: Ako po si Ethel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
29: Santon Plus Herbal Oil.
31: Maaasahan
29: sa sakit ng katawan.
31: Santon Plus
29: Herbal Oil.
31: Mga katropa, excited!

0: 8 minuto sa makalipas sa po ang alas 4 ng umaga, mga katropa. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang oras na yan, handog din po sa inyo ng healthy coffee na Santon Plaza Coffee Mix. Santon Plaza Coffee Mix, nakapag-copy ka na, ginagamot ka pa.
1: Ito ang exciting podcast.
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, ngayon po ay araw na po na Miyerkules, ika-13 sa buwan ng Mayo, 2026. At ang mga balitang inyo pong mapapakinggan, handog naman po sa inyo ng Exciting Pilipinas at ng Yes to Health Incorporated. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, sa lungsod ng Puerto Princesa, nasa bayan niyo pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po napapakinggan sa mga bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. At live na din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatos.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Dakuin na po natin ang detalye ng ating pong mga balita sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Sa nagpapatuloy nga po nating nationwide coverage po ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte.
1: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Sa ngayon po, mga kabayan, mga tropa, umani ng matinding interes sa publiko, maging sa mga political observers, ang inilabas na listahan ng House Prosecution Panel para po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matapos nga pong maglabas ng mga pangalan ang House of Representatives. Ang mga mababatas at kilalang personalidad na mangunguna sa kaso sa Senado. Kapansin-pansin din mo no, sa lineup ang pagsasama ng mga veteranong abogado at kilalang mga human rights advocates tulad ni na Representative Leila De Lima, Representative Joel Jocno, bagay na nakikita ng ilan bilang indikasyon na nais ng Kamara na palakasin ang legal at constitutional foundation ng kanilang ihaharap na kaso. Kasama rin sa prosecution team ang sina Representative Gerville Luistro, Kit Flores, Bel Zamora, Lawrence Defensor, Joel Chua, Terry Ridon, Roger Gutierrez, Kaka Bag-Aw at Lordan Suan na inaasang harap sa isang mataas sa profile at politically charged na paglilitis. Ayon sa ilang analyst, hindi lamang usaping legal ang nakataya sa impeachment proceedings kundi maging ang impluwensya ng iba't ibang political blocks sa loob ng gobyerno habang papalapit ang sumusunod o ang susunod na pambansang halalan. Samantala, muling nabuhay ang usapin hinggil sa kahalagahan ng impeachment bilang constitutional mechanism upang papanagutin ang mataas na opisyal ng pamahalaan. Inaasahan ding magiging mahalagang batayan ng publiko ang magiging takbo ng paglilitis sa Senado sa usapin ng transparency, due process, at political accountability.
1: Ito ang Exciting Pilipinas. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang balita niya na handog naman sa atin ang Vision X Plus. Vision X Plus, mayroon pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ang Vision X Plus ay aprobado po ng FDA. At ito ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, sa isa pang balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
0: Nilinaw naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na wala din mo naman silang namomonitor na destabilization activities kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at wala ring banta mula sa mga aktibong sundalo. Ayon po sa naturang kalihim, nananatiling profesional ang militar sa kabila ng mga political issue. Sabay giit na wala din manong jurisdiction ang DND sa mga retiradong sundalo. Giit pa ni Teodoro, karamihan sa mga retirees ay hindi nasasangkot sa anti-government activities at patuloy na sumusuporta sa mga security initiatives ng Department of Defense. Samantala, inaasahan naman matatransmit o matatransmit na sa Senado ngayong Linggo ang Articles of Impeachment para sa paglilitis matapos aprubahan ng mayorya ang ng mga kongresista nitong Lunes.
1: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage. Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Alas 4:37 na po ng umaga, mga kabay, mga katropa, ha?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balita sa international.
0: Sa atin naman po ang balita nga international, umabot na po sa tinatayang $29 billion ang gastos di mo no ng Amerika sa nagpapatuloy nitong gera laban sa Iran. Ayon po yan sa isang mataas opisyal ng Pentagon. Mas mataas ito ng $4 billion kumpara sa naunang pagtataya ng bansa noong nakaraang buwan na nasa $25 billion lamang. Kasama sa bagong halaga ang dagdag na gastusin, ang repair at pagpapalit din muna ng mga kagamitan, gayon din ang operational cost ng mismong militar. Hindi naman agad nilinaw ng Pentagon kung paano eksaktong nabuo ang kabuuang $29 billion na halaga. Nauna nang iniulat ng Reuters noong pong Marso na tinatayang umabot agad sa hindi bababa sa $11.3 billion ang gastos ng Estados Unidos sa unang anim na araw ng labanan na pinangunahan ni U.S. President Donald Trump.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang balitin yan, nahandog naman po sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C. Ito po ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya katropa, ugali na po ang pag-inom ng Santon Vitamin C araw-araw. At ito ay mabibili na sa mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Sa oras na 40 minutos, makalipas na po ang alas 4 ng umaga.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Punta naman po natin ang atin naman pong mga balitang lokal. Unahin daw muna natin yung ating pong mga kasamahan na nandun po sa Bayan ng Rojas para sa ating pong Bangkarera 2026. Ano po natin tawagan si Katropang Gerald para malaman natin ano po yung mga aktibidad, yung ano ba pagkakasunod-sunod ngayong umaga nito para sa ating Bangkarera 2026. Mula sa bayan ng... si manager pala. Si Katropang Gerald. Sige, putan natin ang ating pong station manager. Na ilang pangatlong araw na ito na nandyan sa Bayan ng Rojas. Super abala. Manager, good morning!
1: Live report.
2: Good morning, katropang Ali at kada sa mga kababayan natin. Kita mo, naka-full battle gear na ako ngayon.
0: Oo nga eh.
2: Ready to fight na ito. Ngayong araw na ito, itinakda na itong Rojas Bancarera 2026. Katropang Ali, no? At mga kaibigan, ito yung announcer's booth natin na gagamitin mamaya.
0: Mm-hmm.
2: At medyo may kaduliman pa doon sa dagat natin. Mamaya-maya, pagdiwanag niya, makikita na natin yung lapad nung kumbaga sa motor, racetrack.
0: Uh-huh.
2: Dito lang sa harapan natin, ano? Dito titake off, dito rin magpipinish line sa harapan, kitang-kita. So, may papakita natin sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng ating Facebook Live.
0: Mm-hmm.
2: Yung digmaan dito sa Karagatan, ano? Ng munisipyo ng Rojas. Alam mo, kahapon, nagpa-practice, may mga video tayo dyan, nagpa-practice na, tinitingnan namin, talagang halos lahat, o hindi lang, halos lahat ng mga may entry, ay magagaling at super bilis.
0: Hmm.
2: Ang kanilang 7.8 horsepower lang yun, ha? Pero kung tumakbo, kala mo, 120.
0: Hmm-hmm.
2: Ganun siya kabilis, katropang Ali, at hindi lang taga Rojas ang nandito, itong 7.8 semi at saka itong stock. Dalawang open to sa lahat. Yung bugsay, mamaya, puro taga Rojas to.
0: Oo.
2: Nasa mamaya, kausapin natin yung race director natin dahil medyo marami-rami itong bugsay. Sabay-sabay itong bibitawan.
0: Mm-hmm.
2: Saguan lang, dalawang tao sa isang bangka, bibitawan, sino yung mauna, 1,000, 3,000, hanggang 2,000, may consolation pa.
0: Mm-hmm.
2: Pampasaya lang ito, katropang Ali, mga kaibigan, dito sa munisipyo ng Rojas. Pero ang main event talaga, yung 7.8 stock, Press Director, dito ka lang muna, usapin muna kita. Katropang Ali.
0: Mm-hmm.
2: Kausapin lang natin yung magiging race director natin mamaya, si race director Daryl Santiago. Babalik, tapos babalikan kita para doon sa iba pang Itali. RG, lamay ba yung magiging takbo nito? Si Alison, nasa linya natin dito ka, sir.
3: Good morning. Good morning po sa lahat.
0: Sir Daryl, good morning. Opo. So, ready na yung ating pong mga kalahok. Para sa ating pong Bancarera 2026 ngayong araw na ito, Sir Daryl.
3: Opo, katropang Ali. Ito nga, ang aming ginagawang preparasyon, handang-handa na rin kami dito. Ang inaantay na lang natin itong pagliwanag ng dagat.
0: Mm-hmm.
3: At ito yung ating mga participant pala, na-briefing na rin natin kahapon. Ang ating ikot ngayon ay nasa utso ubal, katulad yan ng mga ginagawa natin sa ibang lugar na gano'n ang ating bitaw.
0: Mm-hmm.
3: Para makita natin yung kanilang galing sa kurbada, galing sa tulin, galing ng lakas ng loob ng mga hinite.
0: Iyon, oo. At naikabit na po ba nila yung kanilang mga makina, Sir Daryl?
3: Sa kasalukuyan, katropang Ali, wala pa naman kasi sarado pa yung building na ating pinag-imakan ng makina.
0: Ah, okay.
3: Siguro maya-maya, mga 5, pwede na nating buksan para makuha nila yung mga makina nila para ma-prepare at may kabit na nila sa kanilang mga bangka.
0: Oh, saglit na naman ang pag-i-install ng mga makina, Sir Daryl.
3: Opo, katropang Ali, sandwit lang naman yan kasi 4 na bolt lang ng makina yung isasaltak nila.
0: Mm-mm.
3: May paandar para may time pa silang makapag-pisting ulit bago ang ating final na bitaw.
0: Iyon, oo. At eksakto alas 7, magbibitaw tayo, Sir Daryl, tama po ba?
3: Opo, ayun ang napag-usapan naming oras na eksakto alas 7, bibitaw tayo. Para medyo maaga yung dagat natin, medyo kalmado pa rin.
0: Mm-hmm.
3: Kasi pag medyo tanghali na pahapon, medyo humahangin. Kaya yun, sikapin natin makapagbitaw ng maaga.
0: Iyon, oo. At mga karagdagang paalala, Sir Daryl, sa ating pong mga kalahok. At syempre sa ating pong mga kababayan dyan sa bayan ng Rojas. Go ahead, Sir Daryl.
3: Ang aking paalala lamang sa mga ating kalahok, unang-una, Mag-iingat po tayo sa ating naganaping laro. Mag-iingat po tayo sa pagmamaneho ng ating mga bangka. At para sa lahat, para dito rin sa mamamayan ng Ruhas, ingat po tayong lahat.
0: Yun, sige. O, Sir Darrell, good luck! At kami ay mag-aantabay din sa inyo pong mga live feed. Ganun din yung ating pong mga kabayan, mga katropa, na talagang inaabangan na itong ating Bangkarera 2026, Sir Darrell.
3: Opo, maraming salamat po, katropa Alin.
0: Yan. Mga kabayan, mga katropa, ang ating pong race director, Sir Darrell Santiago. Ready na? Handa na?
3: Late lang yung ano natin. Ha? Medyo late lang yung live natin. Inaayos lang natin para mas maganda yung tapon ng ating live dito. So, sikat na rin yung araw, Katropang Ali, at yung mga partisipante natin, mamaya mga bandang alas 5, pwede nilang kunin yung mga makina nila na dinaklas kahapon sa bangka nila. Kasi Katropang Ali, yung

0: sa lahat, 'di ba? At sa mga private company,
1: oh, 'di ba? Private company dapat responsable din sa
0: tama.
1: Pera, diba?
0: Ayan, 'di ba? Kaya yan, abangan natin mga katropa. Yung magiging update pa dito, yung mga kaganapan dito sa tinatakbong impeachment laban kay BP Sara Duterte.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Express Balita sa Umaga. Sa iba pang detalye ng ating mga balita, aarangkada na ang inaabangan labanan ng mga bankero sa kauna-unahang Bankarera 2026 na gaganapin ngayong araw bilang bahagi ng pagdiriwang ng 75th anibersaryo ng Bayan ng Rojas at kasabay ng Panalaminan at Kasuy Festival. Bukas ang kompetisyon para sa lahat mga nais sumali sa iba't ibang kategorya ng karera, kabilang ang palikpikan 7.8 HP na may stock carburetor at stock engine ng palikpikan 7.8 HP stock, bore open modified engine at kategoryang sagwan. Inaasahang magtitipon-tipon ng mga kalahok at manunood mula sa iba't ibang mga lugar upang masaksihan ang matinding tagisan ng bilis at husay ng mga tinaguraang mandirigma ng karagatan. Isinasagawa ang aktibidad sa pagkikipagtulungan ng XFM Palawan at ng local government ng Rojas Palawan. Ibinahagi ang naturang bangkarera sa mga aktibidad para sa taunang kapestahan at selebrasyon ng Bayan ng Rojas na layong itampok ang lokal na kultura at turismo sa kanilang bayan.
2: Express Balita sa Umaga.
3: Ayan, handang-handa na ba?
1: Handa na yung mga katropa natin dyan.
3: Matira, matibay, diba? Doon sa ating mga bangkero. Ay, nandiyan na yung ating mga katropa nandiyan sa Bayan ng Rojas.
1: Yung iba nating mga kasamahan nandoon na nauna na.
3: Oo, nauna na nga pumunta doon na para sa ating bangkarera.
1: Mamayang alas 7 ng umaga, ilang minuto na lang partner ay mag-uumpisa na.
3: Oo, antabayan na ng ating mga katropa yung ating live coverage dito sa ating bangkarera 2026. Diyan po yan sa Bayan ng Rojas. At syempre, yahati dyan na buong puwersa ng ating mga XFM station sa pangunguna ng ating station manager, Ka Louie La Rosa. Diba? Sa ating mga katropa dyan, handang-handa na yung ating mga kalahok dito sa ating bangkarera. At syempre, syempre sa ating katuwang natin, ang ating lokal ang pamahalaan ng Bayan ng Rojas at syempre itong bantay gabay-dagat na pinangunahan ni Ed Agarap. At syempre sa kaugnay na balitang yan dito sa ating aktibidad ng ating bangkarera 2026. Live natin magkakasama si katropang Mike Escote mula dyan sa Bayan ng Rojas.

0: Ilang minuto na lamang, katropang girlie, katropang ICA, magsisimula ito first mayor pwede sa bando Macarera 2026 dito sa Pier sa Barangay 4 sa Bayan ng Rojas, Palawan. At yung ibang ating mga kababayan na mga spectators ay OT-OT na nga dumarating. Yung first set naman ng mga motorbikers natin na maglalaban ay naka-ready na. Nandito na sa dalampasigan itong Barangay 4. At alas 7 na umaga ngayon ay bibitawan yung first set. Tatlong bangkay na 4 elimination ang maglalaban. At tuloy-tuloy ito hanggang sa matapos yung ating pangkarera. So nandito na yung ating mga katuwang, Philippine Coast Guard, yung ating batay dagat, sa pumuno ni Sir Ed Agarap, at yung lahat, handang-handa na at alas 7 na umaga, kakasanga ito, pero bago yan, pero magkakaroon ng programa. Of course, darating, ini-inspect natin, darating dito si Mayor Pedro Sabanto para magbigay ng special message at ilan pang mga kawani nitong ating lokal na pamahalaan ng bayan ng Rojas. So ini-invite natin, no, yung mga taga-bayan ng Rojas na pumunta dito sa Pier para mapanood nila yung kauna-unahang pangkarera ng sa pamagitan ng LCU Rojas at ng XFM Palawan. So ngayon kasama natin ang program director ng Pantay Dagat dito sa Bayan ng Rojas, ang pinaka-gwapito dito sa karagatan. Katropang, natawagan si Girlie. Talagang namis na ni Girlie. Si Katropang Ed Agarap, narito sa kapilang linya. Sir Ed, magandang umaga. Live tayo sa programa Exos Marita, si Katropang Girlie Katasyo at ID Pangalto. Kumusta yung pagkanta natin dito? At ngayong araw na nga ang makarira natin. Oh, maraming salamat, Katropang Mike. Good morning, Katropang Girlie, Katropang Ivy. Good morning sa inyo.
1: Ganda umaga.
0: Gaya nga po ng pinabanggit ni Katropang Mike Cote, no, na preparation na kayong araw ng ating pangkarera. At kuli sa mga pagkagabi, walang tulog yung buong team ng Gabay Dagat at ng XFM Palawan. At personal din na pinuntahan sa gabi dito ni Mayor Pedi yung ating ginagawang preparation. So ngayon, ako din sa ating program, 7 o'clock ay magsisimula na po yung ating pong pangkarera, ang unang bitaw niyan. At meron na tayong mga inimbitahan na ilang pong mga individual dito po sa bayan po ng Rojas. Kaya naman, ang ating pong pakiusap sa ating mga kababayan na mag-enjoy at samahan tayo sa ating pong kauna-unahang event ng pangkarera sa administrasyon ni Mayor Pedi, ano? At yun na nga po yung ating din po panawagan sa ating mga kababayan na hindi lang po ito para sa mga taga-Rojas, kundi ito po ay sa mga taga-munsipyo at sa buong nararigan po ng Palawan. Dahil yung ating dito mga participants ay galing pa sa iba't ibang munsipyo at gaya nga po ng pinapakit po rin po sa hapon na lahat po ng mga taga-Palawan ay welcome po dito sa bayan po ng Rojas. Katropang Girlie, Katropang IC.
1: Oo. Hoy, Sir Ed, magandang umaga. Pwede ba namin pwede ba malaman namin kung ilang lahat yung kalahok natin ngayon sa ating bangkarera?
0: Oo, kagabi ayon sa ating pong pinaka latest record kagabi, nasa more or less 50 participants na yung nagparehistro. Kagabi pa lang yan. Pero yung mga pagpatak na mga alas 12, alauna, yung iba mga taga-munsipyo ay dumating pa hanggang sa ngayon, Katropang IC.
1: Patuloy pa rin na dadagdagan. Okay. So tuloy-tuloy pa rin yung pagtanggap ng ating mga kalahok diyan sa ating bangkarera.
0: I'm sorry, pakiulit ka pa kayo.
1: Oo, ibig sabihin tuloy-tuloy hanggang anong oras po pwedeng magparehistro ang ating mga gustong sumali diyan sa ating bangkarera?
0: Oh, pagpunta ka doon pang ngayon sa alas 7 na umaga at ito sa unang bitaw pa lang, tapos na po yung ating pong pagpaparehistro.
1: Ayun, so ilang sandali na lang pala, yung ilang minuto na lang at magsisimula na itong ating bangkarera.
0: Okay. Opo, tama ka dyan, kadalo pang IC, ano, at, well, kagaya po ng ating kumpanya for utos na sabi, sa ating mga participant ay siyempre doble ingat lang. Kami naman sa part ng pandetaral sa grupang IC, we will make sure yung pong safety na ating pong mga karirisya sa grupang IC.
1: Oo. Yung nga panahon ba natin ngayon dyan sa bayan ng Rojas ay mainit ba o maganda rin ba yung ating kalmada ng ating karagatan?
0: So far, katropang IC ay maganda yung ating panahon at tayo pwede po pasalamat din sa ating buong kagapan dahil binigyan po tayo ng magandang panahon. Kalma sa yung dagat na yun. At ito yung pinakagustong-gusto ng ating mga karista katropang IC.
1: Alright. Sige. Maraming salamat, katropang Ed.
0: Maraming salamat, katropang IC, katropang Girly. Good morning. At syempre, yung pong ating pong Mayor Baby ay nagpapabuti po ng pasalamat sa team ng SFM Palawan dahil dito nga sa ating ginawang collaboration event ng Bangkarera. Sa muli, maganda ang mga katropang IC, katropang Girly. Good morning.
1: Ayan, maraming salamat.
0: Salamat kay Sir Ed Garap, yung ating Head Program Director ng Batay Dagat. Katropang Girly at katropang IC. Ano lang, kunti na lang, no? Tama yung karepto na rin parahon. Subalit mga banda, sa observation, mga bandang alas 2, alas 3, humahangin talaga. Kaya nga, sisikapin ngayong umaga bago sumapit yung mga oras na yan ay matapos yung event natin dahil delikado kasi pag mahangin, siyempre maalon. So, delikado sa mga hinito natin. So, kaya susubukan natin na matapos ng maaga, kaya maaga mag-start para walang madisgrasya at maayos yung samantalahin natin yung maayos na
1: panahon.
0: So ayun, ilang minuto na lang start na, so yan lang muna yung latest update dito sa atin sa gagarapin nating first Mayor PBS Bacarina 2026 ito yung kumbayan sa Panalaminan Festival at sa Kasoy Festival na ginaganap dito sa bayan ng Rojas, katropang IC, katropang Girly. Nung simula pa ito nung nakarang araw, terdiretso ito at sa mga araw na susunod pa ng mga araw. So mula dito sa Barangay 4 sa bayan ng Rojas, para sa nagka kay sa Pilipino mula sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Alright, maraming salamat kay katropang Mike Escote at syempre kay Sir Ed Agarap ng Gabay Dagat na ating nakausap partner. Talagang handang-handa na.
2: Kalmada talaga ang dagat. Oo. Ang ganda ng dagat ngayon.
1: Ilang sandali na lang partner ay magsisimula na itong kauna-unahang Bangkarera 2026. Diyan po yan sa Barangay 4, Rojas, Palawan. Diyan mismo sa Pantalan. Oo. Diba?
2: Kaya maayos yung mga katropa natin dyan, yung mga bankero natin dyan na hindi pa nakakapag-parehistro.
1: Oo, may ilang diba? Sandali pa.
2: Meron pa kayong 13 minutes.
1: Oo.
2: Ilang minuto na lang. Bago mag-alas 7, mga katropa natin, para makapagparehistro.
1: Oo. At syempre, diba? Naku, aabangan talaga natin ito, partner. Mm-hmm. At syempre, ikaw mismo, pagtapos ito ay susugod
2: lalarga
1: ka na doon.
2: Lalarga na. Kahabol kami ni katropang Pem.
1: Inaanyayahan natin ang ating mga taga-Rojas, ang ating mga kababayan natin dito sa lalawigan ng Palawan ay maaari pong manood at makisaya doon sa ating Bangkarera 2026.
2: At saka mapapanood yung ating live coverage partner dito sa ating page sa 104.7 XFM Palawan.
1: Ilalive natin ang lahat
2: manood
1: ng
2: kayo, mga mangyayari. Katropa na, kung nasaan man kayo ngayon, pwede kayong manood sa ating Facebook Live.
1: Mga
2: malalayo.
1: Ayan, maraming salamat sa ating mga katropa dyan sa bayan ng Rojas at syempre sa ating lokalang pamalaan ng Rojas sa Palawan. Express Balita sa Umaga. Samantala mga katropa, tuloy-tuloy naman tayo sa ating mga field reporters. Express Balita sa Umaga. El Nino Business Compliance Council at DNR nagsagawa ng dialogo para sa mas patas at makalikasang compliance sa El Nido. Katropa mo sa balita, Belia Mocha.
3: Nagkaroon ng makabuluhan at positibong dialogo sa pagitan ng El Nido Business Compliance Council at mga kinatawan ng Department of Environment and Natural Resources kaugnay ng mga usapin sa compliance at enforcement sa bayan ng El Nido. Pinangunahan ni El Nido Business Compliance Council President at Chairman Engineer Nede Sechagi ang pagpupulong kasama sina DNR Regional Executive Director Felix Mirasol Jr., Pedro Filarsardo Cayatok, Sandro Conrado Corpus, Mayor Edna Lim, LGU Legal Office at iba't-ibang kinatawan mula sa mga apektadong sektor at negosyo. Bago isinigawa ang dialogo, nakipag-ugnayan din ang kinatawan ni Congresswoman Rose Salvame kay Red Mirasol sa bilin ng kongresista upang may parating ang mga hinaing at kasalukuyang sitwasyon ng mga mamamayan at negosyong apektado ng mga isyo sa compliance. Nagkaroon din ng pagkakataon ang sektor na personal na may paliwanag ang kanilang pangunahing mga concerns sa mga opisyal ng DNR. Sa naging talakayan, binigyang diin ng mga kalahok ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mas malinaw, patas, praktikal, attainable at sustainable na compliance process na magbibigay proteksyon hindi lamang sa kalikasan kundi maging sa kabuhayan ng mga residente at negosyante sa El Nido. Umaasa rin ang mga kalahok na agad mabuo ang technical working group upang may pagpatuloy ang mas malalim na dialogo at makabuo ng pangmatagalang solusyon para sa mas maayos na balanse sa pagitan ng environmental protection at livelihood sustainability. Nagpasalamat naman ang ANBC Council kay Mayor Edna Lim sa kanyang agarang pag-aksyon at pagsuporta sa isinagawang dialogo, gayon din sa mga ahensya at opisyal na naglaan ng panahon upang pakinggan ang hinaing ng komunidad. Ayon sa mga kalahok, bagamat simula pa lamang ito, itinuturing itong mahalagang hakbang tungo sa pagkakaunawaan, patas na compliance at mas maayos na kinabukasan para sa El Nido. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mocha, XFM.
2: Para naman sa iba pa nating balita, notorious na kawatan dyan sa bayan ng Nara, Palawan, arestado ng mga otoridad. Katropa natin sa balita, Ray El Garay.
4: Arestado ng mga otoridad na kamag-ailan ang notorious umanong kawatan sa Barangay Calatigas, Nara, Palawan matapos itong pumasok sa isang compound at mangnakaw. Subalit, bigo ito, kinilala ang suspek na si alias Ariel kung saan ayon sa ilang residente sa lugar ay halos marami na umanong napiktima ang sinasabing kawatan at napag-alamang dati na rin raw itong nakulong sa parehas sa kasong pangnanakaw. Subalit, itong nakalipas na araw ay muli na namang umatake. Ngunit dito na ito nasakote ng mga residente matapos magtangkang pumasok sa isang compound para mangnakaw. Yun nga lang ay nabulilyaso. Samantala, ayaw naman sa nag-upload sa social media na hindi na pinangalanan ng news team ay agad naman dumating ang mga otoridad matapos masakote na inaasahang maharap sa kakulang kaso. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na. Kaya subok kayo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grand, XFM News.
1: Samantala, isang lalaki naman ang arestado ng mga otoridad sa bayan ng Rizal kaugnay sa kasong paglabag sa anti-violence against women and their children. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
5: Isang wanted person ang naaresto ng otoridad sa isang nagawang intelligence driving operation itong May 12, 2026 sa bayan ng Rizal, Palawan. Nagsanipuwersa ang Rizal Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit, Palawan PPO at 1st Palawan Provincial Mobile Force Company upang isilbi sa suspek ang warrant of arrest. Ang suspek ay isang 23 taong gulang na mangingisda na residente ng Purukbay sa barangay Punta Baja. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest na inilabas si Presiding Judge Panfilio Sala Jr. ng Regional Trial Court Branch 165 sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Palawan. Naharapan suspect sa dalawang bilang ng paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children of 2004 na may inirekomendang piyansa na nagkakalaga ng 2,000 piso bawat kaso. Sa kasalukuyan ay nasa kustudiya na ng Rizal Municipal Police Station ang suspect para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito ay paatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5X sa FM Rizal, Dennis Chua X FM.
2: Tatlong katao naman huli sa drug buy-bust operation ng mga otoridad sa barangay Santa Monica. Katropa natin sa balita, Alizon Salvatos.
6: Tatlo katao ang arestado sa ikinasang buy-bust operation laban sa illegal na droga sa Puruca Mountain View, Barangay Santa Monica, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, madaling araw kahapon, Mayo 12. Kabilang sa mga nahuli ang isang 42-anyos na van driver na mula sa Barangay Santa Monica, isang 60-anyos na truck driver at itinuturing na high value target mula naman sa Barangay Maunlad, at isang 24-anyos na construction worker na mula naman sa Barangay San Jose. Pawang mga residente rin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, pinangunahan ng PDEA Palawan at ng City Drug Enforcement Unit ang naturang operasyon, katuwang ang iba pang anti-drug units ng PNP. Nasamsam sa operasyon ang hinihinalang shabu na nagkakalaga ng mahigit 2,000 piso, buy-bust money at iba't iba pang drug paraphernalia. Nasa kustudiya na ng PDEA Palawan ng mga suspek habang nagpapatuloy ang investigasyon sa mga ito. Yan ang balita ng atin sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C, na mabibili na sa lahat ng mga butika na malapit sa inyong mga lugar dito sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman ang inyong katropang Alison Salvatus, XFM News.
1: Sa ating balitang nasyonal, nilinaw ni Defense Secretary Gilbert Chidoro na wala silang binabantayan na destabilization activities kaugnay na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, at wala rin bata mula sa mga aktibong sundalo. Ayon sa kalihim, nananatili profesional ang militar sa kabila ng mga political issue kasabay ng giit na walang jurisdiction ang DND sa mga retiradong sundalo. Git pa ni Chidoro, karamihan sa retirees ay hindi nasasangkot sa anti-government activities at patuloy na sumusuporta sa mga security initiatives ng DND. Samantala, inaasahang matatransmit na sa Senado ngayong Linggo ang Articles of Impeachment para sa paglilitis matapos maaprobahan ng mayorya ng mga kongresista nitong araw ng Lunes.
2: Balitang international naman, nagpadala ang Iran ng proposal sa Estados Unidos sa pamamagitan ng tagapamagitan na Pakistan na naglayong wakasan ang gera sa iba't ibang panig ng Middle East. Sa kanilang panukala, iginiit ng Iran ang pagtanggal ng US Office of Foreign Asset Control o OFAC sanctions sa Iranian oil sale sa loob ng 30 araw at ang pagwawakas sa naval blockade o blockade ng Amerika ng kanilang mga daungan. Ayon sa mga ulat, kabilang sa kanilang kahiling ng Iran ang pamamahala sa Strait of Hormuz sakaling maisakatuparan ng US ang partikular na commitment na hindi tinukoy pa. Samantala, mariing tinututulan ni US President Donald Trump ang counterproposal ng nasabing bansa.
7: Balita sa international, Balita Sports.
1: Sa ating balitang sports, nagtagumpay ang Cleveland Cavaliers laban sa Pistons sa score na 112 to 103 upang itabla ang kanilang serye sa Eastern Conference Semifinals set 2-2. Pinangunahan ni Donovan Mitchell ang Cavaliers na may 43 puntos at 5 rebounds na naging susi sa kanilang panalo. Samantala, si Caris LeVert ang nanguna para sa Pistons na may score na 24 points. Ngunit hindi sapat upang pigilan ang pagbalik ng Cavaliers mula sa score na 0-2 deficit na kabawi.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Cellphone Plus Cold.
5: Ano ba autism? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Ranton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
4: Cellphone Plus Cold.
1: Yahoo!
3: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
4: The Secret of Health.
3: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panagos.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nikotin. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
4: The Secret of Health.
3: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
4: The secret of health.
3: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakabenepisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
4: The Secret of Health.
3: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix

0: at premium D3 Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!

0: PCG. Pa-rescue na lang po. Pagka hindi na po umandar, hilain na po natin dito sa tabi. Kasi yung makina baka nagka-problema. Ayan, may PCG naman po dyan sa dagat. So yung pong mga magkakaabirya, hihilain po natin dito patabi. Para po maisaayos yung mga bangka po nila. Okay? Ayan na sila, oh. Medyo pumantay kanina. Medyo malayo, eh. Tayo po'y napapanood na, Bon, ng live sa Facebook page ng XFM Palawan. At live na tayo napapakinggan sa buong Palawan. Yung iniwan yung mga munisipyo, pamilya, sabihin nyo, i-monitor lang tayo sa XFM, sa Facebook, sa YouTube, o sa radyo. Ayan na sila, oh. Obal na, yun oh. Sa kurbada nagkakatalo oh. Woo! Abol pa! Yung isa natin, ni-rescue na po ng PCG. Thank you, Philippine Coast Guard. Hilain na po yan, papunta dito sa tabi. Ano? Set. Semi, set one, semi-elimination, Popoy one. Grande One, San Antonio One. Prepare na ho. Lapit na kayo dito. Lapit na po. Life vest, helmet. Medyo lumalamak. West Fighter 4, yung dilaw. Medyo umaagwat-agwat siya. Yung pangalawa po, GRA. Yung pangatlo, si Sir ay inirescue na po ng PCG. So sila na lang dalawa po yung nag-aabulan. Set number one pa, set number one pa lang ito. Elimination pa lang tayo. West Fighter 4 ang nauna. Okay? Sige. Yung plugman natin. Nako, napasubo. Ito, last. Papinish line na ito ha, yung dalawa na to, papinish line na. Ayan na sila oh. Woo! Bilis. Nakikita naman po yan doon sa mga camera natin, yung mga hiniti natin. Ayan, nasa harapan po natin. Ito yung maganda rito, no? Kitang-kita natin. Kitang-kita, malapit lang. Yan. So, winner! West Fighter Airport! Barangay Makaraskas! Woo! Congratulations! Barangay Makaraskas, pumapangalawa si... Thank you! Congrats po, Makaraskas! Hintayin muna natin yung ni-rescue bago natin bitawan yung unang set ng flatboat semi-elimination. Popoy 1, Grande 1, San Antonio. Lapit na rito. Naku, magandang laban ito. Itong semi po, medyo nakargahan ng konti yung makina. Pero lahat po ng makina, na-check po yan. Itong abangan ninyo, super tuli nito mga ito. Semi, Popoy 1, yung green yan, Popoy 1, green, yung Grande 1, sana si Grande 1, San Antonio. Mabibilis po ito. Ito po ang makina na medyo nagalaw ng konti. May karga ng konti. Kaya, tingnan natin, kung tingnan po ninyo kung gaano kabibilis tong mga mandirigma na ito. Sige po, Popoy 1, andito na, Grande 1, San Antonio. Lapit na po rito. San Antonio. Sir, kayo yan, San Antonio, puti. O, San Antonio. Si, sino? Grande. Grande 1. Grande 1. Thank you po, PCG. Rojas, salamat boss. Mga bossing, yan, sila yung taga-rescue pagka medyo tumitirik sa laot. Kaya dapat kondisyon ng mga makina po ninyo. Alam natin, matagal po ninyong kinondisyon yan. Pero sa labanan na ito, wala pong dapat tumirik. Kasi ito na ang hinihintay po nating laban. Grande 1. Grande! Woo! Grande 1. Saan si Grande? Sir, si Grande ba anong ano? Grande One. Grande One! Diyan na kayo, sir? Grande One! 5 minutes! Pag walang 5 minutes, bibitawan namin itong dalawa. Nasa rules po natin yan. Pag wala, within 5 minutes, bibitawan namin itong dalawa. Dalawa lang sila maglalaban. Disqualified na kagad yun. Lapit na po rito. Sayang po yung inyong entry. Grande number one. Sarap nang niluluto ng Virginia Foods, oh. Kaya lang, nainitan si ma'am, eh. Mamaya, manginayan, ma'am. May pre-tasting yung Virginia products. Sayintay nyo lang yung advice ko. Kung gusto nyo pong tumikim ng produkto, libre po ito. Akit lang kayo dito. Pero mamaya po, pagka naluto na nila yung papatikimin nila kayo ng libre. Grande One. 3 minuto, sir. Sayang po yung entry ninyo. Kung wala po, nandiyan ba si Grande? Yan ba si Grande? Grande One, kayo po yan? Grande? Pantay-pantay lang po sa starting line, ha? Pantay-pantay. Hintayin nyo po yung go signal. Pag binaba po ng flagman yung kanyang bandera, larga kayo. 2 minutes po. Grande One, 2 minutes. Pag wala po kayo, dalawa lang sila maglalaban. Si Popoy at si San Antonio. Ang San Antonio, ito yung panlaban ng Rojas. Green Island. Ba, talaga naman. Si Popoy ay ang kalaban ni Rojas, Green Island, ay Sandiwa, Puerto. Aba, tingnan natin. Sandiwa, Puerto! Woo! Taas ang kamay! Sandiwa! Grande One! Nasaan na kayo? Ito na, si Grande. Ayun, si Grande. Sige po. Forma na natin dito. Grande One. Yung live coverage natin. Director Axel, bilang? Aw. Aw, sige. Pagka, ano, mamaya sila. Okay na? Sige. Pantay-pantay lang po tayo sa starting line, ha? Yung plugman natin doon na... Mukhang may bonus key, bantay dagat, chip ito. Mabababad maghapon, chip. Si Plugman. Sige, paandarin na po ang mga makina po natin. Woo! Sandiwa, Green Island, at saka si Grande One. Paandarin na po ang makina. Yung makina ni Grande na lang, inihintay natin. Grande One. Yung doon po kayo tumingin sa plug, ha? Plug. Plugman, dinig mo ako dyan, plugman? Okay. Matalas ang pandinig ng mga bantay dagat. Ready na po, mandar na ba? Hindi pa. Kailangan nating i-condition yung ating mga makina. Sige po. Ready na po natin. Nakaready na yung dalawa, Sandiwa at Green Island Rojas. Yung Grande One na lang ang hinihintay natin. Limang minuto lang po tayo, ha, Grande One. 5 minuto. Pag hindi po nag-start, ibibitawan namin itong dalawa. 5 minutes. Sige. Iyon pong mga manunood natin na nandyan sa kanilang mga bahay pa dito sa Rojas. Pwede na kayong mabanta rito. Ito po yung tinsenyo ng XFM Palawan, LG Rojas, panguna ni Mayor Petty Subando at ng sangguniang bayan ng munisipyo ng Rojas. 2 minutes na lang, Grande One, 2 minutes. Mukhang nasobra ng ensayo. 2 minutes. Ayaw talaga. Sige, 2 minutes. Mamaya po darating yung sponsors natin, Pioneer Epoxy. Grandi One. Oh, 1 minute na lang po. 1 minute. Kung hindi talaga, wag natin nang ipilit. Baka sa susunod na laban, eh, mandar na. Sige po, pagpigyan natin ha, mga hinete natin. 1 minute para doon sa Grande One. May init na tong dalawa, oh. Sandiwa, Green Island, Rojas. Rojas versus Perto. Ba, tingnan natin kung papaano ito. Yon, mandar na! Sige, paandarin na lahat yan. Taasan mo rin yung sinil na doon, ha? Para hindi na mamatay. Sige, paandarin na po. Mandar na yung Grande One. Titingin kayo sa plug, ha? Mandar na, okay? Ready? Get set! Go! Balik. Rules natin yan. Pangalawa, una, pangalawa, pag hindi pa rin. After ng pangalawa, bahala na po kayo. Andar na po sila lahat. Balik, hanggang pangatlo. Sabi nga nila, bigyan mo pa ng pangalawa. Ng pangalawang chance. Pero pag pangatlo, ay bahala na po kayo. Maiiwan na po talaga. Sige po. Ha? Semi to. Mabibilis to. Chip. Kanina stock yon, pero ito semi. Dito mo makikita yung mga mabilis pa sila sa isda. Semi to. Kaya magandang laban ito. Sige po, paandarin na po yan. Paandarin na po yung pong mga makina po natin. Tayo po'y napapanood ng live sa XFM Palawan at sa FM stations natin buong Palawan. Salamat sa Yes to Health. Sa mga produkto ng Yes to Health. Mamaya, babanggitin namin kung ano mga produkto yan. Lalong-lalo na ang Turbo. Parang nasuburan sa Turbo si Grande One. Sige po. Last night, ano? Dali, anda, ito si Race Director. Sir, instruction please.
1: Kasi dalawang bisis lang. Pag namatayan pa siya ulit dyan, diretso na. Ito, isang ano pa ito, isang pagkakataon niya pa.
0: Okay, sige. Paandarin na po, makina po natin. Yung plug mo natin, taas mo na yan, sir. Ready? Get set! Go! Balik. Last na ito. Huling pagkakataon, kumbaga sa nililigawan mo, sasagutin ka o babasti din ka na. Last na ito. Ganyan po talaga ang mga roles natin. Matagal na pong pinapatupad yan kahit sa lahat ng karera. Binibigyan po natin ng pagkakataon yun pong mga karerista natin. Kasi naghirap din po yan. Nag-practice, nagpunta dito. So, bigyan natin po ng pagkakataon. Last na po ito. Huling pagkakataon. Umandar o hindi, diretso yan. Kung sino lang, kahit isa lang umandar dyan at ayaw yung dalawa. Ayaw na si Grande. Sorry. O, sina. Surrender na si Grande. O, dalawa na lang kayo. Puerto versus Rojas. Naku, talaga naman, o. Lobster versus Bangus. Talaga naman. Sige, pandarin na po yan. Dalawa na lang kayo, ha? Lobster Fry versus Bangus. Tingnan natin kung sino magaling. Ito po ay semi. Semi. Mayroon tayong drone video. Drone camera. Pagandahin ninyo. Sige, paandarin na po yan. Single fight. Bangus versus Lobster Fry. Rojas versus Perto. Yung nasa green, mga taga Green Island yan. Yung puti, sandiwa. Sige po, paandarin na po yan. Si Grande One ay nagdeklara na po ng pagkasurrender. Ha? Yung puti pala yung Green Island. Yung sandiwa ay green. Sige po. Yung plug man natin. May bonus ka mamaya kay Chip. Okay. Ready? Get set! Go! Woo! Pambira, oh! Green Island versus Puerto, oh! Pantay lang. Pantay lang si Sir Roas at si Puerto. Sa kurbada nagkakatalo po yan. Sa kurbada. Pambira mga bangka na ito. Grabe ka bibilis. Alam mo, mga sibat. Nakasunod po sa inyo yung drone. Huwag na kayong kumaway. Sa kurbada yan nagkakatalo. Kahit nahuhuli ng konti. Pag kurbada, yan na. Grabe sumasakit-sit sa dagat, oh. Mm-hmm. Parang pumikit ka. Nandiyan na kaagad sa harap mo, eh. Grabe ka bibilis. Sandiwa versus Sandiwa Puerto versus Green Island. Lobster versus Bangus. Aberdaw. Yan, sa kurbada, oh. Salamat, PCG. Coast Guard, Rojas. Dikitan lang, oh. Sige. Naku, naunahan, pambira. Puerto, yun naman kami pahiya. Naku. Pinakagat lang pala. Chip, bantay dagat, oh. Ed. Pinakagat lang. Magaling talaga yung mga taga-lobster fry, oh. Pinakagat lang. Abot pa yan. Sa kurbada nagkakatalo yan. Yan, oh. Woo! Bihira, oh. Op! Bakit? Hindi kitan ba yun? Ocho ito. Ocho ikot. Mahaba pa. Diskarte ng hinite yan. Puerto versus Green Island. Ay, pambihira. Pinakagat lang, ah. Yan, oh. Andito na sa harapan natin. Sa buya magkakatalo yan, oh. Yan na. Pambihira. Yan na. Sa likuran mo na. Abol. Beer. Anako, pumalya. Pumalya. Nako. Nako. Nako po. Rescue tayo. Congratulations. Magaling mga bata ni Chip Edagarap. Mabenta talaga ang lobster fry. Okay, next time. Wag mo na ituloy, sir. Balikan na dito. Winner ka na. Okay, Coast Guard to the rescue. Salamat po. PCG, tingnan mo nga na. PCG Rojas, tingnan mo nga naman. Nauna siya kanina, eh. Di ba? Oo, oh, sa kurbada nagkakatalo. Okay, sino ang kasunod? Oh, pare. Congratulations sa Green Island, Rojas. Pinagandaan talaga nila yan. Teritoryo nila to, eh. Ha? Ha? Mabibilis talaga sila. Hindi nga umabot si Bantay Dagat. Sila pa kaya? Mm. Eto na. First elimination. Flatboat. Turbo 1. West Fighter 4. JRA 1. Lapit na po rito. Mabibilis talaga ito sila. Bantay Dagat nga. Irap maghabol, eh. Kayo pa kaya? Oh, sige. Biro lang po yan. Lapit na po rito. Turbo 1. West Fighter. JRA 1. Lapit na po dito. Nakakatatlo na po tayo. Mahaba-haba pa ito. Sige po, para matapos tayo na maga. Mamaya po, papatikimin kayo yung mga nanonood sa atin. Congratulations, sir! Gagaling to taga Green Island na ito talaga, oh. Maganda ito sila paglabanin, oh, ano? Tay-tay, yung ginlo. Yan, talaga. Thank you po, PCG Rojas. Thank you po sa inyo. Nandito rin yung MDR, MHO, Rojas. Nandito, may ambulansya tayo dito. Bantay Dagat, so kompleto tayo rito. Turbo 1. Ano to? Dar? Sir, set number 2 pala. Turbo 2, Grandi 2, Arki. Arki 1. Sorry, kanina, yun pala yung naglabang kanina. Turbo 2, Grandi 2, Arki 1, flatboat, category. Lapit na po. Mamaya, papalitan tayo ni Katropang Gerald at ni Katropang Mike. Tayo po yung napapanood ng live sa XFM Palawan. Matindi po yung coverage nito. Naka-drone po tayo. Habang sumisirit po kayo sa kargatan, nasa itaas po ninyo yung camera ho ng drone video natin. Courtesy of MIO. Galing. Si Arki, architect. Salamat, ha. Galing talaga, oh. pangklase. Ngayon lang yan, may ano, sa mga karera, walang nagdo-drone. Si Arki lang, sa Ruas lang. Sana yun. Ayun. Turbo number one, Turbo 2, Grande 2, Arki 1, Set 2, Flatboat. Lapit po. Pagandahin po ninyo, napapanood po kayo ng mga kababayan natin. Yung drone po, nakasunod sa inyo, live. Nakalive ba yun? Galing. Live feed. Nakakonect sa XFM at nakalive sa... Oh, lapit na po dito. Galing. Sige, sige. Sige po, para hindi tayo magtagal at inahabol natin yung magandang kalmadang panahon. Turbo 2, Grande 2, RK1, set number 2, flatboat category. Eh, lapit na po kayo. Ha? Stock category. Stock category, tatlo. Turbo 2, nandiyan na, Turbo 2, Grande 2, Grande, ayun na. Arki. Andiyan si Arki? RK1? Okay, kompleto. Sige, paanda rin na po yung mga makina po ninyo. Pantay-pantay lang po tayo sa starting line, ha? Pwede ko kayong umabante rito, sir, para maluwag-luwag dyan. Abante-abante ng konti dito. Yan. Para hindi ko tayo nag-didikdikan. Sige po. Pwede na ho natin paanda rin ho yung mga makina po natin. RK1, Grande 2, Turbo 1. Start your engines. Sige po. Sige po, paanda rin na po natin yan. Si RK, Sandiwa. Si Turbo, San Vicente. Yung puti, Taytay. Tama ba? Taytay, yan. Sige po. Paanda rin na po natin. Yung mga makina po natin. Sir, dito na tayo sa tabi. Nagka-practice, sir. Mag-uumpisa na. Baka mahagip po kayo dyan. Yan, tabi nyo lang muna. Yan. Sige po. Paanda rin na po. Umandar na yung dalawa. Isa na lang. Tingin kayo doon sa plugman natin, ha? Pag go niya, pagbaba ng ating plug, pwede niyang bitawa niyan. Paanda rin na po natin. Yun! Ready! Gadget! Go! Yun, ha? Naku, may bangka, chip. Patay dagat. Naku po. Yung mga pampoto, mga bangka, wag niyo balik. Balik. PCG, sir. Pakiharang na lang dyan, sir. Pabalikin nyo rito. Saan yun? Ayun. Di bali, pagdaan na lang dito. Hindi pa nakalampas sa buya. Basta hindi nakalampas sa buya. Balik ko tayo. Hindi naman siya nakalampas sa buya. Ibig sabihin, balik tayo. Apo, balik po. Basta hindi po lumampas sa buya, pero pag lumampas po sa buya number itong buya na green ay diretso 'yon. Ay ito hindi umabot eh. Nako, tumirik na rin yung isa. Dalawa na sila. Balik ko, balik. Basta hindi umabot sa buya, balik. Pero pagka lampas sa buya, itong buya na green, sa harapan natin, tumirik, diretso. Pero bago ho magbuya, tumirik ho, balik. Okay, so thank you PCG, Rojas. Tayo po'y sinusundan ng drone sa impapawid at napapanood ng live. Popoy, set number 2. Set number 2, 7.8 semi. Popoy 2 at
2: Scarlett. Don Ismael.
0: Scarlett, Don Ismael at San Antonio 2. Set number 2. Semi category. Ready na kayo? Mag-ready na kayo. Okay. Para sa kaalaman po ng mga hinete natin, yung dumiretso, sir, hindi ho siya umabot sa unang buya, yung green. So, ibig sabihin, balik po tayo. Pero pag lumampas po siya doon, di na ho babalik, diretso na ho yan. Sige po. Hintayin natin yung isa. Pagka hindi po umabot sa unang buya, balik ko tayo. Pero pag lumampas ho, diretso po yan. Ito, pangalawa na ho ito. Sige po. Hintayin natin yung isang... Ha? Wala ho munang tatawid na bangka po. Ah, kasi kanina medyo nag-alangan ho yung mga hinete natin. Wala ho munang tatawid. Nagkakarera ho tayo. May clearance naman ho tayo from Philippine Coast Guard. Pwede ho naman dito sa kabila muna pansamantala. Isang araw lang naman ito. Kaysa ho naman magsalubungan tayo at may madisgrasya ho. So, may clearance naman tayo sa PCG na gamitin itong lugar na to. Pwede naman ho dito muna sa kabila. Pansamantala lang ho ito. Ngayong araw lang ito para magpasaya po sa inyo. Kasi nag-alangan ho yung mga ano kanina. Tumawid yung isang bangka natin na pampot. Oho. So dalawang araw na ho tayong nananawagan dito sa mga mangingisda natin. At kami naman nakikiusap kung pwede... Pagbigyan lang muna itong karerang ito at may clearance naman po tayo sa lahat ng ahensya ng ating pamahalaan. Salamat po. Wala kang munang tatawid ho ah. Kung may mga pamilya ho kayo na galing Laot, papunta rito, pakisabi, doon na lang po muna sa kabila. Maluwag po dito sa kabila para hindi tayo madisgrasya. Nako, binuhat na ng aluminum boat ng PCG. Thank you, PCG Rojas. Yung kasunod natin, Semi, number 2. Popoy 2, Vice Director.
1: Set 2 natin sa semi-open. Prepare na po kayo. Popoy 2, Don Ismael, San Antonio 2.
0: Okay. Set number... Lapit na po. Sige. Stock. Ito yung set number 2. Anong set? Set number 2. Turbo 2, Grande 2, RQ1. Sige. Sir, tara na sir. Sige, forma na po natin yan. Forma. Sandali daw. Sige. Oo. Ito kasi, isang buwan na halos yung panawagan natin, ano? Naihanda lahat para pagdating dito sa karera, hindi tayo nahabala. Pero okay lang po. Sige po. Turbo 2, Grande 2, RQ1. Flat boat category. Stock. Okay? Sige. Ano pang inihintay natin? Bibigyan namin kayo ng 5 minuto. 5 minuto. Hindi ho tayo pwede maghintayan ho. Pasensya na kayo. Mabibitin tayo sa oras. So 5 minuto ho. Pag hindi po kinaya po, sa susunod na laban na lang. Isang buwan halos yung paghahanda natin. Nakakadalawa pa lang ho tayo. Marami-rami pa ho ito. 5 minuto po ha. Pag hindi po talaga kinaya, pasensya na po. 5 minutes. Yung mga kalaban nyo ay nakaready na. Okay? 5 minutes po. Tama ba, sir? 5 minutes.
3: Yes, sir.
0: 5 minutes. Okay? Para hindi ho tayo pwedeng maghintay maghapon ho eh. At may mga inabol tayong oras. Ang inabol ho natin, yung panahon. Para din sa inyo to eh. Kasi pag inabol tayo ng maalon-alon, kayo rin po ang mahihirapan. Inoobserbahan namin sa loob ng 2 araw, bandang alas 2, alas 3, medyo umaalon-alon. Alam natin pag umaalon-alon, ayaw nyo yan. Ito, sakto to. Parang dumadaan lang kayo sa espalto. Pero pag kami alon, espalso. Kaya inaabol natin yung magandang panahon. 5 minutes. Sige po. Mamaya po, patitikimin kayo ng mga taga Virginia products. Alika, ma'am. Ano ba yung pwede nating ihain sa kanila? Virginia? Pre-tasting po ito, ha? Walang bayad po ito. Pero hintayin nyo kung ano ang mabanggitin namin. Ma'am, ano yung pwede nating ipatikim sa kanilang produkto?
3: Meron po tayong Virginia pear-shaped ham and Virginia shomai po.
4: So,
0: Virginia shomai?
4: Shomai.
0: Yon, Virginia shake ham. Wow, ang sarap naman yan, Gerald.
4: Shake ham?
0: Oh, shake ham.
4: Parang hindi pa ako nakakita nun.
0: Oy! Basta hot dog!
4: Virginia!
0: Hey, pasulaloy. Nag-intry ka sana?
5: Oo.
0: Sige po! Matagal na po. 2 minutes na po. 2 minutes po. 2 minutes. 2 minutes. Pag hindi po talaga, sir, pasensya po talaga. Gustuhin man natin, eh, ayaw din natin. Tama ba yun?
4: Ano?
0: Gustuhin natin, pero... Oo, kasi yun, ano tayo, marami pa ho ito. 1 minute. Sir, 1 minute po. 1 minute. Pasensya talaga. 1 minute. Yung mga kasunod, dapat i-condition nyo yan po, ha? Hindi tayo, tayo pwede magtagal ho talaga. Pasensya lang po. Race director.
4: Uy, may tumakbo, sir, ho. Ah, practice pa lang.
1: Ah, tay-tay, okay pa po ba yan? Out. Okay, okay atin lang natin sandali. Mayroon pa kayong 2 minuto.
4: Bilis, oh.
0: Sige. 1 minute. Nasisira yung ano lang, stamina. Mamaya, nandito na rin yung mga ano natin sa epoxy.
4: Sa labay,
0: shake
4: sir.
0: Shake ham, at saka siomay, libre.
4: Siomay? Pwede na ba? Pwede na ba, sir?
0: Hindi yan, si Boss Lulu yan eh. Doon sa kabila yung sima mo. Ay, ma'am. Si Boss Lolo yan.
4: Ay, Boss Loy. Morning. Morning.
0: O talaga.
4: Pwede na ba, sir? Yung siomay?
0: Hindi pa. Niluluto pa nga.
4: Oh.
0: O, pagka nagsabi tayo ng go, pwede na silang tumikim.
4: Pwede ba yung rarer?
0: Ha? Siomay.
4: Ah, iba pa
0: yun. Siomay mommy to you. Ganun.
4: Medium siomay. Rare. Yung madugo-dugo.
0: Ay, okay.
4: Siomay pala walang dugo.
0: Paano to, sir?
4: Last 1 minute.
1: Pakisalang na po, yung puti, matatapos na yung 2 minuto. Marami pa po tayong bibitawan. Nasa higit po, 50 na bangka tayo dito.
0: So, paano to, sir? Tali na lang, naghihintay yung 2, oh. Sir, yung mga kasunod, sir, pakiready yung mga bangka po ninyo, ha? Isang buwan na ho tayo nagpa-practice. Dapat pagdating dito... Maganda na po yung kondisyon natin. Tay-tay, okay na? Okay, sige. Paanda rin na po yung makina po natin. Sige po. Sige. Yung San Vicente ang huminto po kanina. So, pag namatayan si San Vicente ulit, bago mag-unang buya, balik. Pero pag umandar ho siya, pangatlong bitaw, hinto pa rin. Ay, diretso na ho yun. Sige po, paanda rin na po yan. Paanda rin na po yan. Sandali po. Ayun, hinintay na lang natin. Ano na? Hindi ko marinig, sir. Ano yun, sir? May isa pa, isa pa. Isa pa. Sige po, mandar na po yung 2. Yung inihintay na lang natin po yung... O yan! Ready! Get set! Go! Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go! Diretso na yan, nakalampas na sa unang buya! Woo! Lakasan mo yung sounds natin dyan para ganahan yung mga yan.

0: Sakripisyo para manalo.
1: Talaga naman. Susunod.
0: Maganda na po ang...
1: Maghanda na po ang pupo ito. Don Ismael at San Antonio 2. Sunod na po kayo dito. Salang na po kayo.
2: Oh, grabe, Sero. Lapit na po. Naabutan.
0: Sabi, gandang laban ito. Ito, dikitan lang to ha. Pero tingnan nyo pagdating ng kurbada. Pagdating ng kurbada, may nahuli konti. Pero pagdating ng kurbada, iibang ihip ng hangin. Salamat po, RL Lima Marine Incorporated, Generics Pharmacy, SR Enterprises, Angkos Gadget Trading, Janet Appliances, Kevin Trading, TCCR Trading, 10 Digit Enterprises, JC Brothers, Ethel Seaside, Sambuton Trading, Maca Store, Kayaban Rice Store, Elma Fresh Fish Product, Rail Fresh Fish Product, Gamay Fresh Fish Product, TCQ Aquarium, Melmar Marine Products, 3A Marine Products Trading. Ayan, sinasabi ko na eh, oh. Nagkakatalo sa kurbada eh.

gagawin niya? Sa kurbada nagkakatalo. Kahit pantay pa yan doon sa unang bitaw. Pero dikitan to, sir, no? Dikitan. Parang epoxy. Sana yung epoxy natin dyan? Wala pa. Ay, eto, oh. Dadaan sa harap natin, ha? Tingnan ninyo yung, kumbaga sa baraha, pintahan ninyo, ha? Kung sa Amadyong, sa Latin, kung sino talaga. Di ba, Boss Loloy? Ayan na, oh. Ay, medyo umagwat, eh, oh. Medyo umagwat. Nasaan na isa? Race director, nasaan na isa? Nawala. Tumirik sa laut. Pero patapusin muna natin tong kurbada na ito. San Vicente! Kulay green! Isang ikot na lang. Pero mahaba pa ang dagat. Yung isa nating participant ay tumirik. Salamat, PCG Rojas!

0: Mayroong impormasyon. Boss.
1: Opo. Yun dyan sa may longshade na yan, baka pwede bang bawas tayo ng 50%. Kasi baka bumigay na yan mamaya, mapahamak pa tayo. Bawas tayo ng konti, pwede naman sa unahan. Doon kayo sa unahan, mas maganda yung view sa unahan, ha? Kahit na 50% lang bawas tayo, huwag natin hintayin na bumigay pa yung ating longshade at baka may masaktan pa. So, pakiusap lang sa mga audience natin sa may longshade, bawas tayo 50%. Sa unahan, sa dulo, mas maganda yung pwesto, ha? Pasayon na lang po ako. Sa ating mga marshal, pakisabihan na lang ulit, pakiremind lang, bawas tayo ng konti. Thank you.
0: Sige po, sundin na lang po natin. Ayaw natin magkaroon ng problema. 50%. Dito lang ho, mayroon pang pwesto rito ho. Magdala lang kayo ng payong. Dito sa unahan po ng bahagi. Ha? Hanggang dulo po, sa pantalan. Bawas po tayo dyan, hindi talaga po pwede. Dahil yan po ay dineclare na ng ating municipal engineering na hindi po talaga pwedeng kargahan ng punong-punong tao. Yung nandyan po, pasensya na po kayo. Ayaw natin ng disgrasya. Nasa na? Yun, ito na! San Vicente! Congratulations! Ano to ha? Stock! Thank you! Ba, talaga naman. Kapamewang po! Ngiting tagumpay oh!
2: Bitaw kamay.
0: Salamat po kay Lieutenant LT. Lieutenant Junior Grade Albert Cañete. PCG, ang Station Commander ng ROAS. Laking bagay po sila dahil di naman no talaga. Kaway muna kayo sa drone, no? Hello? Pag dinaanan, yan. Thank you, Engineer MIO. Galing ng drone ni MIO. The best! Sa lahat ng coverage natin, ito talaga, naka-drone live. Sige po, yung tinawag ko kanina, lapit na. Sir, sino yung kasunod natin?
3: Lapit na po, Popoy 2, Don Ismael, San Antonio 2. Kayo na po.

0: Lapit na po, Don Ismael, Popoy to, San Antonio to.
1: Kaway-kaway sa drone. Live po yan ha. Yung drone na yan, live po yan sa... Pwede niyong panoorin yan. Tingnan niyo sa 104.7. XFM Palawan, live yan. Tumansin niyo yung UFO na yan. Kamay-kaway lang. Yung Sokmed ni Mayor Pedi Sabando nagko-cover din. Thank you ha. Sokmed, Office of the Municipal Mayor. Napupuno na po ang paikot ng pier natin. Sige po, lapit na po yung tinawag ko. Chief, pakiulit natin.
0: Lapit na po, lapit na. 5 minutes lang po ang bibigay natin kasi marami pa tayong bibitawan. Popoy to, San Antonio to, Don Ismael.

Thank you. Kayaban Rice Store, Elma Fresh Fish Product. Gamay Fresh Fish Product. Miss Eva Labotoy. Honorable Christine Trinidad at Honorable Rodora Liberan. Yan yung mga sponsors ng dito sa local government. Thank you sa inyo. Yung mga sponsors naman para sa live coverage natin, babanggitin natin mamaya. Okay. Kapitan Christine Trinidad. Barangay 4. Salamat po, Kap. Okay, nirescue po. Thank you, ha. Bantay Dagat Rojas. Nirescue yung isang bangka natin. Marami tayong rescuer dito. Yung bagong okay, sige po. Ito, maganda hong laban ito. Puro ano to? Semi. R. L. N. Lee. Marine Incorporated. Thank you. Ito po ay semi. Semi. Ito pong mga bangka na to, kargado ito. Kaya mabibilis yan. Piston lang ang hindi pinalitan. Piston. Dahil yun ang napagkasunduan po sa meeting. Pero kargado yan. Kaya tingnan nyo kung gano'ng kabibilis yan. Yung piston hindi binago. Tama ba, sir? Yung piston hindi binago. Pero yung iba, lahat ng pyesa ng makina, modify yan. Kaya kala mo mga eroplano. Kompleto na po! Kompleto na po! Popoy na lang, Popoy! Saan si Popoy? Yun! Ang mga taga Sandiwa! Ambira, Sandiwa, Puerto. Ako taga Puerto. Aba! Tinalo kayo ng mga lobster na. Sige, tingnan natin dito kung obra yung mga bangus. Ilan to sila? Apat? Tatlo. Sino yan? Sandiwa, Rojas, Barangay Concepcion, Puerto. Ba, tingnan natin. Dalawang Puerto, isang Rojas, ha? Chip, dalawang Puerto, isang Rojas. Tingnan natin kung dalawa na kayo taga-Puerto, ha? Isang Rojas lang yan. Abe, sige, paandarin na po ang inyong mga makina. At nandito na po yung mga kaibigan natin from Pioneer Epoxy. Mike. Doon sila sa lamisa na yun, kanila yun. Oh. Boss, Chip, nakita na naman tayo. Ito, sir, ilagay. Doon po. Yan, sa inyo po yan.

0: Okay, sige, pantay naman yan, sige. Sa kurba niya, nagkakatalo yan eh. Sir, mga tao po, bawas po tayo dyan. Bawas po tayo. Yung nandyan po sa... Marshall, Marshall. Marshall, dyan sa my waiting shed. Kuya, Kuya Madrid. Kuya Madrid. Kuya Madrid. Madrid. Yung mga tao pa, bawas. Bawas tayo. Bawas. Okay, Chip, ano nangyari?
1: Sir, pa-rescue natin. Philippine
2: Coast Guard. Tumirik yung Pupoy at saka San Antonio. Nananatiling buhay na tumatakbo si Don Ismael ng Barangay Concepcion.
0: Si Don Ismael! Huwag ka na umikot, Don Ismael! Balikan na dito! Panalo ka na, Don Ismael! Nang munisip... Ah, munisipyo. Don Ismael! Okay ka na, sir! Panalo ka na! Tawagin na lang natin pagdating dito. Yung dalawa po ay tumirik. Ang kasunod ay... Sige. Ganda ng tunog nitong bangka na ito. Machong-macho.
1: Pantay-dagat mo. Twin engine.
0: Tunog pa lang. Panalo na eh. Jug-jug-jug-jug-jug-jug-jug.
1: Gargado.
0: Okay, yung tumirik. Yung... Don Ismael, halika na dito, boss! Panalo ka na, boss! I-reserva mo sa elimination yan! Ay! Ay! Talaga naman kinim... Ay!
3: Ay!
0: Gusto pa talagang tapusin, no? Kinimbot pa ng todo, panalo na nga, eh! Don Ismael! Ah, sige, ikaw, sayang din yung crudo yung ano mo, gasolina. Oo, eh. Mukhang sobra-sobra. Naturbo ito. Nakaturbo ito, Gerald. Nakaturbo. Sumobre.
1: Kaya pala ganado.
0: Panalo na nga siya, oh.
1: Oh, pinakitaan pa tayo ng kurbada.
0: Oo nga. Kinembot pa ng todo. Nakembot na nga, eh.
1: Dalawang araw pa ang epekto niyan, sir.
0: Ha?
1: Dalawang araw pa ang epekto.
0: Baka dumiretso nga ng puerto yan, eh. Tingin ko, eh.
1: Oh. Pagturbo, dalawang araw yan, eh.
0: Oh, balik na rito, Don Ismael. Ready na po kayo, sir. Chief, ulitin natin yung kasunod para nakaready sila. Saan na yung stock? Stock. Balik tayo sa stock. Away-kaway lang to sa drone. Muli, pinapayuhan po natin yung nandito po. Magbawas po tayo ng tao. Huwag po tayo dyan dahil talaga pong diniklare na ng municipal engineer yan na hindi po safe. Hindi po safe yung banda dito. Dito na lang po. Dala lang po tayo ng payong. Kaysa naman magka-disgrasyahan dyan. Pasensya na po. Kasunod. Set number 3, stock. Set number 3, stock. Arki, 2. Escualado, stock. JRA, 2.
1: Yun na siya, sir, oh.
0: Don Ismael. Kinembot mo pa talaga, oh. Talaga naman. Ayun pala si Don Ismael. Race number 3. Arki number 2, Arki 2, Escualado Stock, JRA 2. Lapit po. Congrats, ha, Don Ismael. Lapit na, sir, lapit na. Ang kasunod nito, tawagin na natin kaagad yung kasunod nito ng set number 3 doon sa ano, semi. Set number 3, Arki number Arki 2, Escualado Stock at JRA 2. Lapit na po rito. Thank you, Philippine Coast Guard. Rojas, Bantay Dagat. Mga nag-rescue sa mga boat natin. Normal ho talagang na nagkaka-aberya doon sa dagat. Ganyan ho talaga. Thank you po sa Pioneer Epoxy. Tatak ng matibay. Mamaya po may ibabahagi sa inyo ang Pioneer Epoxy sa ating awarding. At meron din ho silang mga produkto na pwede nyong tingnan dito dahil sila po ay makakatulong sa pagpapanatili ng magandang kasko ng inyong mga bangka. Pioneer Epoxy! Ang Virginia po ay kasalukoy nagluluto na ng libre. Nagluluto pa? Oo, mamaya. Mamaya sir, mauna kayo magtikim. Sana yon. Sige po, sir, pabilis-bilis lang po ah, pagtawag namin lapit dito kasi 50-50 ang bangka po ito. Marami-rami pa ito. Set, race number 3, RK2, Escuelado Stock, JRA2. Asa na po kayo?